0: Attention, vitamin D3.
1: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, baka vertigo. Moto na, kadungog mong ko. Nahi ka ng life extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life extension vitamins D3. Antod ka ron, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa life extension D3.
0: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulo ng butike sa Yunga.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko luspad. I became more active. Healthy na kayo tanaw.
4: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
8: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
9: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consel Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
11: Alas 8:05.
12: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Gimando daw sa Libocod nga siguroon ang kalawasan sa mga trabante aron nga makalikay pod sa datang kahimtang sa panglawas. Na speakers niya karon si Director JV Basalio, ang Regional Technical Director sa Dolly Region 10. Director, may buntag.
2: Yes, may buntag sa Magnum June o may buntag sa tanan nga gapaminaw sa programa sa Magnum karon.
1: Director, ning grabe nga kainit sa adlaw karong panahon na covered ba diya sa duli, sa diya mismo sa labor code ang pagsiguro nga di magbalatian ang usa ka trabahante tungod sa naging apin nga kainit sa adlaw. Kining Director.
2: Yes, Magnum June, kaning atong nasinatian karong nga grabe nga kainit, gakuan ka niya, gapusi siya, healthy and kuan niya sa safety sa trabahante, mabutang ilang kinabuhi sa at risk. So natay kuan ani natay mga labor advisory o mga balaod para nga pahimagdon ang mga employers nga isiguruhon ang safety sa mga trabahante.
1: Unsa man particular nga lagda ang sundon sa usa ka employer para nga usa ka trabahante particular na nini karong grabe nga kainit sa adlaw. Unsa ang himuon sa usa ka employer para nga ang iya mismong trabahante di madangdang pag-ayo sa grabe nga kainit sa adlaw. Director.
2: Yes, kaning prolonged exposure sa sunlight with extreme heat para ani nga kasinatian karon ang mga employers kita ikuan gasutian nga kaning ani nga sitwasyon na ay risk nga na ay dehydration or sa term nato nga heat stroke. So naay mga kuan naay mga giyang gihimo ang Department of Labor para mapugna ni siya. Nauna dapat ang tanang workplaces naagi kuan available nga drinking water o potable water.
1: Okay.
2: So kana siya actually bisag wala niya kondisyon na requirement kaya po na pero kaninga ni dapat kuan gyud present gyud ang tubig gyud sa workplace labi na kung ang usa ka trabaho kuan kana naay exposure sa sunlight lang sama sa construction sama sa kaning mga delivery riders nato ingana mga messengers dapat sa ilang pagtrabaho naay tubig primero nga available sa ila then ikaduha sa pagtrabaho para makuan maputol ang prolonged exposure dapat kuan naay scheduled nga rest period at least 15 minutes para makapasilong, para makarecover ang lawas sa kanilaging exposure sa kuan risk sa dehydration. Kanang duwag ang basic na of course ma-PPE dapat na ikalo kung naka sa kuan sa sunlight nga na mga kuan jacket or kanang PPE nga jackets lagi para mapungga na yung kuan heat nga kuan heat stroke.
1: Kada siguro mga suot nga na hood nga ikalo lang mo diretso na pwede na ka nga maprotektuhan sa mapanlibdan sa kainit. What about kada mga flexing nga oras, broken time, advisable gapo na?
2: Apil na siya sa kanang advisory sa Department of Labor kung
1: okay.
2: Management kita nga kuan pag-implementar sa katong broken time or flexible working time dili mapituhan sa bang iyang operation kana gi-advise nga kanang ibuhat as long as kanang kuan gapon kanang makover gapon ng 8 hours sugar nga trabaho. And para sa Department of Labor kana siya advisable kay kung ang usa ka trabante imong ikuan expose sa init o niya di na sa mahimog productive o anay ang kuan maayo nga serbisyo dili gapon makatabang sa management gapon.
1: Okay, pero kadto sang mga naanas bugnaw daan magduhilin nanas bugdaw daan di man nga sir pahulay sa ako kay nainitan ko bugdaw na kita mangita na lang pasangin ba so katulog
2: dili na sabay mo dapat ang advisory or ang policy sa management kanang ma to prevent nga prolonged nga exposure kung walay exposure like aircon imo dili na
1: mangita paspasangin nga siguro min nga sir bugdaw naman kayo sir gitugnor mo diri mo painit sa kagadyot
3: magawas
1: magawas pa magpainit bikil ba no bikil mangita lagi ba lugar palusot para lang yan nga maka lakwat sa trabaho. Anyway, so pwede di ay og i-flexi ang oras sa trabahante o kira need pa ba na magpabalo pa sa duli? Di na siguro kinanglan, Director?
2: maghatag ya po no ganang abiso.
1: Ah, magbahatag ya po abiso.
2: Kaman na magbuhat makagmemo ana sa trabante yung bani mag-implement og flexible working time or arrangement. I-copy furnish kayo ng Department of Labor atong memo.
1: Labi na kung panlitan, medyo mo last og dugi-dugay po nga lugar pastada kining director.
2: Yes, labi na gida magdungjon kung medyo maubusan ang number of hours na trabaho. Oo. Oh. 6 hours na lang para nga to prevent lagi ng overexposure sa kwan, sunlight.
1: Di mahimo mo ngayon nga arun di mo mainitan upat na lang mo ka-oras magtrabaho. O upat naman ang oras mo magtrabaho, balo na sa upat ka oras inyong sweldo. Hindi na pwede. pwede ka pa?
2: Alaw na siya mag-numjun mo na yung kuhan ka ng work arrangement ko nga sa inganing sitwasyon, labi na nga tungkol sa kainit, medyo gihinay sa ang production sa management para operation. So, pwede maka-apply o ka ng reduction of work hours.
1: Okay.
2: Basta
1: pwede
2: kay may proper notice sa trabante, unya, copy furnish ng Department of Labor.
1: Okay. Pwede sab director nga kumpanlitan panahon sa init, example, kini nga trabante pa ang iyang tour of duty ting init gyud, madangdang siya sa init, mo minus ang iya mismong minusan iya mismong trabaho, himuon na lang example, unom ka oras unya dayon dito iubana sa tour of duty nga pwede siya dito, nga bisang ganig, walo ka oras gapon, pwede na siya. Example, kung palitan, daytime siya. Pero kay na may available nga pwede siya dito sa alas 10 gabi, ipin sa kadlawon, nga oras, okay ra. Labi na gusto niya nga, walo ka oras lang gapon niyang matrabahoan. Okay ra.
2: Pwede ra gapon niya na magdungdun. Basta na yung proper notice sa trabante para maiyasang ma-arrange ang schedule. Pag-6 hours sa karon, naputlon ang 2 oras dito itampo. Tampo sa laing time. Kuha na siya, kanapwede na siya i-implementar sa management.
1: Kamo sa duli ito, director? Wa ba mo'y trabaho nga sa madangdang mo sa init? Labi na ka na mga wato sa mga field, di ba, director?
2: Yeah, yeah. Labi na paraan ng tupad na ito ng programa mag-dungeon. Tupad na mag- kuan man na, ma emergency employment, so sinas, dalan nas, mga tripla A, triplanting. So naay, kuan naay nga na nga trabaho na ito, then kaning mga labor inspector na ito, nga mag-ato sa mga establishments, kuan na siya, kanang expose na siya sa kanang rulong nga, kuan, expose
1: so, sa... So doon na sa mo'y lagda nga ginapasunod nila para nga, di sab kay, kamo nagigapay magno sa mga workplaces, sa mga employer, sa mga trabante, unya ang inyo na noong trabante mo gikadangdang. So na imo pamaagi.
2: Na wag dumsa mo lang atong kuan pirmi nga aga advice sila nga dapat magdala-dala yung tubig. Inya ko sa mga labor inspector gakman tay mga payong jacket kung comfortable sa magamit og payong, di payong. Pero ato gin sang gapay magnuan nga kanang prolonged exposure of heat night pwede dia ang dehydration og kanang tawag na itong heat stroke.
1: Heat stroke, oo.
2: Pag malikayan, malikayan nila.
1: Oh, okay. Kanang
2: situasyon.
1: Director, basig doon na kay Biling Paymang no, sa automatic paminaw.
2: Una, salamat kay Magdungjun sa ngalan sa among regional director sa aning ngayon. Okay, kita, atong nga i-remind atong mga employers nga kita tanan na kasinati maning sobrang kainit. In fact, nagsuspended na magklase ang uban. So, kita atong matrabante, ato sang kuan, ato sang dipinsan, pinagi sa paghataw, maayo nga mga facilities like ang tubig dapat naagi na available permit sa ilang workplaces labi na sa construction kanang sa atong mga messengers dapat tagaan nato sa mga tumblers para madala. So ang atong kuan mga trabante kung dili na ma-productive tungod aning risk sa exposure sa heat kita gyapon ang mag-anto sa aning gamay ang atong mga mahimong nga productivity. So hinaot nga malikayan nato ning kuan exposure sa mga trabante para di magkasakit. Dagang kayong salamat magnumjon.
1: Salamat sab sir. Dolly Regional Technical Director JB Basalio. Oras alas 8:14 para unta sa ato mga balita.
4: Walay natala ang kapulisan nga dagkong insidente taliwala pa man nga nagdasok ang katawhan nga gustong makapahimulo sa libreng ride sa Mary Rose Carnival kagabi. Mato ni City Police Director Colonel Dexter Pahi nga dunay pagdinumugay tungod sa daghang tao pandali ra kining nakontrolar. Gidugang pa ni Pahi nga wala usay report nga nabiktima sa mangungot o ka naglalis tungod sa linya.
5: So far no na kwan man nato ni agi taong kanang murag stampede kanina but na kwan man nato nasulbad nato na neutralize na nato wala man pud no kanang mga ingana nga mga incident nga na nakuhutan na kawatan wala man walay ingana nga report wala man pud nang ingana nga maglalis.
4: Ang pamayag ni City Police Director Colonel Dexter Pahe, sarang gibanabanang mabot sa 10,000 ka mga tao ang gusto musulod kagabi, apan 7,000 lamang ang napasulod human nag-cut-off sa alas 9 sa gabi.
1: Nakalakbit siya nga ning agitag-stampin?
4: Murag na ay wala daw nag-stampin yun magdumdun, nagdinumugay lang, hapit mag-stampin siguro.
1: Hapit siguro mag-stampin.
4: Mm-hmm. Oo, kaya nagdinumugay man ang mga tao, kaya kinsa lagi mo unang sulod.
1: Paminasyon na ito magbalik, be? Ang pamahayag. Paminasyon na ito magbalik pamahayag ni Colonel Pahe. Ang dagan siya istorya.
5: Na kwan man ito, ni agitawang ka ng murag stampede kanina, but na murag. Kwan man ito, nasulbad
1: na ito. Ning agitag murag stampede. Pero wag gay, magpasabot na napagmit, murag stampede. Murag stampede, pero dili stampede. Ah, okay. At least tataw, magamit. Kinara ba kung nagpanguyapan?
4: Oh, may ingon.
1: Paningkamutan sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRMD, nga mas mahapap sa ipa ang ikadang hugna sa free ride sa Mary Rose Carnival sa Agosto 18 ng tuiga. Mato ni CDRMD head ni Kabagat nga tungod sa bagang doon sa katawhan sa libring sakay sa Carnival kaghapon, doon ay pipilang kataong nakuyapan.
6: Halos mga nakuyapan lang kay walay paniod doon, ganina pa naglinya. So yung ana, no? Paman po'y klase ka ron, siguro mo'y nakachan sila ganing sa'yo. So, kana lang, sakto lang pagpangandam sunod, gumani sila. Upat na siguro, lima atong nakikita. Pero atong uban, nagkuhan na lang yun kay naluyahan lang sa daughter. Huwag yun na kuya, huwag yun nga unconscious. No? Na naluya lang, conscious pa, naluya lang, ato lang ikuha.
1: Pamahayag kato ni CDRMD head, Nick Kabagat. Among i-clarify mga eksuna, wala siya maggamit sa pulong nakuyapan.
4: Mm-mm.
1: Halos nakuyapan.
4: Mm-mm.
1: Kanang halos nakuyapan, wag yun na makuyapi. Paingo na. Di ba? Hapit na.
4: Murag na, kamensyon kita siya mag-room sa una niyang statement before aning na ay lima batur o pat nga nakuyapan, pero conscious sila. Adili unconscious. Nangakuyapan, pero dili unconscious.
1: So kayo mag nakuyapan gani, mura mag-unconscious.
4: Unconscious, oo.
1: Oh, di ba? So, payo na siya itong balik, eh. Payo na itong pagbalik, yung pamahayag. Naggamit siya word halos.
4: Hmm.
1: Kaya basing gamitin na sabi sa mga fake news ba?
4: Lagi.
1: Bigo na ba pala po inaunta?
6: Halos mga nakuyapan lang. Kay,
1: halos nangakuyapan lang.
4: Halos mga nangakuyapan lang. So,
6: na, no? Paman po'y klase ka ron, siguro mo'y nakachance sila ganing sa'yo. So, kana lang. Sakto lang pagpangandam sunod, gumani sila. Upat na siguro, lima atong nakita. Pero atong uban, nagkuha na lang yun kay naluyahan lang sa daughter. Huwag yun na kuya, huwag yun nga unconscious. No? Na naluya lang, conscious pa, naluya lang, ito lang ikuha.
1: Nagamit siya rin katong uban.
4: Halos ang kuyapan, magdumurag pasabot niya, is nagyo na kuyapan katong lima, pero ang uban na dayon, katong nangaluya, pero dili unconscious.
1: Oh, marag na
4: agam. So nay na kuyapan gyud.
1: Oh, kay nagamit man siya og uban.
4: Oo.
1: Nga naon niya marag mga marag halos na kuyapan.
4: Oh, walay mga nga injured pero nga kuyapan. Inana magdum jud kay namo ang pangutana mo gud adto ni Magdum Kia kung do na bay mga na injured or naon sa bata sa sulod Magdum jud pero tingon siya napay mga na kuyapan in siya moto nga na, dunay mga halos nga kuyapan lang pero ang uban kanang naluya. Wala gid sila na unconscious kay ug ma-unconscious nakuyapan man so nay na nga kuyapan na gihapon mo tong
1: pero kanang word nga halos na nga kuyapan magmailin wala gid na makuyapi halos lang kay ug nakuyapan gani sa ko pa no pag nakuyapan conscious awa unconscious nabadas pa ni mo at
4: murag sa dagan mong gusto yung istorya magdumdum murag ka ng katong mga na-record nila ang na-respondian halos mga nakuyapan halos pasabot is kadaghanan o kasagara magdumdum nangakuyapan katong ilang natabang ang uban nangaluya lang
1: so nagi nangakuyapan
4: na agyod magdumdum
1: so nagi nangakuyapan
4: okay mo na mention ni Magnum Kia kaganiha kagabi magdumdum nga doon nagi nangakuyapan po daw
1: nga nagi nangakuyapan
4: oo. Kaya agi lagi sa dinuotay din mo to yun ni Sir Nick basin kanang wala nakakaon ang uban kaya gusto mo linya dito kay
1: alas 3 pas kadlawon ito an oh kadlawon bud
4: hapon oh para maglinya unya digyod Gismil ba yung kabanabana ilo magdumdun? Mga gismil ka, mga tao ang naadid to.
1: So, just bill, grabe, mura man sa mong people to people.
4: Laba pas people's day.
1: People's day, di ba? Mura man people's day, gapon.
4: Oo.
1: Nga sa kadaghan sa mga tao, no? Grabe. Mm-hmm. Bisa ganit ginempasize na itong katong ginempasize na nga.
4: Bawal, mga bata nga. Iban magdumdum, nagdala pa, nagkukus pag mga bata.
1: Oo, oh, niya ginempasize pag yun, ngang kapasiti ra sa nasgutan nga karnival, 1,500 ra.
4: Oo.
1: 1,500, kana siguro 1,500.
4: Nagtindugan.
1: Kapasiti nila na sa Timog Adlaw or sa usa. Ba, gawas kung kapasiti na. Imposible man tingali nga 1,500. Dunga na silang manakay.
4: Gana siguro.
1: Lusto siguro perish mila.
4: Ay, lain-lain man nga rides magdum dyan. Mao siguro na ang kapasiti sa tanan nilang rides. Kay, kuan man.
1: Sa tanang rides sa Timog Adlaw.
4: O, kanang murag sa isa ka roller coaster, pilago na kalingkuranan magdum dyan. So, daghang ma-accommodate. Dito po sa katong mo katong sa si Dragon pila pod ka mga lingkuranan kaysa usa ka ana murag upat man siguro ka tawo ang makalingkod sa usa ka
1: ipaklaro sab nato ng capacity kay basin og na kun ba sayop ang pulong paggamit sa capacity kun dili ang ilang gakaserbisyuhan siguro matag ano murag ilang kliyente ba
4: basin pod
1: sa ilang lista lugar mao ni ang kadaghan sa mga kliyente nila nga gasulod matag adlaw more or less 1,500 but not necessarily the capacity of the carnival.
4: Kay basin pud ay og sa roller coaster magnum June maka-accommodate og kanang almost 50 ka mga tao.
1: So
4: din sa carousel po daghan pong pwede makasakay magnum June sa bump car na may daghan kuan ba to murag pila to ka 20 man pila to ka rides ang naa dela available. Uba-uba man pud magnum June.
1: Okay. So basta kay sa report mao nga dunay mga nakuyapan.
4: Oo, pero gamay ra.
1: Dunay
4: hapit na kuyapan.
1: Hapit makuyapi.
4: Oo.
1: Kadtong mga nakuyapan conscious or unconscious?
4: Unconscious siguro magnum dyan. Katuro sa hapit na kuyapan. Wala na, dili conscious.
1: Ay, unconscious.
4: Oo, oh, katong hapit ra.
1: Oo, oh, katong hapit. Oh. Pero katong na kuyapan, unconscious to.
4: Oo. Oh, oh. Mawa siguro tayo siya nga, ang katong mga nangaluya ra, nga dili unconscious. Mawa siguro
1: tayo. Okay, parenta sa atong mga balita.
4: Giangkon sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP Regentan nga sa sahagit sa ilang buwatan karon ang kahuot sa ilang pasilidad. Mato ni BJMP 10 Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr. nga milapas sa ilang standard capacity ang ginaganon sa persons deprived of liberty kung PDL nga nasa napulo hangtod 10%. Hinan pa rin na sabang ilang lakang aron maminusan ang kahuot sa jail facility.
7: From 160, 170, ngayon nag-148 tayo. Hindi man tayo nagdagdag ng jail facility o wala man tayong construction, pero ang dami kasing na-release natin, ang dami na i-transfer natin sa Bureau of Correction, no, sa through sa Davao Penal Colony. So through these activities, we decongest our jail facility. So 10-15% ang taas ng ano natin. Ang standard, kasi ang structure natin, iba kasi ang construction yan, may malalaking mga selda, may mga maliliit na selda. So actually, ang standard natin is from 10 to 20 PDL per cell. So, sa ngayon, mayroon tayong mga umaabot ng 10 to 25. So, ang ginagawa natin para makatulong din, may mga area tayo na minamaximize natin, no?
4: Ang pamahayag ni BJMP 10 Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr.
1: Alang niya ito mga hinabako o kantong Gapanigarilyo, gusto mong muundang si Dr. Gladys Judinil Daba, pulmonologist sa Northern Mindanao Medical Center kon NMC, nagkarayon nga bukas ang hospital alang sa tanang gustong magpakisayod sa pamagi aron mahunong na ang pagpanigarilyo. Mato ni Daba nga dunay mga espesyalista ang NMC nga andam mo lecture sa kapanigarilyo nga gusto na ang mahunong sa bang bisyo.
8: Yes, we do have a smoking cessation clinic and we have trained doctors, no, to help those who are willing to quit smoking. And actually, we're spreading out, no, so we even have doctors that is in the PHU and in the internal medicine department that could already help assess this patient who are willing to quit. So they're very welcome to let their family member or anyone that they wanted, no, na ma-lecture on how to start, no, kanang smoking cessation. Welcome kaayo.
1: Ang inyo nabati mo si Dr. Gladys Judinil Daba, pulmonologist sa NMMC. Karon sa Tumaglo Miguel Festival 2026 update.
9: Viva! Viva! Senyor!

0: freebies. Dugtong ini ang gun start sa 5K magsugod sa alas 4:50 sa kadlawon nga dunay time limit nga usa ka oras og 30 minutos. Ang 10K runners buhian sa alas 4:30 sa kadlawon diin na duha ka oras og 30 minutos ang ilang time limit og ang 21K buhian sa alas 4 sa kadlawon nga dunay 4 ka oras nga time limit. Magikan sa Sinjio Mall Captain Vicente Roa og ang Upol Public Market moay turning point.
1: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
2: Viva! Viva! Taron sa Domagnum National nagpareyag sa iyang karismaya. Si Senator Evan Tulfo, Chairman sa Senate Committee on Energy, sa mga politikong giingong nagkontrol sa mga electric cooperative. Mato ni Tulfo nga nagtuo siyang panahuna nga mapalabang ang sugyot balaod nun nga nagdili sa mga politiko nga managiya o magbaton sa koneksyon sa mga kooperatiba. Labi na nga ang pipila nini, wala magbayad sa ilang bayranan sa kuryente. Mato ni Tulfo na makonsiderar kining system loss nga nadugang sa bayranon sa mga konsumidor.
3: I've spoken to several companies that are very interested in joining and coming in. Unfortunately, dahil may prangkisa, or no real talk. Because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, that's real talk. Kaya wala hong nangyayari. Kaya pag-tisa na lang natin, dahil kay gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Kumapasan yung ibang mga consumer. Sinasagot niya dahil na wala yung kita ay si mayor, si governor, hindi nagbabayad. So yung pasan-pasan ng tao, yun po yung masakit eh. Ang hindi po maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ako magbabayad na ninakaw sa kumpanya na yan? Akong sasagot.
2: Ang inyong nabati pamahayag ni Senator Evan Tulfo, Chairman sa Senate Committee on Energy.
0: Gikumpirmar sa National Electrification Administration (NEA) nga dunay pipila ka mga lokal nga politikong wala pa makabayad sa ilang bayronon sa kuryente. Matod ni NEA Administrator Mariano Almeda nga iyan ang giabisuhan ng mga electric cooperative nga putlan sa linya sa kuryente katong mga politikong wa pagihapon makabayad.
4: Pag gano'n ho ang sitwasyon, tinutulungan ko ang electric cooperative paano makipag-usap sa mga politiko. And so far, palagay ko ho, halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. So yun naman po sa bagay sa politiko. Pag may rumahong maulit, ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politiko hong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, sasabihin ko lang sa politiko, wala ko tayong magagawa, yan ang polisiya.
0: Ang pamahayag ni NEA Administrator Mariano Almeda.
5: Kinood ba yan ang magdumailin? Kaya mga politikong gahig kung bayad. Grabe. Nagsalig kay politiko ba? Gamanan.
0: Oh, maog yun na magdumjud kasi nagsalig.
5: Oo, oh, muna ang pagpanahon ganun sa kampanya, dapat pay before broadcast.
0: Kaya magkalimta.
5: Oh, bayadaan before ka mag-broadcast. Ano,
0: lisod ano? Maningil.
5: Oo. Oh. Tingala tayo magkikilikay. O yan sa'yo, may pasal nga, wapa dito. Daga mga istorya ba? Oh, tinuod ba yan? So dapat pabayroon na sila.
0: Oo. Oh.
5: Kay system loss man daw na.
0: Oo, oh, madunggang dito.
5: Nakita mismo ang gabayan.
0: Oo. Oh.
5: Dunggang manasa ito bayroon nun. Oo. Oh. Pagkabagagdagway nga politiko, bayad yung utang.
0: Bayaran ninyo eh.
5: Bayaran ninyo na yung utang. Grabe naman, magsalig kay politiko. Oh, come on.
0: What a world. Ana si Senator Erwin Tulfo.
5: What a world. Real talk. Real talk lang ta. What a world, matod pa. Oh my gosh. Sa mga bagit mo, oh my gosh. Panunta sa atong mga balita karumuntaga. Sa itong pagparayon karong buntaga, giangkon sa Department of Environment and Natural Resources kundi inaar nga nagpabiling dakong problema ang kanaganan sa basura sa Pilipinas. Kinuman, sobra sa 60,000 katuniladang basura ang matigo matagadlaw sa tibuok Pilipinas, labi na sa panahon nga tingulan. Mato ni DNR Undersecretary Jonas Leonis nga sa maong ginaghanon sa basura. 52% lamang nini ang makulikta. Ugang uban, napaingon sa kanal, kasubaan, o nagkakatag sa kadalanan.
6: Medyo seryoso yung ating problema sa basura base sa aming data. At least 52% of our generation, yun lang yung nakokolekta natin. But the rest, about 48% of our garbage generation,

0: And then napupunta sa waterways, napupunta sa water body, at yung mga iba naman nakakalat sa daan. Ito yung tinutugunan natin kung paano natin address, especially during rainy season at habagat. Sa mga ibang lugar naman, sa iba-ibang probinsya at rehiyon, talagang seryoso din. Ganito ang sitwasyon dyan. Bawat kada katao ng ating bansa, approximately nag-generate ng 0.7 kilograms ng waste, no, every day. Kahit anong gawin natin, meron talaga dyan. Conservative data na yan.
1: Ang inyong nabati, mao si DNR Undersecretary Junas Leones.
2: Gibutyag sa armadong kusog sa Pilipinas nga naa na sa testing stage ang ubang drone development projects nga kabahin sa modernization program sa militar. Matod ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, aduna na gihimong research and development sa unmanned systems sa General Headquarters og nagkariang buhatan sa AFP.
3: This is a capability that the armed forces is also undertaking. This is an operational and matter. But the major services, based on how they are deployed, employed, we do have some research and development. First of all, we go to other partnerships, looking at how this is being utilized. And it is still in the level of this is being tested. For now, it's at the general headquarters. We're coming up with a concept. But at the levels of the major services, they're doing their own testing also.
2: Ang pamayag ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete.
1: Nagpahimangno ang PNP Anti-Cybercrime Group kung PNP ACG sa publiko. Batok sa mga pagpangilad gamit ang credit card, pinaagyo sa vishing, smishing o phishing. Gawag usab sa mga hindiya ang katawhan nga dili ihatag kang bisan kinsang ilang OTP, PIN o guban pang personal nga impormasyon sa mga dili kailang mutawag, mag-text o mag-email. Mato ni PNP ACG Director Major General Wilson Asueta nga ang mga scammer nagagamit og IMSI Catcher with International Mobile Subscriber Identity. Aron magkakuha silang detalye sa ilang biktima.
4: Meron tayong tinatawag na mga MC Catcher. So nakakapagkuha sila ng detail. At meron din tayong tinitingnan ng angulo na may irong insider. So that's why we have a close coordination with the banks and other financial institutions to have a close partnership and coordination in terms of counterintelligence and information sharing so that we can really address this situation.
1: Ang inyong nabati mao si PNP ACG Director General o Major General Wilson Asueta.
2: Managsamang nakakuhag suporta gikan sa Gen Z ug Millennials sila Vice President Sara Duterte, Naga City Mayor Lene Robredo ug Senator Raffy Tulfo sa age groups nga naglangkob sa dakong bahin sa voting population. Mato ni Octa Research President Professor Ranjit Ray, yeah, kung Ranjit Ray, dili na makasyon ang boto ni Duterte dini sa Mindanao din halos mayorya pabor kaniya. Apan giingon ni Ray nga ligon ang Tulfo brand sa NCR ug Bisaya sa rason nga maayo sab nga posibleng Robredo tandem sa 20 kung Robredo Tulfo tandem sa 2028 presidential elections.
5: Pantay-pantay, no? VP Sara Duterte is getting from the young, from millennials, Gen Zs, no? Both Lenny and Rafi are also getting support from these very big voting blocks in terms of age groups, no? Yung millennials and yung Gen Znials, no? Millennials and Gen Zs, they comprise nearly more than 50% of the vote, eh? And both groups are getting vote. Siguro ang pinaka-important way to differentiate is regional yung vote. So lahat ng pataas niya, in fact, nagmamax out na siya dun. Kahit pagtingnan niyo sa Mindanao, nasa 90 na siya. The Ilonggo-speaking regions in Visayas are leaning towards Robredo. Malakas ang impact ni Raffy Tulfo, yung Tulfo brand in general, kasi kinoconsolidate niya yung boto sa NCR, yung, in short, pinapalaki niya. Tapos kung saan yung weakness ni VP Lenny, which is Visayas, dun malakas rin yung nakakakuha ng boto sila Tulfo.
2: Ang pamayag ni Octa Research President Professor Ranjit Ray.
1: Ginipinsan sa Drug War Truth Commission ang timing sa pagayon nilang public hearing sugod ng mga adlawa kalabot sa extrajudicial killings sa drug war ni kanhi Presidente Duterte. Inaman sa allegation nga target sa pagdunog ang pamilyang Duterte sa di pang 2028 elections, mato ni kanhi ICC Judge ug Drug War Truth Commission Chairman Attorney Raul Pangalanan nga wala kini laing katuyuan gawas sa paghatag sa mga biktima o survivors sa higayong magkapadayag kung unsa ang kamaturan.
6: There will be no perfect time. The trial is about to start, end of November. We will now start our Truth Commission hearings. They will overlap. But look at it this way. There is an ongoing impeachment against the Vice President. If we wait for that impeachment to be over and we commence our Truth Commission hearings after, hypothetically, assuming she is cleared and she survives the impeachment challenge, and then people will say, oh, walang patabod dito mga ito. Na-acquit na nga doon sa isang charge. Ngayon, sisimulan pa yung panibagong proceedings. Conversely, assuming the impeachment charges stick, has been removed, and these guys still won't stop. They're completely unforgiving. Our goal is not prosecutorial. Our goal is to enable the victims to speak their truth, to enable the victims to be heard.
1: Ang inyong nabati, mao si kanhi ICC judge o Drug War Truth Commission Chairman Attorney Raul Pangalanan. Karon sa tumagam international sa Iran, nagbahan ng Iran, ngayon pa ang pagigubat sa Amerika bisag mulungtad pa sa katapusan sa termino ni U.S. President Donald Trump. Mati ni Mohammad Reza Narkni, Commander-in-Chief sa Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC, nakita nila ang mga kahuyang sa Amerika nga pwedeng gamitong estrategiya sa mas nagkagrabing tensyon.
7: Look, we have to attain deterrence so that the enemy never dares to attack us, so we can live with security. One way is to prolong this war until we get to the next term of the presidency and cause attrition, so that if anyone else wants to attack Iran, they will know there is a cost.
1: Ang inyong nabati, mao si Mohammad Reza Nakdi, Commander-in-Chief sa Islamic Revolutionary Guard Corps, nga hinubad o gihubad sa pinulong ng English.
2: Sa India, sugyan na sa Air India ang pagtest sa tanan nilang piloto batok sa gidiling droga. Kinuman sa insidente sa malabay si Madadin Kalit na wadaan sa altitude, ang flight gikan sa Phuket paingon sa Delhi na ug nasutang nagpositibo sa marijuana ang senior pilot sa avion. Giyong sa kasamtang gabayan, 10% sa mga piloto ang ipaabos sa random testing. Dumduman nga una nang naputo sa batikos ang Air India human sa nahagsa. Kung human mahagsa ang usa sa ilang abyon ni atong Hunyo sa malabing tuig nga mikala sa kapig 200 ka kinabuhi.
1: Karon sa atong magdum business, target sa kamara nga mapatuman sa Enero sunod tuig ang tax relief alang sa mga mamumuo sa middle class. Kinuman balakip sa pagsalig ni Presidente Marcos atol sa iyang nasuna. Mountain Marikina City Second District Representative Romero Federico Mero Kimbo, Chairman sa House Committee on Ways and Means, nga lakip kini sa gitutukan sa komitiba, taliwang miaginod na ang budget season.
8: January 1 talaga relatively efficient. Even for our HR people, lahat, etc., even for BIR. Mm. So yun po pinakamaganda. And then even for our tax collection, targeting lahat, etc., mas madali po siyang magawa. But it cannot be later than January 1. Yan po ang nakikita ko. And I see, sa tulak po ni Speaker Bojidi, ni Majority Leader Sandro Marcos, ay papatapusin natin ito. Kasi sa amin po, bawal na po mag-committee hearing dahil budget na po. Pero yung committee po namin, yung Committee on Ways and Means, ay tuloy-tuloy po kaming pinapayagan makapag-hearing para matapos po natin ito. Dahil ang Senate hindi po kayang mag-hearing sa tax laws hanggat hindi po kami natatapos.
1: Ang inyo nabati, mao si Marikina, 2nd District Congressman Mero Kimbo, Chairman sa House Committee on Ways and Means.
2: Gipagan sa Department of Trade and Industry, Misamis Oriental, kabang ang Learning to Earning Pathways kan LIAP, ang kita-kita LIAP negosyo launchpad for young people batch 1 sa Xavier Grade School, makasandig ning Dakbayan. Gipanguluan sa Xavier University Ateneo di Cagayan, ang unang session kalabat sa critical thinking nga makatabang sa mga partisimante sa pagpalambos sa ilang abilidad sa pag-analysar sa sitwasyon o pagbuhat o desisyon. Samtang ang DTI Misamis Oriental ang nag-facilitate sa Entrepreneurship Development Seminar, Business Idea Generation Workshop o Business Model Canvas Workshop. Hisayran nga tumong sa mong programang magihan ang kabatanunan sa pagpalambo sa ilang business ideas o pagpasabot sa mga nagunang lakang sa pagsunod o plano o pagsugod o plano sa negosyo. Samtang sa itong foreign exchange rate, may saka og 12 centavos na balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 71 pesos o 32 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 71 pesos o 10 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Martes. Samtang sa nagparaing tensyon sa tunga-tungang silakan tungod di ini, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 85.09 US dollar per barrel. Kanimi saka og 0.53% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 84.56 US dollar per barrel.
1: Sa ito magdum sports, gidumdum ni Chicken, Pimpados Hot Shots player, Mark Baruga nga si Tianius Pasya sa dihang nagsugod sa pagdula o basketball. Mato ni Baruga nga sawa pa siya mahimong hilig sa basketball, track and field ang iyang unang sports event. Ginugan pa sa sambungin niyo nga PBA player nga kaniadto, maglisod pa siya nga makaduwa sa ilang barangay tungod sa palakasan system.
9: Nung naglaro akong start ako, parang gilid-gilid lang, nod-nod lang. Hindi mati marunong. Yung ginagaya-gaya ko lang yung mga tao na 3-on-3. Lupa, di ba? Lupa lang yung basket. Nakita ko, shooting-shooting lang. Pero yun ang start. Pero pagdating ko no grade 4 na ako nun, nag-track and field na ako eh. So yun ang talaga yung nakita ko na paano tumakbo. So yung mga basketball, ang bilis ng transition ng basketball na sa akin. Kasi di ako nakukuha doon sa mga, alam mo yun, pag sa barangay, di ba? Mga purok-purok natin dyan, street-street, palakasan eh. Bakir-bakir eh. Na, parang hindi mo to gano'ng kakakas. Close. So, may kami lang muna. Siyempre, pag sa probinsya tayo, ano yung gusto natin? Magka-jersey. Kahit wala nang inom ng tubig, basta magka-jersey. Kasi nga, nagpapamingi ako sa nanay ko ng pera na, pahinga ako, nagawa ko ng jersey.
1: Ang inyo na bati mo si PBA player Mark Baruga. Isairan niyang basketballista Lakip Saurinal nga membro sa National Basketball Team nga Gilas, Pilipinas.
2: Giawag ang katawhan sa rakbayan nga mahiligon sa sports sa pagsalmot o pagluyog sa Dula Tabay Season 2 Opening Ceremony sa Nazareth Gymnasium nga karong alas 4 sa hapon. Kinisalmutan sa Barangay Agusan, Balubal, Bugo, FS Catanico, Kugman, Gusa, Puerto ug Tablon. Lakip sa pagayon ang basketball o volleyball leagues sa mga team gikan sa nagkaranan laing mga barangay sa syudad. Dugtong ini giagat ang tanan nga makighugyaw ug musuporta sa ilang paboritong team.
1: Sa katapusan, alinatong walay trabaho, ang Magnum Radio mo dawat pa og duga mga aplikante alang ning musunod ng mga position para sa mong ongoing broadcast expansion. Reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, ug usaka electronics engineer. Mabasa ninyo sa mong FB page Magnum Live ang mga qualification. Isubmit ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adlawan, Biyernes, Agosto 14, Hangturugma, Timani, Ayo Kalinti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gabhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlayman ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga, angay nga ipadayon ang barangay and SK elections sa Nobyembre 2 ni Duiga, kay sayang ang binilyon tangkwarta alang sa pagprinta sa mga baluta o guban pa. Opisyal nga prinsipyo o baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi labang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Kurabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
17: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inumatagadlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
0: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody is happy!
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
27: TJX 500.
28: Ako sa Jubilin.
29: Sobra kataas akong blood sugar.
28: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
27: TJX 500.
30: Mabali sa mga butika.
27: TJX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
27: TJX Coffee Mix.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
34: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
35: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
34: Ito ang idol ko.
33: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody is happy!
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
36: Pinakabaratong nga data
37: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
36: Bagong user!
37: Data query!
36: Isorado ng data!
37: Shopee na!
2: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
4: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Cere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Alas 8:55.
6: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tin mo.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas sa 8:58. Igala, kumusta mayong buntang kanyong tanahan? Welcome sa itong raguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
5: Adlaw na sab karon may galang Bernes. Thanks God, it's Friday. Pitsa 14 na sab karon adlaw may gala sa bulan sa Agosto 2026. Friday, Friday, Fire Day. Tinglupan karong adlaw sa mga balbal. Sa tanang mga balbal nga naminaw karon mayong buntag. Biyernes, karong adlaw may gala, ugma, pahuway na sabi sa mga pisinas gobyerno, pahuway gihapon pag-aadlaw sa Domingo, of course, may gala. But this time, wa gihapon klase may gala sa mga tungaan dinis Dakmayag, Lalawigan, mangingsoon, labi na sa mga publiko, gikas elementarya to sa high school, tungon may gala sa grabing kainit karong mga panahona. Sa tanan, taga mga sunging tigpaminaw, mayong buntag, dingling adlaw may gala sa Tumaraguban. Hapit na giyod may gala ang kapistahan din sa atong syudad. Kung karong adlaw may gala, exactly duha ka semana may gala, then Bernes gyapon ang piyesta makatunong may gala, pizza 28 mga igsuon. So exactly 2 weeks from now, mao na may gala ang atong kapistahan sa Dakbayan. Viva Senior San Agustin! Although sa mga aktibidades, nagtuloy-tuloy may gala. In fact, pizza 1 pa lamang, nagsugod na may gala ang nagkadaiya may gala ng mga activities. Dini sa atong syudad may gala, ilabi na dini sa mga kaliukan may gala sa mag-start may gala ng atong Higalaay Festival. Din mga igsoon, pizza 1 pa lamang na may gala ang mga kaliukan mga igsoon na nagpadayon pa hangtod karong mga parauna sa mga igsoon sa kiniabang atong kaumahan dia may gala sa atong mga igsoon nga Gaston Park. Nada na makita dyan na may gala ang mga dagadayang mga produkto o sa may gala sa mga paranom o sa atong may galang mga produkto niya sa kabukiran. Kanyong tanan, mga suking tikpaminaw, mayong buntag kanyong tanan o ayong kalimot may galang sa atong mga kaliukan sa itong syudad. Kanunin kasunod may galang si Biapos Magnum Radio Cagayan de Oro. Anyway, may gala sa atong mga igsoon, nakamonitor ka na itong karon. Pinagi may gala sa atong live streaming. Mayong buntag kanyong tanan. Pinagi may gala sa atong mga kaigsoon na nga karon sa gawas sa nasod. Mga igsoon tangga mga Pinoy nga nasa abroad. Mga eksonta, mga Pilipino, may galaga na nanarbaho sa gawa sa nasod. Mayong buntag kanyang tanan, o welcome sa atong mapraguban, karong kabuntag, ha? Pinagay sa inyong pagpaminaw, pinagay sa atong live streaming nyo makita niya, may gala, ang programa may gala sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Kanyang tanan, nga mga kaigsunan taga na sa inyong tagatagsa na himutangan karon sa gawa sa nasod, mayong buntag. sa tanan nga mga igsoon sab nato, may galang na gabulitod ka nato sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa usab sa inyo nga pagbutor ka nato, may gala. Pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Nyo makita niya, may gala, programa sa Magnum Rapido. Sa tanang nakamonitor ka nato sa Facebook, karong mataklas, kabuntagon, mayong morning. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, mag-follow sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Og dinis ato sa Dakbayan, assalamualaikum, kanyang talan mga igsoon taga mga Muslim. Mahagsay aldan yung tanan dias bukid sa tanan taga mga igsoong mga mag-uuma og sa tanan nga nakarong alaas-laas sa kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan dias sa may probinsyas Kamigin, ang gibansagang magalang The Paradise Island. Sa inyong tanan dias sa may probinsyas Kamigin, maupay. Balik ta sa itong Dakbayas Kagan de Oro, niya may galang atong kahimtang sa itong lakaw sa panahon og kinigabahin sa itong programa. At huwag natin may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng Siyudad.
0: Magnum, rapido, rapido.
5: Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon may gala, sulod sa Philippine Area of Responsibility, walay bagyo, way low pressure area, si Habagat, Tragedian Town, kining nagtikaw-tikaw may gala sa atong nasod. Sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, na ay napurma na usap may galang usa ka baas, usa pa ka low pressure area na at mang may gala sa may area mga igsoon sa may kwan, sa may extreme northern Luzon, sa yang gilayon may galang, umabot ganito sa 1,600 kilometers sa may extreme northern Luzon area. Kining maong LPA may galang nasa gawas, dako ni siyang chance na mahimo na sang bagyo. Ba't ayaw kabalaka, kanini siya musulod may gala. Sa ako nang gibalik-balik kaninyo mga igsoon, nga tungod ani may galang kahimtang nato karon may gala sa kiniabang habagat, plus napay esterless may gala sa init niya sa miso sa istingbahin na may nahimog so may gala kining gitawag ang mga monsoon gyre o mga series ni siya ng mga low pressure area ang mapurma. Nanganak ni silang mga LPA pero ang mga LPA instead papasulod, papalayo. Magpalayo sila may gala. Either magpapalayo or magpundo lang diya sa northern na portion sa atong nasod sa Pilipinas. So that's why muna dagan kayo karon mga LPA tungod sa itong gibalik-balik kaninyo nga na ay ipikto or tawag may gala sa monsoon gyre. Okay? So kining LPA may gala, mahimo na sab ni siyang bagyo. Pero ayaw kabalaka kay magpapalayo ni siya. The same ang itong LPA na himog yapong bagyo nga si Bagyong Nangka. Nagpalayo rin hapon may gala. So kini sila, mao ni sila makahatak sa gitawag may galang habagat. Si Habagat may gala, hatakon aning mga nangapurma nga mga LPA or mga bagyo nga nakaroon sa gawa sa Philippine Area Responsibility. That's why ang kining habagat, direktang igo gyud may gala dito napita ang Luzon, Visayas ug Palawan area, sila may gala na rapido karon sa mga pag-uwan pa hangtod pa sunod semana may gala. Hangtod sunod semana pa ni karon nga semana naa pa ni mga pag-uwan may gala dalag gyapon hatak mga igsoon sa gitawag nga habagat. Si habagat may gala mao kini siya ang moy nakapaulan karon dito napita sa Luzon area og dito napita usab may gala sa may ibabaw nga bahin sa extreme northern Luzon. Tungod kay naaman may galang itong mga bagyog, mga LPA, naani siya may galang nakapahatak sa gitawag may galang monsoon trap. Okay? So, karon sa atong nasun sa Pilipinas, wala man siya mga galang matagba nato ng mga bagyo, but nas gawas, daghan. Daghan ka nas gawas may gala, pero kapapalayo sila sa atong nasun. Hatak nila si habagat mga igsoon karong panahon na. Inungdan mga igsoon karong adlaw, dito napita sa may Luzon area, napayapon sila mga pagulan-ulan. In fact, giisa pa kanila may gala ang kinigitawag yellow warning sa mga pag-uwan sama sa may Metro Manila, sa may Pampanga, sa Bulacan, portion may gala Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal o Quezon Province. Samantala o sa may gala, dito napita may gala sa kiniabang area sa orange rainfall warning, giisa o sa mga kisod napita sa may probinsya sa Sambales o sa may Bataan area. Muna mga kusog-kusog mga pag-uwan may gala, dalagi hapon mga kisod sa habagat. So, this ato, way problema mga igsoon tungod kay karong adlaw, tibok Pulos, Mindanao, ayaw kabalaka, way ulan. Pero ang kainit, mas mugrabi pag hindi kayo karong adlaw, may gala. Ang atong actual ka temperatura karong adlaw, kaganyas kadlaon, ang kabugnaw, I don't know, kabugnaw ba itawag, kalimuot, or medyo bugnaw, of course, kadlaon, God, ang temperatura kaganyan kadlaon, may gala, is 27 degrees Celsius. But karong alas 10, paingon na siya sa alas 4, ang ato may galang kainiton, actual. Ang actual may gala is 35 degrees Celsius. Init kayo. Actual na nga kainit. O ang atong heat index po na yun, karong adlaw may gala, moabot gihapon mga igsoon og the same gihapon may gala, 43 degrees Celsius. Moro gihapon ang kainit kagahapon adlaw og karon mga igsoon. Kagahapon adlaw ang mitala sa Mindanao nga pinakainit kayo may gala, dinhi mas ato ang Mindanao ang pinakainit kay dito karon sa Luzon area Visayas na may hatak may gala sa habagat na tremulan ulan dili kay sa init. Pagdili sa ato sa Mindanao, ang pinakainit kagahapon adlaw pizza 3 si adlaw Webes. Of course, may gala ang dito na pita sinatuan Surigao. Giabot ka dito may galang 46 degrees Celsius ang ilang heat index. But sa entire Mindanao, ang pinakainit kayo kagahapon adlaw is ang Bislig, Surigao. Ang ilang heat index kagahapon adlaw, giabot sila may galang 47 degrees Celsius. Sa Butuan City, giabot sila may gala og 46 degrees Celsius. Dayon may gala ang Siargao, katong mahilig dito na pita may gala, magitag apam. Sa Siargao may gala, adunay 43 degrees Celsius gihapon, the same sa atos kagyan di oro. Okay? Now, karong adlaw mga igsoon, ang atong heat index, balikod ako may gala is 43. O niya, dayon may gala, mas init-init karon gamay dito na pita sa Dakbayan sa Iligan. Sobra sa 43 degrees Celsius ang lang heat index may gala. So kung unsa kainit kagahapon adlaw, the same resab karon. Kung mangutan ta og mga adlaw, the same pagyahapon may gala. Ugma moabot pagyahapon ta may gala og 43 degrees Celsius ang atong heat index. Taas na kay na may gala tungod kay sa karon ang atong actual nga kainit is 35 degrees Celsius. Lahi ang actual nga kainit og ang heat index. Okay? Kanang lisngaw nga tumabati sa gawas may gala kung mugawas sa atong balay, labi na sa udto, mulisngaw na siya may gala. Kana mo na iyan, na-feel na itong heat index niya. Ang ma-feel na itong kainit may gala, lisngaw, gikasangin o sayuta, mupaingon ma-feel sa tao, muna siya ang atong heat index may gala. So, kana, ang ato may galang kahimtang sa kausmanahon, way ulan takaroon. Pagkahapon o niya, hinoon, pipila ka mga lugar, na ginagmay langin kayo ng mga localized thunderstorm. Sama ito na pita may gala sa portion na napita sa Dabao o na napita o sa may gala sa Maya, Bukidnon area. Kainit lang yun. Ang ato may galang masinati nga temperatura karong adlaw may gala. Tungod kay ang kainit na swerte lang sila doon na pita sa Luzon area. Ano yung mga matawag swerte? Kaya yung nangamatay may soon. Nangabahaan sila tungod na sa habagat. This ato, kainit lang yun. Nga itong reklamo din eh. Watay ulan may gala kay ang habagat. Toray may ipikto doon na pita sa ila. Pero ang kiniabang mga bagyo, manggawas ni sila may gala. Labi na ang karakteristik sa bagyo, panahon ka doon ay El Nino may gala, duha ni karakteristik ang behavior may gala sa mga bagyo. Una, ang mga bagyo nga manggawas may gala panahon sa kanabang El Nino, duha ang ilang behavior ani. Una, minus ang ulan, kusog ang hangin. Ang usa, minus po ng hangin, kusog ang tubig. Muni duha may gala ka mga karakteristik nila. Kung atong madumduman may gala, niyag tong panahon sa mga bagyo nga naay El Nino, balikod na itong may gala, itong mga panahon nga naay El Nino may gala, sama mga igsoon sa tuig 2023 to 24, July 23 up to June 24, namang ito mga El Nino. But na itong may gala mga bagyo niya hapon to. Sama may gala si Bagyong Dudong sa 2023. Si Igay, si Palkon, si Guring, si Hana, si Ining, si Ginny, si Kabayan, si Aghon. 2024 na may gala na ay El Nino that time mga igsoon. But moderate lang o weak El Nino may gala na anis lang ang mga bagyo nga miigo na to. Dayon sa 2018 to 2019, naanis sa kasagsagan sa El Nino pinuminon Japon, naanya po yung nahimugso ng mga bagyo, ng mga grabe po ka mga lampigasan. Sama may gala nila ni Samuel sa 2018, si Tomas, si Osman, 2018 muna. Sa 19 dayon, si Amang, si Biti, si Chiding, si Dodong, si Igay, si Palkon, si Guring. Muni sila may gala, but that time, ang mga panahon, anong panahon na may gala, nga nai-il ninyo ni mga bagyo, dili isla kayo as in kusog may gala tungod kay ang mga El Nino magod aning kinibayong gala nga El Nino upat ni siya may gala ka kanabang klase na gitawag weak El Nino, na gitawag moderate El Nino, na strong El Nino. O kini karon sa 2026 ipabutyag may gala nga gawas nga na strong, napagay very strong But kining very strong may gala, ato pa rin obserbahan tungod kay sa pagkakaroon, ang pinaka-peak yun may gala sa kanabang strong El Nino, mga igsona, strong El Nino, ang iyang pinaka-peak is gikan karong October, November, December. O gituan may gala nga pag-abot mga igsona sa 2027, mulapas pa man nga El Nino, sa 2027, sa January, February, March, ana, gituan may gala nga diya na ang very strong. Very na yun may gala. Kay karong October, November, December, strong man nga El Nino. Ang mga strong nga El Nino nga nasinati may gala, niyagto sa itong nasod, nasinati nina itong 1957, 1965, 1972, 1987, 1991, og 2023. But karon may gala, ang very strong, or ang lying term may gala sa uban, but dili gini siya appropriate nga term, kanang may ingon taga super typhoon. Kaya mga basihan na, super typhoon, super El Nino. Kaya diyan na nagbasi sa term nga super El Nino, tungod na ng mga super typhoon. But sa pag-asa, ang ilang term na is strong o very strong. Ato lang ginganlan o super, tungod kay medyo dali na ito ma-categorize sama sa mga bagyo may galangan ay super typhoon. O niya, ang super El Nino nga nasiyati may gala sa kalibutan. Gawas ani karon ha, kay ato pa ning gaobserbahan ni. Gaobserbahan pa nato ni nga abot pa kita sa super or gitawag very strong. Mga igson, ang pinaka grabe gyud nga kanabang El Nino nga nasinati niadto nang tuig sa 1870s. Muni pinaka strong kayo nga El Nino may gala. Og karon dayon, mao na sab ni ang atong gaobserbahan tungod kay sa pagkakaron ang mga pagtuon ang strong nga El Nino is October, November, December. But pag-abot sa January, kay moabot pagita sa January may gala 2027 kini nga El Nino. So sa pag-abot sa 2027, January, February, March, kana muigo patadya. Gituan may gala nga diya na ang gitawag nga very strong.
1: Magnum, rapido, rapido.
5: So of course, pag muingon ta may gala nga diya na ang strong El Nino, kuha na lang kayo above the kaya bang di na yun normal ang mga uwan itong masinati, labi na sa mga bagyo. But kung doon na may bagyo, mulagin na, kusong sa magiging kaayo ang mga bagyo niya, may gala, sa ato mga igsoon nga kiniabang masinati. Ang El Nino, may gala, mo madeklara nga usa siya ka El Nino, nga doon ay kaming El Nino, labi na kung ang temperatura niya sa dagat, labi na sa Pacific Ocean, musaka na ni siya, may gala, sa 2.0 or 2.5. But kini karon may gala, ang nakita is 3.5. So therefore, doon naging siya strong El Nino. Kaya ang average may gala nga magka El Nino is kanang average may gala sa temperatura das dagat sa 2.5 or 2.0 degrees Celsius. But kini lampas na, 3.5. So that's why mubasi na yun ang ato ng mga weather bureau nga kani may gala, doon ay taliabot nga usaka very or strong El Nino phenomenon. So kana may gala ang pangandaman kay karong panahon na kun sa boxing pa ni nga nasinati tang kainit pans pa ni kay gidagdeklara man ang pag-asa mga igsoon kun ato madumduman may gala kaniadto sa diha may gala nga layo pa kini nga atong nga obserbahan layo-layo pa may gala ang atong tinugyanan sa pag-asa nagdeklara na may gala ni atong Abril nga do na gyud may tabo may gala nga gamot na may gala sa 65% ang matawag man to matigala nga dunay masinati nga pag El Nino. O later, sa nanglabay ng mga adlaw o bulan, nagdeklara na yun na posibleng doon ay strong na El Nino may gala. O ang itarget is ang last quarter sa buo sa tuwing 2026. O posibleng mo abot pa may gala, ngadto may gala sa super super El Nino nga itong term, but ang sa pag-asa ng term na is very strong may gala. Posibleng na ng December, January, February, paingon sa March. So kana may gala, ang kainit gyud ya, may grabe. Ikaduha, patay gyud mga tanom dia. Ikatulo, ang tubig ang duna gyud masinati may gala nga low level sa ato mga tubig, labi na may gala sa kiniabang saligan nato sa atong pang-inom ng mga tubig may gala. O kana unta gyud, kana unta ang dapat pangandaban sa gobyerno mga igsoon nga pag-abot panahon. Sige, so karong adlaw balik ko nako. Walay ulan. Kainit at matagamtaman na ilagam ginagmay ng mga local thunderstorms sa pila ka mga lugar but dili tanan. nindot ang atong panahon, init lang yun gayo, mga gala. So ang palkontra sa kainit, inom lang yun sa daghang tubig, mga igsoon. Dapat hydrated ta, dili ta ma-dehydrated, mga igsoon. Tungod kay sa sige na to, mga gala, gawas sa singot, sitag bawas, way mo sulod, mga igsoon, ma-dehydrated ang tao. Kaan tao, mga gala, remember, majority sa atong lawas, mga gala, is tubig. That's why, kinala lang kita mo inom tubig. Kay sige matag bawas, kung sinton ta, mubawas ang atong tubig, mga gala, sa atong lawas. Sa sige na itong istorya, laway na ito, muminos ang atong supply sa tubig sa lawas. Sa sige na itong pangihi, mubawas ang tubig. But why musulod? Kaya nga itong gaimlon, may gala soup drink man. Usahay long neck, usahay packet, usahay may gala duakabul. Grabe na sa danga ino, mga igsoon, kung makalilis ang manggaling. Nala, so kana, mga igsoon, dapat yun pang nakakontra sa kainit karon, inom yun daghang tubig, may gala. Labi na itong mga tao nga dili kahininom sa tubig, inom yun tubig. Importante gi kayo ang tubig sa lawas, may gala. Kaya kung minus kang inom sa tubig, matingala kang galambad, makong ulo. Kulang tubig. Tungod kay 80-90% sa itong utok, may gala, is tubig. Now, kung ugaling way tubig, ang atong lawas, dili makasirculate ang ato, may gala, nga dugo, panulong sa itong utok. So, kaya di man siya makasirculate, may gala, magsakit ang atong ulo. Ang ato naman na yung behavior, pag magsakit atong ulo, tumara itong tambal. Wala to ma-diagnose, unsay hinungdan nga nagsakit ang atong ulo. Hay basig high blood ka. Or kulang ka inom tubig yon. O ma-feel ni mo na nga kulang ka inom tubig oh. Tungod kay sakit imong ulo, labad ang imong ulo, murag kalipong ka, kulang ka sa tubig. Kana bang igsoon kay kulang gyud kag tubig, oh, murag di mismo pagbawas nimo, kinahanglan gyud may gala daghang ka inom tubig kay dai uban. Tagpila ka oras, halos isa kadlaw to sa CR ni kagawas. So tubig, importante mga igsoon, labi na karon sa panahon, nga grabe gi kay kainit, may gala, ang atong temperatura. Kung mangutana ta asa tama ni, ambot lang, kung asa tama ni siya, kay panulong pamantas il ninyo nga pinaka-peak yun, may gala. O kini, patikim pa lamang si il ninyo, may gala, nga kainit, magtuloy-tuloy na ni. Hangtod, kung ugaling, mutransfer na tagikan, may gala, sa southwest monsoon, panulong ta, may gala, sa amihan season. So, wala na yung mga ulan-ulan nga masinati, may gala, pag mag-expire na, kini may gala sa bagat. O si abagat mag-expire, din ni sa bare months. Tungod kay mag-change na masad ang hangin, may gala, from west to east, mga gala, ang hangin nga atong masinati. Kana, may gala nga itong intotong kahimtang sa itong lakaw, sa itong panahon, karong adawa. So, samang higayon, ginigapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kini si Magno Manny Agustero, handun taon niya, may gala, sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong maraguban. Yan karong magkatugay mga top stories, mga headliners. Unaon tamay galang uluhan sa itong mga dangko mga balita, balitang lokal.
10: Magnum Rapido. Rapido.
5: Uluhan sa itong mga dangko mga balitang lokal nga nahipos mga igsoon karoga buntaga. Motorista nga hubog nga nadisgrasya sa iyang kaugalingong lihok niya si El Salvador. Biktima may galang way swerte. Patay. Samtang libreng ride sa mayor sa Mary Rose Carnival, kagabi di adapita slingkit kay, gidumog mas libu-libu ka mga tao. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, mga igsoon, panag-engkwentro sa militar, tali sa grupo sa New People's Army, dito mas bati, usakasakom sa NPA, patay. Samtang sa pikas kabahin, gatusan ka mga Pilipino, nga illegal nga nagtrabaho o nag-isti sa China, gipang aristo. O sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
10: Rapido, rapido.
5: Padayon nga search o recovery operation sa linog nga nitabo dito na pita sa Colombia, sa miaging adlaw, libo pa missing, 300 na katao ang nakaplagan, patay. Now, standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala nga Bernes, Fire Day, tinglupan sa mga wakwak. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9.20.
11: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Gili sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat
3: bites busog!
5: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Basta Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store.
8: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Frontz GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all out shopping and score big on great deals. Take fair trade permit number FTEB26236A series of 2026.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Babalik sa pinakabulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamakla sa mga butika.
5: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
5: Oras, alas 9:29.
10: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa magiging itong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga hiskutanan o mga follow-ups karong kabutaga may gala sa itong programa. Mga igsoon na kagabi atol may gala sa kipagayon mga igsoon nga rugar gihatag nga libre sa itong mayor. Duara mo ni ka-adlaw unta pero tanaw unta kung doon na ba may lain pang adlaw gihatag nga libre gihapon ng itong mayor sa dakbayan. Kagahapon Agosto 13, naghatag ang mayor og libreng mga rides sa tanang rides dyan na pita may gala sa Mary Rose Carnival dyan na pita Slim Kitay Center. Sos, kinoko nga mga tao may gala kagahapon or kagabi. Kagahapon pa may gala, hayag pangkalibutan, gadumog na sa kanaghangig kayo. Mga estimate sa taong tuwa dito may gala siguro, mga mornes, mga 8 to 9,000 ka mga tao. Mga bata, mga tiguang, tambok maniwang, halab, birat, tapos ginawa. So, medyo nagiwang yun makasulod yun may gala tungkol sa kadaghan yun. Kaya, di manin mo pwede may galang ihanok ang tanan dito kaya huwag magyap mo sila yung masakyan na available while napay nakauna may gala. So, grabe kadaghan ng taong yun. So, ginoko mga igsoon. Inana, may gala ang kalingawan mga gamay na kanya nga kalipay sa tao may gala nga gilibre sila sa mayor sa pagpasakaya ng mga rides. Pero, grabe nga response nila ang impact mas mga tao may gala na gusto sang malingaw sila. Gusto sa sila may galang malingaw sila. Nunot may gala sa Gitanyag. Nunot may gala sa kapistahan sa itong Dakmayans kagayon di Oro. Kaya kanang gigatag sa mayor, yung gihatag galibre may gala is pangpahalipay na sa tao ba dalit sa kapistahan na kana kagabi ito napay usap pa karong pinsa 18. So katong wala makasakay kagabi na nagmaymahay ay sa mo pagmaymahay kaya naapay laing adlaw ang pinsa 18. Sunod si mana lugar. Adlaw na nga Tuesday. Unya karon ato manggong gipangutana ang mayor kaganina kung sabakay iyang plano ni ani kay tungos ka nagas tao. Insya, ato mong isang gipangutana kung unsay plano, dugangan pa magkang adlaw, aron nga ang tao lugar makaplastar matran tao na muna gingon may galas mayor matun pa niya nga kung sa, planuhon sa, kung dugangan pa mag additional nga adlaw aron ang tanan gyud way magmahay may gala kay normal magin ang pagmahay mga igsoon labi na kun ikaw ulahin na ka nakaabot kay first come first serve bang yon normal magin na nga unahon ta katong pagkita katong kauna

0: Kato na ulay, naulay, ginto sila. Hantun naamtag islas oras, may gala, kagabi. Kay kutob raman ko na alas 12 ang takna, kaping kong kulang, may gala. Sa tungang gabi, ida ka ng Mary Rose Jack and Carnival. Naldili naman pwede mga igsoon nga, kanabang iabot ato kala una alas 2. Kaya ang permit nila diya, may gala, is only taman lang sa alas 12 sa tungang gabi. So, katong wala makiter kagabi, napamailang adlaw, pizza 18. Napay pizza 18. O niya, kanang 18 ng adlaw, sunod na simana, posible pa ganit na, di pa rin ito maka-specify, or di pa kita maka-ingon nga madugang pa ng adlaw, pero tanaw na ito ni. Kaya ganit, atong ipangutan ng mayor, basing atong mahangyo mga dugangig lang adlaw, na ilas ang meetingan sa. Kung ang resultas meeting, mayingon nga dugangag lang adlaw, galibre, akana, pero mayingon nga, apikin na yun, na wala kita mahimo niya. Now, ato lang hulaton o pamina lang gihapon mo sa Magnum Radio. Kung madugangan ba nag, doon na ba'y additional nga adlaw, nga libre gihapon sa tanang mga rides, diya mismo may gala sa Mira Rose Carnival. Kay patsada ginoon yung kayo may gala. Sus, labi na pala sa kagabi eh. Kagabi on. Mga kabataan, sus, ganahan yung sakay yun may gala. Labi na sa itsura, talutan na kas gawas. Patsada yung kayo yun. Samutang makasunod ka na. Na, kini may gala, pabuta lang ninyo ha, kay... Karong 18, mumanay kadua kaadlaw nga libre gihapon. Pero tanaw na to, mga igsoon, kay base na igmadugangan paglaing adlaw nga libre, kay medyo naluoy ang mayor pagtanaw sa mga tao nga daghang kaayo. Grabe yun yung kaluoy yung tao nga rugarang niya is igu-igu lang ang tao nga mo respondi niya ba? Nga mo rugarang yung lingaw niya. Nakita mo niya kagabi yung mga igsoon nga grabe naging kaayong ka dagas tao nga midugok yun. So, muna may kala nga murag naluoy ang mayor ng tanaw na murag desisyon na ni kung madugangan paglain may galang adlaw libre gihapon sa kanabang tanang rides diya mismo sa carnival. So nana ang response sa tao kadaghan gig kayo mga igsoon o nga minutos Magnum Radio kalabutan ni may gala. So nalinga uban sila silang pamilya. So sige kana mga igsoon ha abot pila pa kay gibayan sa mayor niya na ang gibayan din noon ana giklaro sa mayor nga gikan na silang kaugalingon nga kwarta dili na sa gobyerno. Ilan na kagalingong personal nga kwarta silang pamilya, labi na kang Kapitan Cupcake, kikang oy, kay kinimanggin siya, may kasagara mo ingon nga, tagaan taglibre ang tao. So, madala, rapodayan, may galang pamilya sa mayor, labi na si Kapitana Lurna, o nga itong mayor, nga sige, hatagan tao nga, kanabang palipay mga tao, o nga pahinungod sa piyesta sa Dakbayas Kagandioro. So, salamat niya na, Kapitan Cupcake, kikang oy, sa inyong pagpakiangay sa mga tao din sa Dakbayan. Kagahapon sa adlaw, gisugdan siya by gala ang clearing operation. Sa clearing operation des merkado, of course, nay daghang nalipay, nasay wala malipay. Ang nalipay, kadto may galang accessible na ang ilang pag-agi diha. Ang wala malipay, of course, kadto na nga wadan may gala sa pagyaka di adap kada Pinas palibot kugon, sa ilang naandan may gala nga kanabang pagpamaligya diha. Kay piot na maging kayo mga igsoon, piot na maging kayo. So that's why may gala, dagan ka suggest nga kung mahimo, imintin ka ng meskutan diha nga rugar pag clearing sa merkado. Pero kung bansan mo ingon nga kung mahimo, iplastar po ning apo ni sila pa ipaingon. Na bumitaw gani may gala sa pagkahimugso sa kanabang term o nahimugso may gala ng mga pagluda nga i-privatize ang merkado, daghan may gala ang uyon nga i-privatize. Kaya kung ma-privatize na ng merkado sa kugon, matawag yun na di may gala nga di gan makaik ka ng mga bayolitors palibot. Nakalsan mo ingon nga ayaw. Napoy supak sa sila may gala i-privatize kay basin kuno unya o mga pihig kuno ning uban. So, lain-lain sa mga reactions. Sa karon nga gihimo may gala ang clearing operation, daghan nalipay, daghan po duwa malipay. Sa planong i-privatize na lang ning merkado sa kugon may gala aron nga mahapsay na ka na diya, plastado na, napoy wala malipay, napoy dili malipay, napoy may galay, gusto sa may gala, malipay nga, i-privatize na. Kay, rugar, normal gina, pag mag-private na siya may gala, di naging karun rakas na siya diha. Di naging karun rakas. So, muna gingon ko nga na ay malipay, nasa di malipay. So, kana, tutilimbango na, labi na kinikaroon may gala, ang ipahigayon nga, giniabang clearing operation, na ay nalipay, daghan, naapoy wala malipay siya. Labi na, kato may galang hingtungdan nga nangagbaligyan na sa palibot. Pabuta may galang, kaya nadya karo itong kauban mga igsoon si Magnum Angie Alzado. Okay? So ato ning isgutan karong butaga may gala og ato ning i-monitor na dapita. By the way, dito may gala, doon na mga igsoon, gipangdakop yun, gitininood yun may gala sa China, ang ilang bahad mga igsoon. Kay kung inyo madumduman, yung tumbulan sa Mayo, sa takaron, Agosto, Mayo, gilusob may gala sa mga tinugan sa NBI, kanang ato niya dapita may galang kuan, kanang ato may galang kiniabang Sanja steel plant niya dapita sa Taguluan. O niya sa paglusob ato sa NBI, doon na may gala ay 69. Guwapo pagiging kayo ng numero, 69 ka mga Chinese national, ang gipang aristo, gipang pailag kaso may gala. Gipang pailag kaso mga igsoon, tungod kay, mula gina, giingon matod pa may gala nga nakalapas matod pa ang naiskutan mga igsoon ng mga lugar 69 ka mga matagbanato may gala ng mga Chinese national. Una, nakalapas sila sa violation may gala sa atong gitawag nga Philippine Nuclear Energy og Safety Act, violation sa may gala sa Labor Code, violation sa kuno may gala sa Philippine Immigration Law, o violation sa Consumers Act. Samton may gala nga nakalapas sila mga igsoon sa immigration labor o environmental laws. So nagbahad ang mga Chinese may gala nga anong pangarestohon man ninyo na nga lugar legal man daw kana may gala kaning mga Chinese nga naadya kay kumpleto mag mga dokumento. Nakagipang paila magigkaso may gala. So nagbahad nga China, mga ang mga Chinese nga sige. Kung mo naman ang istorya, pang-arestohon po namon ng mga Pilipino din eh, nga illegal nga nag-stay din sa among nasod o illegal nga nanarbaho sa among nasod. Agisugdan yun, may gala. Doon nag-iog sa kagatos yun. Ka mga Pinoy dito, may gala, sa Beijing, ang gandang aresto, may gala. So, muna ni, ang ipikto mga igsoon. Dapat nga nga istoryahon lagunta nato ni. Din ni madala, may gala, balos-balos ni. Kay mga piktohan, nagaputas balos-balos. Labi na kani kalimod kadi as China pagkadaga kas Pinoy bisan asa nga nasod dai mga daghang Pilipino. Legal or illegal may gala nga misulod. So tanaw taw si Picto ni may gala kay gituman magyud sa Chinese national government ang ila may galang bahad nga pang-arestohon pud lang mga Pinoy nga naa sa China nga illegal nga naa karon di sa ilang nasod may gala nisulod og nagtrabaho. So balos-balos ra ni dai. Nala. Hopolin ta may gala walay mahitabong balos-balos. Kadyon sa Mikato sa ginabion si Nick Habagat, may kay ang atong head may gala sa Kuan Matoba, kini ang mga igsong mga kini ang CDRMD, kay siyempre may gala, sila mga ginang nagman dito mga igsong kagabi, atol may gala sa Kuan, atol mismo may gala sa Miroros Carnival, diyan na pita may gala sa Maya Limkit Kai Center, kay naluig tanawang mayor kagahapong adlawa kagabi, sa kadagang kastao may gala nga mag-interest na ba nga gusto nila lang musulod may gala pero ga kontrolahon ang pagpasulod kitangkan pa kayto sa sulod yon nga wa pa makasakay napag-ready na may gala para pagsakay kailang alag pakanaog pa nimo na mga igsoon kining naa nakasakay na nga primero pagay tuyok ipakanaog na di mo na pwede may gala mo pagay pagtuyok ipakanaog na so sila di mismo may gala sa CDRMD mga igsoon ang nagakontrol. Og nasa pikas may gala linya karon ang atong head si Mr. Nick Habagat. Mr. Habagat, sir, mabuntang ka ni mo. Underkas Magnum Radio, bani Magnum Manny Agustero. Good morning, sir.
1: Good morning, Magnum Manny.
0: Good morning, sir.
1: Imo mga kaubanda.
0: Oo. Sir, unang-una is sa inyong estimate or base sa inyong talaan diya, unsa kadagana ang tao mo release kagabi diya sa Mayak Miroros Carnival?
1: Ang atong na-accommodate kagabi, Magnum Manny, sa ani pa lang alas 6 pasado pa lang atong napasulod mga 4 kanas 1750 kay atong mo gitagaan atong murag atong ticket
0: na tickets oo
1: ang second batch na to kay medyo na may bulog nya wala ni subay sa atong gihimo nga linya giguba na nga atong
0: kuan
1: gigiduman mo tong na ay gamay nga grabe gyud nga kuan gamay sa entrance problema. Wala ta nag-ticket ato, atong game mo, nagpana lang, mustad sila almost mga 1.5 to 2 hours sa sulod. Ilan na i-maximize kung unsang arayin silang kiliyon. And then, nandun tong last batch na ito ka na pasulod, naapod sa mga 2,500. So, mupunta yapon. Nandun na nag-close ang kaning carnival, mga 11:30. Ato na silang gi pa bus. Mm-hmm. But all in all, magdumani, kung imong tan-awon ang apil tong wala kasulod, maabot yung mga G-scapin siguro ang tao kagabi ang nidagsaan to.
0: Mga more or less 10,000 katao ang midagsa.
1: Naadag po siya itong nakuha na butong atong gihangyo po sila nga ili doon sila magmahay kay ato mga ipabalo po ni Mayor.
0: Mm-hmm.
1: And basil na itumagan po niya ang mga adlaw pa nga ilibri ang sakay.
0: Mm-hmm. Now, sir, sa tanang mga rides nga nasa sulod, kung ma-fully masakyan na ang tanan, pila rin kapasitit ang tanan nga makasakay?
1: Depende sa rides na ito dito sa sulod, magnumani kay ang uban mga goods, like for example, kung dito ka sa roller coaster, so naras mga pulo.
0: Oo.
1: Oo, kay duwa-duwa, lima ka cart, so yung ana.
0: Mm-hmm.
1: Kapoy uban, katong mga carousel nga, daghang yun siya, katong pambata.
0: Pambata,
1: no? Daghang nga makasakay. But dili tanan yun nga, ingon nga, dagkog capacity.
0: Mm-hmm.
1: Munang mo, kwan yun siya, mo take yun siya mga 2 hours nga maka-ride na kag mga siguro pinaka-ubos 5 o no mga naka-ride sa sulod.
0: Oo. Okay. So sa ato pa, mga ang ginaganon, o niya dayon, kung makasakay na tanan, makasugod na sila sa pag-tuyok-tuyok o pag-sakay na, it takes 2 hours ayak mahuman ang unang batch, ana.
1: Amuti atong gihata kagabi kay grabe may ginagan.
0: Oo.
1: Oh, grabe ka nagan ang taas mo ng linya kay ang uban magod maglumani mamili sa sila guys ito sa sulod kay kung imo talangon mo tong nang ngadto kagabi eh.
0: Oo.
1: 30% 70% mga batanon.
0: Okay.
1: Oh, nga mga estudyante, mga tungod siguro nga klase.
0: Oo.
1: And then kato na yung uban nga pamilya na naay mga bata nga dala. Oo. Mutong atong gi-secure kong pasulod una kay loe kayo nga naglinya lang to and then ma-appeal sa mga atong tulod-tulod dito.
0: Oo. Okay. So, out of more or less 10,000 ka mga tao kagabi diha, mga pila ka libo lang ang nakiter nga nakatilaw yon sa Maong Karnibal.
1: Oh, na maximum 7,000.
0: 7,000.
1: 7,000.
0: So, ako paghihapon ng wakin makasulod. More or less
1: 3,000. Ang expectation na ito is naras mga pinakadagan na ng 5,000.
0: Wala ninyo ma-anticipate o sa kadagan ng tao gini ay gabo dumog tungkol sa
1: okay, libre niya. Tanan man yun, di mo nakingon nga katong dili maka-afford ang mo avail.
0: Oo.
1: Oo, na amin dito nga, bisag naka, kuha na yun, nakasakyan na, kami na, na-quarter na, uy, di naman gini-ingon nga di ka-afford, maka-afford mo yun.
0: Oo. Okay.
1: At o dato nga, malawagan ta para katong mga naglisod o sakay din na, di ka-afford na, mahatag sa ila.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero kagahapon, medyo, kuha yun, wala na yun, tanan-tanan yun.
0: Oo. Okay. Now, sir, kagabi eh, unsa ba yung mga wala na to, gi-expitar nga nitabo, klaro na to, naapay na nga kuyapan dito or wala? Hapit lang?
1: Oh, kanang hapit lang, na action lang kalipong, na ng kaluya, motong ato na yung naman tayong mga team na to, na ang BFP, atong kukpo, atong mga medics, yusar, naman na to katanaw, so ato gina-pull out the ritual, especially itong mga babaeng kuhan. So mostly ang kakaluya dito kay malupigan man jud kusog no.
0: Oo.
1: So mga natay na cater nga mga pito ka babae, tulo ka lalaki.
0: Oo.
1: Ang kaning sa lalaki kaning usaan eh dito sa sulod sa pagumanyag sakay.
0: Oo.
1: Nakso kalipong paglaog na pandol na nagkaguan gamay so na mutoy utong usang na duwan di pa to sa nakuya pad but the rest nakuan lang kanang aksyo kaluya lang.
0: Pa, pero dili kalikayan nga naagay mudumog nga di na magpakontrol. Kaya gusto yun muna silang masulod dito na na-experience yun na kagabi eh.
1: Yes, kaya nga itong linya magulunta, ano sa'yo pa, mayo man siya.
0: Oo.
1: Pagdagsa na ang uban nga ganahan na mo shortcut, di na mo linya, mo itong nagtulod sa railings.
0: Oo.
1: So dito na dayo ni diretso sa atong main entrance sa Carnival. Motong ato na dayo ang gi-pass stop o katungkuan sa tiyan. Nang gi-abrihan itong dako ng entrance para maluag-luag sila. Ipa-atlas na ato itong uban para maginawa itong nadali sa tunga-tunga dapit. And then atong gabisuhan nga in 2 hours, sana po sila makasulod.
0: Okay. But sa inyong nakita, sir, kagabi eh, unsay ang ngayon ba ito nga lugar? Ang kadaganaw ito ma-anticipate, but ang kanang posible, gadumog ka na, na-preparahan naman na ito, but unsa pa'y dapat nakita ninyo nga ngayon pa nga lugar sa sunod karong pitsa ni si Otsog do na pay lain pangihatag pang mayor nga kagayonan nga ato na dayong mapreparahan daan nga wala na to anticipate kagabi.
1: Yes, medyo nagyo tayo dapat i-enhance
0: i-improve
1: magramanin no sa gawas at sa sulod no.
0: Mm-hmm.
1: And then nadayong atong mga ato din tigabi gagabi na gyud ka nang drag mga 1 year old pa nga mga bata nga giapil pog dala.
0: Okay.
1: Oo. So kana gyud no ato din nang ipaimang no na katong napagay mga 70 years old.
0: Mm-hmm.
1: Ato pong na pangayan sa iya nga dilipid sa maipit na gabi eh.
0: Mm.
1: And kanang atong pag-pahigayon sa kaning linya at siguro kaning pag-prioritize po sa uban nga wala pa ka-suway yun kay katong gagabi eh.
0: Mm.
1: Dumog mo yung tanang klase, no? So atong, muna atong i-recommend ni Mayor kung pwede ba atong mga less fortunate atong isang ipa-experience niya eh. Kay once again naman ni kay gayonan ng uban na maka-afford na lang sa bayan na ito, pero lagi kayo libre, mukhaan magigit sila.
0: Mm-hmm.
1: So, ingana. So, dagan tang pwede sa atong security, sa safety, dagan tang pwede ma-improve na ito sa atong experience sa gabi. And of course, atong dakungang yun sa madro na ito, nga unta, dili po doon tayo ingana, sa wild, di po tayo ingana nga. Kaya luoy kayo ang uban na itong kaiksunan nga mo sulod na ito. Kaya di magigit ito malikayan sa mga bata na magiging na ilang handom nga makasakay.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: But sa katibukan ba niya sa security preparation o sa pag-secure das area sa city na ba ang tanan ang nag-secure das area or doon ay backup po gikan mismo sa management diya mismo sa nagpaduwala sa Mong Carnival?
1: Well, actually, magdumani, ang atong management as a process atong pag-meeting before sa atong gahapon.
0: Oo.
1: Ang kanimang gawas yod ang gikwan sa management nga tabangan nato.
0: Mm-hmm.
1: So na dito si atong city director Colonel Pahe gabi uban nato nanto yang team.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang nagdugang bagi sa documentation kay nakita mi nato nga daghan yod dayon nga badlong na.
0: Oo.
1: But pagsulod na wala na kuan kay na may mga attendant every ride ani.
0: Mm-hmm.
1: Napoy mga blue guards sila dito nag-assist ang sa mga sa linya.
0: Mm-hmm.
1: So dili lang yun sa gawas ang problema kung imong tanawon.
0: Mm-hmm.
1: Kanila yung pagpasulod.
0: Oo. Gani sa mga social media sa Facebook karon viral na ang kadagkastaw nga na makita karon dito sa area. hayag pa lang ang kalibutan ang tudga pag-abots kabi eh. Migrabe gyud kadaghan kay mga tao sa palibot. Lugar kana wa gyud ato na anticipate na nakadaga na ang mag-response.
1: Yes.
0: Sa maong kwan. Oo, libre. So, siguro karong sunod, pinsan ni si Otso Pohon, o doon na papakailang ihatag nga lugay pang mayor niya ng kahigayunan, mapakandaman na ito pag-ayo o kung unsay mga kakulangon na ito kagabi, madugangan na ito nga rugar makoreksyonan o madugangan ang mga pamaaging nga hapsay ang tanan sa pagsulod, Sir Nick.
1: Yes, tinood na magnumani and pasalamat nyo sa kang mayor sa iyang gibuhat kay kabalo ka dili lang pud talaga kay anang ni ato gagabi is ba base sa tumbag interview tapoy tagalain nga kuan gyud daga lugar nga ganahan pud mo abin so anak ni dili ka kay mig kagayan lang tanan so muto nga nakakuan gyud siguro sa mayor nga murag pwede gyud siguro dugang adlaw like, adlaw pud
0: lagi
1: kay video sa gid ganon video nimo ma kuan nga accommodate sa dito lang sa area. Kaya abog ang limit na ito magnumanin, naras 1.5 ang may pasulod.
0: Oo.
1: Pero na-pumulit mo na ito ang 2.5 atong last na nakuhan. So, but ikig na ito ningon nga makuhan ang tanan, no? Kaya napagiging ang latya po sa gawas. But limitation sa operation po sa oras sa kamong karnibal.
0: Mm-hmm.
1: Po yung mga considerations.
0: Mm-hmm. Okay, so Sir Nick, salamat ka sir. No? Although congratulations ninyo nga mo'y nagmandya sa pagpatunhay sa kausay kalinaw. Og makomunit ang tanan nga walay kakulian. Salamat kay kaninyo niana labi na sa mga otoridad kamutanan. Congrats kaninyo niana kay successful nga bisan pa man tud na mga minor lang nga angayan atong sa sunod atong koreksyonan but at least successful ang kaliukan. Salamat kay Sir Nick.
1: Yes, daghang salamat po sa inyo sa manong radio. May buntag.
0: Okay, salamat sir. Nabati may gala si Mr. Nick Habagat, mga igsoon, ng atong head may gala sa CRMD, din sa itong dakbayak kagandiyoro. Sila magandiyak may gala ang nasa front line sa itong mga kapulisan, tanantanan sila diya. Aron may gala nga in order. Pero mula gina, kulang pag yun ang tungkos kadaghan ikas tao may gala. Grabe ging tao, mga igsoon, na hinangup ang mga tao baga, uy, Kaya hay ba ni gilibre man sa mayor ni nga rugar na mo tani bayad ni pero kini libre oh gibayaran mas mayor ah dasok may galaw ay pili kwartahan og dili kwartahan pobre og dili dili pobre bata og tigulang tambok maniwang bira giabot og 10,000 ka tawo mga igsoon sus kinoko ang na-accommodate nila is only 7,000 so hopefully untang atong mayor mulugwat paglaing adlaw nga matagag higayunan ang tanan nga makasulod og makasakay sa kalingawan nunod sa piyesta may gala. Sa atong pagbalik, si Magnum Angie, kinakaroon kuyog may gala diya mismo sa clearing operation. Just kugon may gala. Sa atong pagbalik, oras, alas 9.52.
2: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Gigutom na ba?

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
8: Fair trade permit number FTEB 26236A series of 2026.
9: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Cere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
11: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
12: Balik tamagal sa itong pagpapraguban, kiningabahin sa itong programa hatong kanato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
12: Balik na magkas pag-uban sa itong programa. O this time, magkalato sa i-check si Magnum Angie na karoon may gala sa kaduang adlaw sa clearing operation. Di na Pitas Mercados Cogon, may gala. Kumusta hunta? Unsa rin itabok karoon niya? Kaya nag-viral man ni may gala. Gipakit sa mga balde, mga plangganag, mga produkto, may katusdalan. o niya murag na yun ang alipay kay nahawa na napay nang asuko saan may kalaw na mahimot sab. I-check tas Magnum Anje unsa na yung senaryo karun niya. Magnum Anje.
14: At may naman naman yung ikaduha na masiguro na itong libot pero hindi na sa maya kubo ng public market at kung diin na may iwo po magnuman nila sa pagpahigayan ng ato ang mga pasanagikan sa Roads and Traffic Administration ang ato po din po mga kapulisan at sa ilahat po din po nga pagpangsita nini po mga violator makita man yung mukha tumaman ino sa simultaneous man nga itong pag-webcast ni Uga kanipo din ato ang live footages din sa area na awa makita mo na ikaning usaka kaning color blue and black na kaniyang motorsiklo, ngamiyo, maguro niya siya, butang ka nag-ticket. Kani po din pong isa, adventure, manakabutang ano yun, dito ito sinati, murag po niya siya pagka-ADV, would magtumani, na DepEd mani ang tag-iya, makita naman sa plaka, di ba, na ay Department of Education. So, kaan niya po niya, si Sir Alex, mani, Alex ang pangalan, di butang ka nag-ticket ko rin, sa tuwag sa nag-iikan sa Traffic Enforcement Unit. Mabo din niya, katulo, easy ride ng motorsiklo, nag-iapon po siya yung ticket. So, na yung mga ticket na din yung magtumani natin sa Palanya, Palanya sila na nasad. Oh. Nagtuyog din tayong gaysano din sa magdaman din sa may Captain Vicente Roa, dito din sa may Hay Street, tapaingon din siya kaning Osmeña, Joel Borja, Guillermo, din din na po sa Osmeña, din na po din sa Palanya. So, balik sa magdumani sa itong agi, kung diin na doon nagipo daghang na sita. Ganaman din sa tabi, balik sa din po sa sakyanan sa tuang RTA, sa ilaha po magipang kumpiskan sa mga kaninga butang lugar po magdumani no, nga ipang gamit sa mga vendors po din sa sidewalk o gatanin po mga produkto nga nangasipos sa poda nila. So, dawa, makita naman silang sakyanan karon magdumani mani dinhi kadit lang
12: murag laya tong kamerada murag puno-puno naman sa kanan murag karga na apil na manok karga manok kamatis
14: ni sa baba na ikarang mga butanganan drum na mga sulanas kamatis mga table dinhi po din po magnumani sa likod makita man nimo no na po dila ang uban na ni magnumani gi plaster na po dila so na kamatis na pipino na po din po ang manok then kani tipik lamang ni magnumani no sa una nila nga nakakumpis ka kay lagi kagapon una na magipod sila po yung mga nakuha baklay sa magbari balik na punta morgi kaduha na lagi nila to kay ganiha din yung matapalan niya nagtuyok naman ta ang katong mga flower vendors kaya nato dito sa may Hay Street Corner sa may Captain Vicente Roa na nimutang sa barangay drive tayo utso ka nang gina traffic mo yung gina gina na nayakbang po na gasolinahan dito sa daan kaya natupod nga ng RTC so traffic mo na magdumani so di papawag ito at mga vendors pero sa itong pagbalik ng tuyok nanapod sila po magdumani ambot lang kung mabalik ng tuyok karon ng taga RTA kung muhawa na po ito sila kamuraga ang naitabo hide and seek ng magdumani so kapulit na magkita nila ang presensya sa itong mga
12: autoridad
14: oo tago na yun po kapulitan mo wala na balik na po ng display so dinhi nga na tayo dinhi po sa dalan nga yakapin ka rin magdumani no nagbaklay man eh ang ato ang ubang mga personal sa RTA o mga personal po dato po magnuman eh. Edit lang.
12: Plaster B, mora lagi rin o gilaga, may gala. Pag iwas mga igsoon sa kiniabang team, mga igsoon, balik pwesto. Pag nibalik ka sab, si Bata sab, paita rin kayong tanga, may gala. Oo, so ato sa check mga igsoon B, atong kauban karon di sa area may gala, kaya kanuha rin ng adlaw. Muna kong kumay gala nga naagiwa mahimot yun. Naghan po ang nahimot po may gala. So, depende lang eh. Pero, sa untaman yun, nagipatuman magyod ang clearing operation karon diya sa palibot sa merkado. Pag ma-clear na natin ang merkado sa Kogon, that's the time may gala proceso sa lain. Lain sa nga lugar. Ada ba? So, ano eh, pero mo lagi na maulog ay kinumanan may gala. Kaya ikaw pag biya po, to, ano siya may gala? Balik na siya. Pastilan sa kining kahimtang mga igsoon. Kadyot ka magbalik atas magdaman JB. Kaya, I don't know kung kining mga, kaning ilang mga produkto ba, kaya lagi pambaligyan yan ang nangakuha, gikarga, malukat po ba kanila ni, o dili na, kaya katong kagahapon, pangutan to itong mga kariton, mga lamisa, di na mo daw to, makuha daw. So, kinikakaroon, mga produkto naman eh, kaya ilan naman yung gipang kapitalan, gipang hulaman naman yung kwartang atos mga Turko. Kadyot sa mga igsoon, puro mo lagi na, nga nakahibalo naman unta sila, nga bawal dia, at the same time, nga doon ay muhimo sa clearing operation team, pero gar nga, sila na unta ang ni Bakit dia sa area, napamagod hapon sila. Magnumanje?
14: Sino naman nila, magkita ba ni Mungkoro, naka-front ka kay medyo silaw mo gud ang aware ka magduman. Makita nimo sa kung background control na dili ato mapasay sa RTA. Na ko rin usa ka sakyanan magduman yo dinhi kani sa atong likod kay United Offshore kani Isuzu nga sakyanan. Yan apoy mga karga nag diskarga ra pud sa pud magduman pero lagi kay bawal man ta mo himo dinhi sa Paga Park. Ani pong atlong sa police station kay naman dinhi loading and unloading station man dai dinhi magduman kani gani yo. For bata bunbun ko sa atong Bayabas liner only. Ya unsaan man pag load and kaning load and unload magduman sa mga kaning sakyanan no kaning namasaheruan kay naman ni pong usa ka panel man taon sigurado
12: ni mga delivery truck
14: nga babag nga nagadiskarga pon og para man ni siya din sa Rica drug store kay mga kon man oh mga diet po mga gamit magduman ni oh mahinana man ang mga gidiskarga karon so dinhi sa to ang lokasyon last time po ta balik sa atay balik sa po natong camera sa likod so tapos tabog ta dun he sa pa unit up dini po sa side sa Captain Vicente Roa kung di na dun na rabo po yung mga nawaligya dini prutas so nato mga kapulisan
12: naga prutas
14: oo oh, na dini mga prutas naga pwesto kagani na hana sila dini magdumani pero ni kanit sa pong kakala na lagi naman ang prosensya
12: niya karo nahawa na ganyan kantuhan niya
14: oh balik niya ni wala na po so limpira sa doon na wala na po din he so dini na sa da
12: kining kantuhan mo gini na ko lintang ganadya katong mga suman
14: Suman magdumani natin oh. Ito sa Subuntag, Suman,
12: Sapin-sapin.
14: Sapin-sapin. Sapin-sapin. Mga maha,
12: oh, oh.
14: Kahit putumaya.
12: Hotcake. So, sa kanilang kantuhan yun, bugin akong suki niya.
14: Na, dito magdumani. Wala na kong sila. So, karoon,
12: yung lobby
14: na po na to. So, dinhi. O, oh, nakikanibin ay nag-discarga na to sa entrance sa oh. Osmania. So, mwani mo makita karoon.
12: Igo pagbiya, balik na sa... Paita din kayong tangan ni Murag, oh, may iring kong ilaga. Sabi.
14: Tagi pa. Ang katulang doon ng mga, kanigan yung mga parking boy,
12: oh.
14: Isitaro ni sila magdumani nga. I-arrange yung daro kung gusto nila na makapark pa din eh. O ka, kung unsay gilimit sila ng space, more gift ko din lang. Kung unsay raka lane, ang uban mong magpapot na sa ikaduhang nga lane.
12: Pwede nang nagyong sa
14: magpapot ng traffic. Kasi hindi ako napasugdan mo na. O, dahil ako ng mga ulo na ako na.
12: Namang so, isyon sa Tumagnum Live, oh. Makita niyo ang senaryo dito sa Kugon. Sige.
14: Ipasibog na. O, kanina, awat ni tatayo. Mokot siya sa iha po mga kargahunon. Panapin.
12: Utanon.
14: Panapin mga utanon. Okay. Naka-kwan lang sila. Nag-occupy sila. Dini sa kwan, sa lane nga. Dapat dini na pabutangan. Okay. Kanina dapat panino ka na yung makita ka rin kanina yung mga butong siklo. Dapat ka na aradin ha. Nga tama. Hindi na mo abot anong gibutuhan. Kanina may talong gani.
12: Bawa lagi.
14: Kita ka rin. Kinaabot naman sila po dadin. Kaya ako nag-ipasibog. Dini sa taunahan. Sibog sa ta. Magna-mahmani na din ito sa
12: kanipa
14: La Victoria at pang La Victoria. Dini kami ito ta sa Pajay Arbor ha. Kay dini po, wala man niyo. Nakapidpid man niyo po niya. Pero nanay uga na ni magdumani no kagani ha. Nga nag-park din he. Nga buga po, nangasita na. Nga kuala, nga taro na. Napitikit po din he. Nata din he sa kuan.
12: Seconds leg up.
14: Kaniwa kaming pedestrian lane, patabok La Victoria.
12: Oh.
14: So, naman na mo makita karon daghan ng mga...
12: Pati pedestrian lane, di parkingan.
14: Oo, oh, kaya ang pedestrian lane, dapat tao din yung mga sakyanan, yung mga motor.
12: Grabe so, minista ha.
14: Oh, tara, tapra taap na lang agi. So, gulag-gulag ako ba, no? So, ginitao na hanpod. Naapod din eh. Naapod sa kaning corner, most lugar magdumani. Din sa...
12: Anong kanto, di po na siya pwede parking ganyan.
14: Kanto, nandun kanina yung poste.
12: Oh.
14: O, nag-iutangan. Din, nakabalik naman mo dyan magdumani, no? Nag-iwan naman mo. So, ganyan magdumani. Kanto po ganyan, din yung atbang. Atbang, ganyan. At so, gusto mo makita. Katong nagi mga kaning kanina ay opo ganyan sa atbang. At so, gusto mo ito likod. Anong nai pulis, anay ka ng RTA. Di ba naman mga kwan din, higa, kimo sa pagpanulod. O, mga kaning relo. Itong sahit sa igaga ni Magnum Jewel, maminag yung Magnum Radio Magdumani, no, kusunto ito yung radio
12: nila. Sinasan at kung
14: gundi. Sa PND, gani. Naari, itong dalang Jai Borja Corner, Captain Mrs. Teruwa. Gani nga, pag-agi na mo, napat na sila. Karun, wala na Magdumani.
12: Wala
14: na sa... Na naman po na nga po nga taga RTA. Pero sahit na sila Magdumani, no, alisabi ako na mga inabuhi karun. Kaya lagi, kinahanglan yun ka, o gani, nito nga pwesto. Aron makakita po, rugi mo ka po dahil po, mahimo po nga customer. So, ang nakita po karun, nanginibot sila, o tago sa sila po magdumani, basin po nung kanina, nga sila po magdumani ng mga dakpa, o mga kumbiskahan, o mga buta, o napagani, ano, sito gani. May apil na siguro na sila kumbiska ba? Sama na ka na yung kapanin magdumani, may good apil ba na?
12: Sini?
14: Okay, ito ang gusto kaya magdumani. Nahay
12: pa lang po, inatay ka rin ko, mag-apit siguro. May sapin-sapin. Katubang sa
14: to, bukayo. Kaning, saan to? Nahay na magdumani na puto. So, din hindi ka rin, sila din pa sa corner sa kaning Jarbo ha, Captain Vicente Roa, nata din sa doon sa kaning pedestrian patabok sa La Victoria. Hindi mo daw mo tabok man siguro ay suruyo na po ni ang kilid po na sa unit up pagdumani pag oh. Unit sa Google side sa Jarbora. Hindi na may kagani ha. Na po yung mga nang kuan na nga po nang sitahan na po magdumani. So
12: sige, magdumani.
14: Sige, magdumani. Sige, magdumani. So, ito mga kaisuna, no? Ang lahagit pong dapat tamdan, dili gear na po para sa mga no-parking area. So, dili sa libo sa merkado, nagi mga area magdumani na dadhan yan, na dili pwedeng paradahan. So, ito mga kaisuna, namping-amping sa inyo kapong pagbiyahe ko ron, kaya ba siya po na mukalit ng panliko ang ubang mga sakyanan, kaya lagi nakita pong RTA, mara po pwedeng ikadlukan po sa uban, nga mga di po kompleto ng mga dokumento, nga di po doon po makasanong sa balaod. So, at least mga nga gala, di po nung mga disgrasya. So, karon sa mga mahibulong po, gano'ng adunay mga kaya ito na pagkalupong sila ng traffic o pipila ka portion lang po magmani basambunong ang ato mga sakinan sa RTA so kaya doon na karayag ipahigayan ngayon kaduang hugna sa task force po magmani sa ilaha pong road clearing operation din sa may Kugon Public Market. Lagi ka din sa may Kugon Public Market sa kinis mag 120 Anchor Sado sa balita o servisyo
13: Magnum Rapido Rapido.
12: Salamat Magnum Angie Alzado di Labate Maygala gikan sa location sa nagparan nga road clearing operation ni Pitas Mercado sa Kugon. Kutob na taling oras sa Maygala kay Mubanos na usab ang programa inyong alagad Mayor Clarex. Salamat kay kaninyo mga suging tigpaminaw. Salamat kay kaninyo mga kaigsunang nagmonitor kanatong matakna sa kabutagon. Ay kalimot Maygala sa usa ka gagawas tong katringban katawhan na bigabahanan managdahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuban. Kinaman yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serpisyo Magnum Radio.
13: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Oras alas 10:13.
15: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
16: GTX 500 Health Alert.
17: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung magkauban. Magkaedad na, 50 mga lalaki, muhubag ning ato ang prostate. Muna na isa stages nga, kanaging may kupos na ba? Bumabay, nagminupos, sa lalaki, may kupos na Doc. So, muna na panahon nga, muna na changes, ang normal reaction na ni ang prostate sa lalaki, muhubag. Pag muhubag ni siya, maglisod o gawas ang atong ihi. Munang sakit, di takaihi. Nga, delikado mang kaay kung dili ta kaihi kay pwede mantang musaka ang blood pressure mag-cause og shock sa kidney, pwedeng ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado kay ang kidney muna ga-control sa tuang blood sa tuang lugo, sa tuang tubig ga-control. So kung ang ihi dili mapagawas na delikado, kinahanglan i-catheter ipagawas gina hasol sakit hasol imagine ang uban ana mag-catheter magdaladalag kuan daladalag bang diri sa kilid kay gi-catheter kani siyang catheter unless nga dili mo kupos ang paghubag sa prostate, dili ni tanggalon. So ang buhato ni mo ani, nagsige na lang ka aning pa-check up ani kung kay kanus ang unsang adlaw ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate, then ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa catheter. So unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsige ka catheter
16: para sa malinis na dugo.
13: DTX 500
16: para sa marusog na tay.
13: DTX 500
16: ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
16: DTX 500.
13: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Ilatong
19: score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
19: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
21: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag one month kape na ayaw na ako.
16: DTX 500
13: mabalik sa mga butika.
17: Unang ako na yung mga medication manambal, ang ganindot lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500 naamang ko ni siya ang palaya, powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kanang mga hubag-hubag, muhubag ka ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupuson ang naghubag sa tuang lawas. So sige inom DTX 500, matupan niya ako dok, sa una, gainom kong DTX 500 na nahinabi ko mang ginipersonali siya. Gainom kong DTX 500, sa una, nagsigir ako kuan utan og kalamunggay. Wa gani ko bitsin-bitsin ato kalamunggay asin drag panakot gikaon kalamunggay ana. Sabaw ra ko og kuan dog sa luyot, sabaw ra pud ana alugbati sabaw ra. Sige sige sabaw gina. Wa ko kaon ginisa, wa ko kaon minantika. Inom daghan tubig. Although ginalimitahan man gani ko sa konduktor pag inom og tubig, sayo sa buntag inom na ko og kuan butong, tubig sa butong. Then inom kog DTX 500 buntag gani, duha gani sa buntag, duha sa buntag yung ginainom ha. Sayo sa buntag inom ko og DTX 500 then inom kog sabaw sa butong. Then pagka gabi before ko matulog gainom na pug og duha ka kapsula sa DTX 500. Kaluyan dagag pila ka bulan, duha magtulo ka bulan gitanggal ang katiter kay mag-ehi nam kog tarong. So thank you. Thank you kaayo sa the best gyud kaayo ang DTX 500. Salamat kay Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
0: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa
17: mga butika. By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro ang ito ang libreng na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical product o guban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
1: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: DTX 500 Health Alert.
22: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
23: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
24: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini ngani ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro.
25: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matakadlong Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan, nganangin hanglan og dabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: Ikaw na kumusta, mga kadlaw, kalinyong tiran. Welcome sa lagugna sa atong talamanon inyong talamanon ang inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. Adaw na sa tagaramingko, mga son. Pitsa 14 karon sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Kumusta ba na ito, mga binati, tigpaminaw, 380 ka mga kabarangayan ng surad sa Kikdero. Tanabigan sa misami sa Rotal. O, gingon man sa mga nagmonitor ka na ito sa 99.9, ang number 1 nga radio station sa Rekpayan sa Kikdero, 99.9 Magnum Radio. Sa atong mga hookup radio stations nga nagmonitor gapon sa 106.3 radio natin, ang atong RPNDX kayo o Marian Radio. Sa mga nagmonitor po nato sa atong Facebook pages, ang Cagayan de Oro City Information nga page, o nga masab sa Clarix Uy nga page, o sa Office of the City Mayor nga Cagayan de Oro nga page. Mura na ang tulog ang mga legitimate nga mga pages nato. Dari sa Rekpayan sa Kikdero mga son, nga pwede ninyo i-follow and like and share. Muna siya, kaya ninyo makita karon, no? Muna agad itong mga pages mga son. Og of course, may adaw na ninyo taran. Og sa taran, nga naminaw ka na ito karon. Kutob sumabot sa itong signal, may adaw ka ninyo taran. Sa ngalan na sab, sa itong kamahan sa itong syaran, Mayor Rolando Clarix Uy. At ito sa makawa ng itong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boyaktob. Sir, good morning.
1: Good morning, Jun Tabs. Yes, happy Higalaay. Happy Higalaay. Advance, happy fiesta. Dakbayan sa Cagayan de Oro. Oh, advance, happy fiesta sa atong patron, Senior San Agustin.
0: Yes.
1: No? Arong pizza 18 na. Oh, 28. Oh, nanimaho na yung pizza 28. Oh, yung
0: lahat ng 18.
1: Lahat ng 18. Kay daghan, pakulo.
0: Yes,
1: na,
0: yes.
1: No? Bibo ng pizza 18. Kay magpadayon ang special edition sa People's Day ni Mayor Clarix Uy, no? Para sa mga PWDs na
0: yes.
1: to, no? So muna nga nalitok na kung 18 kay human naman atong Miyerkules.
0: Apa gila ang pagidan ng 18? Katong another round na po sa Merero's Carnival.
1: Pitsa ay, oh, so nalimot ko kay mas
0: anyway, let's go tayo.
1: Mas ako na una nagnamagud pabor aning kaning People's Day.
0: Lagi sa
1: kalingawan ko say malimot nako. Anyway, no, may buntag sa tanan, no? Advance happy fiesta.
0: Yes.
1: Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayang pagpaminaw sa tanang katawhan labi na sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kasikbit nga atong probinsya sa Misamis Oriental, mga kalungsuran, mga bisita na naakaroon sa Dakbayan, kay daghan kayo national conventions karon Jun Tab,
0: yes,
1: so diri gihel sa Dakbayan. And then naapod tong mga electrical engineers, no, last karon lang a week nga naapagay sila stay karon, kay naa sila 3-day nga a convention diri sa Dakbayan. So sunod-sunod kayo atong Minbizcon, no,
0: yes.
1: Dako gihapon kay nga conference. Dinigya pun gihel sa Cagayan, kay tungod ang Dakbayan sa Cagayan de Oro, Jun Tabs, maka-cater na ta, daghantag amenities, daghantag amusement, daghanta og maka-cater ng mga bisita, makalaag sa Dakbayan o sa rehiyon, no? Muna nga, partly sa topic atong miaging Minbizcon, murag gibaligya, gishowcase na to ang Dakbayan, ang Region 10, nga nganong kinahanglan bisitahon, nganong kinahanglan puy-an, nganong kinahanglan bubuan og negosyo.
0: Yes.
1: No, mo to ang usa sa mga topic, no, sa DepDev, apil ni Mayor Clarix nga pag-aghat sa mga negosyante, magamay man madako nga mubuo pagdugang puhunan para sa Dakbayan og sa whole, no, sa Region 10, no. Usa na sa pag-welcome nga message ni Mayor, no, atong isgutan unya ang mensahe ni Mayor para sa mga negosyante nga mitambong sa Mindanao Business Conference. No, gani, napadili lang ang bisita.
0: Napa.
1: Muna nga usahay, makakita mo nga na eh, mga gina-escortan kay mga konsul na. O
0: yes.
1: Ba na si Kua, no? Australian na to nga ambassador. So, dagantag mga delegates coming from foreign countries. No,
0: gani.
1: Muna nga medyo natay makita usahay sa kadalanan, ay lang mo kasuko nga na ay mga
0: puti dia.
1: Oh, na ay mga foreign na to nga delegation nga kinahanglan po escortan.
0: Yung mga foreigner for, sama ni Darwin nga galaroy-laroy dia.
1: O nga taloy-toy kay mga ilong.
0: Oh. No?
1: Taga, Darwin kay taas, ang taas na yung buhok raman.
0: Ay.
1: O. No? Ang taloy-toy yung ilong si Juan, si Rod Constantino. No? O si Sir Ayan, medyo Juan niya. Simi.
0: Nala.
1: Simi taas, simi katag. Bitaw pero tiyaw sa tanan, no? May buntag sa tanan tigpaminaw, no? Labi na sa atong kahukap ng radio stations, no? Salamat kayo nga tinubdan sa tinuod nga balita og dili fake news. Kaya gahapon, Jun Tabs.
0: Lagi.
1: Atol sa pagpadayon or pag-implement gihapon sa mga daan nga ordinansa.
0: Yes.
1: Giutro lang, gi-implement lang yun aron para ikaayo sa dagan sa trapiko sa Dakbayan. Gisundan na yung fake news, no? Munang dinita maminaw kay Kagahapon kani atong mga kahukap nga radio station sama sa Magnum Radio ni Magnum First Seed, lang Magnum Angie gisundan gyud si retired Major Chua no atong bag-ong czar sa kuan kaning road clearing operations nadungagan ang iyang trabaho siya atong CSU head at the same time gi kuan pud siya gi designate pud siya nga maoy atong mahimong nga road clearing operations co-chair no o, kagahapon no pagsugod gahapon gisundan dayon akong gipa-clearing diha sa Kogon ug Hawan na ano yo fake news gapon ni Jun Tabs no gikan sa Bayan News anyway di naman mo to ang taga Kogon
2: alagi
1: oh dito taga hapon salamat dai kay sa mga taga empleyado nato sa Kogon apil ang kanang Kusimba no kanang Kogon Central Market Vendors Association nga nagkahiusa sila Jun Tabs atong gipag atong gi-report ang kaning fake news so
2: gani.
1: So nakita nato no sa atong gimo nga IEC nga naay nakatuo
2: gani.
1: Pero tungod kay nagbuhat tag IEC nagaingon sila nga fake news gidi ay no kay dili gid tinuod nga dili pasodlon ang mga
2: gani
1: atong mga kaigsoonang Muslim sa Kogon gani kagapon daghan kay vendors nga mga Muslim no so naa gihapon ang maayo nga relasyon tali sa mga

0: bugas sa na
1: kuan kana pilit na gyapon.
0: Oh, pero violet ang color.
1: Oh, muna.
0: Ang ganang murag itom-itom ba? Oh, kana siya. Muna nga ang gipakaon na manggala yung tamis kayo. Ang sikwati dayon nga makapaso sa dila. So medyo nalingaw ra pod ang mga taga CIO, taga City Mayors nga mindalikyat kagahapon. Uban pod no nagmonitor sa road clearing kay daghan kay positibo jun tabs no.
1: Yes, yes.
0: Nga isa sa tong isgutan unya no. Anyway, salamat kayo sa tanan no. Unta magsunod mo sa tong programa karon labi na sa Clarex Uy nga page. Kay if nakasunod mo, mas dako inyong chance nga makadaog sa
1: libreng ticket.
0: Libreng ticket para sa women's volleyball.
1: Wow.
0: No, tali sa Rebisco sister nga company kay ila ra man nga kompanya.
1: Kompanya.
0: Sister ka. Sisterhood Showdown. Tali sa Creamline Smashers og Choco Mucho. Choco Mucho, no? Kinsa may imong paborito diha nga mga players,
1: right? Eliza Valdez.
0: Si Eliza Valdez?
1: Eliza Valdez gid. Dugay na kada guban mga miya ni dula sa una.
0: Unsa yung dula? Volleyball.
1: Oh, of course.
0: Abi na kung lahi yung gidula, no? Si Eliza Valdez. Muna siya ang sa... Muna siya ang sa...
1: Sa Choco Mucho.
0: Choco Mucho, no?
1: Ano niya, sa Creamline.
0: Creamline. Sa Creamline, no? Sila Eliza Valdez, si Gemma Galanza, si Bernadette Pons, si Rosemary Vargas, no? Nga ila na yung mga spikers, no? Silang Diana May Tots Carlos, si Michelle Gumabaw.
1: Huwag yung ulagway din eh.
0: Una sa likod siguro. Huwag na blurred back ha. Si Michelle Gumabaw, si Lori Bernardo, si Flor May Rodriguez, no? Ilang blockers, si Jeanette Pang, Panaga, Bia De Leon, Shena Toring, no? So muna ang mga players sa kaning Creamline, no? Then ang players po sa Choco Mucho, mupuni sila na yung imong isa ka idol, no? Ang ilang captain ball si Desiree Cheng. Desiree Cheng, no?
1: Kanang gamay nga sa tunga.
0: Si Sisi Rondina. Bisaya ni Juntab. So, si Sisi Rondina. Dayon si Ia Laure, si Isa Molde, Min Mendres, si Regine Arocha. Dayon ilan ng mga spikers, ilang hitters, silang Dindin Manabat, Kat Tolentino, Ayesha Huigo. So, muna ang dula, tali sa Sisterhood Showdown, tali sa Choco Mucho o Creamline, no? Ugma na ang
1: ugma,
0: ang tawag aning ugma is Fans Day. Diin makapahulagway mo, makahimamat din yun yung mga fans nga ang inyong mga idol nga volleyball players. Babae niya, basta makaingon sa volleyball, kwan eh, women's volleyball. Kabalo ba ka John Tabs nga taon-taon ni nga negosasyon yun?
1: Gani.
0: Kay dili ni sila basta-basta magdula kaning duha ka team.
1: Gani.
0: Nga sila ang magsangka.
1: Okay, pareho ra man ni sila kampanya gud.
0: Oh, so gyang yo gud ni mayor nga kay puros man ni daghan fans.
1: Gani.
0: Niani ni sila before 2 years ago.
1: What? Dili sila nag-away.
0: Oh, dili sila nagsangka. Oh. Lahi ang kadula sa Choco Mucho, lahi pod ang kadula sa Creamline. Pero gidagsa gihapon tungod na ang duha ka team. So kani karon sila gid ang mag-agbat, no? Ang duha ka sisterhood nga team, no, sa Rebisco. So medyo giatangan gyud pag release aning kaning kuan promotion, sold out with ang ticket.
1: Yes.
0: Muna mahal ra ba kayo? Muna nga bisan sa kamahal, wala gihapon nagmakuli atong mayor nga
1: manghatag libre.
0: Manghatag og libre. Unya pod sa hapon si Cupcake pod,
1: yes,
0: no?
1: Si Kapitan Kikang Uy.
0: No? Pag-share, like, comment og pag-tag mo sa inyong lima ka Facebook friends. Pinaagi sa social media, no? Kaning Facebook.
1: Kining sa Clarex Uy.
0: O, sa Clarex Uy.
1: Okay, ato ipakuha na lang kay Clarex Uy nga page.
0: Ang karon. Karon. Oh, ang Clarex Uy nga page.
1: Share, like, and...
0: Comment.
1: Comment. Ano na, ano na. Sa pag-apil, ha? Ano
0: na.
1: Like and follow Mayor Rolando Uy's official FB page ng Clarex Uy. React on this post. Share this post on your profile. I-tag din upat ninyo ko mga Facebook friends kauban sa ilang mga shared point shared post. Okay, so muna ang atong gihimo og daghan na kay kasangatanan. Muna nga ato nang i-anunsyo karong tuod-taod ang mga winners sa libre nga ticket. 20 winners ang ato i-announce onya tuod-taod every atong kuno kanya.
0: Every discussion nato naamantay hisgutanan diri na pulo ka buhok. Every time nga mo post ta gamay mag-draw ta og 20 winners, 20 ka buhok pinaagi sa online gyapon ni nga pag-join. And then atong gigamit pud nga sistema is kaning online nga ruleta, kaning

0: A digital ruleta.
1: Kaya magtujok-tujok daw.
0: Magtujok-tujok. Di ba, Abtik? Mapil, huwag katujok.
1: Alaga.
0: O, muna, kay Abtik man, natujok. So, muna ang atong mechanics. And then, unya, sa hapon sad, sa page ni Cupcake, no?
1: Naga po dito.
0: Ni Kapitan Cupcake, kang uy sa Barangay Carmen, na mas daghan to iya. Nga libreng raffle tickets para sa... Ticket na, taba din lang raffle kay libre man.
1: Libre ticket.
0: Raffle, libre ang raffle.
1: Libreng ticket.
0: Libreng ticket din so. Kay libreng raffle. So, ug i-raffle pa dili libre.
1: Dili, libre man god,
0: pero i-raffle.
1: I-raffle lang para sige. Nga maapod.
0: Basta muna nga pamaagi. Libre siya pero i-raffle aron maapod ang nag-join pod sa mechanics ay naka-appeal sa mechanics. So, atingi niya kay sa hapon ang team pod ni Cupcake, no? Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen, magpahigayon pod, alas 5 sa hapon,
1: yes.
0: Sa iyahang raffle draw sa mga ni appeal sa maong libreng ticket pinagi sa raffle draw, no? Unya sa hapon. Pero kita dire sa inyong alagad, Mayor Clarice Uy, nagyapon ta, at ang ininyo, labi na tong naminaw gyud, no? Nga mga tigpaminaw na to, labi na mga suking tigpaminaw, aning programa inyong alagad, matag Biyernes, no? Nga ay pahalipay, ginagmay nga palipay, pero saan ka, ang upper box is 1,200.
1: Uy, mahal kayo.
0: Oh, good for 2 days ni nga ticket. No, nga, pwede mo mo join sa kaning Fans Day, ugma, alas 5 sa hapon.
1: May mamat ni mo sila.
0: Oh.
1: Makapahulagway mo, makapirma mo sa ilahang autograph. Si Kuan, kapanikad na silang hari, o si Kuan, ano, magpapirma ko na sila. And Darwin.
0: Ugma, Jun Tabs, ang schedule, gates open for VIP and courtside is alas 2 sa hapon. Dahil pagkalas 3, open na po siya dayon sa exclusive para sa photo op sa mga VIP o courtside. Alas 3 sa hapon. Pag abot sa alas 4, open na siya sa tanan ticket holder. No? Gikan man sa courtside, paingon sa upper box ng mga ticket holder, ang pwede na rin mo makapahulagway sa atong mga PBA of ano eh, dili.
1: PBA.
0: Sige na siya.
1: Volleyball.
0: PBL. PVL. PVL.
1: Volleyball League.
0: Players, no?
1: Creamline Cool Smashers. Big laro, zonato na, big. Kanang, og Chocomocho Flying Titans.
0: Muna sila.
1: Ba? Muna? Lagi. Creamline Cool Smashers. Og Chocomocho Flying Titans.
0: Manglupad ni.
1: Maglupad di sila.
0: Mang smash yun.
1: Ang uban ni na sa pag spike, matingala ka, di nagtugpa. Naray babaw sa kaunangan.
0: Sa kuan.
1: Ayaw, di
0: madula. Kulpa ni madula. No, then pag August 16 da yun, muna ito, alas 2 sa hapon, open na ang gates para sa tanan. Unya, pagka alas 3, na ang preliminary games, tali sa mga local nga mga volleyball players na to. Pag-abot din alas 5 media, magsugod na dayon ang dula nila. No? So, atangin ninyo, kaning weekend na to, puno ni Skalingawan sa Dakbayan sa Cagendior, hatod gihapon sa ato ni Mayor Clarice Uy, Kapitan Alorna, Kapitan Kikang Uy, o sa tibok, pamilya ni Mayor Clarice Uy. Kasi nan ka, almost 1,000 ni ka-ticket siguro. No? Iyang palibre. No? Medyo...
1: para po din sa ato kapistahan sa siyudad, ha?
0: Actually,
1: kabibo atong fiesta sa
0: nahitabo ni tungod kay sa hangyon ni Mayor 2 years ago, grabe gid niya nga negotiate nga matinuod ni nga magsangka sila dinhi pagid sa Dakbayan. So muna nga ang mga volleyball enthusiast, ug dili lang enthusiast, pati kita, no, nga mahilig yun nga po sa bunal-bunal sa bula.
1: Oo, mahilig. Kadula lagi ko ara sa mga.
0: Oo, dula. Anto dron, dula ang nga punta sa bula.
1: So, perme.
0: Ah, volleyball. So medyo bibo ang weekend karon sa Dakbayan,
1: yes.
0: No? Muna nga tas-an nato gamay atong pasensya og balukong ta sa mga traffic sa atong Dakbayan, no? Pero naning kamot atong RTA gihapon nga mahapsay ang dagan sa traffic kay i-consider ginato ang kapistahan daghan bisita.
1: Yes.
0: No? So atangi unya ang ato ang
1: ade imo na magisugdan sir, ato na sugdan.
0: Oh, ang dula, ang para kang kikang unya og diri pa. No?
1: Lipod,
0: so painit sa atong kabuntagon.
1: First 20.
0: Ready na ba itong technical? No, magbuntag dahil sa itong mga technical, no? Rod Constantino, si Lawrence Macale, Darwin Basilan, Harry Tibon, o ang team leader, Ryan Fuentes. O may buntag usab sa itong Department Manager sa City Information, Sir Jade Adeser. Mm. Kauban sa atong buhat, taga City Mayor's Office, may buntag ninyo.
1: Ma'am Sheila.
0: Ma'am Sheila, no? Ma'am Kansay. Dayon, tanan, no? Nga, naningkamot nga mapabibo o maplasta ng mga kalihukan sa pista. Atong hinahinayan, yes, yung isgot kay taas niya itong oras. By the way, Juntal, sa ating anunsyo nga, after ano nga itong program sa kahukap nga itong registration, maputol ta, mag-extort ta, pero magpadayon ta sa itong Facebook Live, mintras mag-draw pa ta, hangtod sa 330 ni
1: ka... mga nabilin nga libre.
0: Libre ni nga tickets, hatod ka na to ni Mayor Clarex Uy, uban sa iyang pamilya.
1: Okay. Sige, first 20.
0: Makita ninyo sa screen, Aron. Katong mga viewers na to, malingaw sad mo nga magtanaw sa atong random name picker. Ang tawag ani nga, murag ruleta. No? So, ang naka-join na ni, mga 1,000 plus, no? Ang ga-join, pero kaluoy sa Ginoo, 330 ra gid atong ma-provide ani
1: sila nga pa man pud unya kang cupcake unya kang
0: di mo mudaog din he dito mo kang cupcake makadaog sige lang ka
1: sige
0: first 20 atong i-flash sa screen dayon ang mga mananaog sa libreng ticket para sa Chuko Mocho og Creamline.
1: Okay kana
0: ini first 20 ni sige ang unang mananaog, congratulations Ivan Requirme,
1: Joe Makarob,
0: Christina Sogok,
1: Kimmy Kish Dora,
0: Joan Danias,
1: Kim Clapero,
0: Diane Francis Salvador Portrias,
1: James Carlo Bungkas Bayantong,
0: Jing Juliano Pipito,
1: May Ann Sarmiento,
0: Stephen Christian Laguang, uy, ito din kauban o,
1: Ostesian Abelia,
0: Renrose Goldie Casulo,
1: Margie Bernaldez.
0: Dayon si Annie War. Kani sila.
1: Ipangpalim mo nila ang pangalan.
0: Facebook page. Name man nila. Medyo ang uban ni. Kanang medyo na ilang Ilias or kani bang
1: gipangbali lagi.
0: Dayon gipangbalintong uban Ilias lang gamit.
1: Kanang pero Annie War ruina man
0: oh. Muna gani ruina gani.
1: Annie War nas gansan. Ana Marie Gonzalez, Nangitig Go Philip, Nak Ana, Akampado, Samsam, Bibiroso, Pakliat, Cabanes.
0: Mo ang first 20, no? So, ang pag-claim ani kay wala ra batay trabaho ugma, ditso na mo mo-claim after ani nga program, maka-claim na mo sa City Mayor's Office, look for Miss Ara Bulising.
1: Okay.
0: Ato lang mo sa City Mayor's Office, dala mo ID or proof nga inyo ng dala niyo cellphone nga inyuhan ang account.
1: Ipangkuha na ako. Pwede ninyo nakamonitor mo ni screenshot.
0: Screenshot ni and adto rin mo sa Mayor's Office, look for Miss Ara Bulisig, no? Ara Alicia May Bulisig ba yan pili na?
1: Bulisig.
0: Tawa, all right. Dagan siya pili or daba na baka. Karon sa yon. Na? So, okay na, no? Ang ato ang first 20 winners sa libreng ticket. Hatod ka na to ni Mayor Clarex Uy, uban sa pamilya ni Mayor Clarex, no? Ang dula, tali sa Chuko Mocho Flying Titans?
1: Flying Titans.
0: Creamline Cool Smashers, no?
1: Chuko Mocho Flying Titans and Creamline Cool Smashers.
0: Dito ni Paygayon sa Aquilino Q. Pimentel Jr. International Convention Center, August 15 og 16. Kana siya nga ticket, good for 2 days na. Ang una, duha man na, gipilit. Mura green og white man siguro color, ha? Green og white ang color. So, og sa 15, ihatag na mo ang ticket para sa 15. Pag sa 16, ihatag na mo 16. Ay, gini ba ilo? Kaya basi hindi ka kasunod sa sunod ang tao.
1: Anyway, balo naman po sa ito. Okay? So, muto ang first 20. Og later na patay another 20 na food nga atong bunuton sa atong magic ruleta.
0: Ato sang i-greet din atong kauban ng mga department heads nga nag-birthday yun tal. Sa pagdaing adlaw, no? Atong pinakagwapo, ambungan, na city engineer. No, nga nagkabatanon.
1: Yes.
0: Nagkahumot pag-ayo.
1: Ala ka.
0: Engineer Joel Mumungan, no? Happy birthday. Happy birthday usab sa yagyapong ka-tandem, yapon nga engineer, nga atong head sa City Planning and Development Office, Engineer R. Dennis Cabrera, no? Muna siya ENP. Dagang kinig sumpay ang apelido. Pero engineer lang atong makuan kay panglapidan atong uban. No? Engineer R. Dennis Cabrera, no? Ato ang City Planning Development Officer sa Dakbayan. O, ang ato ay yung Clean Room Manager, Ma'am Elvisa Bing, mabili, no? May hutang sa inyong tulo. Hinaot nga daghan pang katuigan maabot sa inyong kinabuhi og pag-servisyos katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Happy birthday, belated ka na itong tanan.
1: Yes, and dire na ta sa ating mga nagunang hisgotanan na Sir John. Parang later po dahil natay dugang pang mga winners. Okay? Now, kung unsa ka bibo, mainit ang atong selebrasyon sa kapistahan sa atong dakbayan, mora og miduyog po. Nagkainiton sa panahon dire sa atong sunod, no? Bunga kini sa nahisinatian na ito nga hilabihan kataas nga heat index 43 degrees Celsius sinungdan. Ngayon naman sa itong syudad, may Rolando Clarex Uy nagpagawa sa kamanduan nga gikansilar o gisuspenso ang mga klase sa atong mga kabataan sa pampubliko nga tunghaan, preschool o gakinidayong sa atong high school, no? Now, kagahapon ni og karon, pecha 13 kagahapon o karong adlaw, so relax sa mga kabataan nya dahil while naka-relax may mo si gawas kay init na kayo. Puyo na mo sa inyong balay, no?
0: Unya nang hapon madto sa carnival.
1: Pwede, pwede, pwede kay medyo bugno naman. Pero sa karon kay labihan gyud kataas, no? Nailabi nato kagapang adlaw katong head sa City Disaster Risk Reduction Management Department si Sir Nick Abagat. Dagan sila kadawat nga emergency calls, sir. Sa ilang hangmatan kana sa 911 sa mga nakasinati o mga heat-related nga mga balatian, no? Illnesses. Muna nga ang atong man sa itong syurad, Mayor Clarex, nagmando yun nga ato lang sa nga isuspenso para nga di isad na ito masinatian on sa mga kaning mga kwa, no? Kana bang mga posibleng kasalikan. Muna an order suspending the classes on August 13 and 14, 2026 for all public schools from preschool to high school levels in the city of Cagayan de Oro. Executive Order Number 366-2026. Muli na. Kay para gyud nga pagbantay sa atong paghatag og dakong pagtagad sa ilahang kanang welfare sa atong mga kabataan.
0: Dayon atong klarohon juntab sa nga kaning executive order sa atong mayor 366-2026 is para lang sa public schools from preschool to high school.
1: Yes, yes.
0: Kay naayuban nga mga private school nagpagawas pod sa ilang mga Facebook pages o announcement nga magklase sila.
1: Uh-oh.
0: Eh kaning atong executive order para lang nino ato sublion para lang sa all public schools from preschool to high school nga nasulod sa dakbayan. Ug ugaling man dunay mga private schools nga mo declare sa og buhay klase inyo pod na nga discretion, no? Kinahanglan mapahibalo pod inyong mga estudyante o mga ginikanan kay usahay mahatag og kalibog. Pero nakurat sila baya ang mga estudyante?
1: Lagi.
0: Kay giunhan sila himo og
1: suspension.
0: Nakurat sila actually.
1: Kay mayon unta sila gway klase.
0: Oh, na. Pero naagi po yung uban nga, nagibadlongon nga estudyante kay
1: then.
0: Nga nagpost na nga gway klase. Ngayon pagid nga nganong karon raman ugma mamatay na daw sila. Binuang gi kayo, no? Lagi, I don't know. Tungod na ni sa generation karon, no?
1: Lagi.
0: Ay first ani is 13 ra biya.
1: Lagi.
0: Hantod gi extend og 14. Niningon din to siya nga ugma lugar og init pa na mamatay na miyan so grabe unta kita pod mga ginikanan ato gyud batayan tong anak kay sobra na pod kini sila ka kani bitong og sa ato pang term bitong nga kaning binuang pamati na kayo ba kana bitong wala na sa ilang ginhawa nga magpost og binuang sa social media nga dautan baya na no unta nga magbaton pod no, og pagdisiplina ang mga ginikanan kay lisod na baya muna nga kinahanglan i-friend inyo yung ginikanan or kamo po ginikanan, i-friend yung anak sa Facebook
1: para ma-monitor.
0: I-block naman noon. Kay abig, nangayo o pang-eskwila yan to din sa free ride sa
1: Kitkay. Okay, so, although lugar kini, dala na po ni sa, well, suspenso nga ang itong klase, dala na po pag-aghat sa tuntunan ng katawahan, ganyan mo mag, na mga pamangno ang itong CDRND, no? Nga, kung ugali, wak mo yung klarong lakaw, Puyolas Balay. Nya kunagin mo yung lockout, itulong ayaw itulong ining labing kainit nga
0: gikan oras. Alas, unsa gito alas? Alas 8? Jeez.
1: Alas, oh, kana, mga
0: alas 8, paingon alas 3 sa hapon.
1: Oo, oh, kana. Grabe yun.
0: Mangiit na gid ang init na.
1: Ako gani, pag makagawas ko dia, bu, kana yun, panington yun, no? Alimuot, igang init. Mugina, ang 43 degrees Celsius.
0: Kay ang...
1: Nanana sa danger classification.
0: Kaya itong Wednesday, abot yung 47.
1: Jesus, ginoo ko.
0: Tingala tatong Wednesday nga unsa man nga bisag atong aircon
1: dili kaya
0: taas naman kayo ang thermostat nanas 18 high na ang kanayang fan
1: dili gyapon ka kaya
0: murag naging ang kainit so medyo gitanaw ni nato kang Sir Nick nga mo to 47 so medyo init gid kayo pero kagahapon karon og ugma is Ana siya sa 43 degrees Celsius. Pero init kayo na.
1: Init kayo po na. Oh,
0: danger na lagi na. Matod pa sa itong CDRMD. No? Mm. Kay ang natural na sa ito, pinakainit na ng 33, 32. Mm. Pero karon ni taas ng 10 degrees Celsius. Oh,
1: 42 to 51 degrees Celsius, nananasa sa danger classification. Maka sinatay na kay heat cramps, heat exhaustion, and prolonged exposure ani, resulta sa heat stroke. So, yung bako lang. Oh. Ayaw yun, no? Likay-likay lang sa ta. Kung mahimo, palandong lang. O kundi, puyo oras balay. Kung mahimo
0: ka. Grocery ka nga, magdala kang itlog, ay gid ipadugay sa maluto, kwan. Maluto gina. Hard boil gina. O mabuak po. Ditso gina. Kagay gina. Luto gina ditso. Medyo init gina.
1: Gani. So, hatod ka ron, ha? Watay kuan. And, ugma. Pamangganing, sir, ho.
0: Kini ugma.
1: Ugma, 43 gapon. Sus,
0: kinoko. Okay. So, na ni ka-advance ng atong CDRMD o ba CIO nga inform na tong tao no sa mga di lang kay balita but appeal ang weather condition kay balita man sad ni
1: gani.
0: O gani bisag gaulan ang atong CIO adto gis field no mag-check sa mga dalan nga dina magian no uban sa atong CDRMD dayon maghatag dayon sa newscast maghatag dayon sa updates kay ang saligan biya sa information sa tao is kani biyang atong CIO na mag-partner man ning CIO og CDRMD dayon pag-asa so dali kayo ma inform ang tao sa atong lagay ng panahon. Lagay ng panahon.
1: Lakat sa panahon.
0: Pwede
1: rin po ng lagay.
0: Tagalog man tao ko. Di ba, yun si Baron sa una. Kumustahin natin ang lagay ng panahon.
1: May lagay ang panahon ba?
0: Nitubag na yun si Juan Falbier nga. Gabitay-bitay. Tabiog-tabiog yapon.
1: May lagay ang panahon, no? Anyway, basta kayo manala.
0: Nakasapon pa ba ka ni Senator Juan Falbier?
1: Yes.
0: Tiguang na gida.
1: Let's do it! Let's do it! Siyempre, napausahan ng let's do it, Bea.
0: Pero, ano nga panigarilyo ng yapon ka?
1: Awa man siya na ingon ganyan panigarilyo. Ingon man siya minimize lang. Anyway, oy, muna to. Another 20 tickets sa mundo, eh.
0: Another 20.
1: Para sa atong kuan eh. 20 ka mga winners for the kuan kana.
0: Ruleta go. Up. Pick a random name. 20 names. Sige.
1: Kuya, wala namang pangalan tagtulo naman. Josephine Hapos Inubio. Kimi Kish Dura. Jaisel Bacol Micaballo. Bob Andrew Villanueva. Ciara Jewel. Charmaine Panyo Dabaho. Cassandra Sina May Velez. Enchang Teodoro Nabanggi. Iris Casimiro, Joel Poblete, Mary Jane Lagrada, Ninja, Ariver Malak, Cindy Bangano Galarte. Ninja ba ito, gano?
0: Choy Dudong. Dudong Choy.
1: Dudong Choy. Jan Mateo Flores Banuag, Joe B.
0: B. Joe.
1: Oh.
0: Lyra Luban. Kirsten Dane Arabala, Ryan Ave, Ubay-Ubay Domingo. Ano?
1: Ryan Abi? Ubay-Ubay Domingo.
0: Ryan. Rian baka na. Lean vibe.
1: Kaya, okay. So, muna.
0: So, muna ang second 20. Ika-40 na to.
1: 40?
0: Ika-40 na to. Nga,
1: so, kuwan. Mutang itong mga winners.
0: Congratulations sa
1: first 40.
0: First 40 nga nahimong mananaog sa libreng ticket. Atod ka na to ni Mayor Clarex Uy, yung pamilya ni Mayor Clarex Uy para sa Kalingawan. Nga volleyball, no? Tali sa Chukumocho o Creamline Smashers.
1: Okay. Na dere sa ta sa lapas gutanan kagabog adlaw magsud hing pinag isugdan ang alapad nga road clearing operation. Nunot kini sa atong pagpaningkamot nga at mahawanan ang kadalanan kay kadalanan para sa mga sakyanan. So kagabog adlaw magsud gisugdan og nagparaan karon adlaw gisugdan kagabog didto dapita sa may merkado Kugon diin nanguna gyud ang atong co-chairman si retired police major si Bastian Chua Jr.
0: Alias Basti.
1: Alias Basti. Kuya, wag kayo. Ay, kuhan ka. Nag-explain siya.
0: Ito na yung pasabot yung tal.
1: Sige, sige.
0: Ang purpose aning road clearing operation, dili ang tuyo ang mga vendors. Tungod kay ang giuna sa ato ang task force road clearing is ang Kugon area. No? Ang tuyo, gihapon ani, pag-clear sa kadalanan, aron maka luag-luag sa atong kadalanan, walay maka-obstruct sa atong kadalanan aron maayo ang dagan sa traffic. No, muna ang usa sa purpose ani. Dili ang purpose ani nga kuhaan og panginabuyan atong vendors.
1: Operasyon, wala na dili na
0: mao. Di na mao ang purpose. Na una lang yun nga diha ang una nga
1: kaning napoy magreklamo nga mga motorista actually.
0: O muna nga api lang mga kani atong mga sidewalk, no? Oh. Mga pedestrian, no? Mm. Kay actually dugay naman kay Nejon Tabs, yeah. No? Balik-balik nga hangyo. Remember mo ni ang usa sa rason nga ang mga night market vendors na to wala pa nakabalik, no? Kay una dili mo tuman sa kanang ilahang marker, asa ra sa taman, basura. Then kana pong mga sidewalk vendors, unfair po na mo duha ka dagway atong tanaw na ni. Sila nga naglukat og mga business permit, nagbayad og sukay, nagbayad sa insaktong buluisan sulod sa merkado. Og kani po dayon sila nga kapila na gi-reprimand,
1: gani,
0: gi-istoryahan, gihangyo. Pero wala nagtuman, gani, wala. Tinsa tinuod lang, prangka-prangka ang istorya, wala ni mga naglukat og permit. Na wala ni naglukat og permit ni pod ni sila. Hmm. And then kani pong uban pod, sige na ba itong murag mag hide and seek na lang, no, nga every time nga mulabay ang RTA,
1: dagan tago,
0: isuksok lang gamay si Skinita.
1: Murag Taman Jerry lagi.
0: Oh, ipagawas na pod nila ng baligya. So, kapila naman ni gihangyo. Gani nagpa-presscon pata.
1: Prior
0: ani, unya gawa sa presscon, sige na ning buhaton before, yes. No? Ang usa lang gyud sa instruction ni Mayor nga dili pasipad-an ang mga vendors, no?
1: And wala man, wala.
0: Oh, wala yung pasipadaan. Kana siyang gigupang guba. Gadagan lagi na, viral lagi na, gipang karate ko, no? Actually, wala yung pasipadaan ng vendor. Mm. Gipamiyaan na nila ilang mga gamit, o katog na labyan nga mga vendors nga, gitagaan pag chance nga, kwaon ang ilahang mga baligya, ilang mga display, padaplin, or ibutang sa insaktong, katong nag-extend na, ibalik sa ilang mga stall. Katupong ka nang nakita ninyo, gipang biyaan na yun, Tabs.
1: Gani.
0: Ang purpose na is safe keep na nila dito sa tong RTA o sa City Engineering Office man siguro na gibutang, nga pwede ninyo nang i-claim dito kay inyo man ang gamit, no? Kay naka-obstruct man lagi. No, muna nga, gikarga na sa tong kuan, no? Kay di po din mo nakuhaon, ibalik na po na nila din, ha? So, kana ba? No, unang duha ka ang gulo atong tanaw na ni og ang gibuhat ba nato is makaayo sa kadaghanan or atong gitolerate ning mga
1: gani
0: nagpabadlong unfair sa mga nagtarong mamaligyaay, yeah?
1: And sa mga namagod tay magkakakitan nga mura og moingon dayon nga wa kunoy kalit-kalit lang walay gibasihan nga mga balod noon, ibalik nato tobe nga naay balod noon naay ato gid subay ani nga mga ordinansa og memorandum kini. Executive Order of course 358-2026 og DILG Memorandum Circular number 20 ato pa rin 2024, ha?
0: Actually tulong na ni. Yes. Tulong na ni ka Memorandum Circular sa DILG.
1: Oh, may napagi DILG katoday yung 2022.
0: Oh, 22 pa.
1: Oh, di ba? Gidasig pa magani ang mga kabarangayan og ang atong city government, especially na gyud ang mga kabarangayan, sir. Nga ilahan na gining ipatuman ang clearing operation.
0: Citywide niya?
1: Oh.
0: Kato lang gapon, sampo lang to sa Kugon. So citywide ning operation mo tong gihangyo uban gani atong Liga President, uban atong Vice President sa Liga ng mga Barangay pag presscon din he.
1: Magani.
0: No, aron ma oh, na si Kapitan Marlo.
1: Wala ni sa presscon.
0: Wala siya si
1: kani si Kapitan Bagtong sa Balubal na that time. But sila sa Liga, sila sa Attorney Igay,
0: sa RCB.
1: And of course, si
0: Kato, RTA, sa Engineer Oclaret.
1: Oh, Kato,
0: si sa Task Force, kaning road clearing. Si
1: para itong prior, ani, katong presscon. Kaya katong presscon yun, nahimamat yun sa mga insakpan sa media, natubag na mga pangutana, on sa mga concerns. Muna nga ato na nang ipahibalo sila. Halapad ang atong pagpahibalo, ani. O dugay na ni siya ng mga kamanduan, ato lang yun nga, gipatuman pa. O hingpit pa nato kag ipatuman karong panahon na, okay? So I hope nga nasabtan, pero malagi magsirap ang simple man ganin sir, magsirap na lang, no?
0: And
1: padayon pa ning maipaygayon ang atong road clearing operation diri sa atong rekbayan, gani karon mura og gibalikan gyapon ang sa may Kugon area og sa sumusunod pa other pa sab nga mga area. While nga giaghat po dayon ang atong mga kabarangayan, ila mga lideres sa mga kabarangayan, mga purong barangay, barangay councils, within sa inyong barangay, kamo na mismo magpatuman aning road clearing operation.
0: Sugod na sila.
1: Yes.
0: And then, katubit ang ka-remember ka, John Tals, nga nag-seminar, dilito, nag-forum po, open forum ta sa katong implementation sa no segregation, no collection.
1: No.
0: And then, gi-appeal na ni dito ang katong pag-issue ng mga OVRs, no, labi na itong sa mga malapason sa ordinansa na to, nga tagaan o
2: OVR ang mga barangay. Aron mag-issue sila ng OVR. Part na ni siya, no? Sumpay na ni nga. Aron pa, dunay ngipon gyud ang, say mo, dituuhan ang mga, tanda lang, mga barangay tanod, mga barangay polis, na. So, naay, ang mo-issue po na niyo is ang council. No? Dili po ni ihatag sa ilang OVR. I think, marag ang treasurer man siguro mo yung claim ani diri sa ato. No din, mo-issue na yun ang barangay officials o OVR sa mga malapason, labi na, kaning mga illegal parking, nga kani bitaw kita ka jud tad no isa
3: Magnum fire alarm
4: igala ka jud no kaya ato sa migalang putlon ang ato migalang bilarang oras kay lang kayo kay dunay sunog migalan po sa tablon dia sa puro 4 barangay tablon agana ba kunong balay migalas palibot ta karon ato sa i-check migala tong sniper dewe si Arnold. Na-speaker siya, si Sniper Arnold. Okay, so kajut lang, no? Kaya tatong kaupan sa Megala on the way sa sinasangpit ng lugar. O niya, ato sa Megala nga, i-check siya si Sniper Arnold Megala. Kalabot Megala nini, no? Sa init magkukayang palibot, kagaya na sa kagabi po, doon ay sunog po sa saret. Although, di kaya ako, pero kini Megala, puro 4, matupas sa itong sniper si Arnold Megala. Nga, kanang lugar, puro daghan, gagmay nga balay. Sa palibot may gala puro 4 I don't know kung sa exact kuang ini siya no ani kay nato sweet to dia basta kay puro 4 barangay tablon so ato sa check na sa niya ato nga sniper may gala no niya ato sang gusto may buwan may gala binagi sa atong kapitan dia or si kagawad kuan kini bang hakutin babi hakutin namatay sniper dia si Magnum din may gala oy gusto nato may buwan sa may gala kini gingong dunay alarma sa kalayo may gala kay di kita mong kumpiyansa karon no. Yang atong dirigyan sa Bureau of Fire Protection, sige may gala o pahinom-dom kayo, kanaadlaw. Kung mahimo nga bantay kita, amping ta may gala sa lugar sunog, kay dali kayo lugar mo, mo sila o may gala ang kalayo, ilamin tungkol sa sobra ka init may gala karong nga panahon na. Nyanas, bigas niya. Yan to say check itong kwan. Si Arnold. Sige, sige, retso na, no? Sige. Ato sa nga kwan itong sniper may gala si Arnold. Sige, Nold, may nga, ilo Nold. Arnold. Hello, Sniper Arnold.
5: Hello,
4: Arnold. May butang mo.
5: Hello,
4: Arnold. Arnold.
5: Yes, sir.
4: Sniper Arnold. Magnum Jewel ni. Magnum Jewel. Arnold.
5: Magnum Jewel. May butang.
4: Oo, so, saan ang sunog niya? Kaya ano pinas sa 4-4 tablon?
5: Audrey, bye-bye, Magnum Jewel. Naka-respond niya magdali ang atong fire truck din sa tablon. Oo. Pwede sa mga puerto. So, nagpanyumitin pa sila din, Magnum Jewel. Tumulo pa sila palaw sa
4: kalayo. By the way, kanang nasunog din sa mga residential area na? Balay na? Balay?
5: Balay ni kanyang Magnum Jewel. Light material sa nino niya. Nag-profit sila rin na kung balay rin nagyatangan. Kaya aron din yung papel sa sunog. Although, nagkabulo pa. Duwara ka, 5-3 na na din ni Magnum Jewel. Aha.
4: Kanang area nga nasunugan, Nold, sa mani, dagha mga balay sa palibot niya, karon?
5: Oo, kuwan mani.
4: Residential?
5: Mga kuwan mani sila, mga... Kanina po ba, area yun, Manong Joel, kuwan niya siya, 14 dagana kayo sa mga balay din eh.
4: Aha. Okay, so dagha ng balay sa palibot.
5: Nagliniyang mga balay, ha? Kung huwag to ka sa nasunugan, karon, dinis yung kasunugan, truck, ha? Tao lang yun, no?
4: Okay, mo ba? Di makasulod ang truck niya kay gagmay kay dala ay puro 4 ka nang may pabaybay pabaybay
5: truck na may dala tinga magaingon yo ang guwan sa ka truck andra ta ko truck para sa niya tong fire truck karon. So ang atong fireman lang ni sulod dito sa area yung sa nasunugan nga ni kuan lang no sumpayan lang og kanang
4: hose sila o sumpay-sumpay lang sumpay-sumpay. Okay, so nol karong nol karong
5: gabulo na pero murag akong nasinta dali. Mura garang-arang naman, oh, kaya puti naman ang aso niya, sama kanina nga gabi ka ito.
4: Okay, Presidente Lord, just kung puti na siya, so nagpasabot na nga lugar, medyo na-control lang kalayo. Kaya kung itong kina...
5: Medyo Magnum Jewel, pero ano yan, kabulog niya po sila kanin Manuel Berto, kaya ipresintahan yung uban ng mga balay, kaya dikit-dikit yun, dikit-dikit yun.
4: Sige, no? Okay na, murag nakasulot ko na lugar, ha?
5: Manisip na yung motor, huwag na yung motor mo lagi sa payong ng balay, manisip, no?
4: Oo.
5: So, karon nagwapata, nagpalayo sa gamay, kaya hindi naman na ito mabati ang tawag ninyo kay Saba kayo ang ganing guwan, ganing fire truck.
4: Okay, so sa imong tanaw, Nold, pila ka balay ka ang kwan, no? Nakasulod ba ka? Pila ka balay
5: wala
4: ka?
5: Wala pa ko rin sulod dito ba?
4: Wala pa.
5: Pila ka balay ko. Mangutana siya ko, Goro. Pila ka balay na sulod. Dari,
4: ha? Aha. Uh-huh. So,
5: Pagam, gulila na mag-istorya sa ilang wadri. Kaya pantero, pero...
4: Ay na, mga kwan na at least karong panahon, ha? Sa imong tanaw, medyo ni...
5: Mangutana siya ko rin.
4: Oh, ni puti-puti na ang aso, ni puti-puti na. Ni puti-puti na ang aso niya.
5: Ah, usara magnonjon, usara kabalay.
4: Ah, usara.
5: Oh.
4: Ah, okay, so
5: usara kabalay ako pa dito sa hat lang. Tapa lang kayo rin sa kuya, tapa lang kayo sa mga atras ko.
4: Mhm. Ah, okay, so usara lang kabalay, so siguro na dali na dala. Oh.
5: Ah, ang tanya sa balay nga nasuno, Magdong Inday Ramos daw.
4: Inday Ramos?
5: Oh, Inday Ramos.
4: Aha. Okay, Inday balay Ramos.
5: Balay siya, kaya duha ka ang dana niya, niya na extension sa taas, balay itong open lang itong sa taas. So, medyo nahinay na, medyo nahinuran na sa layo. Ah, medyo wala na nabalaga ang mga tao din. Palong-palong na.
4: Kuyawa din na, no?
5: So, wala ba kita ito pangutara sa itong mga alagan sa Euro, no? Kay gusto ba sila, kabulong sila ganun yung maneuver.
4: Mm-hmm. Okay, so, muna ang at least pinaka-importante niya, pasig doon na siguro ay nag-bucket rally niya, nag-tinabanga sila before niabot ang bombero, kay wa naman makatabok. Kaya kailangan nga balay nga nasunog niya, Nold, ang iyang kilid na daghang mga balay sa iyang kilid?
5: Ay, ang tinig niya, mga light material, yung mga balay niyo ba ni Magnum Jewel, no?
4: Oh, light material, so,
5: na yung ba na quadboard na mga cladding, pero masunog ba niya muna kung may gusto kalayo, so nag-profit niya ba ng pangayari sa kuhan. Ang karatilis na mga balayan niya, pambubahan niya ang tubig, karon ang kainit sa kalayo, hindi makakuhan sa pintal.
4: Oh, correct. Mungin na siya, no? Dapat ang kananasunog, lugar, di na kasi sila concern na kay sunog naman, pero ang ilang concern na kanang kilid gyud kanang wa pa masunog mo manay birahan.
5: Ang mga tao diri mga Jewel nag gabis lang balde nga mantuman man di tao tabang-tabang sa kwan aron makuan ang kalayo.
4: Mhm. Okay, so karong panahon na makita na ni mo daon sa manay kuan na siya kining niputi na gyud ang aso kay usara man kabalay.
5: Ah, niputi na ulo manong Jewel ang kanang nasunog diri manong Jewel kuan man siya kanang concrete nga balay, no?
4: Ah, concrete? Oh, duha kang dana?
5: Concrete nga balay, ang tulog niya. Wala sa kapalong siya, hinugdan sa tulogan niya. Kaya, kaya na pala ito na maipawad niya sa kwan sa fireman, no? Kung tayo nang...
4: Oo, investigation nila kay Kamulo. Pero karos pagkakaroon, Kamulo pagin sila o patay sa kalayo. Kay ang ila niya, murag ila maginang i-overhaul pa na nila para din na ganyan siya mag-aso-aso. Nol?
5: Oo. So, kaning makita na makita ba tayo ba wala kaya mag-iwin kung may istorya na ito kung sila karoon kung mahuman ang mahuman suno kung siya na yun ito istorya ako na nun.
4: Aha. Okay. Sige, Noldo, at least nang wala yung kabalakan niya sa mga nakita karoon kaya usalang ang balay ni Inday Ramos dua kandana ni siya ang konkrito ang gilamoy sa kalayo. So, dua lang ka bumbero nakabot niya wala ilain murag sikat alarm mo siguro ni.
5: Murag wala naman mag-bumbero. Hindi ako siguro na gano'n yung fire truck sa Agama.
4: Agama, doon naman na.
5: Nayabot nila fire truck. So, tulong na ka fire truck din.
4: Tulong ka fire truck. So, kahit kung simbakog lahi na niya, o napasagdan, dako nga sunog niya. Kahit ang palibot sa balay ni Inday Ramos, daghan mo kayo mga gagmeng balay niya, di ba?
5: Oo, gano'n. Mag-bumbero.
4: Sus, may
5: fire truck sa tablo no kanin sa puerto.
4: Oh.
5: Murang nadali ra. Wala na sila. Nalakay mga 10 minutes. Purot zero ni Malaya ni.
4: O, kadaghan na ba kay Dagas? Murang nakasulod na ko na. Kanang nasa kumpayong kasbugo na wala nga bahay, di ba?
5: Oo. Bawang nga, bawang
4: nga. Murang naisunod na nga ang iyang patway niya na siminto. Di ba? Na patway.
5: Oo, patway niya. Siminto.
4: Pasulod. Murang nakoy parinti niya. Nakoy gagaw, nagpuyo niya. Lugar pasulod pagikana dito sa unahan na bayo sudunon pagikana pero ang yandalan dia lugar kanabang motor ay makaagi ang sakyanan kung makasakyan ay sakyanan dia murag makaagi pero di na makabalik di na basta-basta makaliko o muna nga lugar
5: lugar ni Magnum Jewel so nanay taga user ni Magnum Jewel no
4: nakabot
5: no
4: aha
5: nanay taga user ni Magnum Jewel nakabot
4: nakabot na sila so nakabot na rin karong prona So sa imong lili sa kawalangan ng Arnold, wa nagay makita na tong gaso.
5: Ah, wala naman malusin na, ginagmay lang nga puti na, puti na.
4: Puti na lang. Oh.
5: Na pala sila na itom kayo.
4: Itom kayo. Okay. So at least nung salamat ta kay grabe ka init kay karon diha, di ba? Init kayo, Arnold.
5: Grabe init kayo. Grabe init marong din, di magkaya mo nagkainit, pero dapita oh. Karon.
4: Grabe ka, karong panahon na, murag kung tanawin mo, gapangiit ang kainit sa atong palibot, di ba?
5: Ah, marami po, magaling ka mag-lunusin kung mga 5 minutes, 10 minutes.
4: Oh, so, tago-tago lang yun, tago-tago. Kung may mo, payong ka niya or magkalok yun.
5: Ah, maawaman mo, maawaman
4: mo. Oh, kung may mo, na karton niya, iturong ang karton para linatanan ko. Kaya mas importante nga atong lawas mo itong sulbar, atong proteksyonan sa sobra kainit sa panahon karon. Oo. Okay, so, sige, Noldo, salamat kaya ni Noldo, kaya tumakaoban na naman po niya paingon. At least, nung, ang importante nga, wala na muda ko ang kalayo, natabang na ang balay ni Inday Ramos. So, pasalamat na, kaya kung wa matabang, simba ko, so, naidaghan na balay nga nas palibot niya.
5: Daghan nga, kaya malungkong
4: nila
5: matulog gani kung wa ito natabang.
4: Light material sa bagyo.
5: Pag kasunog gani, ang mga tao, din na tinabangay, gamit sa balderong makuha ng tulog, makuha ng sunog.
4: Oho. So under control naman ang sunog po niya karong panahon na. So wala na kabalakan kay under control na. May bawa naman ni muna kay kung puti unya wa nagay makita ni mo halos. So under control na ang nasangpit nga sunog. So di na mabalaka ang mga tao diya. Pero mga tao diya no, grabe la alsa baluta gid sila. Hakot yon.
5: Wala man inoon pero wa man taranta magnum duel do pero nakita man ako dunya nga wa ko.
4: Aba siguro tanaw nila nga
5: alsa baluta dili.
4: Oh,
5: tanaw. Nahita mo diri nang sila bagay no sila gipalong sa
4: Amo na pinakaimportante. Mo na pinakaimportante. Ayaw gid dagan kanang kalayo diya. Kon mahimo das magi para di nagin sa katabok. Mura na sekreto. Kaya imo nang biyaan diya, sigurado mo na nga lugar mo lamay na, dako na sunog, di na ka makaya na ito na. Di kay kakay bubiro na ay tubig, kung saan na ka o gawa kay tubig. So, pero kung kaya pa, mo na yung sikrito diya nga dasmagan yun niya, bubo, bunal, mo na yun ang sikrito para nga.
5: Mo yung buhat nila magdungguin, no? So, mo nang dalira kayo na palong ang kalayo. Ang magpingkod mo niya itong fire truck sa tablo, no, kanin sa first. Oh. Sa
4: pwerto
5: nga
4: pair
5: truck, so
4: dali
5: ra kay na.
4: At least kay na, old ra kay tablon ra ba na, so murag na tabok lang ilang sa kay na, tabok lang.
5: Oh, mawa, wala na yung 5 minutos, so kabot na niya.
4: Oh, dito kay, kwa na tabok niya, napay pwerto dool-dool, so muna nga na, kwa na, nakwanda yun, na lugar, paguman sa tao nga nagbira sa tubig niya, na aling bumbiro, so wagin makalamay. Pero sa'yo mong tanaw, ga, napasagda na, bisang pa, og siminto na, mulamay gina siya.
5: Mo yun.
4: Oh, mulamay gina, di ba?
5: Oh, pero bagay, hindi kayo po rin mga bumbiro. So,
4: salamat sa mga bumbiro. Kay,
5: mo gina, siguro, ang final ni Manong Joel, no, ay yung magkakop na lang mag-interview.
4: Sige, sige, Nold. Sige, sige, Stephen Arnold. Nold, salamat kayo mo, Stephen Arnold. Salamat kayo.
5: Salamat po kayo, Manong Joel. May God love yun.
4: Okay. Thank you very much. Rabate, Miguel, si Stephen Arnold Begala. No? Siya gina itong Stephen nga naagi sa tubangan sa sunog. Although, giingon, Miguel, ang tagiya sa balay, Inday Ramos. O niya, duha kandana ni may gala, niya konkrito nga balay. Ang naas palibot niya, puro gin mga kahoy na. Pero tungkol sa nakita may gala, pag tinabanga sa mga tao niya, nga mapalong gin ang kalayo, muna itong gingon nga, while ang bumbiro coming pa, niya makaya pa sa mga tao nga lusubo ng balay para palungo ng kalayo niya, buhat na gininyo na. Kaya kung inyo ng daganan, sigurado pag lamay ana, di na mo magliso nagtabang ana ang ultimo mga bumbiro, labi ng kahoy niya. Daplin mas bye-bye dia. So pagmuhangin na sa kaisa, sigurado may gala nga pagmuhangin, sigurado mga igsuon nga lugar maglisod ang mga bumbiro pag tabang niya na may gala. So anyway, sa itong mga kauban, undawin man dito sa area, pabuta na may gala. Kaya wala mo siya nga kabalakan, ato lang nga iskuta, ato lang lugar ato may gala nga padayon na niyang report may gala kaya kailabang unsay na itabo. Unya, kumusta ang investigasyon? Pila ba'y damage siya ng sunog sa usa ka balay lang diha may gala sa Zone 4, Barangay Tablon, aning atong syudad. Oras, alas 11:12 na.
6: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz.
3: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi, apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulok.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people, the Cagayanons. Isip higala ug adopted son sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni Saint Augustine sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga anda mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsuonang Pilipino, ug gatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingusan ako, okay na. Dito buhita ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Huwag na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano ng uminom ka may banggamot.
11: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
16: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy ka nunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Outstanding local youth development office, highly organized or highly urbanized city category and or youth development OIDU atong pizza dose ni no, so congratulations.
3: Gawas ni ini yung tabs na gipasidunggan ang SK Council sa Barangay Agusan human napili isip national finalist sa outstanding SK Council Barangay category, highly urbanized city category, no.
2: So sa mga kabatan-unan, sir, ga-excel ka punta.
3: Ay, oo. Oh, tanan lagi, no? Muna nga, tungod sa pagka-inclusive governance sa Tungdakbayan, mga senior, mga batan-on, mga youth, no? Mga igu-igo lang sa edad. Kita mismo, diri sa ato sa...
2: Mga igo pa mantang edad.
3: Maigo pa sa edad, no?
2: So, mga, muna nga... LGBT man ta?
3: Ha?
2: LGBT.
3: Ayaw lang ng tiguang. Lami lang terme. Ang PSKA nagsilbing premier national platform nga nag-ila sa mga innovative projects and exemplary leadership sa local youth, no, governance, pinaagi sa mga SK Council o Local Youth Development Office sa Tibuok, Nasod. No? Gikalipay sa atong department manager sa OIDU nga si Lord Saver Von Centina og SK Federation of Cagayan de Oro, Councilor Kenneth Sakala, sa maong kalambuan, ilabi na ang gianunsyo nga resulta atol sa kasulugan sa International Youth Day atong August 12. No, congratulations sa SK Council Barangay Agusan og sa kinatibuk-an sa atong OIDU. Dayon, Kuan Juntabs, murag, Kuan Mangguni, murag gwapo ang combination aning SK Council sa Agusan o sa atong SK Federation?
2: Lagi. And of course, lagi, no?
3: Lagi, no?
2: Nadumduman ko ito yung mga
3: ni Mayor. Apil ta sa intriga?
2: Nadumduman ko ito yung mga ni Mayor. Si Rikitang Angel.
3: Angel. Si Miss Angelica. No?
2: Si Mayor ba ito? Nadumduman ko lang.
3: Anyway, basta malipay sila. Malipay sa ta.
2: Ngalan ni Sir
3: si Angelica.
2: Adi, ikaw, lahi.
3: Ah?
2: Si Lord Saver.
3: Juntabs, naminaw po na ito ang taga-Marian Radio, no? Tara, listeners sa Marian Radio. Gusto mo madaog, no? Naagya po, nagpadayo ng ato ang raffle, free raffle ticket para sa maong volleyball game. Sunda lang atong mechanics and then ato ng electronic draw ang magbuot sa kinsay padag-on, no? Yes. Wala tayo
2: hold na game.
3: System ang nagpadagan ani sa pag-draw sa mga winners. 330 ni, napatas 100, napay 230, pwede pa may mumuhabol para sa mga draw, no? Atong mga listeners sa Marian Radio, nagpa-shoutout sila, no? Labi na si Ma'am Mirna Madihanon o si, napato isa diri, si Sir Romeo Valentino Catalan, no? Gikan sa Marian Radio, no? Ato din yung kahukap gihapon,
2: yes,
3: no?
2: Yes.
3: Salamat kayo tuluman sa Marian Radio, no? Nga tanan tig paminaw ninyo, may buntag kaninyong tanan og happy Higalaay Festival kaninyo advance tanan. Happy fiesta.
2: Yes.
3: Okay naman ni sila diya sa Cathedral, I think. Ilang station?
2: Morang diri sa Kuan kung ako sa.
3: Diri sa Cathedral?
2: Ba? Diri sa may
3: Cronin, diyas Cronin.
2: Cronin Village, a Cronin Hall. Sa Patrick Cronin Hall.
3: Basta nasa
2: St. Augustine Cathedral.
3: Compound. Nasa lagi, diya. Lagi. Naka-station.
2: So congratulations. May pagpaminaw na inyong taran. Okay? Anyway, mula to. Another pang winners. So, nauman naman ta. 20 ka po. 20. Parang 120 na dayon. Okay, so try na to. 120 before ta another pang sagutanan.
3: Plus, pila na ni? Plus 20?
2: 120 na dayon. Kung,
3: 120 na. Magawas ng 20.
2: Another
3: 20 winners para sa free raffle ticket. Free raffle. Sa raffle ticket para sa Dula, sa Chukumucho o Creamline. Sige, ako na.
2: Okay, bra.
3: Si Advento Ramos Aibo. Aibo. Talisayan Elma or Nopia Lovely Mars. Si Tabaranza Gonzalez Jackie, May Chan Alea, Mitch Tamod Ismiringhoy. Agoy, nagamit ragid siya. nagamit ra gid si Ismiringhoy. Gulba sa tamod
2: oh. Yawa sa inga.
3: Ano ang mani nga kwani? Mitch Tamod Ismiringhoy.
2: Yawa.
3: Ranile Franklin, Akma Noralin, JL Sabines, Maria Dinita, Stroas, Merckx Dan. Oh, Nining Bravo Limit, March Yare Crizel, og si Langlang the second.
2: Jodanel Arabala, Adelaida Gautiano, Ronald Beruan, Nana Mendoza, Jeremy Velez Lago, Geraldine Mendoza, amo na to? 20? Okay.
3: Ika 120?
2: 120.
3: Kita-kita ta og mapuhon no, yes, sa mga first 120 winners.
2: Sa mga nangutan, nangutan na to, doon sa akong pagkuha, pag-claim, dalikat naman sa City Mayor's Office karon. Pag ma-announce na, pwede naman ni Dre.
3: Look for Miss Aralicia May Bulisig.
2: Ay, nagsupay. Nagsupay pa niyo?
3: Abad.
2: Dago pala ganyan. Anyway, so, kato po, nagpansin ng Indoro, congratulations, another good news ni. Sa tingwa ka, makatabang pata sa ato, mga katauhan, pagkatang servisyo medikal, ilimina sa may JF Bora General Hospital, ang katauhan na ang atong kadakuan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, naghatag kini o mitunol sa atong dakbayan o endoscopy machine. Okay? Endoscopy machine tower. Nag-donate sila sa JRBGH para nga makatabang sa endoscopy nga aspeto, guban pa sa medical nga aspeto, no, sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang mga ekipo, usakin ka mobile medical cart nga gituyo aron hapsay ang og maorganisar o mapadali paggamit sa mga gagamitan alang sa minimally invasive procedures o internal examinations. Okay, kanang ginagmay nga mga surgical operation siguro kung wata masayo kanang minimal invasive procedures.
3: Ganap ito, tanawan ni mong esophagus. Ngana, muna siyang endoscopy.
2: Gani.
3: No? So, gidonate na. No, pero mahal kayo na ha.
2: Lagi.
3: Mahal kayo na gamit yung tabs. Di na, gamay na siya tanahon, pero mahal kayo na. No?
2: Ang lagi, special equipment pa ni.
3: Endoscopy machine. No? Endoscopic machine. Sa na pag-term. Sa hindi man ta, doktor. Pero muna ang procedure niya. Kanang.
2: Oo.
3: Susok sa imong tilaok. Ano?
2: Murag na may kamera, ana, no?
3: Oh, lagi na yung kamera. Tumoy, ana. Lagi, makita. Muna siya isulod nga kamera sa imong tilaok, no? Muna siya
2: wow, no?
3: Gadget.
2: Wow.
3: Kanang yung gadget, mga musulod sa imong
2: buwan. Muna, nakamahal. Kaya grabe man yung mga high-tech naman yung mga medical equipments. Dako, pasalamat sa atong hospital, sa chief of hospital diya, si Dr. Michael June Perez. Kaoban ang tibok kawani sa GRBJ sa mga nga donasyon. Kaya ako kining matabang sa pagpalikon pa sa adlaw-adlaw ng operasyon sa ospital o paghatag o mas accessible, efficient o dikalidad ka servisyo panglawas alang sa katauhan sa atong rakmayan. Personal ang gisaksiyan ni Mayor Rolando Clarex Uy ang nasangpit ka turnover sa maong endoscopy machine tower nga gidunar sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay, so muna, ang atong salamat kayo sa mga kadaguan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa inyohang pagpakabana o pag-abag sa dakbayan pinagi sa pagdunar aning nasangpit nga ekipo.
3: Kanang daghan bitaw ga sakit na to GERD, kanang anang sitaw na GERD, kanang bitaw acid ano? Reflux, kanang gastroesophageal reflux disease, no? Kanang bitaw sige kag tug-ab, sige kag sakit imong tilaok, katol. Kanang GERD muna, GERD na, GERD. No, GERD, GERD. GERD muna, GERD. Basta kayo, muna.
2: GERD.
3: G-E-R-D.
2: Parang ipikto muna sa sigla, siguro?
3: Apin na, sigarilyo. Tanan nga.
2: Okay, labot sigarilyo na.
3: Supak kayo siya. Tanan nga, musulod sa imong tilaok.
2: Ah.
3: So, apil na siya, kanang mga lining sa imong aning esophagus. Apil na niya, i-check. So, muna nga, kanang sakit sa imong ano yung ilong hanto basa paingon diri sa imong kanang paingon sa tinai
2: esophageal nga gan nga track
3: muna nga ang purpose na gamit kina everyday kina juntab so daghan kay gamit an

0: hospital staff sa kuban pa, sa nurses, doctors, taran. Okay? Anyway, another winner, 20.
1: Another 20.
0: Para nga mahimo ng 120.
1: Tanan, Jeremy.
0: 140 din.
1: No? City Hospital Lumbia, City Hospital kaning Tablon. Tablon. No? Sila ang Dr. Jeanine Makadaig, si Dr. Ferdy Miranda.
0: Yes, tanan, tanan.
1: Napuntay igala dyan, no? Si Dr. Rio, si Dr. Nicole Hojan, no? Congratulations po.
0: Lami may igala.
1: Oh, higala, no? Higala na to, no? O si Yahang Kwan, partner si Reggie. Lami ilang matcha.
0: Aray?
1: O nag-kwan sila dito o na...
0: Hilig na sa kagmatcha, no?
1: O, lami mo ng matcha. Niya, dito sila ga-pop up sa my Kings na event place dito sa my Uptown. Oh, suroy mo dito, no? Nakita ang BB.
0: Ga-healthy-healthy
1: na sa BB nga stall.
0: Matcha, matcha?
1: O, matcha.
0: Unsa nang matcha?
1: Match po sila.
0: Di, unsa maging ng matcha? Anong kwan ba? Unsa maging ng
1: matcha? Kwan man na siya. Herbal nga ilimnon.
0: Herbal?
1: O, herbal nga siya. Tambal man daw na. Pero butangan. Dagan siya mixing. Di lang ko kabalo sa pag-mix. Kay yung makatuon ko, di na ko mapalit.
0: Ano lang, pagpalit na lang.
1: Timplahan lang na ko siya.
0: Parang, ayaw.
1: Ayaw lagi. No? Suray mo, no? Sa mga Igala Eye Festival Market na to, no? Anong mga pop-up store na to sa mga MSMEs na to, kayo mo manis lang magpalambo sa ato
0: ikanin
1: niya, no? Ato gining suportaan atong mga MSMEs. Oy,
0: 98% to 90%, more than 90%, no? Ang sa MSMEs na to sa
1: Japan. Oh, magali, no?
0: Mo'y nakapakpan sa ato ekonomiya, okay? Anyway, another 20 winners for sa libre nga ticket sa PVL, Chocomocho Cream Line, Rosemay M. Encornal, Queen Hara, Princess Benzal, Daphne Grace Soto, Avavilia Chris Kimbo, Mirian Ang, Maria Angelica Velasincio, Rachel Boynay, Trixie Manla, Luis Gonz de la Cruz, Charame Minilingding, Eduardo Losero Pendre, Giselle May Cabrera Laraga, Mercy Ann Sena Sopema, Burgess James Bongado, Marvin Aurelio. Okay.
1: Marivic Handayan Palamamo, Alex Luardo, Karen Garley Madria og Arsenal Carmen.
0: Yes.
1: Pero okay. Anong ingon ni? Mangutan na lang ta sa tong technical ba. Anong naitagtulok ang ngalan? So, giun sa na siya pag kuha.
0: Ah? Ang system na magkuan. Ang system na.
1: Unsa ilang gi-entry dito sa ilang Facebook na account, di ba?
0: Amo na ilang ngalan gyud. Murag ang pag-arrange lang ani, ang nag-arrange ani kining system na. Ang spacing na himong kama.
1: Pero dili ni mao ilahang Facebook name.
0: Muna ilang account, Facebook name.
1: Yung account, Facebook account. Amo gina siya.
0: Mabita to ni ngalan ni Spring Hoy.
1: Lagi.
0: 1981. Kuya. So muna, 1981 muna.
1: So muna ilang igamit nga Facebook page.
0: Muna ilang mga ngalan.
1: Facebook account, no? Sige, kaya. Di man po na to sila ma... Mabadlong o dili sila... Kuan, di pa po na to mingon nga ang mo qualify is katurang insakto ang ngalan.
0: Basta kayo muna yung nabutang sa inyong Facebook account.
1: Ikaw, unsa to, di mong Facebook?
0: Wala ko yung Facebook.
1: Nadaan ko palagi. Oh,
0: kay
1: gandisensi ka dito sa mga Esmeringhoy group. Wala yung ngalan?
0: Wala. Di, ma-search ni mo siya sa mga religious items and religious nga mga groups. Naan ito.
1: Member ka diya.
0: Duga pa
1: sa dito sa Prayer Warriors.
0: Kana dito. Kanang mahilig sa mga kwan, kanang Bible study. Nadya.
1: Wala mo mga groups. Inaot yung magpadayon din sa mong mayon din natin.
0: Anyway, well, sa mga kwan tanong. Anyway, direkta, sa ka pa ang mga eskutanan? Uy,
1: ang atong CSWD.
0: Yes. Nag-distribute at nagbugas katong rice distribution project. Ito Martes, pizza 11, pagkapunapun ko sa first round of libreng tagnapulo ka kilo nga bugas adlaw para ka sa mga indigent families sa nakilang mga kabarangayan ng itong syudad sa Gindiro. Ang libreng bugas sa mga indigent families ubos kini sa programang tabang sa mga indigent nga individual o pamilya, tabang sa pagkaon o rice distribution project ubos sa local government support fund, financial assistance to LGUs sa Department of Interior, Department of Interior and Local Government kun DILG.
1: Kani okay? Jud atong klaroho na yes. Ang pagtumbok sa akoa na ni beneficiaryo no pinaagi sa community based monitoring system si BMS na to survey nga gihimo sa PSA no atong 2024 kay basin matayalan na po silang anong wala may nakadawat no ang atong gibasihan ani naraw ang list of beneficiaries ani pinaagi sa community based monitoring

0: System survey nga gihimo sa Philippine Statistics Authority atong 2024, no? Ang i-anunsyo na nato ang sunod nga schedule pinaagi sa pag-adto ninyo sa atoang CSWD nga opisina, no?
1: Pwede i-scanning ko na.
0: Kaning QR code, no? Aron may bawaan ninyo ang barangay o ang mga list. Dayon gitagan og prioridad ang mga nasakop sa vulnerable sector sama sa senior citizen, solo parents, persons with disability, indigenous people, o uban pang pamilya nga kulang ang binulan nga kita.
1: Okay. Muna, dagan lang muna yung mga pakutan. Actually, pwede niya magkuhan ang sa assistant, intelligent. Muna. Muna ni.
0: Mga frequently asked questions, mga FAQs.
1: Dagan na nakadawat na ni. And check lang ninyo, balit yung QR code ka ganina para nga diyan ninyo ma-check ang list of beneficiaries. August 11, 13, 50 to 15, Sabado na pa, 18, 2026, sa inyo mga kabarangayan ni respective ng mga barangays, alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. Okay? So muna, magdala og valid ID o barangay certification isip pagpamatod niya ikaw ang beneficiary. Sundan mo schedule, i-report tayo sa unsang mga irregularidad sa botan sa CSWD o mga opisyalis sa barangay. Okay? Kung doon na mga matikdan ini. Okay, so kana ang pagkaponapod sa tagnapulo ka kilo ni nga bugas maiso. Okay? Anyway, diri po sa ato nagbayan at pong yatiman po sama sa mgingon nga tumilabay ng adlaw sa kaganina, sir, nga another round of People's Day for the persons with disabilities. Okay? So
0: mikabat na po sa 1,774, no? Ang ika-second day na to, special edition sa People's Day diri sa atong City Hall, no? Gidumala gihapon, no, sa atong buutan, matinabangon, ug dunay kasing-kasing nga mayor.
1: Yes.
0: Kay moingon tag dunay kasing-kasing juntabs, kay daghan kayo leader dili lang sa tibuok Pilipinas nga tuod leader sila pero kulang sa gugma, kulang sa kasing-kasing nga pagpangalagad,
1: okay? O kulang sa compassion.
0: First time lagi nino nga ang usa ka bulan gigahin para sa people, mga People's people Day with disability.
1: PWDs.
0: No, dili ni sayon juntabs kay emotional kayo si Mayor Jun, no? Every time nga ikaduha naman eh, no? Ay katulo na gid ni kay atong una momentong launching, no? So ikatulo na ni nga hugna nga ay katulo na ni nga adlaw, do kanang 1774 managlahi ginagistorya juntabs. No, unay nakanindot sa kuano niya. Kanunay gid gipahibalo ni Mayor labi na sa tong mga kauban nga atimanon gyud kay ang kalipay nila ani dili nimo matag-an o kanus-a sila mawala sa kalibutan, no? Ang ilang gihambin nga balatian, swerte gihapunta nga kompleto tas lawas, no? Makadungog ta, makakita ta, makatilaw tag lami, no? Kaning makadungog ta sa maayong balita, no?
1: Gani.
0: So muna nga kanunay gid mapasalamaton tang naani sila, no? Kay muna sila ang kanang bitong kwento tapos kanang grateful kay nga mga tao nga bisan sa ilang kabilinggan muduol sila kay mopahiyum gyud, no?
1: Gani.
0: Di sila kaila na mayor, no? Dili sila parente, pero ang ilang istorya daghan kaayo gyud, no? Medyo dako kay kalipay gyud sa tong mayor, no? Gani, usay mo lantaw man ta labi na katong mga disabled jud kay ang uban ani jud mga representative raman kay di naman gid kaya nga manhi sa City Hall.
1: Ilan so na mga kabanay.
0: Gi-allow na, no? Makita nimo nga bisan sa ilahang kahimtang labi na tong mga dunay problema sa mata nga maglinya gani sa magtinabanga sila, sila gani mismo nga dunay mga kapansanan mahimo magani nila ang pagtinabanga unsa na lang kakita nga insakto, no, labi na tong mga buta, no. Makita nato nga i-guide sila sa isa, mag-train din sila ba kanang magsunod sila mga 5 ka buok, 6 ka buok para pagpakita nga nagkayusa sila, nagtinabanga nga bisan pa man sa ilang gihambin nga balatian, nagkayusa, nag-cooperate og labaw sa tanan, mi kuan ba ni paambit sa kalipay sa ilang kinabuhi nga midalikyat dinhi sa ato ang City Hall pinaagi sa programa ni Mayor People's Day para pod sa exclusive PWDs, sa mga PWDs, no? Kaya siya butan ni siya juntabs, no?
1: Napay another round, ha? Napay another round. Kani magod para nga maakon gud mapuntanan, no? So napay another round kay best scheduling na magod other pa mga kabarangayan, muna nga ato na silang schedule para next na nagyapon
0: ang ika last ito, na na ika upat na no karong August 18 ang katapusan ng adlaw para sa exclusive nga People's Day para sa atong mga PWDs. First time nahitabo no sa pangatungdanan sa atong mayor no walay 75 years old na ay 76 no ang atong dakbayan pero mao pa ni ang mayor nga nagbuhat sigon aning People's Day exclusive para sa mga persons with disability.
1: Okay. So, congratulations kanin yung tanan. Okay. Og pabuta lang another pa ang schedule ani. Anyway, another winner po, set of winners are pila to pila na tanan?
0: 160.
1: 140. Idlaras ng 60 para 200 na.
0: Okay.
1: Sige, para 200. Another 60 winners, no? 60 winners for the libreng ticket sa Philippine Volleyball League. Sige, pick random ni na. Name, okay. Sa isinta na ni, para nga, okay, ato na ang sugdan sir ha. Ligaya, Natividad, Concepcion, Queen Heart, Caratol, Joby Abaw, Bibilin, Brian Fuentes, Leila Abba, Mac Lucille, Donar, Oka, Bache, Baliguat, Marata, Victor, Marvin, Hanlay, Cheryl Duterte, Savaria, Queenie, Kabugsa, Karunan, Sheila Grace, Danospil, Kabunok, Xiao Bai, Side vlog.
0: Agay.
1: Normal baklo. Mitch Amorio. Demot. Jan Mateo Flores Banuan, Kesia Ray, Dumada Kader, Kevin Kasika, Higinyo Masyado, Norabel Pontinias, Daulong, lain mag-aning ko sa.
0: Daulong.
1: Jay Bacalubio, Marco Rocha, Kuari Aborganzado, Abanganay, Marosan Gait, Pakdolerin, Jaina, Hastina, Akailar, Mariel Baldivino, Alfred Nanine, Rian Ibanez, Mac Gugo, Hinonti Maria Teresa, Raymart Enero Salinas.
0: Aljane, umana si Mercy ba? Aljane Marie Valeroso Palanas, Gleeworth Yana, Joe Habla Aryan, Ali Rafals, Angel Precious, Dimple Isalina Haraula, Jonalo Tanilon Bagtasos, Jeffrey Cabunok, AR John Hibanada, Junil Dato Dulay, Nance Pats, Cheryl, Dan Merckx, Jane Alabanza Beho. Uy, ito nang kuha, no? Assistant Department Manager sa SEBDA. Ubi ko masayo. Rosalind Tan, Vincent Idades Samalpong, Clint CJ Jan, Fuertes Unil, Jackie Tabaranza Gonzalez, Krisha Radasa, Rhea Tan, Doms Kainglit Rondahan, NN, Zia Zabia Zamora og si Holly Annie Holly Oli Annie.
1: Wow. So 200 nang talan har?
0: Oh, 200 na.
1: 200 ran kula pa ato na paspasan karon para nga basta kay pwede niyo ma-review na inyong mga pangalan di, okay? Anyway, sir, another kung natay PWD nga natay People's Day para sa PWDs, nagparaan nga po ito atong regular nga People's Day.
0: Oh.
1: Nga atong milabay ng adlaw dito sa may barangay Makasanding. Okay, nga di makabat gato sa 2,214 ang nabinipisyohan o nakabinipisyo ang naservisyohan sa atong mayroon sa Torsiedad, Mayor Orlando Clarix Uy, nga makakatawan diya sa may barangay Makasandig, no? Nga gipahikayo dito sa may Tibasak Covered Court, okay. 2,214.
0: Kaya dako kining barangay Makasandig,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Nga naay area dito sa may sentrong bahin, na po diri sa Tibasak, Biasong, Buenooro, kana silang area diha. So, maihiton kayo nga gitabo sa Team Dasig.
1: Yes.
0: Kailan ka ni Team Dasig?
1: Headed by Attorney Mel Cabanlas.
0: Nga anak ni?
1: Konsyal Attorney Edgar Cabanlas. Si Attorney Mel, palanggak is Makasandig.
0: Kayo, ato na lang yung ditsoon.
1: Oh.
0: Og na yung eleksyon sa barangay.
1: Ay.
0: Kung sa'yo yung daganan?
1: Pagkakapitan.
0: Ah, okay.
1: Kung naa.
0: Kung naa.
1: Good, naman yun.
0: Kaya, di ba po tayo ma-eleksyon ni rin? Kaya wala may barangay eleksyon pa. Pero, nagpakita na sa iyang interest. No?
1: Ang ngayon, sab? Ang ngayon.
0: Ang ngayon. Aktibo kayo.
1: Aktibo.
0: Wala gibiyaan ang katawhan sa barangay Makasandig. Muna iungid siya, palangga niya ang barangay Makasandig.
1: Kay and palangga po siya.
0: Oh, ni.
1: Sa Makasandig.
0: Okay. Sugod sa La City sa Buntag, nahidangat si Mayor, hangtod na human na lang, alas 12 sa udto nga mikabat sa 2,214 kakatawhan, wala gibiyaan, wala gipasagdan ni Attorney Mel Cabanlas.
1: Wow. So, congratulations.
0: No, angayan kay gud.
1: Angayan.
0: Angayan kay uban sa ilahang Team Dasig, no? Kung bakit nga lang, Team Dasig.
1: Sa may Makasandig. And yung mga kagupa po diha, mga tarong po, mga maligdong. angayan sab nga mahimong tikalagad sa mga katawhan diha
0: sa lakip sa mga nag-unang serbisyo juntams ang medical assistance, wheelchair, libreng tambal, yes, wheelchair o pagtubag sa inquiry kabahin sa scholarship program, job application, late birth registration, renewal of business permit o uban pang mga serbisyo nga gitanyag sa City Hall atol sa People's Day. Kay kaning People's Day lagi one stop shop ni para sa mga frontline offices nga gadad-on uban ni Mayor Clarex Oy para pod ma-avail sa katawhan nga di na kinahanglan mo ani pa City Hall labi na mga ginagmay nga concern apil ng mga traffic violations no na ang RTA na atong City Legal na atong CSWD atong JRB City Health Office so daghan kayo nga mga kuha na to kauban nga mga departments ang naa para pod nga matubag ang mga kinahanglanon sa katawhan labi na dito atong adlaw Lunes sa barangay Makasandig, no? Kauban ang team Dasig ni Attorney Mel Cabanlas, no?
1: So, naraw, nagmanyag raw si Attorney Mel, no?
0: Manyag. Kanayang abay si former kapitan o karong kagawad Sanchez, no? Kanayang abay. Laging, hapit sila, abigin na to, og nag-shade si Mayor atong blo. Hapit malaanog si Mayor.
1: Mura po kapit po raw si Juan Sergian Asuncion.
0: Hello, eh. Huwag mabata-bata gamay. Ay, congratulations niya sa Orot IPC og sa CHUD no nga gipanguluhan sa atong department manager Sir John Asuncion. Dayon ang ato po dayong kuan juntal sa atong pasalamatan atong CPSO ni Ma'am Merly Agustero kay grabe gyud nga left and right back and front nga request karon tungod sa pista daghan kay activities bunog kayo atong taga CPSO pero dasig gyapon mong serbisyo no.
1: Kuwano ba na sila? First attack, last retreat ang CPSD.
0: Yeah, dili pagyud ka recognize usahay. Nga dili sa to programa, di na to malimtan ang opisina sa CPSD, no? Ni Ma'am Merly Agustero, no? Salamat kayo. Yes. Abtik kayo. Yeah. Bye-bye, pero abtik sad kayo.
1: Speaking of Sir John Asuncion, kay dumduman ako tuod. Congratulations Sir John Asuncion kay dakos na kabahin sa atong 35th Mindanao Business Conference, no? Kay Sir John Asuncion nakita mo to na kanina. Nalakwita man ato ba ato ibalik lang kay siya man atong Lidipo Local Economic Development Investment Officer Lidipo. So usa sa mga nagdasig sa atong mga investors mo delicate para mabuog punan. So congratulations Sir John Asuncion, okay?
0: Pa shout out pod si Boss Remy Labiano, oy! No? Ang People's Day sa Upper Balolang at Xavier Heights Covered Court, no? Salamat kayo sa pag-anunsyo kay musulti yung tako nga ang People's Day nato sa Lunes dito sa may barangay Balolang. Mangutana ang takog aso dapit. Salamat kayo Sir Remy Labiano, no?
1: Sa civil rights.
0: Dugurag budagan siguro gid ni siya. No, uban ni kagawad Bation.
1: Ala ka.
0: Team Bation.
1: Sa tanan mga nagnaminaw nato budya si Marman.
0: Murag campaign manager ganin ni si Remy Labiano sa Team Bation sa barangay Balolang, no? Paki-announce sa People's Day, Upper Balolang at Xavier Heights Covered Court karong umaabot nga Lunes pohon. Kita-kita na punta, no? Mga lumulupyo sa Upper Balolang. Atong ipahigayon ang lain na punghugna sa People's Day ni Mayor Clarex Oy sa Barangay Upper Balolang Xavier Heights Covered Court karong umaabot Lunes. Gikan alas 7, hangtod alas 12 sa udto lang ang atong People's Day.
1: Yes, okay. Naminaw po si Marman, sakop ni kanikonsyal George Goking, si Kwan, Lolo G. Matupani. So, Marman, may puntag na. Huwag ta na, hindi ka man naminaw ka nag-monitor, okay? Anyway, Kwan sa ta? Raffle sa ta?
0: Sige,
1: ikaw. Ilaras na lato siguro. Ilaras ang sigwinta sa. Kaya parang matunga lang.
0: Ingon si Kwan Darwin, no? Ingon si Remy nga, salamat kang Darwin, kiss ko.
1: Allah!
0: Mukiss naman yun si Darwin. Si Remy ka Darwin.
1: Man na magka-kiss. Ay, isa'y sinta na lang, isa'y sinta.
0: Para ikapila na dayon eh.
1: Ay, sa pila na bilin, 130. 130 na bilin. Nailaras na lang 130 ah. Magka-politate.
0: Kwan lang sa 50-50, kaya?
1: 50-50.
0: Kaya makaginhawa tagamay. Okay.
1: Sige.
0: Tagbayin 5 ta. Ikaw na.
1: Okay. Sige. Be, para nga pick a random name. Okay. Right. Okay. Nara. ALCL Cubs, Lorenzo Ramonida, Vanessa Mabailan, Franklin Dax, Mary Rose Antero Cabahog, Joy Jovinovi, King Francis Racines, Lena Salon Gituaban, Danny Botanas, Queenie Kabugsa, Pritz Brasaldo, Warren Lusing, Jean-Marie, Janine Nunez, Janice, Jan Yuri Forton, Mary Claire Ladra, Kring Kring, Dahili Mercado, Kimikis Dora, PJ Luib, Laria Busulagat, G. Doro Tan, Kate Gasita, Asti Pakturan, PV Paul Salinas, Bots Mavs, Joyce Lucina, Javier Niza, Ligaya Natividad, Concepcion, Wings Amparo, Jing Juliano Pepito, og Arjun Hibanada.
0: O, dayon si Roger Dagatan, Margie Macas, James Gabs, Johnny Wahing, Jilani Mahasol Nagak Santua, Kisi Ladisla, Ash Joy, Jess Maglungsod, King Jan Bantilan, Rizel Cagias Bonite, Tyron Andre Balhon, no?
1: Atong
0: Kayla, Jalen Reyes Salaga, Aileen Ramos, Mercy Hagunal Saldivar, Nairin Quinn, Jade Sereno, Carlos Oralta Wabe Jr. og si RR Mabolok.
1: Okay, so congratulations.
0: Kapila na to?
1: 270? To 250.
0: 250.
1: So 250 winners na to.
0: Nabilin 80.
1: 80 na lang. Winners.
0: Winners.
1: At ito na lang karoon. Ilaras na raw niya. Pero sa di pa, atensyon ng magandawa pohon. Ang atong kuyugta sa serbisyo sa baryo will be on Balubal.
0: Barangay Balubal.
1: Barangay Balubal.
0: Kita ta, doon na po'y, I think, mga 30 ka mga parisan ang bukoson sa kaminyoon. Pinaagi sa kasalan ng bayan, hatod ka nato gihapon ni Mayor Clarence Uy, uban sa iyong pamilya.
1: Yes.
0: Ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo, dalon sa Barangay Balubal. Kanijon ta, tibok din yung City Hall. No?
1: Oh.
0: Katong People's Day kay di man to tanan. Katong naman tong frontline office ka kinahanglanon kayo kanunay. So kani, naagid tanan no ang ato ang mga serbisyo sa City Hall lain na punghugna sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo dalon ang tibok City Hall sa Barangay Balubal ha
1: Balubal sa segundo distrito na
0: Balubal National High School.
1: Yes.
0: Ang atong venue no alas 7 sa media na anata din ha hangtod sa alas 3 sa hapon og mo gyapon juntabs no ang mga serbisyo no daghan kay serbisyo unta maabil sa katawhan kay walay laing tuyo gid ani ni Mayor Clarex bisan pa man sa mga pagtamay, pagsaway,
1: yes,
0: pag-BIBI. Iyang giingon gani sa usa sa atong flag raising ceremony nga dili niya batasan ang pagbutang-butang, pagbalos no sa mga dili mayong pulong ngadto sa iyang mga kaatbang sa politika, no? Ikwan na yan po lang niya
1: ay, ang mga mogyan.
0: Iiway daw siya sa mga panuway.
1: Gani, mo gani, no? And of course, mamagin na batasan sa atong kaman sa atong sirad. Mayor Rolando Clarex, uy, muna nga, sagda na niya. Sige lang, kung sila gusto, inanay lang gusto po hatap, sagda. Yan po rin na niya, okay? Para nga sila may mas malamdagan. Muna, KSB dito ta sa Balubal, karong umabot sa Balubal. And Monday, sama sa Mgingon, ang People's Day sa may Xavier Heights.
0: Xavier
1: Upper Balulang.
0: Upper Balulang, Xavier Heights, covered court sa Maonga Barangay.
1: Okay. Anyway, hapit naman mapupo sa itong oras. But, nana, ang last 80. Last 80 winners, Hari. Last 80 na. Ba? Para nga maimunghan 330. Okay. 330 winners ni Magsoon. But, dito sa programa ni Cupcake, unya,
0: ano po yung lying live
1: 700 kapin
0: dito ka luha dito ka balo basta kay na ay
1: ako ka balo
0: ibasin makatapal ta basta kay na po more than ani more than aning 330 surprise ni Cupcake Unya siya na yung magbutyag pila ka buhok basta kay na gihapon ang Creamline versus Chukumucho nga free raffle ticket para sa maong adula ugma sa Aquilino Q Pimentel Jr. International Convention Center. So, no, nadumog yun.
1: Makatapal mga tani.
0: Tapal kita din. medyo mahal yun ang ticket. Tungod kay talagsa na kayo ni magsangka sila. Dinhi pa yun sa dakbayan. Tungod na sa paningkamot paghangyo sa tong mayor nga dinhi dulaon sa Cagayan de Oro. Atol pa yun sa Higalaay Festival na to. No?
1: Yes.
0: Salamat kayo sa paningkamot ni Mayor Clarex uban sa iyong pamilya nga matagaan o kalingawan, matagaan og dugang lingaw ang katawan. O kagahapon, very successful kayo ang free nga carnival rides and entrance sa atong Mary Rose Carnival hatod gihapon. No, grabe gini ang generous ni ang pamilya ni Mayor, no? Kay tungod yun na yun tapos na kanabi itong if doon na kay kasing-kasing.
1: Gani, gani.
0: Ay kining tanan nga mga paghangyo, mga generosity, o wa kay kasing-kasing, di yun ni mahitabo.
1: Pero di lang kay og gahapon ya, napay sama sa itong nalakpitan sa unahan kagay na karong pizza 18, karong sabi ni pizza 18. Sa ningad lang? Wednesday?
0: Tuesday.
1: Tuesday gahapon. Ah, Tuesday? Tuesday, no? Tuesday. So, kagahapon,
0: 7,000? Oo. Oh. Kagahapon ni suroy ta after sa tong trabaho ni suroy ta sa mga carnival gikan alas mga 5:30. Ang linya jun tabs giabot na dito sa may One Oasis dapit. Nga, Oasis. Uy. Oasis.
1: Oh.
0: Sa may Macalar Drive ba?
1: Oh.
0: Gikan sa main entrance sa carnival ni abot dito sa dapit na sa Oasis nga kaning gate nila. Na double na lang linya, double na.
1: Oh.
0: So atong estimate nara sa mga 1.5 siguro makita ani.
1: Oh.
0: Pag abot sa gabi eh, kay dinha naman dayon na manggawas ang mga wakwak sa gabi eh. No. No, daghan na dayon kay nitong ni sulod. No, pag sulod dayon, naagihapon atong pasalamat dayta no.
1: Oh.
0: CDRRMD,
1: yes.
0: Ternik Habagat, gagikan pagsugod hangtod na human gabi
1: ito. Naagi dito.
0: Naa sila ang atong user. Salamat kayo gyud sa CDRMD, atong RTA, salamat kayo.
1: Kapulisan.
0: Gipanguluhan sa ni Engineer Nonito Clarit sa RTA, ni Kabagat sa CDRMD, atong kapulisan Colonel Dexter Pahe uban sa yung deputy, no? Kay magmahay ra ba si Colonel Ray Tabuklaon sad. Lieutenant Colonel Ray Tabuklaon atong nanlan kay magmahay siya, mayon siya nga, ganun si CD Raman. Atong nanlan, no, tibuok kwerpo sa tanang station commander sa Kokpo. Salamat kayo sa pagpatunhay sa
1: BFP po, no?
0: O, kausay kalinaw sa Igalay Festival. Labi na gyud, no, sa atong city director, Colonel Dexter Pahe, uban sa deputy city director, Colonel Ray Tabuklaon. O, sa tanan, mga kawani sa Kokpo, no, o silang mga admin. Dayon sa atong kabumbiruhan na agyapon no ni Superintendent Lorono no ato agyapon igsuon sa lahi nga inahan.
1: Ah, okay.
0: No, magsuon mi ani ni Colonel Tabuklaon, ni Colonel Pahe, ni Colonel magyapon ning Superintendent sa Fire, Superintendent Lorono. Dayon pasalamat po ta abtik sad kayo. Ang ato ang Task Force Oro headed by Colonel Christian Uy.
1: No,
0: oh, may buntag diha Colonel Christian Uy, no? Abtik sad kayo. Basta mga Uy kay abtik to.
1: No? Oh. No? Nakabalik siya previously.
0: Oh, na siya mga reassignments before.
1: Nakabalik na. Oh, nakabalik na diri.
0: Oh, a spokesperson just for
1: ID4. Yes.
0: Wan pa daw siya to. I think lieutenant or major. Or captain siya, nahimo siyang spokesperson sa Fort ID.
1: Dahil nakabalik sa karon.
0: Oh, pagbalik niya, siya na ang head sa Task Force Oro, no? Nga kauban sa itong kapulisan sa pagpatunay sa kausay kalinaw sa Dakbayan. Dayon, ang ato dayong uban pang mga agencies, no? Salamat kayo sa pagtabang, labi na sa mga kaliukan sa Higalaya Festival. Dayon sa Mary Rose Carnival, salamat
1: sa management and staff.
0: Management, no? Nga, nalingaw kayong katawan na so, ang expected nga 1.5 to 2.5 na himong city mill kakatawan ang naka-avail sa free rides kagabi sa Mary Rose Carnival. Bibo kayo!
1: Dagko kayo ng ano, babao sa siligita o.
0: Oh, bibo kayo katong top spin.
1: Oh, oh.
0: No, bibo, balintong yung tabs.
1: Hala ka.
0: No, pero naay mga nindot dito gapon nga talanaon nga.
1: Ano yan?
0: Holdinghan.
1: Ah, oo. Oh,
0: oh. Nagsakay sa Ferris wheel nga nakaholdinghan.
1: Ano ba ito? Ganyan na ganyan malaguya
0: po? Nagsakay-sakay. Oh, ito nagsolo.
1: Oh.
0: Mura mag si Archie. Oh, sana?
1: Si Lawrence.
0: Ah, mag si Lawrence po, no?
1: Oh.
0: Oh. Ang muni ang toyo yung tabs, no? Kaya ang higala ay yun is pamilya. No? Dili lang kay higala. But pamilya muna nga gituyo ni Mayor ang mga activities ning ani nga magkabanding ang pamilya.
1: Yes.
0: Unya sakay pod sa panahon ang mga manag
1: uyab.
0: Oh.
1: Magsing-irog.
0: O magsing-iro kaniya pamilya, oh. Father and son, no, mother and daughter. Magsuon so
1: araka. So muna nagbalik-balik man.
0: Top spin lang ini, muna yung top spin.
1: Muna magbalik-balik?
0: Bali-bali.
1: Oy, ginawa ka pa sila.
0: Oh, like patong 88 nga bali-bali. Kani siya kuna.
1: Ah.
0: Ano na, magtiayon man sila, oh. Tapos yun po yung mga solo. Murag yun po ni si Apple Pipania ba nga magsolo-solo lang, no? Murag siya ginao, yung buhok. Naka-stripes
1: po siya ka po. Solo-solo.
0: Mumay ilang kalipay dyan. Oh,
1: okay na. Kung
0: sinigitaw. Na. O, oh, di ba? Nindot kayo. Nindot kayo tanawon nga. Tungod sa hunahuna ni Mayor nga mapabibo pa, labi na sa mga dili bitaw maka-afford sa mga rides. Though, naagit ang linya.
1: Gani.
0: No, kay limitado man sa unsira man ni ka-rides niya ang musakay kay 10,000 kabuok.
1: So, para maapod, dili pod kuan. Ano parang kamutan nga makakuan gyud. Oy.
0: Mga langlang.
1: Nanglanglang.
0: Mga langlang manan-aw. Inyo
1: ginagikuan ha. So,
0: bugoy gini.
1: Kami ni Darwin gano.
0: Bugoy na yung mga sakop ni Sir Nick, oh.
1: So, Darwin gini nagulang ko yan, eh. Bugoy gini Darwin. Hello.
0: Ug dili ni si Darwin, si Jomar, ane. Oh, na, pamilya, oh. Nagsakay sa merry-go-round.
1: Kana may ang magasakyan ni Darwin. Merry-go-round.
0: Pero lain mo kay Tiger man. Kabayo man to ato.
1: Carousel man to.
0: Carousel.
1: Gusto ko na to, kabayo. Kay Barto, kay
0: diba, makita ni mong hulagway sa pamilya, yung tabs, no? Nga og wala kay kasing-kasing dili nimo ni mahona
1: og gana nga, gani, gani.
0: Libre nga rides bibo kayo no nihilak itaw sa nanay
1: sus kay, sila, no?
0: Unya fake news tong ingon nga daghan na kuya pa na hapit lang kay tungod sa normal man gini nga
1: normal
0: gusto man makauna no abnormal tungod siya kay talagsa ra man ni mahitabo pero normal siya sa mga dagko nga crowd nga duda gay medyo malipagnan sa unapan baka nang ginhawa nga. Labi na nga, sagol na ang humot ane. Yun, ay humot og nangka, humot og bibingka, humot og santol. So, pero, medyo...
1: Isang patood, sir, o gugaling na inana, di kabalakan, kaya naman natong presensya sa CDR R&D.
0: Gawas po sa management sa kwa, na sila yung medics din ha. Ang Mary Rose?
1: Mary Rose.
0: Carnival, na sila yung medics. Nagdala kita sa City of Cagayan de Oro na to, labi na sa itong CDRMD, o mga nurses, o mga EMS na to. Sa
1: barangay po na.
0: Una ang Yapon sa barangay. Nagtinabanga lagi
1: gani,
0: na. No? So medyo, bapo kayo ang gihimo nga libreng sakay sa mga rides. Atol ni, mogi Yapon, pahinood sa kapista ni Senior San Agustin, nga gihanyag sa ito. Di ba?
1: So, pizza 18, muna yung pizza 13 kahapon.
0: No, kagahapon.
1: Another will be on pizza 18. Okay, oh. So... Oh.
0: Sinanay, oh, wala na'y postiso, oh. Lipay kayo. No, so, kanisya nga pamaagi, dili ni ingon para lang sa batanon, kung dili. Tanan eh, bata, tigulang, pangagmag dili, tambok niwang, pwede yung tanan.
1: And yang yung tudto ni Sir Nick, nga kung ugaling kagahapon, nakasakay na mo, karong pizza 18.
0: Ayaw na mong sakay.
1: Ayaw na sab sakay. Lain na sab. Tagaan na sab panahon na kuban.
0: Good chance na po sa kuban, no?
1: Parang sila na sab.
0: Lain na po nga city mail. Dili kay ang city mail mo. Balik lang gihapon kay libre ba ya?
1: Gani. Kuan na. Tagaan na itong kuan. Sinap tayo na lang gihapon. Mara mag-inay. Sinap tayo na yung manang yun.
0: Sa mga sayo pang adlaw dyan tayo, ni Suroy ta, mga alas 5. Puro sige na batanon. Ngalit niya. Grabe nga batanon. Pag abot na dayon humag pa ni hapon,
1: pamilya
0: na ng pamilya. No, murag na ni hapon daan, di dito na sulod na kaon-kaon, no?
1: Una pa ibaligya pag kaon-kaon sulod.
0: Una sa daghan baligya sa sulod, muna nga ang free ang rides sa gyud og entrance, ang mga baligya sa sulod, katulad yung mga
1: pusil-pusil
0: nga nay kanang bitong nay mga ginagmay nga
1: reward nga kuan nay bear to the bear.
0: Oh, nay mga hantak mo nang magkatag-tag og sinsiyo.
1: Ambot lahi mo.
0: Obos sa mga nana nga games. Inyo na dili na libre.
1: Kanina rides.
0: Rides sa ganang libre.
1: Okay. Anyway, oy, dire sa taas out chintag.
0: Balik yan na hulagway, no?
1: Grabe ka ni Darwin, you know?
0: Good morning, day, no? Sa atong higala, nga hapit na magfiesta.
1: Ay!
0: Kapitan Kakakyap.
1: Oy!
0: Hapit na magfiesta.
1: Alaka.
0: Ingon na ba siya nga padad-an ta or maadto ta?
1: Padad-an lang. Kay programa man ta na.
0: No, salamat kayo sa pagpaminaw kanunay, no? Kapitan Kakakyap, salamat kayo. Og sa ato pong adlaw August 6, no? Salamat kayo kay nakapabor-pabor po tagamay.
1: Ay.
0: Kuan ba mga inamigong hangyo ba?
1: Ala.
0: No, nga,
1: maya.
0: Makalingkod ta kadyot.
1: Makarelax ba, no?
0: Oh, makarelax ba. Salamat kayo, no? Kapitan Kakakyap.
1: Kapitan, maayong adlaw na nimo. Okay? 80 na po kayo mga winners. Last 80 na ni para 330. Tanan, no? Laras na har para nga kon ato lang paspasan na lang ito basa.
0: Abtan kita kalas dusi, no?
1: No.
0: Na pa ba itong ka-hook up ng registration?
1: Na,
0: ganda.
1: Hindi na rin.
0: Basi nasuko na si Magnum Joy Lacupo kay lapas at sas oras.
1: Anyway, sige lang, no? Another 80 winners, last 80 winners for this edition. Chinta, sige, pick a random name na. Chinta na.
0: Na. Ay na ayuhaog kuan kay magugot ang alan.
1: Hi Miliamed, Jason Senolim, Sidel Black, Analen Ayuban Pintes, Sakam Bronze, iba last name na rin so. Kamo na ko ana niya. Nalope, Anay, Anay lagi, Anay. Osiones, Tinagan, Imata, Makaraya, Ajan, Bisio, Kilantang, Batutay, Aguas, Clapero, Akain, Sanchez, Ladera, Polgo, Humana Jr., Carato, Labio, Ilago, Mayo, Sinio, Pagara.
0: Nobyembre, Oktubre, sa to?
1: Oh, baro ng baro. Cubs, Kidit, Sabal, Abzuma. Basta, monitor na ninyo niyan, ya. Carillo, Osiones, Cristobal, Gales, Malak, Seidel, Dayata, Valentines, uy, Gamlot, Gogiano, Jane, Tale, Pepito, Yagunya, Pats, Angamos, Ernie Asilom, Nunez, Bilarmino, Ranyua, Runa, Aduna, Palma, Kabahi, Kabaho, Grakaki, Larason, Gano'n ang transfer. Bebot, Emax Long, Tabon, Nimirin, Agpasa, Concepcion, Culinary, Sabanal, Dualo, Carnarisma, Galarpe, Ramire, Bustamante, Sagaral, Ganzay, Espinosa, Gamba, Aktob. Uy, himang pa rin tayo.
0: Ano na may Aktob
1: dito? Wala na. Mga to, chinta. Wala na akong ibasa taran. Basta kay, anyway, inyo nang i-review lang ron. Tanawan ninyo inyong alan. Pwede rin din mo delikat din sa mayor's office. Okay? So, congratulations. So, mga to taran, 330 taran har. Okay na ba? 330 na taran. 330 taran ka mga winners sa libreng ticket sa PVL Sisterhood Showdown between Creamline Cool Smashers and Chocomocho Flying Titans ugma og sa
0: specialty size. Mechanics ani, mechanics ang pag-claim sa tickets karon lang ta taman sa alas 5 dinhi. Mag-announce ang tagdugang og asa ninyo i-claim, mag-claim karong hapon, no? Taman alas 5 sa hapon. Look for Miss Aralicia May Bulisig sa City Mayor's Office diri sa City Hall, no, para pag-claim. Dala inyo ang inyong cellphone, ipakita ang inyong account o pagdala pod mo ID
1: profile,
0: no, pod na mailhan mo or makita inyong profile pod sa inyong mga Facebook accounts para sa libreng ticket hatod ganato ni Mayor Clarex Uy, Kapitan Alorna Uy, Kapitan Kapkiki Uy sa Barangay Carmen o sa tibuok pamilya ni Mayor Clarex Uy nga naghatag og dugang lingaw, dugang kalingawan para sa Higalaay Festival nato, no? Sisterhood Showdown tali sa Chocomocho Flying Titans versus Creamline Cool Smashers, no? Ugma na ni, ug unyang hapon at tangiin taw ninyo ang programa pod ni Cupcake sa Barangay Carmen, ang iha pong libre nga raffle tickets para sa maong dula. Alas 5 sa hapon at tangi iyang Cupcake nga page.
1: Okay. Warte kong grocer, sa imuna na palapos si Pamayag for the solution sa itong talumanan.
0: Salamat kayo, Juntab, sa laay na punigayon. Aning inyong alagad, Mayor Clarex Uy, ang gobyerno dool sa katawhan, ang katawhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing ug kalidad nga serbisyo. Dakpayan sa Cagayan de Oro, advance happy Higalaay Festival, advance happy fiesta, Senior San
1: San Agustin.
0: No? San Miguel. Sunod ani San Miguel naman. No? Happy fiesta, Senior San Agustin. Og sa tanan dakbayan sa Cagayan de Oro, happy weekend, enjoy and be safe kanunay.
1: Dagang salamat sa inyo nabati ang atong spokesman sa dakbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Acto. Og sa ngalan na lamang sa atong amahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy. Og sa atong Hepeso City Information Officer, Jay Deriser. Sa atong assistant, Sir Ian Fuentes. Dagang salamat kinintran. To God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarex Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng syudad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na awtorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gila na balita sa mga panglawas. Ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaos sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Kumadukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
2: Check fair trade permit number FTEB 26236 8 series of 2026.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako. Okay lang. Pero ito buhay pa ako. Kung awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka na ibang gamot.
3: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ano kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
3: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
3: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naisigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3. Rekomendado sa mga medical doctor.
4: Mga higala, nakuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sa sad ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni nimao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog by TC o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa may TC, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pang-contract sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalrigan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
2: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart. Balingasang Misamis Oriental.
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: DTX 500!
6: Ikaw bala ang may diabetes?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar?
7: DTX 500!
6: Masalrigan!
7: Epektibo!
6: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Oras alas 12:23.
12: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship,
0: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12:24, ikala kumusta may ngunto na kanunang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras itong Magnum Lokal, Tuluka Balay, Gilamoy sa Kalayo sa Puro 4, mauganit tablo ng syudad sa itong Magnum National Senate Finance Committee. Gipasalig at dili na tugtan ang last minute budget insertion o amendment sa itong Magnum International. Ukraine nagtanyag sa Russia sa temporaryong ceasefire batok sa mga sibilyang target sa Black Sea sa itong Magnum versus fuel subsidy. Para sa mga driver o operator sa POJ o POV o UV Express sa Sugdana o mga lawa, Sabado sa atong Magnum Entertainment, Doug Kramer o Chisga Garcia nag-react sa allegation nga gi-overexpose ang ilang mga anak. O sa atong Magnum Sports Gilas Pilipinas Boys, giparot ang Chinese Taipei sa 2026 sa FIBA U18 Asian Championship dito sa Ahmedabad sa India.
5: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta mayong udto karadlawad na karoon nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Kini, inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: O Magnum Chingindrina Enriquez.
2: O karoon sa retailers to Magnum Lokal, Gilamoy sa Kalayan, Tuluka Balay, Desporo 4, mahogani tablo ng syudad. Hinaglakip sa usa ka totally damage o gadua ang partially damage. Matupad na SA 41, Renato Chavez Station Commander sa Tablon Fire Station nga 15,000 pesos ang gipadabanang damyo sa sunog. Samda nagparayan pa ang ilang investigasyon sa inungdan sa maong pag-ulbos Kalayo.
9: Ang atong estimated damage ani mga sirs and ma'am, natay 15,000 more or less, no? Dayon ang owner ani si Arcelin Ramos, 49 years old. Ang estimated land area nato ani is nata sa 40 square meter. So duha man ni kandana, no? Dayon ang injured ta, wala tay injured, negative ta. Dayon ang atong mga fire trucks nga mi respondi mao ang atong una, ang atong Tablon, ang Puerto Fire Station ug ang Bugo Fire Station ug ang Gama. Og ang Yusar, og ang barangay Sipag nato sa barangay Tablon. Tapos natay isa ka totally damage, natay duha ka partially damage. Under investigation pa gyapon ta karon mga sirs and ma'am, no, kay atong initially sa atong mga interview, nada ko no inag tawag ana kanang nagplansa ta gani nang buntag. And then naman ko na siya sa second floor. Ang tag iya nara pirminti sa ubos. So nagsugba sila, natingala na lang dayon sila daw kuno nga naay kalayo dito sa taas. So kanang mga oras sa buntag padulong sa katong tawag sa mua alas 11, walay tao dito sa taas. Natingala na lang sila nga naay nag-aso nga kusog nga aso. So sa bisag akong sa interview nako sa kwan, naay nag plansa daw kuno
13: sa second floor.
9: Sa second floor ako pa na siyang sutaon jud og kitan bigin ako dito na bigi plansa or wala, pero base lang sa mong kwan dito, kamulo pa, under pagyabunta kung tinuod, bigyan na siya nga ako, ano, sa ilara.
2: Ang payag ni SF01, Renato Chavez Station Commander sa Tablon Fire Station.
4: Samtang ipaniguro sa barangay Tablon nga masikaso ang maapektado sa sunog nga naitabo sa Puro 4 sa nisgotang barangay, matod ni Rueltan Administrator sa barangay Tablon nga ang sunod dag sumikad matod pa sa pamilya nga Ramos kung nadihin usa sa ilang banay ang

0: Magluman dyan sa ano, magluman siya, quiet.
1: Well, no, lagi na karang ganito may zone call, parang kitablo ni atong hadak. Well, kung nga diini po na itabo nga sunog, padayon karon sa pagpandima sa mga residente po din tao nga nabigay mga magluman dyan. Walang naghimo po dahil sila sa lahat po din po nga pagpaniin po din doon ako sa pag mga pusulad lang kagamitan. Dini po naging gila po mga Pinoyanan nga naapektuhan nga kagriya sa naghisit ang sunog. Usa ang totally damage, duha ang partially damage, na ini po nga sunog nga girespondihan sa ato apri po mga pasiragikan sa Tablon o Puerto Fire Station. Doon po sa gama po magdumjol nga medalikit din po din sa mga area. Aron lamang masiguro nga dili po no mulamay ang kanipong kalayo tungod lagi kay dikit-dikit na mga hapon ang mga Pinoyanan po din sa may zone 4 Tablon ng atong dakbayan. Ganiman magdumjol na ata din sa panimalay ni Dania sa pamilyang Merida. Di inang ilaha po Pinoyanan magdumjol na pagganino yung distance between sa kanipong panimalay atong pamilyang Ramos.
0: Kay oh, Inday Ramos, oh, Inday.
1: Inday Ramos or kaning
0: sige,
1: o kanin sila si Inday Ramos magdumajowal, dili magid po daw itumbo. Kamoy nagbasu, dili nagsugod ang ilahang, dili nagsugod ang asunog. So, kaning ilahang panimulay ni Ma'am Arceline Ramos magdumajowal, napay kinawag in between ani, napay laing balay. Dayon, dini din sa, naata sa pamilya Merida din po, nila ni Ma'am Gaga, naapil ang ilahang. Tungod lagi kay ang kalayo, dako namang kaayo, dayon na, kaning ang sa ugos, okay ra kay naka-firewall pa man, pero ang sa taas mong good kay kaning ang uban, tagtulukandana naman, yan din sila, duwa kandana, na may bintana nila magdumjowa. So, dito po ni sunod ang kaning kalayo. So, mahinungdan nga, ilaha din ni Maski o giligid ikit kaayo sa panimalay ni Mama Arceline Ramos na apil niya po sila sa apektado. O tungod ganini ini, ilaha po nga sa mga kwarto nila, grabe po ka kaning damage gihapon, ang ilaha po bago pa mong gunilang ipaayo po nung panimalay. So, din po rin po sa ubos nila, kamulo po sa lima karon kay dagkong king tubig. So, Maski o kaning dili sila direkta nung na maingon na itong totally damage ang inapong panimalay. Pero ang damyo sa ilaha na agi hapon, apil na po sila mga property. Kaya lagi na nga basa po ng humo, dili po pag-responde sa mga taga-Bureau of Fire Protection. Kaya gisiguro mo po sa taga-BFP na dili po muna po ang kanipong kalayo nga dili po na sila po yung Pinoyanan. So dili po mag-dumajowal sa ilaha po nga kaninga siren nung no, naagi sa second floor. Susama po sa gibuti at ganiha ni Fire SFO2. SFO1 Renato Chavez, ang station commander sa Tablon Fire Station, nga sa second floor lagi. Pero ang isbutanan kung unsa ang hinungdan, padayon pa man kininga giimbestigahan. Kaya na-mention naman ito kagani ano, ni Sir Chavez nga sa linya at kuryente, posible, o sa plansya, posible. Pero di pa yun maingon nga mo naging po ni ang kamatuuran o may nahitabo. Kay kaganiha na hinabi po nato si Mama kaning Ramos, si Ma'am Arceline,
0: matapos
1: pa ni Ma'am Arceline magnumajowal nga, huwag na ko rin nagplan siya. Ingon po to niya pong anak, yung kinamanghuran nga bata, nga member sa LGBTQ community, nga huwag man sila na gamit ang plan siya, kay gitaguan man po nila. O tanong po mga bata, huwag man po daw kung magnumajowal. So muna nga, dili pag yung tataw, kung unsa yung nakilunda, hindi pong kalayo, nga may ulbo sa ilang ikanuhang andana, sa ilang pong apirian, kaya doon naman yung portion silang balay, kaya nakulakong may labon lang property magnumajowal, kataas ng good. Niya kaningin kuan na ng pilak andana. So sa ilahang ikadong andana na dito mga dito po nga portion sa likod ng bahin na po dito na po yung iha po din pong usas ayaw mga or step sa mga step father matuniya. So dito po na po yung jowal na may mga portion dito sa kasi iduhang andana na gama sa light materials. Ma'am, sir, salamat kayo ha na mo atas ako sa gawas atas ang balikan po. So din ni
0: sige
1: ni Ma'am Arceline kay kaning kuan kayo no na dito mga taranta yun po din tawag kasi sila kaya lagi mo mong ipinakauna yun po nga naapektuhan niya wala araw po sila sa second floor nga sila yun dahil sa kaning ubos na bahin niya din po din po sa mga kasilianan po sa mga balay nga partially damaged po na karon nagahimo po sila sa pagpang kaning dinaganay po lumba po magdumjowal kaya lagi naabot naman yun po ang kalayo kaya usap po silang namatikdan kusog yun kayo ang pagulbo kaya light materials nandito po nga napisa so karon po magdumjowal atong nga sila yan no halika. Ano sige. Ba ilahang balay po? So, ito nito. Ito lang pa. So, din nga yung maglumjowal mo sa kanina patalay din ni Ma'am Arceline. Ato po nga duhulan po karon tayo. Karun, medyo nakalma-kalma naman po da, sila. Bakit makakatal na po sila no, gadugang mga kanina eksplanasyon. Kung ano nga, di sila kumpirsido pa na po yung tag-plan siya. Kaya kung plan siya, niya ilang man ako nung itaguan. Magpagilin ba magaya sa mga taga yung fire protection kay mga panahon gikan sa Gama, gikan sa Porto, napadin sila din yung magdumjol na wapagin sila itiya. Kaya namulong po sila sa pagtiwas po sa investigation o gasa na kang panipag pahigay na sa firefighting operation. Kaya ginagawa nilang po din po sa second floor magdumjol na napadin.

0: Hindi na ikaroon nung nag-email sila sa pag-check kay Linias Kuryente. Ang ilang pong iso. So, pwede na maka. Talagang? Nako. Sana. Ay, ma'am, ay sige. Problema yung hapon mo sa mag-room. Di ay pwede kumakabota na balik kong kay nag-interview man nito ganyan sa taga DSP ba? Ingon sila kay plansya yun daw kung ang ina. Pwede na kung kamag-video, ma'am.
1: Plansya?
0: Wala may plansya dito.
2: Wala man may plansya.
0: Pero, kaniinan sila, basin ako nung nagamit, ina na.
2: Wala, give me plan support.
1: Wala plan support, saka ha?
0: Hindi, ito lang niyo, ma'am.
2: Sa kurinti, man to, sa kilit, ito kayo na, may wire nga gaagi sa among, diya, wala may plan sa namo.
0: Ano'y kasabot ang gaagi nga wala, may nag-connect line or kanini?
2: Kanang pusti, ito, nakapantay mo ng pusti diya, pag sulod na dito, na ibalay dito, mo na ilang plan ka.
0: Kuhan niyo nga na ay.
2: Well, dito siya nag sugod ang kuan ba. Wala mo kung may kabantay kayo, kaya diha ka lang kasi sa silong. Kaya kung mayon sa plansa, wala may plansa.
0: Isa yung una nakamatikod yun, ma'am, sir.
2: Sili nga, namo. Oo.
0: Oh. Amo, narapod din yung
2: ugod. Narami sa silong, nga, mga on, ang dami.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, nung si Tetersing nga, hindi, sunok.
0: Wala, nangita ko rin, ma'am, kamo, nang gawas lang mo, wala mo nang balik sila.
2: Wala na. Wala may plansa namo. Kaya yung plansa, wala may plansa namo.
0: Last nga naa dito sa taas ng kinsa man, huwag sa gibo ng tao. Wala yung nakasaksak po, mga tao po nila na.
2: Wala, naaman may sa silong ang among saksakanan.
0: So, mati, sa inyong bahay, narito sa gawas niya.
2: Sa gawas na ito siya niya. Daghan mo pong nilaban sa kilit.
0: Nauga na.
2: Nauga na siguro, kay gahapon naman ito na akong nilaban. Mura, murag pasibol nga mao, pinataptan niya, wami ka bantay.
0: Mga, ingon sila. Ang damage ko, 15,000 rin lang i-declare nga damage ko. Structure naman po sa inyo o sa mga tilingan yung duha kabuo ko, partially damage. At yung bahay mo, kung sa kadakugid mo ang damage sa aning mga tunog, labi na sa mga sulod yan yung balay.
2: 15,000?
0: Structure naman, ma'am.
2: Wala man na sa mga gamit. Pero sa kung anak, grabe ako po kung anak, eskwela, college. Sa mga gamit lang niyadaan ko kung magulang ani. Oo.
0: Ay, mga appliances ko dito.
2: Walay ang tayansi sa taas sa isang kabuok. Wala po. Naman sa silong tanan among gadget.
0: Mga lang, mga kaning gamit na, like mga sinina, ilan na?
2: Oo, mga sinina, mga durapak, mga gamit na talking college.
0: Okay. So, kung sa may may tabo, ma'am, din hilang yapon kung mag-stay.
2: Di, alam niya sa among balay. Amo naman pong balay.
0: Ayaw mo na sa dili mo balhin ang evacuation, ilan na?
2: Dili lang sa siguro, ay. Aman may mo balhin. Dito sa barangay. Dili na lang sa amin. Amo lang ayaw mo na mong balay. Di aram yung matulog. Pagkulan na siya karon. Pero mayon sila plansa. Wala may plansa.
0: Kaya alam na dalang maklaro ang plansa. Kaya dito sila ga plansa po magdugyal na siguro kay mga no, kaning panangitan.
1: Wala lagi kung sila plansa. So,
0: kaya panangitan magdugyal kung na mga inani. Masin ka rin mga huyong kato sa gawas. Mato yung matulog.
1: Ayos to na lang, Maritis, ana.
0: Mato dito yung Chavez nga ubos kaya po nila sa dugong investigasyon kasi mga initial na information na ilakaw na labata. Mato sa pasan ni Magno, Jay, na Luna po magdugyal no.
1: Pero sa pamahilain diyan, no? Pila ba ikuha ito? Damage, 15,000? Gamay na kayo, no? 15, di ba? Gamay na kayo, no? O structural naman, di ba? Mga slab. Oo. Sige. Sige, Magnoma, Jane. Sa pamahilain diyan.
0: Mapadayon yun nila ang ilaha pong investigation.
1: Ah, sige, oo.
0: Sir Chavez, kanang po yun, o talaga may sir, kanang ingon ba, ang tag-iya sir ba, kanang wala doon sila i-plan siya. Asa dito tutuog ikan nga statement, sir?
3: Sir, wala ang...
0: Asa dito tutuog ikan nga statement?
3: Statement sa unang kwan? Sa katong...
0: Pero karun, sir, ano maning yung nakita, sir?
3: Under investigation dito
1: ba? Under investigation pa, o. Tignan natin, focus na. Right, o.
0: Sige, salamat kayo, sir.
1: Mm-hmm.
0: Okay, magdaba, Joel, no? Say, klaro po dila, no? Sa unang nga, panimalay lang po silang unang nga gi-interview, nakaingon nga din ay plan siya. So, dila, uh-huh. Gindi ka pagsagya nila nakuha. Ang naiskutan po dyan, sir. May sunod din, wala ang ang kabalakan, magdaba, uh-huh. Joel, the first alarm, ang gisaka po sa suwapo nga PNP. Kado na iupat sa mga fardra, kami mo sa pag-responde, sa pagpalong inipong sunog, nito po, 3x4-4, parang gaya tablo nga. So, po sa Hunter 20, Angie Alfado, kini, si Magnum 124, Jane Lula, kita upo. magdebracho.
1: Alright, salamat ginabati. May kailangan itong magkaoban. Magdum Jane Lunag, Magdum Angel Saro sa area gin nga nasunugan karong panahon na. Okay, no, Miguelas, itong Magnum Higalaay Festival Update.
4: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Andam na ang nagpayana lang sa volleyball sisterhood showdown ng mga dalawa, Agosto 15, og decising tuwigere sa Aquilino Q. Pimentel International Convention Center. Maoy mag-atbang ang Creamline Cold Smashers sa pagpangulo na sa ilang team captain nga si Eliza Valdez og Choco Mucho Flying Titans binagi ni team captain na Desiree Ching. Nunot nini, gagat ang mga mahiligon sa dulang volleyball sa pagsaksi sa maong talagsaong kaigyunan nga kabayan sa kasulukan si Galaay Festival 2026.
4: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Alas 12.39 na.
4: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Happy Higalaay Fiesta kanatong tanan. Kining yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
13: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
15: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
16: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
17: Wise jud ka, Mari.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
7: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o nga sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
20: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
21: Mari, ngano na ginuktok man ka?
22: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
23: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
22: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
23: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
19: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
24: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
1: Oras, alas 12:45.
19: That time check was brought to you by Presto Creams.
25: Magnum Noontime News.
1: Para sa mga balita karon sa itong Magnum National, wala na yung mga insekreto o sekretong meeting. Kailangan siguro ni Senate Finance Committee Chairman Senator JVR Sito. Sa pagbukas o bukas usab sa publiko ang bicameral conference committee kalabot sa budget deliberation og dili natugtan ang last minute budget insertion or amendments. Madubas sa senador nga kun gusto na doon na insertion or amendments sa buhatan kini sa open plenary.
26: Now with regards to this, the leadership fund, so-called leadership fund, you can be rest assured na ngayon from now on, open sa publiko ang bicameral conference committee. No, magmula public hearings hanggang sa deliberations, hanggang bicam mismo, wala na yung small committee. No, wala na yung mga sikretong meeting. May pagkakataon ng civil society, academic, expert, ibang stakeholders na makilaok sa budget deliberation. So babantayan natin, hindi na natin papayagan ang last minute insertion or amendments lalo na sa bicam kasi doon lumulobo at nagkakaroon ng lutuan, ika nga, at milagro. So that will not happen anymore. Kung gusto nyo magkaroon ng insertions or amendments, we do it in open plenary. Kailangan open sa lahat.
1: Ang payag ng Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito.
27: Gibotyag ni Senator Erwin Tulfo, Chairperson sa Senate Committee on Energy, nga kadaghanan sa mapulitingo nga wala mo bayad sa kuryente sa mga electric cooperative gikan sa Visayas o dinhi sa Mindanao. Kini ang payag sa Senador subay sa reklamo gikan sa National Electrification Administration na Administrator Antonio Almeda. Matod ni Tulfo nga lisod paninglon, matod pa ang mga politiko.
28: Ito po ay karamihan outside po sa Metro Manila. Karamihan po na sa Visayas, Mindanao. At napagsabihan na po ng National Electrification dahil nagreklamo na po yung mga cooperative. Alam naman po natin, medyo mahina po yan. Hindi naman talaga kalakihan ang kita niyan dahil nakasubsidize po mga electric cooperative sa NEA. At pagkatapos, ganun pa hindi magbabayad ng bill. Kaya medyo mabigat po sa kanila. Kaya nagsumbong na po sa National Electrification Administration na ito po si ganito, hindi po nagbabayad. Riyadh. So pinagsabihan po o pinadalhan po ng sulat ng National Electrification Administration ang mga politiko na ito. Kaya kahapon medyo nainis po tayo, hindi porket nasa ilalim nila ho yung cooperative sa kanilang probinsya o bayan, hindi po sila exempted sila sa pagbabayad. Kaya medyo na uminit yung ulo natin. Kaya sabi ko kay NEA Administrator Almeida, aba eh kung ganun, i-report mo dito at kami ang magpapatawag dyan na para maimbestigahan ho natin.
27: Samtang giklaro ni Tolfo nga gikan na sa reklamo sa NEA, nagbayad na matud pa ang pipila ka mga politiko sa ilang bayronon sa kuryente.
28: Mag-uusap pa po kami ni Administrator Almeida patungkol ho dyan, bigyan ng report. Pero base po sa kanyang pag-usapan kahapon, tinanong ko after ng aming hearing, sabi niya, sabi ko, meron po bang, ay, nagbabayad na ho, matapos po nating sulatan at sinabihan ko na pwede ko silang i-report po sa Pangulo, yung hindi nila, or sa DILG, na hindi po sila nagbabayad. So, napilitan hong magbayad na ngayon. So, hindi ko alam kung meron pa rin. May mga politiko pa rin na hindi nagbabayad ng kanilang mga electric bill at ipinapasan na lang po ng kooperatiba.
27: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo, Chairperson sa Senate Committee on Energy.
1: Alas sa 12:48 na sa nagpamugo sa ni Marikina City 2nd District Congressman Romeo Federico Kimbo, House Committee sa Western Mensa nga nan na technical losses sa electricity bill ang gusto nga walaon ni Presidente Ferdinand Marcos sa iyang kalimang asuna. Madumba ni Kimbo nga pagpangawat, jumper o failure to connect ang pipila ka mga losses nga nalakip sa nan technical losses nga dili kinanglan nga suluhon sa konsumidor.
0: Ang ayaw ng Pangulo is yung non-technical. Ano po ito? Po yung losses attributed to the inefficiencies of the electric distributor. Ibig sabihin, yung pagnanakaw, jumper, failure to collect, lahat po itong mga losses na ito are attributable sa pagpapatakbo or because of their inefficiency. Ito yung sinasabi ng Pangulo na hindi niyo pwede singilin yan. Kasi yan ay kasalanan ninyo. Eh bakit kami magbabayad? So ibig sabihin, wala kayong incentive para maging efficient. Dahil after all, kahit inefficient kayo, wala kaming magagawa, babayaran pa rin namin. Sabi ng Pangulo, yan ang kailangan tanggap. Nagkaroon kasi ng initial misinterpretation doon sa statement ng Pangulo. Pero mas madali itong part ng non-technical losses kasi ito madidetermine at nakahiwalay naman talaga. At yan ang nilalatigo din po natin ng ERC na magkaroon na sila ng administrative regulation para pwede may implement na.
1: Ang payag ni Marikina City 2nd District Congressman Romeo Kimbo, Chairperson sa House Committee sa Western Mens. Alas 12:50 na o ganun sa tumaglo mensinasyonal. Dito sa Ukraine, nagtanyag ang Ukraine sa Russia sa temporaryong ceasefire sa mga sibilyan nga target sa Black Sea humanan sa pag-atake sa mga barko o gapantalan nga gigamit sa pag-export sa mga produkto ng agrikultura sa nasud. Isa iran nga gipadala sa Kiev ang tanyag pinagi sa usa ka third party kung nga diin naghulat pa sa tubag gikan sa Moscow sa mga akusahan sa Russia ang uga Ukraine ang matag-usa sa pag-atake sa mga barko ng gigamit sa ilang mga export. Dugtong din sa Iran nga pipila ka mga shipping companies ang milikay nga moagi sa Odisha nga gisudira ng importante nga sentro gaya sa green export sa Ukraine.
27: Sa Japan, hugot nga gikudira sa Japan ang pabisita ni Russian President Vladimir Putin sa usa ka gihulugang isla doon sa teritoryo sa nasud. Mibisita si Putin sa Enturuf nga gitawag og Enturufu Japan nga usa sa upat ka isla sa coral chain nga giangkon sa Tokyo apan kontrolado sa Russia. Tungod na niini, gilayon nga gipatawag sa Japanese Foreign Ministry ang Russian ambassador to Tokyo aron iduso ang formal nga protesta samtang gipabugo sa Russian embassy nga kabayen sa teritoryo sa Russia ang maunga isla nga gingong legal nga sakop kini sa ilang nasud. Sa pagkakaroon, napadayon ang pag-angkon sa Japan ug mao'y nagunang hinungdan sa wala pagbaton sa formal nga peace treaty sa duha ka nasud.
1: Og karos na magnum beses ginunso na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga magsugod na sa ang 12 pesos matag litro nga fuel subsidy para sa mga driver o operator sa public utility jeepney kon na PG o UV Express ug mga lawa. Sabado Agosto 15, matod pa sa LTFRB nga pwedeng makadaginot sa hangtod na 1,800 pesos matag simana ang mga kwalipikadong beneficiaryo ubos sa mas taas nga fuel subsidy. Matod pa ng Executive Secretary Ralph Ricto nga ipatasan ang fuel subsidy tungod sa epekto sa nagpanayang krisis karon sa presyo sa lana sa tungatungang Sidlakan. Sa ato Forex Street ng Osaka US Dollar, valor karon sa 61 pesos, oga 28 centavos, Canadian Dollar 44 pesos o 1 centavo, ang Hong Kong Dollar 7 pesos o 81 centavos, Australian Dollar 43 pesos 23 centavos, ang Taiwan Dollar 1 peso 90 centavos, Korean Won 4 centavos, Euro 70 pesos o 66 centavos.
27: O karon sa itong Magnum Entertainment. Dito ba, gasabag ti ayong kanhi PPP player, Doug Kramer, ang mga pagsaway oga sa yup nga pagtuo sa publiko sa iyang overexpose o gipaybuslan matod pa nila ang ilang anak sa social media. Matod sa basketballista, kagipreserbera nila ang pribadong kinabuhi islam anak o gihatagan o gagawasan samtang suportado ang ilang desisyon. Giklaro sab nga ang pag-apil sa ilang mga anak sa social media o pag-endorso sa brand, voluntaryo o nagipindi usab kini nga gustong buhaton sa ilang mga anak.
2: I think that's the biggest misconception about our family. They say, I think you guys are overexposing your kids to masyadong showbiz, but come to think of it, they are not part of any TV show. There's no regular schedule while it involves their time. They're full-time students, they're full-time athletes, and if we do have any brand partnerships, isushoot lang namin yun one of the weekends where they're free. Uh-oh. And they're free to do all of their sports, their hangouts with their friends. Though, probably kasi when they do certain posts, nagva-viral yung mga video nila or pictures namin or whatever, and they think that's already overexposing. But for me, it's
3: no, really ito yung mga bagay na hindi alam ng tao.
27: Ang pabahayag sa kanhi PBE player kasi Doug Kramer ang bana.
1: Oh. Alas 12:54 sa itong Magnum Sports, iparon sa Gilas Pilipinas Boys ang Chinese Taipei sa score nga 89-88 sa pagbukas sa ilang kampanya sa 2026 sa FIBA U18 Asian Championship sa Ami Dabad, India. Nasulod si Ethan Aguas ang game winning basket sa nabiling 2.2 seconds para sa 1-0 record sa Gilas Boys samos Australia sa Group E. Nagtala si Aguas sa 16 puntos para sa National, samtang si John Karugungan 21 ka markers para sa tropa sa ni coach sa Jono Swaler sa nagaposte sa Osaka 27 ka points leader sa third period. Nakadugang sab si Prince Carino sa 9 points, oga 9 rebounds, oga si Choga Mural sa 7 puntos, so, apito sab ka rebounds, og uban pa. Mga eksonyo na bata, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Lakaroonlaw na karoon ng Piernes, Agosto 14, 2020, by the size, so itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Tulo Kabalay, Gilamoy sa Kalayo, Diasporo 4, Mahogani, Tablo ng Syurad, sa itong Magnum National, Senate Finance Committee, kipasalig at dili na tugtan ang last-minute budget insertion or amendments sa itong Magnum International, Ukraine. Nagtanyag sa Rusya sa temporaryng ceasefire batok sa sibilyan nga target sa Black Sea sa itong Magnum Business Fuel Subsidy sa mga driver o operator sa POJ o POB Express. Sugda na og mga dawa Sabado sa itong Magnum Entertainment, Doug Kramer o Chiska Garcia nagreact sa legasyon nga gi-overexpose ang ilang mga anak sa itong Magnum Sports sa Gilas Pilipinas sa boys, giparot ang Chinese Taipei sa 2026 sa FIBA Under-18 Asian Championship dito sa India. Mga aksyon, tuman lang sa usagasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang turug mga kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
27: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Mga sa mga newswriters, Daniel Delgado, Chris Neri, o news manager, Alina Curin. Dinilamang sa balita o servisyo,
27: Magnum Radio.
25: Ang Magnum Non-Time News dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:56.
4: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible gaming at panko.ph. Playtime Entertainment.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Mga ka DTX, hello! Hello man lang people, mabuhay! Oh, zaga mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Sa dalana do nga mga suki, nga mga tigbalamatini nga do ang programang kasayuran. Sa maayo nga banglawas, of course, sa Doc Hans Lima, nolo nyo magkauban sa inyong mga kinaham.
8: Aga paborito nga simyaan sa gihapon. Adot galin nyo sa DTX 500 Mighty C. Anita karon sa best way para maampingan nato ang ato ang atay. Liver. Kung sa ganitong kahulugan sa word nga liver, ang root word anang liver is come from the root word nga lib og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kaya it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last because of liver disease. Hadlo kaayining sakit ning atay. Kay, you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500. Pero sa study, more than 500 activities. Enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan kayo ni ginaprocess ng activities ning atong atay kanaadlaw. Pero di, ang harmful substance, himo niyang useful. Kana mga toxicated bitaw na itong mga ilim nun. Bino, kana chocolate, chocolate, kana tamis. Ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Una, masalamat ha, atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang pingan tani kay sumala sa study, 80% madaot ang liver, ay hapasya mo hatag og sintomas. It's too late na. Munang ang fatal effect sa liver, anong grabe, paspas kayo. Kaya dili manggod sa dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlo ni mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang DTX 500 of Mighty C. Kay ang atay, unang-una madiagnose ta nga may fatty liver. Na long run di ay ang fatty liver nag-cause nag-scar. Then later on, magpaspas kayo, mag-cause ng liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Uhupong na ta, mag-edema na ta, mag-uhupong na. Una yung problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata, sa atay. So, kining atong atay, tabangan ta ni nga mag-regenerate ni siya, mo-healthy ni siya, ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga naas atay. Salaan man ng atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha, it helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga naas dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa guiter. Ang atay, usa sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga guiter dira, inyong atay, problemado. Huwag yun lang ito nga istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Tagaan danig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 o Mighty C, kanang adlaw-adlaw bitaw na itong pagpainom sa DTX 500 o Mighty C. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naa sa atay. Para ni atay ning atong DTX 500 ug Mighty C, ibata sana kada adlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang nga murag akong lawas, may difference sa gyud, may high blood ko, may diabetes. Pag inom og DTX 500 kada adlaw og Mighty C, bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Dili mo sa katong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay para imong atay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit it because imong atay may problema. So supplyan nato, tabangan nato ang atay. Diri na musulod ang pag-inom sa supplementation. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o Mighty C kadaan daw, kay muni siya ay mutabang sa mga organo nato nga nangadaot.
9: DTX 500!
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras a la una tres na. Tugnato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in action. Magnum in action.
6: Mikela beta sa prekuban diri sa atong atro Mikela atong Magnum in action. Jabi kita sa oras Mikela labi na kay adlong Pernes sa taas nga dunay taas nga oras Mikela binairan sa City Hall mo na nga atong isyu uban og bati wasunta. Sa atong prekuban Mikela diri sa atong tulo Mikela ang atong Magnum in action. Moro mo sulod sir Mikela ang laing binairang oras Mikela ang Barug Mindanao sa Nebudokay Magsuon. Inyong alakas kaginan Magnum Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oras ala una sa is.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
13: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500, maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinagulong ng butika sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
11: Aha.
10: Daw may sis balahaw. Hihigilin si Tano ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
9: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
14: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
15: Mayong hapon, mayong hapon na mga igsoon. Nanya po kita makiguban sa itong programang Barug Mindanao. Kauban na ito karun via SOM si Binsayros Herona Iluren sa itong panaguban. Uga, mayong hapon sab, labi na gid sab ka sa itong katawahan din sa Laluigan, sa Misamis Oriental, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, o sa Kutub, sa Maabot, sa itong pagsibya, sa itong programa. Nining atong pagpinaguban ng very popular ng radio stations, ang Magnum Radio, ang frequency 99.9 FM, o sa ato sab nga YouTube, o sa FB live streaming ta, o type lang ang Magnum Live, mga igsoon. Mayong hapon na nimo Binsay, kauban Binsay, mayong hapon, mayong hapon.
16: May hapon, gusto ka nimo, nakita yung mga kabiling yan karon, Zoom lang ko sa kita kay huwag kita nakadalikit sa istasyon. Sa tanang naminaw sa pabulitong istasyon, ang Magnum Radio, o sa nagmonitor sa FB Live sa samang istasyon, ang Magnum Radio, ang number one radio station sa Cagayan de Oro o dinhi sa Northern Mindanao.
15: Ben, sa atong obserbaran sa milabay nga pipila ka mga adlaw sa gipahigayon nga impeachment proceedings sa Senate Court, diin atong obserbaran nga grabe ang binailuay sab sa mga defense o prosecution panel nga mga abogado, abogada. O gani, diya kita nakita na to sa peer observation sab sa opinion sa katawhan nga ang misleading questions allowed ba or dili? So, diya na to, dagan sabta na referan ining mga abogado, which is naana di ay siya sa rule of court nga dili pwede. I don't know sa impeachment court kung gi-allowed ba o dili o gi-adapt ba nila susama sa regional court nga mga rulings, mga rules nila.
16: Ato na sabtan nilo, ang rules of court supplitory o kahasumpay. Sumpay siya apply sa rules of impeachment. Klaro man to siguro ang issue dito. Lagi, pero ang mga katawahan ganahanggit, basta na away-away, pwede lang ta mawala sa principal nga issue na katong mga ebidensya nga gipresenta. Sa tanaw na to, while entertaining, natural magikan ng maglantugi ang mga abogado dinha sa korte kay labanan man nila ang isa-isa nila ka-side. Ang prosecution, ilagay yung paningkamutan nga ma-prove nila ang ilang mga allegation sa gantong Article 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Ang depensa usab, mahimo gayud sa mga pamaagi nga madepensaan nila ang ilang kliyente, ang vice presidente, kay mao man ang ilang role. Pero adunay dili na angay debatihan diha unsa ang rules of court. Klaro man to dito nga dili pwede ang mga misleading questions. No, so, dili di mo pwede gamiton ka na siya para lang usab nga ma-derail o ma-prevent ang pagyagyag dinha sa testimonya sa prosecution. And that will also apply kung panahon na sa depensa nga mo-present sa iyang mga ebidensya nga ihimakat o deny baka ang mga allegation, especially kini related so sa alleged misuse of confidential funds sa Vice Presidente as Vice President or Head of the Office of the Vice President and as Secretary of the Department of Education for the combined alleged misuse of 612.5 million pesos nga confidential funds. Kung magkato ang gisgutan dito, nga adunay litanya sa mga ebidensya, mga findings sa Commission on Audit, nga adunay misuse, adunay abuse, o dili klaro nga paggasto sa confidential fund sa Office of the Vice President o sa Department of Education ni atong 2022 nga kini siya may resulta. May resulta din ha sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust.
15: Okay. So, klaro ka na mga igsoon. Og salamat ana by Ben sa atong pagpasabot usab nga to sa katawan. Lain sab na ko nga paglantaw kining narrative kining mga narrative sa mga DDS kami ingan itag DDS ha mga Duterte supporters, diehard supporters. So ang ilang narratives nga mapanagot ba di ay ang vice president sa maong paggamit anang confidential funds o intelligence funds nga gitawagan ni kuno og confidential kay para dili ma-divulge. Sa akong panglantaw, duna may mga guidelines nga gihatag ang COA nga mag-submit gyapon ka kay useless ang impeachment case nga naas nalatid sa Constitution nga the Senate could convene as a Senate court once nga duna impeachment complaint. So useless ang impeachment kung dili mapanagot ang bisang kinsa nga mga impeachable officials. So dunay guidelines nga gi-issue ang COA kung Commission on Audit nga i-comply gyapon kini nga mga papers, documents of how you use that funds. Muna ang akong pagsabot kay naaman ang impeachment court unya ang kanang gisubmit nga documents dili na di pwede i-divulge ngadto sa publiko sa COA. Diyara na sa COA unless nga dunay mga magbabalaod o mga congressmen or senators are going to check kung how the impeachable officials use that funds. Kay ang doon na may power of the force, maulamang ang Congress o ang Senado. So muna akong pagsabot nga, mapatubag gyapon, accountable gyapon ang vice presidente, presidente or any impeachable officials kay pundo man kanaiya sa katawan government funds. Muna ang ang narratives nila nga mapanagot pa rin. Yes, mapanagot. Kanang bayan, anong confidential? Yes, confidential. Kaya di mo na pwede i-devolve sa kuwa, nga to sa publiko. Pero matsik sa mga congressmen sa Senado kung properly used ba ang ilang gi-appropriate na pundo sa every department.
16: Muna sa pagkanto ni Congressman Ciel Juk, no? Ayun niya, ang katotohanan ay hindi confidential. Now, nanong may isgutan man kini sa publiko karon. Kaya na adunay nakita nga mga irregularidad. In a normal scheme of things, kanang paggasto sa confidential fund, kuha na siya. Sigmagi ka na ang mga envelope ni Ana. Pero wala nagpasabot nga dili ka na siya busisiyo. Nga pag-submit, apply and sinker na lang. Kaya ang rule ngayon, basta ganing public funds, kinahanglan adunay tulubagon ang sibisan kinsa nga opisyal. Bisan galing sa pamilya, umangi ka ng awayan sa asawa o bana.
15: Asa na ang kinitaan? Pangitaan.
16: Sayang sulibo, nanay daghan, pigmas, bali, nipor, itong uog na sa asawa, na mag-away. Kaya hindi naman po na yun maka pamalit sa mga kinanglanon sa panimalay. Sa panagyapon sa mga estudyante nga mga ayo o allowance pampalit sa libro, mayin sa tuition, may wala na gibayin sa tuition, kaya gipalit o grindos o gisuri-suri, na pagtanaw dito karon kay nabagsak, wakatik sa mga exam, na matuko ang ginikanan. Ano siya ang concept sa accountability o tulubagon? Kay ilabi na kini ang kwarta kini 612.5 million nga allegedly kwarta na sa katawahan gigikan kana sa atong buluhitan ug angay nga maayo nga tigbalantay ug maayo nga magamit ang mga pinayalan sa atong gobyerno. Ilabi na din ha ang atong mga pinakatag-as nga opisyal sa mga impeachable official sama sa presidente, vice presidente, mga huwis o maestrado sa Supreme Court o mga membro sa mga constitutional commission sama sa COA, sama sa COMELEC o Civil Service Commission.
15: Lain sab, nga narrative sab sa mga DDS, nga matud pa sab nila, ato ninginay na yan, aron masabtan sa katawhan. Kay grabe ra ba, paspas kayo ilang pagpagawa sa ilang social networks, ng mga trolls sa DDS nga. Ang lain nila nga narratives mo ni, dili daw pwede nga kung baga, ngano daw nga si Vice President Sara Duterte, gipanubag, pero ang uban, aduna say mga maong mga corruption nga nahimo, din wala pa patubaga, wala pa ilig kaso, wala atong tubag sab ni Ana nga, wala may nag-file og case bisan kinsa. Wala may, kung naamoy nakita nga mga abuses nakita ninyo against sa kang PBBM. For example, na ma-file ninyo kaso dito sa Congress kay the Vice President, the President, and the Justices of the Supreme Court, and the kining mga commissioner sa COMELEC, they are the people, gamay rin sila nga mga naasa gobyerno nga mga impeachable officials. Busa, kung namin nakita, file sa impeachment complaint. Maunang naa ang atong ikatubag sab sa ilang mga narratives.
16: Kita sa Barug, Mindanao, Nilo, kung adunay ebidensya, isang kinsa, ipapanubag. Luwatong sumayon ang mga proseso sa balaod. Dili biya tiaw ang proseso kung mag-gather ang kining mga ebidensya na gipasangat din sa Senado aron matry o mataral sa impeachment ang vice presidente. Ganing daghan kay mga proseso ang unang attempt na ito pa sila sa Supreme Court o di Supreme Court nga adunay na violate ng mga procedure. O karon grabe ang investigasyon sa Committee on Justice. Nagitanaw gayud nga adunay probable cause based on prima facie evidence kung adunay certainty of conviction, kaya para dili makusik ang panahon sa atong Senado, which has the exclusive power to try impeachment cases, nga dili lang basta-basta ang mga kaso, dili huyang ang ebidensya nga ipresentar dinha. Namo na gikini ang atong tunaan. Kung adunay mga allegation sa corruption, dili dito isumbong sa Facebook, dili isumbong dito sa social media o sa press conference. I-gather ang ebidensya kung public official, i-file sa ombudsman. Kung ang presidente o katong impeachable officers ang adunay
15: kalapasan,
16: ebidensya, ang adunay mga kalapasan pagtrumpa sa malakod, dito na ito ipadala sa Kongreso aron ilang matimbang-timbang kung angay ba i-impeach o dalhon ang mga akusasyon sa corruption o kung sa pagkanang pag-abusar sa gahom, kining culpable violation of the Constitution, high crimes, grave and corruption, betrayal of public trust o uban pa, nga matimbang-timbang o ma-discuss, mataral dito sa proper forum. Mulagi ka na nga usahay sa yun na kayo kita mo istorya, ang maminaw o mutuong sa mga istorya din na sa siwit sa'yo, sa radyo ba, sa mga post sa social media,
15: mga,
16: apan kung ipresentar ka na to ang bugat ng ebidensya, may usap kita nga dili kita mutuo. Na mulagi ka na atong gusto nga dunay kahapsay, dunay harmony sa itong katilingban. For that to happen, we have to have rules-based society. Kung kining nakita nato din sa impeachment trial, isa kapagpakita na ang katilingbang Pilipino is governed by the rule of law and not by the rule of men.
15: So, kana ato ning isa-isahon ng good by Benz ang pagtubag ni ining mga narrative nila sa mga DDS. Aron makasabot kay malingla ang katawhan ni ini nga naaragalantaw tutok sa mga social networks. So, dini nasabta sa ikatulo nila nga narratives nga. Kadako kayo sa nakuha kuno nga boto sa Vice President 32 million, unya, ingunana lang kasayon nga pailan sa mga sa kaso nga impeachment, article of impeachment diya sa Senado, sa Kongreso. So, kini nga narratives, malipat na sab ang katawhan ini. Kini nga narrative sa DDS, dili lisensya ang pinakadaghan nga buto kung mukandidato ka nga libre na ka mangawat, libre na ka mabiolate sa atong rule of law. Dili man na pwede. Naunsa na lang paggukod nato kung dili nato ni mapatubag. Aduna na unyay presidents nga mahitabo nga ang umalabot pa nga mga opisyal sa sunod nga mga henerasyon. Mauna ni ang ilang basyanan kay presidents naman ni siya nga dili mapanubag ang vice president. So dili sad mapanubag ang malabot ng mga opisyal. Kung noo man galing kini ang basyanan nga dako ug boto, dili lugar angay nga papa.

0: Ang pangabuso, din ang pundo ni ana sayon-sayonon na paggamit sa ngadto sa personal, dili nato mapanubag tungod kay dako siya og buto na kuha last election, dili lisensya ang dakong buto. Dili lisensya. Mana ato masabot sa tanan? Ang buto, ang eleksyon, ang pagpili, gipili siya sa katungdanan sa usa ka posisyon aron sa pagserbisyo ngadto sa nasod ug sa katawhan. Mao nang naa ang atong pagpasabot.
1: Sabot ani ikaw bang Nilo. Walay problema sa public trust nga gihatag sa katawhan pinaagi sa 32 million bakadto ka buto.
0: Oh, 32
1: million. Wala na gi question. Pero adunay ebidensya nga migawas nga adunay betrayal. Sama ra gyapon kana kang apo disipulo Judas. Oh. Sa 12 ka disipulo ni Jesus ni Jesus Christ. Wala na wala ang iyang pagka-disipulo apang na-question sa dihang nakitaan nga iyang gibudhian si Hesu Kristo. Sa ano magkita ang mayuriya sa Pilipinas, kasabot kita ni Ana. Ang issue din ni is dunay ebidensya of betrayal pagbudhi sa public trust. Kung atong ikuansa din sa kining masabtas sa kapataan, pura sa leader na makaroon ang Spider-Man sa sinihan. Sa katong yung Spider-Man.
0: Spider-Man o Batman.
1: responsibility. Na kung daghan ang imong na nakuha, unya ikaw nagbudhi sa pagsalig sa katawhan, mas dako usab angay ang imong tunubagon. Bumitaw ka na, bitaw sa election, bitaw ka o Manil, naman ay ginadefine nga ang kinima presidente nato is a majority president or a pro president by plurality. Nga dili mayuriya kay daghan lang yung buto, pero dili 50 plus 1 yung buto. Kung timang-timangon sa among pagtuon ato pagtuon sa political science, mas bukak baya ang mandato sa katong majority president kaysa katong elected by plurality. So, kini siya mga kingsunan, okay lang lugar sa ato lugar, daghang kita naghatag sa pagsalig, unya adunay pag-abuso, adunay pag-budi, okay lang lugar sa ato. Kaya nagpasabot nga, mas kanusap kita nga, kundi magkita masuko, mas daghang kita nga magmahay. Kung ganado ko si Tuson, nagingon nga adunay proseso o mekanismo sa impeachment para mapapanubag ang mga pinakagamhanan na opisyal sa atong gobyerno.
0: So, dinita by Benz kay atong naibawaan nga by next week, laing article of impeachment na usab ang I think ipresentar sa nga mga ebidensya o laing nasab ng mga testimony sa mga witnesses. Labi na gyud ni ining mga bank records, bank accounts nga
1: pas,
0: sa Vice President.
1: Sa prosecution. Wala ba na kabalo kung rest na ba sila sa kining Article 1 o kining culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust, kalamot sa alleged misuse of confidential funds, isip vice presidente o kalihim o sekretaryo sa Department of Education na milambigit allegedly sa pag-misuse sa 612.5 billion pesos. Mukha na siya ang katong gipresentar ng mga testigo, mga witnesses, ang last kato si Silene May Del Campo, ang supervising auditor sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa Commission on Audit, o katong sa miaging simana si
0: Wamil, Attorney Wamil.
1: Attorney Roderick Wamil. Nahuman naman katong Article 4, katong Constitution, culpable violation of the Constitution, high crimes and betrayal public trust, kalabot sa hulga nga ipapatay ang Presidente Bongbong Marcos, ang First Lady Lisa Araneta
0: First
1: Marcos,
0: Family,
1: o si former Speaker Martin Romualdez. Doon na pa'y duha ka mga artikulo. I don't know kung mahuman na ba ang presentation sa prosecution evidence sa Article 1 katong sa confidential funds na pa'y culpable violation of the Constitution and betrayal public trust kalamot sa unexplained wealth.
0: Unsa imong panglantaw ining unexplained wealth by Benz?
1: Kay ang atong sa iyang mga bank records ug sa iyang statements of assets and liabilities. I don't know, basic daw na pay dugang nga mga witnesses sa Article 1 kining may tungod sa confidential fund, pero hapit na

0: kini sa abrihan ang iyang mga bank records. Ganing kaobanilo, atong hinuduman nga si Chief Justice Renato Corona katong 2014.
1: Oo, oo. Salin ang iyang panato.
0: Trust and culpable violation of the Constitution dihang napamatud-an sa ebidensya nga doon na sa 2.4 million dollars nga deposito sa iyang Swiss account nga wala niya gideklarar sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ang pangutana nato unsa man ang kalainan ni Justice Renato Corona, ni Chief Justice Renato Corona kang Vice Presidente Sara Duterte. Kaya sila impeachable officer kung adunay ebidensya, balik na ito din sa Barok Mindanao, Kaobanilo, kung adunay ebidensya, ipapresenta timbang-timbangon, kung adunay bukat nga ebidensya nga pamamatunan sa impeachment court na angay mapatawan sa unsaman nga hatol o penalty ang Vice Presidente o sabisan kinsaman nga magkakubang o impeachment. Kung wala, maayo. Malipay kita kay magkapadayon siya sa pagtiwas sa iyang termino, magpadayon siya sa pagtiwas, pagtubag sa iyang mandato, sa gihatag ng mandato sa katawhan kaniya.
1: By Ben, sa mangutan na kunimus, maayo siguro nga mo invite ta o guest sa sunod na to nga pagpanag-uban, labi na gyud nga usa ka abogado, kung ma-invitar na to si Attorney Quaresma, kay related kini sa mangutan na o sa mga narratives na usab, nga how about if the defense lawyers and the defense senators will question the bank secrecy law? Kay og i-apply nila ng bank secrecy law kay naay attempt nga dili ma-open ang bank records ni Vice President Sara Duterte by invoking this bank secrecy law.
0: When the right time comes, kini po lagi ato mga higala ng mga abogado, busy gid sila lagi sa weekdays. Ugma, basin aduna kitay guest nga abogado. Kauban nilo.
1: Maayo kay aron ato nang mapangutana kung ma-apply ba kana, ma-invoke ba kana sa impeachable officers nga nataral diya sa impeachment court while og ang Senate court, impeachment court, maka-order ba sa bangko which the vice president is a depository sa kay aron masuta o ahotro kining mga allegation sa iyang salen kung statement of assets, liabilities, and net worth kung nagtukma ba o kini pong gi-allege nga dunay mga nag-deposit sa bank accounts ni sa vice president nga mga drug lords. Kay importante kining maibawan sa katawan kay kuidaw kung tinuod kini mahitabo dako kini nga trampas o kadaot sa tung nasud nga dili busa di dili kita mo usla ug dili maundang kining pagkuyanap sa ginadiling druga gumikan kay naara di sa gobyerno ang mga protektor ni ining mga drug lords. Maayo na nga atong masusi.
0: Sayano nato nga huna-huna kauban nilo, simple raman, although angay ginsad tumanon kung unsa man ang nalatid sa balaod. Simple raman kay bisan pag mayon nga dili pwede, kung wala kay gitago nga dautan, wala kay angay kahadlukan.
1: Correct.
0: At tumunuan bitaw ang former vice presidente si Lenny Robredo.
1: No.
0: Hiling BSM pa raman sa isang bank secrecy.
1: Nag-wave gud siya og yung rights?
0: Standard, nga di na nato disurun-disurun pinaagi sa pagtago sa balaod. Huwag niya i-interpret pa kini ang balaod, malangan. Kung wala'y sala, na ihan, wala'y angay taguhan.
1: Kahadlukan.
0: Wala'y angay kahadlukan. But we understand and we do not want to diminish or reduce the rights of anybody or especially the vice president. Iya po ka ng katungod na i-invoke niya kung sa iyang gituuhan na nalatid sa balaod. O naana ka na sa atong Senado sitting as an impeachment court kung dawaton ba ka na niya. Siguro, decision na ipagawas ang ebidensya. Kinisya tan-awin ako, dili makinisya kadaugan sa prosecution, pero kadaugan kinisya sa mga paningkamot nga mapanubag ang mga tag-as ng opisyal sa tong nasod, pinaagi din ha sa pagyagyag o pag-disclose the unhampered and the unhindered disclosure of evidence aron makabot nato unsa ang kamatuoran. Kaya ang pagkabot sa kamatuoran mao ang isa sa pinakataas nga serbisyo sa katawhan. Kaya nga itong mga opisyal angay nga loyal gayod sa interes sa katawhan o sa atong konstitusyon. Kung kitang tanan, Pilipino makitang tanan, mag-follow kita sa balaod.
1: Ang katawhan nga Pilipino ini
0: lumulupyo sa atong lungsod.
1: Ang katawhan nga Pilipino by Benz, mao ang nagmagmadaugo ni ini. Ang kay kana manggong word accountability, mao nay gipangita sa katawhan nga leader. Kay of course, ang katawhan magbantay og mulantaw nga maayo ba nga leader. Uga properly use ba ang pundo buhi sa katawhan mao man good na so ang katawhan ang ultimate winner ni ini ining impeachment nga case ato na lang ning pahumanon so ang I think nga maayo unta ang flow sa presentations ni ini sa ebidensya labi na sa mga bank records sa vice president. Kaya kung sama sa imong giingon by Benz, nga kung walay gitago, walay angay kadlukan. By Benz, wala na tayo igong oras. Huwag sa imo na lang nga mga panapos ug panahom nga to sa atong katawan. Labi na gud sa atong mga
0: kita din viewers. Sa Barug Mindanao, wish everyone a happy weekend. Stay safe, stay hydrated. Mga kagsunan, ilabi na mga bata kay taas kay humidity. Tanaw na ito, kurang dili kayo init. Sa gahapon, kadagum-dagum, pero perte ka init. Kaya ang humidity na ito, taas kayo muna ang pag-feel nimo sa temperatura. Taas, dagan mga kabataan, karong gipang-sipon, gipang-ubog, gipang-trangkaso. Stay hydrated. Kung pwede nga dili maglakaw-lakaw, stay indoors ang usang kita. Mamaganing lagi kay gi-cancel ang klase sa elementary o sa high school wakad to. Kaya para ma-save sila itong dinginig, sugod na nga epekto sa kilin nyo. So, wish everyone a happy weekend. I hope nga nagka-contribute ang programang Barug Mindanao din na sa pagsabot. Dito pa pala ang mga kaigsunan, kaya doon na pay chance ang depensa mo presentar usab sa ilang mga ebidensya aron madepensaan ang pagkawalay sala kung wala manggayo sala ang atong vice presidente.
1: Mga igsoon, wala kita igong oras sa itong pinag-uban sa itong programang Barug Mindanao. Og mayong hapon diya ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter, yung manusab ni ABC President Marlo Tabang. Sa ngalan na lang sa atong station manager, John Albino Kinlog, sa atong Magnum Radio, o sa atong technicians, diri sa Magnum Radio, o kini na lang, si Nelo Aburguinha, kauban nato si Ben Cyro, si Rona Eluren, sa atong programang Barug Mindanao. Dagan salamat, o maayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: man, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay,
3: adaw adlaw nga schedule,
4: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang-imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Tayo na.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gitawagan ni City Health Officer Dr. Rachel Delia ang katawhan nga likayan unang pagbulad og dugay sa init aron malikayan ang heat exhaustion, matod ni Delia. Kakong mahimo muinom og daghang tubig aron maminusan ang kainit sa kalawasan og malikayan ang sakit nga makuha sa init sa panahon.
5: Pero ato lang gusto ipasabot nga kaning kainit aron dili gyud siya kaayo. Burag atong masinati sa una nga burag normal lang. Karun kay extremely burag. Mas init din siya compared sa other years lugar, no? Burag ato na yung matabati ang climate change. Results ka kanang gamay na lang ang kahoy. Ano. So, wala naman, naan naman po ani, ang ato na lang yun na gusto na po mga minus-minusan ang effect ani sa atong panglawas. So, ang sunod na dahil may tabo kung inipwesta na kay magsige ng taong sinuot. Kung pagsinuot na ito, manggawa sa ato water, apil na ang soul. So, muna nga, the more na manggawas ang soul, makakuha na din tao ka ng cramps, muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw din ka, ayaw pa pa-expose mo ka ng mga dinagin sa ini.
4: Ang pamahayag ni City Health Officer Dr. Rachel Delia, samtang uyon si kanhi Senator President Franklin Drilon, nga ang leadership fund walay kalainan sa pork barrel nga gibutyag ni kanhi DPWS Secretary Manuel Bunuan, matod ni Drilon, nga nagpahimulos ang tanang mga senador sa leadership fund ni atong tuig 2024 nga dunay kinatibuk ang pundo nga maabot sa 24 bilyones pesos nga posibleng maabot usab ang lokasyon sa 1 bilyones pesos.
6: Yes, ang ibig lang sabihin, ang leadership fund ang sinasabi, di itong pondo nyo, pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pondo nyo. Ibang bagay po yan, ang pagkaroon ng pondo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pondo. Ngunit, ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso. Sobra-sobra. Balitang-balita kung bilyon-bilyon ang mga pinasok ng isang kongresista o isang senador noon po sa kanyang insertion.
4: Ang pamahayag ni kanhi Senator President Franklin Drilon. O karon sa itong Magnum News Hunter, DTI Misamis Oriental, may pahigayon sa kita-kita lip ni Gusko na negosyo sa mga kabatanunan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Pipay gayon sa kita-kita liib negosyo Lancet Fund for Young People ang abotan sa Department of Trade at Industry ng DTI Misamis Oriental. Sa ilang programa nga Learning to Earning Pathways kung LEAP. So, doon ay pipilak ka mga batch kung saan natapos sa ilang sesyon na dinigipay gayon sa Saber Grade School Makasandiga ding atong syudad na sa mga sesyon kalabot sa critical thinking sa maong entrepreneurs o entrepreneurial skills do pag-equip nga to sa mga kabataunan labi na sa mga estudyante labi na ang skills sa pag-analyze sa sitwasyon o making decision na do mag-facilitate usap ang Entrepreneurship Development Seminar Business nga Idea Generation Workshop o ang Business Model Canvas Workshop pag-giya na to sa mga kabataunan na pag-develop sila mga business idea o pagpasabot sa mga basic nga mga pagsugod o planning sa maong business ang mga aktibidad na kapahatag o kakadasig na to sa mga partisipante o makapagkabatun sa mga idea labi na sa mga oportunidad o sa ilahang unang nga paglambo o unang paghimo sa ilahang mga bagong businesses aron nga mas mulambo pa kini ngadto sa mas duaga huga mas layo nga marketplaces. Balita gikan sa TTI Misamis Oriental kini si Magnum Hunter Rainty na medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga igalendo bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 3:05 sa kapunan.
1: Pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Kay gusto nga ipagawas, ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out. That song was brought to you by Brazo Creams.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: It's 2:15 on Magnum Radio.
1: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
6: pabalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, butika.
4: Magnum Radio Time, it's 2:17.
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
4: Magnum shout out.

0: Catul Catul
1: TTX 500.
2: Wow! Babalik sa pinakadulong butike sa New Car.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
5: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
8: Pirmi ka pangihi.
9: Hanap ka paranaw.
8: Og pagpaminod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabasa butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang

0: It's 2:46 on Magnum Radio.
1: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. May nga po sa tanan mga Magnum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kauban yung Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends hangtod sa alas 4 sa kapunod mga higala. Today is Friday. Thank God it's Friday na sa mga Magnum friends. Siyempre, pag Friday, siyempre, nanapoy mga banding-banding sa mga kanabitang mga barkada, magbarkada, mga higala. Kunyang gabi, di ba? Ay, Friday man mga Magnum friends. Gasto na sab, di ba? Gasto kayo na magbanding-banding mga higala, di ba? Di ba na ingon nga magbanding mo, mag-storyahara mo diya nga wa mo'y gikaon, wa mo'y giinom manggaling mga Magnum friends. So, nagin mo gasto gid mga higala. So, magpatak-patak lang dahil mga Magnum friends, di ba? Para mabalance bitaw ang gaston. Kasi nang usaray mo gasto, ikaw, luoy kay ka, di ba? Okay, kaya ka Magnum friend nga sila. Sila'y bahala daw. Sila'y mubangka o chika, istorya. Ito rin mo bayad. Mao na ron mga Magnum friends, ha? Anyways, alas 2:48 na itong oras. At ang inasama itong mga nag-unang mga segments, mga igala sa itong programa. Dini ang Magnum Music Jam. And also mga Magnum friends, syempre itong mga segments nga dapat yung atangan. Ano ang latest? Unya may gala, ano ang latest? Live ta unya mga Magnum friends sa Magnum Live. Live ita sa Magnum Live. Muna siya may gala unya. Yung alas 3 sa kapunon. And later sa taod-taod mga Magnum friends, inyong masayran ang atong talagsaong pangutana. Makalingaw nga talagsaong pangutana. Mga pangutanang kanabitan yung mga tubag, actually, walay sayop, anak. Puro correct na. Muramog mga genius, anak, may gala kay yung mga tubag, kay correct, anak. Walay sayop, mga Magnum friends, sa inyong mga tubag. Sa itong talagsaong pangutana. Kumusta itong panahon, di, mga Magnum friends? Nagpadayon pabagyapon ng kainit, may gala sa iyong lugar? Init pabagyapon ng atong panahon mga Magnum friends sa iyong lugar. Murag gamay rin ang chance ang muulan, di ba? Ang dakong chance magsilag kainit atong palibot. Okay, tungod lang isa, no? Sa atong dagans panahon nga sa'yo, di na masabtan bitaw. Matingalat ang anong init naman kaya itong palibot. Ha? Karong panahon na murag gina-advise bitaw sa mga atong mga Magnum friends nga. Kay init man atong panahon karon dapat siguro di na enough ang once a day rata maligo. Oh, di na enough may galang once a day rata maligo kay tungod sa kainit sa panahon. Dapat siguro mo ano ta kaligo tag twice a day anak bitaw. Para medyo mabugnawan itong kalawasan may gala. Ay grabe ang kainit mga Magnum friends. Maligo tag gabuntag. Maligo na yung kagpagka hapon o gabi eh. Para humot ka ayo. O why ano kanang humot sa kanang usay kay animahaw na kagsingot, ana. Narabay mga singot may galang pag ano ba itong medyo dipod maayo ang ano. Nanadaday mga ano ba itong masimot nga di maayo. Like mga body odor, ana bitaw. Ay tungod sa singot may gala, no? Tungod sa kainit sa panahon, sab. So, dapat, mga Magnum friends, ano lang kita? Munang dapat may gala, kung pwede, kaduwa ta maligo sa usa ka adlaw. Ano na siya? Maligo mo twice a day. Napoy uban, maligo once a week, rasab na. Sa ako na lang na inyo may gala, ilabi na sa mga atong Magnum friends nga kada bitong pundo ras balay, walay trabaho. Say, ganagana ra maligo bitaw kay tungod sa armans balay, o may buhaton di. O may laing tao nga may istorya. So, pwede ra once a week maligo. tipid pa, di ba? Tipid pa sa shampoo, tipid pa gid sa sabon, o sa tubig. Okay, once a week raman ka maligo, Magdum friend. Pero saan na lang na may gala, no? Kung once a week ra ka maligo niya, kanay mong mga habol, mga higda, kanapit ang mga unlan, manimaho man na, Magdum friend. Di ba? Manimaho man na kay, wala man kay saktong hygiene. Talagsa ra maligo, mga Magdum friends. Saan na lang. Alas dos, 52 na. Don't forget, may gala. Mabati ta sa Tibuok Kalibutan. Sa website na to, may gala mo. Ang mauni siya may gala. Ang www.magdum999.com. And sa Facebook, may talang Magdum Live. I-like, i-follow, i-share niyo may gala para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o daghan pang uban. Una siya mga Magdum friends. Ang sa inyong mga radio set, syempre Magdum Radio 99.9. Tulura ka 9 may gala, inyong pangitaon diya. Makapaminaw na dayan ka sa Magdum Radio, okay? Magdum Radio 99.9. Ano? Sa itong mga taxi drivers nga naminaw karon sa ilang mga sakyanan, mga drivers may nga po sa tanan na. Kasi sila kay grabe ang ano, ilang pagpaminaw sa Magdum Radio, walay putol-putol. Ato mga taxi drivers, salamat sa iyong tanan. Mga taxi drivers nga nakatune in karon sa Magdum Radio. Maayong hapon mga Magdum friends ha. And ug sa ato mga higala sa may ano daw sa may Cogod Market, naminaw daw sila karon sa Magnum. O sige. Salamat kayo mga Magdum friends. Salamat kayo sa iyong pagpili sa Magdum Radio. Sa inyong kabisi diha sa inyong tindahan. Nabisi mo diya karong panahon na pero naka-tune in gaya po sa Magdum Radio. Salamat kayo mga Magdum friends sa iyong pagpaminaw diya. Okay, okay. Alright, mga Magdum friends, dali sa taas sa atong segment.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
4: Talagsaong pangutana.

0: Pananglitan, Magdon friend, na dala sa balay tambalanan ang imong hinigugma. Alright? Pananglitan, gidala, nadala sa balay tambalanan ang imong hinigugma, Magdon friend. O niya, after sa mga check-up, mga laboratory, suguban pa, doon ay nakita may galang kanabitong murag na murag di maayo nga balita. Nanabitaw? Kanya ang gistoryahan sab ikaw ra. Wala kabalo ang imong uyab sa inyong gistoryahan. Ang inyong gistoryahan sa doktor, ana ang doktor may galang. Iingnan ka sa doktor nga naanay ano, taning ang kinabuhi sa imong hinigugma. Meaning, ano na, hapit na siya mupanaw sa lang kalibutan, di ba? O, murag maiyap na lang yung adlaw sa kalibutan. Munang giingon sa doktor. Wala na kabalo yung mong uyab. Kay kamura mo yung nag-istorya sa doktor. Kunya, ako talagang sa akong pangunta ng Magdon friend, imo ba kaling isaba sa imong uyab? Nga nanay taning iyang kinabuhi? Nga maiyap na lang ang iyang adlaw dere sa kalibutan? Oh, dili nimo isaba, Magdon friend. Alright, tatoy balik ha. Pananglitan, nadala sa balay tambalanan ng imong uyab. Nya, after sa mga pipila ka mga laboratories o guban pa mga check-ups, mga Magdon friends, nasairan nga ay ang kinabuhi, hapit na mahuman dari sa kalibutan. Gainan ka sa doktor nga hapit na siya mupanaw sa lain kalibutan, mga pipila na lang kabulan or adlaw. Wala nasayod na imong uyab. Ikaw rin nasayod sa tanang giingon sa doktor. Ang atong talagsang pangutana karong hapuna, imo ba kining isaba sa imong hinigugma nga hapit na siya upanaw sa laing kalibutan? O dili, Magdon friend? Sa imong tubag, Magdon friend, tawag lang mo sa 0995-322-6237. Atong ibalik ka, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag, mga Magdon friends, sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Alright, again, 0995-322-6237. Pwede ka mo tawag or pwede ka mo send sa imong mensahe karong panahon na may gala, ha? Sa atong talagsaong pangutana, mga Magdon friends. So, ibo ato ni mo, Magdon friend, ibo ba kining isaba sa imong hinigugma o dili? Muna may gala ang atong talagsaong pangutana karong hapuna, mga Magdon friends. Alright? Check na ito, be. Murag ta, natay caller sa linya. Hello? Hello? Hello? Agoy. Oy, murag na may... Naminaw ka, Maria Isabel?
1: Oo, naminaw ko. Tingala ko ang isa ka-radio kay nitingog. Pinipalok na ko sa isa, nitingog ang isa. Tulong wala. Mo na akong radio, Magdon Gilbert.
0: Wala ba'y balbal di sa yung lugar?
1: Murag na ah! Eh, mga solar, magiging duha ka ng regalo sa kumbana sa day iba.
0: Ah, oo ba? O niya, nitingog kalit?
1: Nitingog ding isa. Eh, kasi palong na ko aning kuan kang baramaya tong pagka-istorya. Oh. Nitingog man ang isa nga, napunder na munta ni kay, ganihara mo ko naligo, Magdon Gilbert. Idara na ko dres sa liguanan.
0: Ah, mo, siguro nabasa. Siguro ng radyo mo nang dala mo kanin mo sa kaliguanan.
1: Ay, distansya ra, ma'am po. Distansya ra kay luag mo kayo na yun. Open mo ganyan akong kaliguanan. Nasa uy, open ba?
0: Open, so makita. Lugar ang di dapat makita, ana.
1: Ay, paa ra, ma'am. Gudog. Ay, likod, paa? Kuan, dughan.
0: Uy!
1: Muray, makita nila.
0: Stilan sa o na lang. Itaw na. So, basta maligo ka, gadala ka, radyo?
1: Oh, magdala, gid ko.
0: Uy,
1: mga solar naman niya. Sana mga chargeable ba? Mga chargeable na ni Magdon Gilbert. Hinatag sa regalo sa umbana sa DE.
0: Saan? Mga chargeable?
1: mga chargeable? Ay, charge ni siya sa...
0: Rechargeable?
1: Ni siya sa, rechargeable. Correct.
0: Oh, kana. Lagi na. Okay. So, nitingog lang kalit lugar.
1: Oh, nitingog ang isa. Nga, di ko bihan biya to na naka-tune in og lain. Pero
0: agoy, pastilan.
1: Actually, sa Magdon, hindi ko naminaw.
0: Ah, lagi. Basin, naminaw yung kasalain, wala lang di mo na off diretso.
1: Ah, wala ko na off ganiha kay nabi akong lang nito si Tikas niya. Pag isa sa kada programa niya mga 1 p.m. siguro, 2 p.m. rato taman akong lang dito.
0: Uy, nandiyan kay lang sa lang stasyonan din, no?
1: Okay, na, normal na maging na. Balo na maging ka na akong ma- hilig ako sa mga radio media personality. Nandiyan kay lang.
0: Oh, kabalo ko nga, dagan ka uyab sa taga-radyo.
1: Wala na, uy. Wala na. Sa isa
0: wala na.
1: Lang.
0: Wala na, pero nay lang sa manay.
1: Ay, tama na, maging lang good, uy.
0: Ah, so, sige. Okay. Pananglitan. Ana, nabati ba din mo akong talagsang pautana?
1: Ah, oo. Minamay yo.
0: Unsa man akong talagsang pautana be?
1: Ay sa isa kay na kuan ko sa na black mental ko sa akong lang.
0: The black mental ha? Oh, chada kay na black mental.
1: Ay sa
0: ibali po in mental black ta lang sab na ayan ay black mental. Sara Cowards. Ah, grabe. Sara Cowards.
1: Isa lang Cowards. Oh, maamakante ang imong pangutan na.
0: Pananglita na imong lang. Gidala sa Balay Tambalanan. Nunya, naibawang yes. Na 50-50 na yung kinabuhi. Isaba ba ni mo sa imong lang o dili?
1: Ay, ako lang hinahinayon. Dili na ako idiretso o saba Magnum Gilbert.
0: Pero isaba, gudin mo. Hinahinay lang.
1: Hinahinay lang yun. Eh, dapat magiging makabalo siya kay sana magong nanay mga inana. Sige na sila atakihon. Tinatag dala ng hospital. Hindi na tayo nagpa-check up.
0: Saan na yung pag-istorya sa iyaha lugar?
1: Ana lugar. Kanang primero. Kanang magsika ng kanang may magsasay kung ma-care o mga masakit o mga Magnum Gilbert. At manon sana ko na siya pag-ayo. And then ako na siya yun. Kanang lang. Moni imong sakit.
0: Oh.
1: Kung ano ba, hibasa kay nainayon lang yun. Naran na sa mga aktual na din na panghita po. Kita na din mo discarding di anak Magnum Gilbert.
0: Nainayon lang yun mo. So,
1: nainayon lang.
0: Nainayon mo ni imong sakit. Niya, unsa pa mo yun dayon? Pag umana na. Mauni ka ni imong sakit.
1: More in action na kita anak pagkara anak sa ilang mga kanang mga masakit ng Magnum Gilbert ilang nga ngayon na nga o hands on kita anak nila sa mga inanak ng sitwasyon
0: saan pa mong pagingon ni mo mauna yung sakit dayon
1: dili kay ko kanang daghan o kanang istorya makita lang yun sa akong mga buhat manang mag, once nga magsakit gini ang ako ang bana dali lang niya maulian kay maikay kong mukher o masakit ng Magnum Gilbert.
0: So maulian lugar si Langlang ani kay maay makakamu ati manog nay sakit.
1: Dali ra kay banan gyud ako nag mga prayers pirti gyud kay kumuampo og mga inana nang sitwasyon.
0: Pray gyud ay kana.
1: Pray gyud ka ay ku ana magdum kay naagyan na ko sa kong mga anak perfect ma close gyud mi God sa inana na bitaw nga panghitabo Magnum Gilbert.
0: Okay.
1: Sa ako kung kining akong banang nga matuod o maay kay kuan na niya mo matiman dali rin siya maulian tanang ya kapsul ra mga kispirin dali rin
0: kanara day tambal day
1: dali rin kayo niya o kanang kinana na nga tanagan sa imong pangutan nga murag na naging mga kuan na gyud murag na mga sana cancer na gyud murag delikado ni imong kinabuhi basin ba day mga milagro mga miracle na lang ni God ang atong gitinanglan ana may imposible God.
0: Lagi no. So pero isa ba gid nimo sa yang delikado na yang kinabuhi ana lugar.
1: Sa madugay ako ra ginang isulti sa iyaha o ganang grabe na magid bitaw gid nga. Tagtong taon ni mong ampo o pagbaot na gid ni God nga inana na gid siya hinahina gid ako nagpasabot sa iyaha nga kawira nimo na iyang kamot ganang kanang with feelings bitaw gid Magnum Gilbert
0: ni dai feelings gid mura lang drama sa TV ba kanang with feelings gid
1: okay oh ipa sandig nimo sa imo kwan bisi ko mo sandig sa indugan okay sandig mo anak ba
0: okay sige
1: kay ang ganahan mo gugo kanang caregiver bud Magnum Gilbert.
0: Okay sige sige wala na ka na black mental.
1: Wala na.
0: Okay na. Oh, sige.
1: Nadiretso ka to na. Na-shock kay ko ba niya ba? Nitingog ng isa ka radyo.
0: Lagi, na-black mental na. Na-black mental na noong ka. Na-black
1: Nakuha na yun ang kwadro nga. Loin, kanlang-lang man ito nga istasyonan. Tingala kay kumba, tingong biso-liso sa isa sa magnum. Ano man eh, ang isa man eh, karagyo ni tingong.
0: Silan, o sige. Ay, salamat ka kayo, Maria Isabel, ha?
1: Oo, kwanday magnum. Shout out, ay ko sa tanan ha. Kanang natay pista sa San Roque. Andoy ka itong magpabunyag mo sa iyo. Katong magpa-sponsor o kandila. Ako na'y bahalaan na. O, kwanday, God bless ha. Wedding days, pugma sa kong anak, o pinaoton ta, o sa balita o servisyo, magnum radyo.
0: Hinaot pa, sa to, hinaot pa unta sa balita o servisyo?
1: Gisumpay
0: ra din mo, abin ako kay...
1: Okay, gitugnaw na po kay, natamulo mo kung, wap ako nakailis ba?
0: Abin ako, muna yung message sa imong anak, hinaot pa sa balita o servisyo, anak, lugar ka.
1: Sa balita o servisyo, ng radyo.
0: Happy man kaka.
1: I happy always.
0: Okay, salamat kayo. Salamat kayo, Maria Isabel. Salamat kayo sa imong pagtubag sa atong talagsaong pangutana, mga Magdun friends. Salamat guys, mabalik tamay gala. Itong oras, alas 3:05 na.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:07 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Nagpaimano si Provincial Health Officer Dr. Maria Bibina Casino sa katawan sa lalawigan nga sigurado ong hinlo ang ilang sudanan sa tubig aron malikayan ang diarrhea. Maton ni Casino, kakong mahimo pabukalan una ang imnon nga tubig aron masiguro nga hinlo ang ilang mainom.
6: Ang stocking sa tubig, no, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom, no, limpyo. Gawas ni ana, kinahanglan kung ipabukal gayud nato, no, 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom. Para luwas kita sa sakit sa para nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
5: Ang pamahayag ni Provincial Health Officer Dr. Maria Bibina Casino. Samtang malauman ang prosecution panel nga mapasabot ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang kalabot sa isyo sa sub judice kuna sub judice rule, kinuman sa nitabong grabing debate ato sa ika-15 nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, tali ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan o Defense Team Attorney Christine Ferrer sa pagsaway sa misleading question. Mato ni House sa prosecution Congressman Chiel Diokno, nga nanghinaot sila nga maklaro ang maong isyo o mahimong patas ang maong desisyon.
7: impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senate.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Chiel Jokno. O karon sa itong Magnum News Hunter, milk letting activity sa City Nutrition Committee malampusong napahigayon sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 23, Kia Abilanosa.
4: Magnum News Hunter.
8: Pabot 4,700 ml sa breast milk na nakolekta at sige pa ganyan kaunong katuig na pagpahigayon sa hakab sa oro alayon sa pagsaulog sa National Breastfeeding Month karong bulan sa Agosto kundi 150 ka mga patisipante ang hiduyog og 26 ng ini ang mga lactating mothers na nakatigom aron nagkatigom aron isaulog ang kanindo at kusog ang importansya sa breastfeeding aron ingon sila ng pagatay sa matag bata. Pero sa kayo sa gugmanong tarong sinagdanan sa iyang kinabuhi human sa milk cutting activity ang nakolekta mga breast milk gikan sa mga inaan i-balon nga ito sa Jerboro General Hospital. Human Milk Bank and Lactation Unit of Northern Manila Medical Center Human Milk Bank karon matagal na sa mga oportunidad nga makashare nga ito sa mga bata nga nanginanglan sa mga pagtapos sa mga aktividad na kadalito sa mga inahan o breastfeeding kids o grace pack sa mga misalmod sa maong kalihukan. Balita Ikan, City Nutrition Committee, kini sa Magnum News Center 23, Kia Abilanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Dagan salamat Magnum Hunter 23, Kia Abilanosa. Mga higalan na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
4: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.

0: Oras mga igala, alas 3:20 na.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Damang-dama daw nila may galang kainit sa panahon. Muna may galang ako nabasa dali sa ano sa text. Damang-dama daw ang kainit sa panahon, pero ang iyang pagmamahal, di na niya di na daw niya nadadama. Saan na lang gid may galang. Anyway, stand na kita sa atong final hour sa atong programa gyapon mga Magdum friends ang Magdum Music Jam. Kao ba na inyong Magdum friend? Si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Sa mga nag sa ulog silang adlaw na tawan, karong adlaw, happy birthday sa iyong tanan. Ug sa mga nag-anniversary karong adlaw, happy anniversary sa iyong tanan. Ug sa mga tanang mga celebration karong adlaw, sa mga anniversary diya ba? Anniversary. Sa mga galing may gala, basta nag sa ulog mo mga Magdum friends. Okay ra, happy tang tanan. Na siya mga Magdum friends. Ato day, shout out na ba? Atong mga Magdum friends, si Rene, si Aldrin, Carla, o si Divine. Naminaw sila karon. Gikan ka na kay Tina. Alright, si Tina. Tina Ma. Alright, napadre. Hi kay Maymay, Ariel, si Jonex. Tonex day. Si Jonex, like to si Jonex. Ang taga-bugo to siya. Tonex og si Janjan. Gikan ka na kay Rita. May hapon diya Rita. Salamat sa iyong pagpaminaw diya. May hapon. And also sa ato mga Magdum friends daw diya sa may ato mga Magdum friends sa may Carmen. Carmen Market. Mm-hmm. Naminaw sila karon. Maayong hapon. Mga suking tigpaminaw. Dagan salamat ha sa iyong pagpaminaw diya. Ang atong talagsaong pangutan na Magdum friend, unsa man mga higala yung itubagani. Pananglita na siren bitaw nimo, idala nimo yung uyam sa balitambalanan. Unya, kabalo yung uyam nga unsa yung status may gala sa yung actually medical status Magdum friend. Gingnan lang kasi Dr. Magdum friend nga ang imong uyab medyo ano na kadang di na mudugay pa, magdugay pa iyang kinabuhi dari sa kalibutan. Og pila nilang kabulan, pwede na siyang kuwaon. Og mupanaw na. Kung sa may buhato ni mo, anak Magdum friend, ibo ba kaning isa ba sa imong hinigugma? Nga naanay, ano, taning iyang kinabuhi, Magdum friend? Naanay, ano, inihap na lang iyang adlaw dari sa kalibutan? Isa ba ni mo, Magdum friend, o dili? Muna may gala itong talagsaong pautana, Magdum friend. Sa mga gusto mo tubag, syempre, let your fingers do the exercise. Itawag may gala ha, 0995-322-6237. Or send your messages, gapon sa maong number mga Magdum friends. Okay, dirita sa text, Magdum Gilbert, akong hinay-hinayon og istorya kaniya ang tinuod nga pangitabo sa iyang pangitabo sa iyang kinabuhi. Alright, gigan ka na kay Rex. Para ka na ako, Magdum Gilbert, dili na lang sa anak ko isaba kaniya basin mas mugrabi pa ang iyang balatian. Alright, gikan sa atong Magdum friend, why may pangalan, anaway, salamat kayo. Sa may Agora, natay Magdum friend nga naminaw ron, ingon siya, Magdum Gilbert, akong hinahinayog istorya sa iya, aron masayod sab siya sa iyang kondisyon. Alright, salamat kayo Magdum friend sa imong tubag. Salamat kayo ha. Napadre, Magdum Gilbert, kung ako'y ipatubag ana, isaba na ako kay mo man ang tinuod nga sitwasyon niya. Lisod pod kayo Magdum Gilbert nga well, siya kabalo. At least makabalo siya sa iyang sa iya karon. Sa iya karon. Ano ay salamat kay Magdum friends imong tubag. Kay napadari may galaw. Ako isa ba Magdum Gilbert para makabalo siya ug among i-pray nga maulian siya sa iyang balatian. All right, salamat kayo ha. Magdum friend. Napatrio, lang tubag sa itong higala. Tigpaminaw ko ni mo Magdom Gilbert akong sultian hinahinay para dalira maulian iyang sakit ampuan mga muyo sa Ginoo. Amen. Okay, sige. Salamat kayo sa iyong tubag, Magdom friend. Napatrio may hapon na Magdom Radio. Kung ako'y pangutanon, pwede na ako siya ingnan, pwede po na ako siya diliingnan. Kahit kung ako siya ingnan, mas mudali pa yung kinabuhi. Kung di po na ako ingnon, mas okay siguro para mutaas pa yung kinabuhi gamay. Narapay usahay may gala, no? Mas stress out, magudahay na sila may gala pong makabalubitaw mga Magdum friends lang condition, di ba? Labi na mo yung bitaw kang yung doktor, yung kinabuhi, di na magdugay. Ano ito mo? Siyempre, sa ilang part pod medyo malain sab sila di ba malain masamot ay lang ano balatian parang di na lang daw isaba na uban kay di isaba para kana ako Magdum Gilbert okay raman nga isaba para kabalo siya sa giingon sa doktor malay natin maulian pa Magdum Gilbert di ba lagi powerful man ang prayer may gala muna itong buhaton Magdum friend. Hello Magdum Radio, shout out sa may taga sana shout out sa taga Upper Carmen, na minaw mi Magdum Gilbert. Salamat kaayo sa imong pangutana, makarelate ko ana kay na ako'y hinigugma dati Magdum Gilbert. Ani panaw na sa laing kalibutan. Wala siya kabalo nga hapit na siya kuwaon sa Ginoo. Oy, wa dani mo gisaba Magdum friend. Wa niya gisaba dai no. Nakarelate siya kay nipanaw no sa lang kalibutan yung hinigugma. Alright, salamat kayo. Napadari Magdum Gilbert kung ako'y pangutanon akong isa ba. Okay. Mura yung giingon. Salamat kay Magdum friend sa imong tubag. Napadari mayang hapon Magdum Radio. Paki-shoutout me din eh sa may Kogon Market. Alright, salamat kayo. Sa yung pagpaminaw. Mga dagat ang mga Magdum friends actually diya sa may Kogon Market nga kapaminaw. Maying hapon sa yung tanan mga Magdum friends. Let me say hi to my friends. English ha. Let me say hi to my friends here in NHA Kauswagan. Na minaw mi Magdum Gilbert. Akong tubag sa imong talagsaong pangutana. Akong iingon sa iya ha ang tinood nga pangitabo sa yung kinabuhi. Alright, salamat kayo, Magdum friend. Napadari. Shout out, Magdum Gilbert. Dini sa may buluwa, naminaw mi sa Magdum karon. Salamat ha sa tumahigala sa may buluwa. Maying hapon, mga Magdum friends. Ting merienda na, Magdum Gilbert. Tingkaon na sab. Boy, tingkaon na sab. I know. Tingkaon sa merienda. Sige, salamat kayo. Magdum Gilbert, dili na ako isaba kaniya. Ako istorya sa iyang higala o sa iyang pamilya ang tinuod nga sitwasyon sa akong hinigugma. Pwede sab, no? Unaw na lang siguro istorya ang hingtungdan or something ka ng ano bitaw ka ng mga kauban sa pamilya. Maigsuon ba ka o mama or papa na bitaw? Before ni mo or something before ni mo iingon saya or iingon baka o dili sugdi na lang pag ano sa kapamilya na lang para at least makabalo pod ang ano ang kauban yan sa pamilya di ba 0995-322-6237 may gala para sa yung tubag dapat rin Magdum Gilbert akong isaba kay Aaron. Dili siya magmahay sa pag-abot sa panahon. Dagino, basin dahing magmahay nga wala gisaba ang yung tinuod nga, no? Tinuod nga dagan sa kinabuhi. May gala, di ba? Okay, ragyapon. Salamat sa mga text messages at mga Magdum friends nga naminaw karon sa Magdum. Salamat kaayos sa yung tanan. Ug sa ato mga, ano, sa ato mga avid listeners daw sa may lapasan. Gapaminaw, gapon sila sa Magdum Radio. Salamat sa yung tanan. Mga Magdum friends na to, mga avid listeners. Ay nga po may gala. And shout out daw Kay sana Megaline, oh, si Megaline. Kung bakit gala no, Megaline. May nga po, Magdon Friends, salamat sa iyong pagpaminaw niya. Si Megaline Otopio, ang pampliyado niya. Salamat kay Magdon Friends sa pagpaminaw. Alright, anyways.

Oras na sa may gala para sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright, live na ito may gala sa Magnum Live. Live na live may gala, ha? Mayang hapon sa yung tanan mga Magnum friends. Kumusta mong tanan? Sa ato mga viewers karon, not pa okay mo diha Magdon friend. Mainitan na ba kayo ka Magdon friend? Pag inom mong dagang tubig may gala ha. Tubig pinaka-importante og mas maayo daw may galang butangan ni mong gamay nga asin ang tubig. Kanang iinom nga tubig may gala kay makatabang noon siya mga Magdon friends para di ka ma-dehydrate. Pwede man po maayo masobrang kag tubig mga Magdon friends. Subutangig asin gamay may gala ang tubig na imong imnon Magdon friend ha. Labi na kung init ang panahon. Bisan nga wa ka giuhaw Magdon friend mo inom kag tubig. Na may uban mga taong ayar mo inom og tubig may gala pag kanabitaw nga giuhaw na. Samtang ano nakay tubig dia inom gid Magdon friend. Kay para ano di ka may gangan, panington kayo. Normal gid ang panington ta may gala labi na kung init ang panahon. Diba? So makagawas man ang atong tubig sa atong lawas. So, dapat atong ibalik may gala. Pinaagis pag inom og tubig. Kay dagan ka ayong kanabitong delikado ka may gala kung di ka makainom og tubig. Kay ma-dehydrate man ka, Magdon friend, tungod sa kainit sa panahon. Alright, ang atong chikan may gala about kini sa mga patay na manunta ni may gala. Pero makadawat daw gyapon og pension. Oh, makadawat daw gyapon pension may gala bisan dugay na namatay. Oh, ato ning chikan may gala kay naay natingalan. Actually natingala daw ang ano may gala ang pariente. Oh, sa maong mga namatay may gala kung anong makadawat daw gyapon salapi ang mga nipanaw na sa laing kalibutan mga senior citizen. Adunay duha ka senior citizen may gala. Dugay na namatay. Upat ka tuig naman siguro yung mga Magdon friends. Ang makadawat daw gyapon og pension. Matag bulan. Dito sa usa ka lokal na kagamhanan. Upat na katuig nga ni panaw sa laing kalibutan si Santos Conde. Nga taga Santa Ana, Manila may gala. Pero natingala ang pamilya kung anong managyapoy gakuha sa 500 pesos nga pension kada bulan. Gawa sana may gala, dili lang si Santos Conde ang kaka ano diyan gapon gay mga biktima gapon mga Magdon friends. Apil usab si Efren de la Rosa nga upat na katuig nga ni panaw sa laing kalibutan gakuan gapon og pension nga 500 pesos. Nasayran kini sa usa ka tita nga syempre kapamilya nato nila may gala nga makuha gapon ang maong pension kay nakita sa listahan may gala nga active pa kini og na pa ang pangalan sa maong ni panaw na sa laing kalibutan. Siyempre, tugod na mga Magdon friends, ila kining gi-report sa onyato sila may gala sa Office for Senior Citizens or Citizens Affairs o OSCA may gala aron ireklamo ang maong pangitabo mga Magdon friends kung aron masayran ang tinuod nga pangitabo. Dito nakita may gala na diskubrehan na ay perma sa pangalan ni Efren Og Santos para sa payout ni atong Enero hangtod Marso na ning tuiga. Nasayran sa may gala nga ni nagapoy mga na, dili mo ubos sa pulo ka ni panaw na sa laing kalibutan ng mga senior citizen sa barangay ang kakuhaan gyapon og maong kada bulan nga pension mga Magdon friends. Matod sa kamag-anak may gala sa nga si Dara ginap

Peke, matod pa ang pirma sa dokumento para makuha ang kwarta kay bisan pa man nga dugay nga napata, namatay ang beneficiaries mga Magdung friends. Mao na siya. O hangtod karon wa pa'y opisyal nga mensahe ang barangay kung unsay rason kung anong naay gaperma sa maong ano ha sa listahan. Patay naman ang maong mga hintungdan mga Magdung friends sa maong kadabulan nga no pension. Sana siya magic Magdung friend. Murag magic no kanang namatay na pero ni pirma gyapon. Yawan sa tanda may gala nung namatay na pero gakadawat gyapon og pension. Pirmahan pagyud may gala ang ano active nga listahan may gala. Og wala pa natangtang ang pangalan dito. Amo na may gala no. Wala na update bitaw ilang listahan unya. Unya antud karon napagapoy ga claim sa maong salapi may gala maong kwarta kada bulan. Isa kay gapirma ato mga Magdung friends no. Sao na lang. Pero gaano man sa may gala kada mo nag kana bitong sa bisan asang lugar makadugdug magabot ana may gala nga. Nagapoy ga claim ana nga bisan patay na bitaw. Mega claim sa ilang bulan nga kada bulan nga pension mga ayuda siguro may gala isan patay na mga Magdung friends di ba oh makadugdug gyapon na bisan diri sa Mindanao mga Magdung friends ano nga is muna atong chika karon nga po na may gala hi again sa yung tanan sa mga Magdung friends atong naglantaw sa atong Magdung live. Ay naot pang tuloy-tuloy lang mo sa pagpaminaw o paglantaw sa atong segment may gala ang ano ang latest. Kini si Mr. Talagsaon may gala, may sense na may humor pa Magdum Gilbert para sa ano ang latest.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang TJX Coffee Mix muok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nagshera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
9: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
10: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Tayo na

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Oras, may gala, alas 3:50 na. And balik gabon ta. Sa atong programa gabon, may gala Magnum Music Jam. May shout out daw sa atong Magnum friend. Yes, ila Jeffrey, si Wilson, Pinky, and si Dine. Gikan kay Topak. Uy, may nga po niya Topak ha. Salamat sa pagpaminas Magnum Radio. Napadari maayong hapon Magnum Gilbert. Mainot, mainiton nga kapunon. Gikan kay Alfred, right? And si Jonax naminaw gyapon. Mura siya giprito daw sa kainis panahon. Mura giprito agad, no? Ano, may salamat kayo sa iyong tanan mga Magnum friends. Dapat ano yung kita may gala, mag-amping ta karong panahon na. Kay mula gina, init ay itong panahon mga Magnum friends. Ang uban, kakabala ka na may gala. Kanang uban, di naganaan mo gawas balay. Kaya tungkol sa kainit sa panahon mga Magnum friends. And syempre, pag init ang panahon, mag-electric fan ta na, mag-aircon, di ba? So medyo mutaas pa na itong Byronos kuryente ane. Okay, kasi mag-antos na sa kainit sa palibot may gala. Atong kuryente, kailangan na sa... Dako na sa atong Byron na eh. Sao na lang, di ba? Dagan kaayong mga... Ano, mga... Kada bitang side effects. Mga epekto bitaw. Side effect may gala. Wala bitaw tambal na side effect. Na yung mga... Ano bitaw? Mga dimayong epekto may gala. Ang inaning init ng panahon. Kung natisigutan sa kuryente, agoy, magmahal na sa... Kay tungod kay maggamit man ta may gala. Electric fan, kung nakay medyo social-social ka na, aircon, di ba? Ano siya? Mga Magnum friends. Anyway, sa balik ta sa itong talagsang pautana, ato rin basahon sa abe ang mga tubag sa itong mga higalang nagmensahe sa itong text line. May nga po Magnum Gilbert para sa ako, dili na ako isaba. Siguro sa iya pamilya na lang na ako iingon kay sakitan ko makita unsa iyang reaksyon kung ako musulti. Okay, gikan ka na sa atong Magnum friend nga si Cathy. Salamat Cathy. Maayong hapon, dili na ako isaba Magnum Gilbert kay malain ko. Malain ka. Maayong hapon Magnum Gilbert, grabe ka init sa kauswagan. Mm-hmm. Sige, salamat kaayo. Sa ato mga Magnum friends nga naminaw ron sa may kauswagan. Init lagi. Bisan asa nga karon may gala. Init gyud mga Magnum friends. Di gyud na mawala may gala. Sa ano lang. Hello!
4: Hello, mayong hapon.
3: Mayong hapon. Init ba diya sa inyo, Inday?
4: Init kayo eh.
3: Sa may, makaluya. Sa may gabawa ito ni mo para medyo maminusan ang kainit.
4: Kung pwede lang, tatabunan ako ang sun.
3: Kung sana, kung pwede.
4: Kung pwede, ako siyang tabunan.
3: Ano man?
4: Para, kung dito ako medyo gamay lang dito yung kainit ka rin kay ini si Temo ng Gilbert, makalapat sa ulo.
3: Sabi na ako, akong buhaton, maghubo na lang.
4: Ayaw, uy, minuho ko. Nanamalig niya ako, niya maghubo ko.
3: Maghubog ka ano ba? Maghubog sapatos, chinelas.
4: Ay, hindi po pwede maghubo sa dala ng chinelas o sapatos. Init tayo. Kasi nanoon sa sulod ng
3: dahan. Alright. So, halinon yung mga soft drinks niya ron kay, syempre, bugnaw man na. So, dagal kayo mong inom.
4: May old mineral water.
3: So na lagi advantage lugar kayo gyapon din no.
4: Oh, na gyapon. Murag ang kainit agata gyapon siya og kuan sa kuha kalimbay kay halinon ang kuan soft drink ug ang tubig.
3: So gusto ka init na lang perme.
4: Dili po.
3: Dili po. So gusto po ka nga di mahalinan usahay.
4: Okay ra gyapon.
3: Asa man ka okay sa init na panahon para mahalinan? O sa kanang bugnaw nga panahon, walay halin.
4: Kung sa bugnaw nga panahon, kay gusto ng kape.
3: Kape sab,
4: Kaya karon ang kape, medyo nangyapin ang kape, pero gamay na lang kay gumikan sa kainit. Ang ipangitan nilang kabugnaw, wala po na masunod silang lawas.
3: Lagi. Kanamagong kape nga, muinom kang init ang panahon, Dali ra ka, ano ana, dali ra ka ma-dehydrate, ana, magdun friend.
4: Oo, gani. Dapat water good ka pag init.
3: Oo.
4: Pag... Ang panahon.
3: Oo, lagi. Ana, gina siya. Mas maayo nga. Dili lang kayo siguro mag, silintagino mag soft drinks kay... Mahalinan okay, permis si Inday.
4: Mahalinan yun. Oh,
3: gawas nga, tamis oh. Kayo na. Medyo, dagang kayo na asukal. So, ayaw na sa mo pag soft drinks kay para di mahalinan si Inday.
4: Ayaw, uy. Bahala sila.
3: Si bahala sila.
4: Bahala sila ma-overdose.
3: Ang style, ana, ano, Inday, kunay mo palit ang soft drinks sa'yo mo, muingon dahil kang ayaw mo ginom anang soft drinks kay tamis kayo na.
4: Alam niya. Hindi na lang nagay ko mamaligyan soft drinks. Kaya kung na lang silang balibaran niya, dili ha, kay tablet kayo
3: oh, kaya at least lang makatambag bito ko sila nga. Ayaw mo pa malito og soft drinks diri sa ampo. Kaya di tamo tagaan, kay tamis mo kayong soft drinks.
4: Ano? Dili mo siya pwede. Kaya tayo naman siguro sila sa effect sa soft drinks po. Mag-permi ka. So, bana-bana na lang nila. Bana-banao nila ang kuan. Yun na lang iba-iba. Siguro, ano lang. Dili kay... Pero maugyot ang Andre Mundum Gilbert, labi na nasa barangay hall.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga trabahante, di ha? Soft drinks, di na permi. Uy na napupo nga. Alo, dili mga tol inyong kuha na ni. Mga na, masad ko. Siya, bahala sila. Ang gisaw ko na, bahala sila. Sila na.
3: Sa'y di mga tol ang kuan.
4: Yung mga tol ko itong ito na yung mga samat.
3: Mga ano, kanang tutunlan siguro, mga tol. Ano?
4: Katumbi itong naisamadaan nga kuwan sa diabetes. Katumbi itong magkatul man daw na o
3: permi
4: ka mag-inom. Ilang mga kuwan dito. Dito magkatul. Ano, babay ka mo sa bahala siya.
3: Kana pong di ka maligo, kay mga tol po ka.
4: Ay, kana may grabe. Kinalan maligo dito everyday.
3: Oh, samot na sa mga... Samot na di makita. Mukatol na. Kano mga di makita.
4: Uy, grabe. Ginoon ko kaloon na bitit yan. Kung nauna-uni mo nang di mga kita niya, di katol na. Ginoon ko maligyo. Good mga friends, ha?
3: Maligyo
4: mo. Kaya yung pinaka-importante, labi na kahit yung init, nating tungal din na sa inyong mga katol nga di makita.
3: Maligyo,
4: good.
3: Dagan kayo mo, ano din, dagan mo ano dia, dagan kay mo balag, mga dalikdik dia.
4: Balag ang shampoo kat ana lang basta importante naligo ka. Nakasabon gyud ka. Oh, nakasabon ka sa imong lawas tanan kasi mga part nga mga body odor nimo, limpihan gyud siya nimo malimpyuhan every day.
3: Oh, ana siya. Ana ra
4: yung buhat. Para inigigda nimo, imong danan bumot gyapon siya. Inana bitaw kay the more nga, imong hintaanan nga limpi din, humot-humotad ka na, lamig imong katulogan na, mangangagyod ka pa.
3: Dagi, nga.
4: Gani.
3: Masudla din ko kung ba-ba.
4: Karami ka, ugaw nga ba-ba, kaya natulogan.
3: Kaya nangita mag-agihanan ng ok-ok. Diri lang ko sa ano, ba-ba.
4: Dili din magkaon-kaon nga, samtang natulog na kaon, ayaw po na, kaya basi nga ok-ok na masala, o amigas nga natagak sa alkuba.
3: Tingala sa...
4: Lalikado niya po na yung ba-ba.
3: Tingala tong... Matingala tong ok-ok, abin na lango, bitaw, diri ko masulod.
4: No, grabe, kinabahal lang, nangirinigas kay Ana, no? Ngirigit mong ginangang utugpas yung mong panit.
3: Madlock kayo kukok, Inday, madlock kayo kukok.
4: Na, muna kong kamatyan yun siguro. Tanang ukok nga utugpas yung mong panit, nangirinig kayo.
3: Ano, madlock, magkukok nga, gamay mang kaya na?
4: Gamay, lagi siya magdong-gilbert, pero ngirinig mo yun siya makatugpas panit.
3: Kansawan, hindi ka sa ukok, Ana, ba? May mong ukok, grabe, dako na tawa, ula, madlock.
4: Ito, kanitong mga ukok kay mga gara tayo. Labi na nga na yung season nila nga ating lupad-lupad.
3: Oh, matingala ka. Bulan ding sa imong ulo, sa imong buhok.
4: Wala na. Pati nimo, na, wala. Manglutpad na tana. Wala na.
3: Sao na lang.
4: Moring na.
3: Lagi. Pero direta sa itong talagsaang pangutana, kung pananglitan na imong hinigugma na grabe nga sakit, gingnan ka sa doktor nga hapit na siya kuwaon sa Ginoo na gamay na lang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Para kanimo imo ba ning isaba sa yaho o di na lang?
4: Isaba gyud na po nga ang iyang kinabuhi gamay na lang kalibutan na kay aron pod na kuan kung naman siya ibugat nga gibati or unsa man pod. Iya pong kuan ba may istorya ina. Pero kuan man tong Gilbert, angay lang gyud siya isaba, dili gyud siya itago.
3: Daw be ko mas
4: madawat pud niya ba? Madawat pud niya nga inana judi ay basin na pa day maning kamot pud siya basin day napay kuan pamagi nga magwan pa na extend kay ang kinabuhi na dito.
3: Ah, lagi na. Pero naiuban kay mas stress naman noon sila, ma-depress samot, di ba?
4: Oh, ang uban ma-depress sila na pero inana man gid angay man gid na sila makabalo.
3: Unsaon yung unsaon lugar yung pagistorya saya?
4: Eh, nang gina ko siya nga, ikaw bitaw kay, mong kinabuhi kay, ugba na lang.
3: Uy, muna tiyada kay, siya aro, pag umani mong istorya, diligid ugma, karon yun siya mamatay.
4: Kung yung nang iman sa kinabuhi kay, ugma na lang yun, kung dili, kasi yung mara sa istorya, matinok na ka, o diba?
3: Okay, na heart attack naman noon kay, imbes nga ugma pa siya mamatay, karon siya namatay, kay heart attack na, nakuratan sa yung gingon.
4: Mayra siya.
3: Mayra sab kay dako kag utang ana lugan.
4: Joke pa bitaw. Oy bitaw, is serious. Ako si Chay ingno niya nana. Tama na lang ka ng mga bulan na nakita niyo. Kay aron pud siya makapangayo unsa may angay niya i-request sa Ginoo. Kay sin pa ba yang kinabuhi then pag na pud siya to unlock to real maapil pud sa ana ba.
3: Ah lagi no base na si gagang kayutaan mga sakyanan.
4: Oh mani, oy nana, oh, ilang mapapilan
3: pa ka.
4: Delikado kaya og na din mo istorya niya na siya ay dalang kayamanan o di mabanginan ka, di ba?
3: Oh, lagi na. Style gap po na.
4: Peace be with you. Sa mga napati, peace be with you.
3: Unang pinagbabawal na technique ang style mo tayo nana.
4: Yes, kana good. Pero mo, lagi na yung kwan karon yun. Ang ay minatuito yahan. Mo, lagi na siya.
3: Ang ayan, good. Oh. Lagi no kay kung at least makasaba ka niyang imong kinabuhi happy ta mahuman at least makapangayos pa sa ilos Ginoo.
4: Makapangayos siya sa aspak siya may istoryahan siya sa itong mga tao ngayon. Kuwanan, iya pang makuwanan. Inana, bitaw na lang ka siya may istorya kaysa imong panghilom-hilom niya. Uwa, natigok be. Taong na lang.
3: Lagi.
4: So at least maka... Ako kung abasun na lang, iya kung kuwan. Last will, kung na siya kayamanan.
3: Oh, apilan din kanya gano. Palitan ka ang imong iyang ihatag si mo kay dagang kanyang tindahan.
4: Oh, ma, yun gid na mo nang busa di kita ngay magplan ha duha gid istorya sa imong mga hinigugmao. Inana kay istoy gid to oy, yun ang jud siya ma-update sa imong matay na man day ko og mao, di ba? Oh, dili tapok kay magbahina na oh.
3: Oh, bahin ta.
4: Oh. Dili gid imong hilom kay talagsaon na din ang kinabuhi nga kwaon.
3: Mauman. So, oh, isaba gid nimo ha para kanimo imo ginang isaba saya.
4: Oh, isaba gid na ko.
3: Ah, dili mo ilum loob.
4: Ugma mamatuli na ka ana. Gud dili magpanggapang uga kay mo gara man na.
3: Ah, okay. Bitaw.
4: Pero sa ako ta na ha.
3: Oh, sa imo ra gid na, wami lambot. Oh, imo ra na siya.
4: Kamati ah. Oy, please be with you. Kung kuan sa kwalo na guys. Imo ra gid na ko yung kaingon ka. Sa tong mga nang mga naitanin sa kinabuhi. Para po, kuan, ayun yung panggapangay. So, yan yun.
3: Isaba, gid, isaba.
4: Ano bitaw?
3: Ah, okay.
4: Diba, magam Gilbert, diba? Mugi,
3: yes.
4: Na.
3: Alright. Sakto gid na.
4: Diba? Okay. Wala bitay sa yuk dari, puro bitay sa sakto.
3: Oh, diba, correct ka na yung tumbag dari. So, pasado ka.
4: Pasado, may Gilbert, diba?
3: Correct. Muna, ginayon nga. Dahil dyan, may libre kang shout out.
4: Oh, shout out din ko sa tanang namati karon. Labi na tong nakatawag na din ang taboy shout out sa kay. Syempre, shout out to na tong wala. Well, pa siya ko sa pupang ito. Oo, nga namati. O si mama, nga namati sa doon. Doon sa taas yan si...
3: Oh. Inday. Wala man si Inday. Wala man si Inday. Wala. Nahurot yung load. Nahurot ang load. Oh. Nahurot yung unlimited. Unlimited nga. Limited may gala. Okay. Shout out sa may pinikitan. Naminaw may karon na Magdom Gilbert. Alright. Napada rin may gala. Ito na yung manon yung mga ano de rebe, mga text messages sa mga Magdom friends. Baya sa napamandaribe. Good PM, Magdom Gilbert always here. Si Annabelle, please go greet happy birthday Althea Grace, akong apo. Salamat kaayo. Alright. Walay sapayan, Magnum friend. Sa imong pagpaminaw, salamat kaayo, ha? Magnum Gilbert, may hapon. Dili na ko istoryahan kay maluoy ko. Basin atakihon unya og magsigi na unya siya og hilak. Og ako siyang permi istoryahan nga mag-ampo sa Ginoo. Greet ko sa Chagan. Uhagan family ni Sheila og si Arson Uhagan family diya sa may Mambatangan Manolo Fortich Bukidnon. Gikan ni kay Enting Labadan Villanueva Misamis Oriental. Alright, salamat Magdum friends sa pagpaminaw. Oy, nilapas mo dito. Alas 4-5 na mo dito mga Magdum friends. Pastilan. Pasunod na sa Magnum. Ito ang programang Magdum Reports. Si Magdum Angie at Makauban. May gala. Magdum Angie, Magdum Andrew ba? At Makauban, may gala para sa Magdum Reports, mga Magdum friends. Mag-uban-uban na sabta ugma, ha? Para sa lang edisyon, may gala sa Magnum Music Jam. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
9: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
8: Ha? Ngano man?
9: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
8: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Ani ang mga fire prevention tips aron kita makalikay sa sunog. Kung adunay problema sa tanke sa LPG, ipakonsulta kini sa mga eksperto. Mas maay kung aduna mo'y fire extinguisher sa panimalay kay makatabang kini sa pagpalong sa kalayo ug makahataw og higayon nga makatawag sa fire department. Makatabang usab kung aduna mo'y fire exit aron inyong agian kung nasunog na ang panimalay. Kalma lang ug ayaw karatol. Kung mahimo isarado ang tanang pultahan sa imong paggawas, makatabang kini aron malikayan ang dali nga pagkaylap sa kalayo. Ug siguraduha nga adunay hotline number sa pinakaduol nga fire station. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
10: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
11: Oras alas 4:16.
12: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
13: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
10: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Oras alas 4:17 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natin tanan? Welcome, welcome sa itong tulubunan ng mga programang Magnum Reports.
10: Magnum
11: Adlawa. Adlaw karon na mga higala nga Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. May hapon sa itong makaigsunan din nga nag-monitor karon sa itong tulubunan ng Magnum Reports. May pagpaminaw na sa itong makaigsunan nga nag-monitor ni ini nga itong programa. Bisan asa nga bahay din sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa Chanta ka mabarangay, may hapon din na sa inyo ha. May pagpaminaw po sa itong makaigsunan nga nag-tutok po karon sa itong tulubunan. Sa lalawigan sa amin sa Oriental, may sa amin sa Occidental din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o diha sa Camigue. May pagpaminaw sad sa mga nag-monitor sa nagkaring bahin din sa itong nasud sa Pilipinas. Kay madungog gihapon kita mga higala, bisag asa, bisag kanusa, basta aduna lang yun mo yung internet connection, why angay kabalaka. Kay pwede rin kayo no, nga makamonitor mo sa mga programa. Kung nalugar mo dito sa Luzon, sa Visayas, o bisan asa nga bahin din sa Mindanao. So maying hapon din na sa inyo ha, kung nakatutok mo sa itong official Facebook page, Magnum Live, or nakamonitor sa itong official website, www.magnum999.com. Maying hapon din sa FDI din na sa inyo no, sa may Bulacan, sa Kangriri. Maying pagpaminaw po sa ito pong mga kaisunan nga nag-monitor karon sa inyong mga gadgets ug dinha pa sa Transistor Radio. O salamat subli po no sa mga kaigsunan po nato nga kaganiya pang bunta hangto din yung orasa na yapon po da din sa itong istasyon nakatutok sa mga programa na ganyan mga balita inyong nadunggan o mga makalingaw po yung mga musika. Oras alas 4:19 kini si Magnum Angie Alsado inyong makauban gikan karon hangtod da sa alas 6 sa kagabi unog sa 2 oras itong programa mga higala inyong masayran mga police reports, hospital reports, developmental news ug ato ba po mga update po no, sa palibot. Dita maglangan na hanap itong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international. Dita sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Dita mga higala kay Tuluka Balay ang nasunog sa pag-ulbos kalayo sa may puro 4 mahogani barangay tablo ning atong syudad. Oras alas 4:19 sa hapon. Dili sa ta kay gibutyag pod. Nga nga to ang mga bombero sa tablon o dina sa may puerto. preparado bisan pa man ang ining atong nasinatian nga hulaw. Og labihan yun po nung kainit din na sa tuwa pong dakbayan. Oras alas 4:20 sa hapon, dugang na itong uluhan sa tuwang balitang lokal. Dito mahigala kay Vice Mayor Bebot Rodriguez naghimo sa pagpagawas o pamayag kalabot sa nahitabo nga unang adlaw sa clearing operation. Diyan na sa may Kugon Public Market. Matod pa niya, dapat no, tawhanon gihapon ang pagpatuman sa balaod. Samtang retired Major Sebastian Trua, ang co-chairperson po mga igala sa Task Force Road Clearing Operation, nagpahimang no, sa mga violators nga ano, kumutuman lagi po mas balaod, wala may mahitabo yun po mga igala nga mga pag-issue ticket o pagkumpiska sa inyo hapong mga gamit o baligya o paghimo po mga igala no, sa pagpasibog sa inyo hapong mga struktura. Oras alas 4:21 sa tungdugang uluhan sa tuang mga balitang lokal din sa tamang higala kay lagi alayon po sa nahitabo nga kaning pagpahigayon sa road clearing nagaresulta po ni mga higala sa pagwatikos karon sa mga kritiko sa administrasyon sa giyong dili makatarunganon nga pagpahigayon sa road clearing operation kagahapong adlaw.
14: Reports.
11: Hindi so, ako nung makatarunganon kay manwaman lang yun ako nung nagpasidaan, naghimo po og warning. Pero una na mga igala nung naghimo na biya po sa pagpa kaning hibalo ang tuang gobyerno nga nalagitan ng road clearing. Ya, dugay naman ha, sa niagi pa ng mga panahon na naging ng road clearing. So dapat magpadapli na o gadili na gidno mo plus tarog pwesto. Di na po sa mga dalan nga posibleng makababag po no, sa tuang sidewalks o sa tuwa pa din pong dalan nga agianan sa mga sakinan. Oras alas 4:22, dinita sa dugang pa natong uluhan sa balita na itong lokal kay gibutyag po mga higala ni Sir John Gilmore Aktob ang tigpamaba ni Mayor Orlando Clark Suy nga dili tumong nga kuhaan sa panginabuyan ang mga market vendors sa Merkados Kugon sa gipatuman nga road clearing operation. Para lang ginapahawanan ang dalan. Oras alas 4:22 sa tuwapong buhatan sa CHO mga igala na pahimang nos publiko nga muhimo gayod sa pag amping sa kaugalingon ini nga nasinatiyala po nato nga hilabihan nga kainit sa panahon. Oras alas 4:23 sa hapon lain pa natong luhan sa tunga balita dinita sa tunga balitang national. Sa tumadag kong luwan sa itong balitang national, may gala giingon karon nga wala na yung mga sekreto nga meeting. No, kiniyang ipaniguro ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Harsito lagi sa pagpahigayon ni inipong bicameral conference committee nga mahimong bukas sa publiko. No, ang budget deliberations, huwag dili natugtan yun ang mga last minute nga budget insertions o amendment. No, kamura ba po na nahitabo sa niagi ng mga budget sa tuwa pong nasod. Doon na din po yung mga na sukip na din po yung mga galang wanda man ni na appeal unta sa unang mga proposals. Oras alas 4:23 sa hapon dito kay Senator Erwin Tulfo, chairperson sa Senate Committee on Energy, may butya ang kadaghanan karon sa mga politiko, wag yun damo bayad sa kuryente sa mga electric cooperative agikan. Sa Visayas of Mindanao. Dugang na itong uluhan sa balitang national, Marikina City 2nd District Representative Romero Frederico Kimbo, Chairman sa House Committee on Ways and Means, namugos nga non-technical losses electricity bill ang gusto nga walao ni Presidente Ferdinand Marcos sa iyang ikalimang sona. O gagibutyag po mga igala, Tanggol Kalikasan Incorporated Executive Director Attorney Fritzeline Palmiere, ibutyag nga kinahanglan nga mas stricto ang mga LGU sa gabayan sa paglabay sa basura. Nasayra no nga tuniladang basura lagi ang natapunog sa Subaog Creek dito sa kauluhan tungod atong mga pagbaha no dalapod sa kaningkusog mga pagulan sa habagat. So dito may gala ang Manila di gyud maayo nga lantawon. Kay nagbaha ang basura. So, dinisada sa tuang dugang uluhan sa balita natong national kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mugos nga di tugdan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dunay mahitabo nga budget sa leadership funds. Samtang dinisad mga igala sa lain pa natong uluhan sa tuang balita po natong national LPA sa gawas sa tuang par, giyong taas ang tsansa nga mahimo nga bagyo sulod sa 24 oras. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national dinisad ta mga igala kay giingon pod sa tuang lain pang mga uluhan nga 40 ka mga portable generators sa gikan sa Pilipinas ipadala ngadto sa Ukraine. 12 pesos matag litro nga fuel subsidy para sa mga PUJ, UV Express, giyong muarang kada na sa Agosto 15 ning tuiga.
15: Magnum Reports.
11: PRC volunteers nagripak na karoon sa ilang mga relief goods aron nga mahimong tabang sa mga biktima sa ano yung nagpalain nung adotang panahon. Amerika gipunduhan ang monitoring center sa Palawan para sa pag-report ng mga illegal fishing. Pipila ka mga grupo nagpalain sa ilang lihok protesta sa Manila. Aron supakon ang pagsalika, taliwala pa man ni inipong mga pag-ulan. Dugang uluhan sa itong balitang national, giingon po din yung mga igala, ganing Presidente Bongbong Marcos Jr. may siguro, no, may himo subling pagsaad nga depensahan ang press freedom sa Pilipinas. Laing uluhan sa tuang balitang national, gibutyag pod karon. Joint exploration na tali sa China, gilaraw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. apan, wala pa'y definite nga timeline. Kampo ni Vice President Sara Duterte, miingon. Nangita po sila karoon.
15: Magnum Reports.
11: Gilaraw po nila mga gala ang oral argument sa motion to quash sa grave threats nga kasong giatubang miini. Samtang Truth Commission nagsugod na silang public hearing sa kaning AJK nga kauban pod no niini sa kaso pod ni Ray Marta Siapo. Kapatanahuman na ning AJK mga higala no sa kangka ni Presidente Rodrigo Duterte man ni extrajudicial killing. Dinisadda ka giingon ni dinipudda ka hapit ra ba pod mga higala no ang mga election na election no murag makonsider ang hapit ra gihapon. So COMELEC nagwala umon karon nga ang Kongreso makahimo nagdesisyon sa party list system sa dili pa ang bulan sa Oktubre. Dugang luhan sa itong balitang national sa eleksyon gyapon ta mahigala, Presidente Bongbong Marcos Jr. sa hisgutanan sa 2028 presidential election yung too early to tell pa daw no kung kinsa ang iyang i-endorso. Oras alas 4:28 sa itong mga dagkong luhan sa balitang international, Swedish Parliament giingong nga giminusan ang age of criminal responsibility no gipaubsan ang criminal responsibility ngadto sa 14 anyos. Namingaw na po na ito ang age of criminal liability po mga higala nung discussion din is nasuhin. Marag ni kalma-kalma na po ta, nag-shift na po ta sa lain nga issue. So, naraba po ito yung mga tinguha po no, din is Pilipinas, nga paubsan nga ito sa GIS or DOCE. So, umbuto, paman po yung mga update po da karon. Din is sa ilaha mga higala, no, kung panalitan na doon ay mga dagkog yung po mga salaod nga nahimo. So, 14 anyas. No? So, ang gobyerno nag-decide nga i-propose nga muna ang pagabuhaton po dito sa ilaha nga nasod. So, ang kaning maong pagpatuma no, sa ilaha dito sa Sweden, kung siya, September 10, no, ang imuon, mag-effect lugar ang maong balaon nun. Oras alas 4:30 na dinita sa dugang panatong uluhan sa tuang balitang international kay gibutyag pud karon mahigala Ukraine nagtanyag og kasabutan sa Black Sea aron pud nga isip kabahin pud sa ilaha pud pong pagsiguro nga dili mahimong grabe ang mahimong epekto sa pagkunod sa supply sa pagkaon. Samtang giingon pud mahigala Russian President Putin gikon din na ang gihimo sa Japan tungod sa pagbisita sa giilugan nga isla duol sa nasud. Ug giingon sa mga igala.
15: Magnum Reports.
11: Na ang Iran na mipasalig nga mahimong mas agresibo ba sa ilaha pong pagkontra ngadto sa Amerika. Oras alas 4:31 yun nabati mga dagkong uluhan sa itong mga balita.

0: diri sa syudad sa kagindi oropon magdumaan siya. Kaya kung nga manun ka ugaon to, maragabi siya ko, akay gibuhat, gipaningot na ka magdumaan siya. So marag effective na yun kayo karoon nga muniwang kabisig magpuyo katungod sa kainit po sa panahon. Pero karoon, at least tungod kaya medyo landong naman ang palibot, dili na yun kayo ni mamas na tiyan ang grabe nga kaninga kainit nga makapamaak sa panit. Pero ang kaninga hinungogit po, gikan sa kaninga grabe nga kainit, kasi mafeel gihapon ni mo, kung nga madugay po ka diri sa may gawas ka ba. Hindi landong-landong na, pero ang maragahuyop sa hangin, medyo igang o galimuot pag yung gihapon, nini nga mga oras. Sa ganiman, so isgitan po daw itong mga nangagihan nga mga kadalanan, particular diya sa may bulwa, diya sa may kauswagan, diri sa may Patag Highway, o ga diri po sa karon diri sa may Kapisan of Airlines, diri sa nga itong syudad. Dahil ito mo diri traffic lang, o glasas mong gihapon, ang dagan sa traffic ko tungkol sa rason nga wala may kasi po karoon ng mga estudyante, ingon man ng mga trabahante po, wala pa nga nang gawas po sa ilang mga tagsa-tagsa po yung mga trabahuan. Sabta ko, ingon po tao ang mga Diyos sa kadalanan, wala man tayo nabantayan, yun po, o ga kumaingon nga maraga diri po, kayo ingon nga traffic diri, sa to ang nasita, ato nga lagi, naplasaran ka ron diri sa may dalang Capital na Garden Street, ning ato ang syudad. Ito nga po po nagawin sa kaos panahon, o kisitasyon sa palibot, ikan din sa kaosyon sa may Capital na Garden Street, sa paling ato ang syudad, para sa Magnum Road Hunter, kini, si Magnum Hunter 23, kaya bilin, o sa balita, o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, dinitas buatan sa pag-asa na kron sa Pikis Linya sa Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, mayong hapon.
2: Isa Magnum MJ, mayong hapon. At sa itong mga suking tig-terminal, sa Magnum. Sa pagkakalang wala, may mga tagong weather disturbance, gawas na ma-isolated ng mga pag-ulan. Alas sa localized thunderstorm. Ano na hinay nga sa kasarangan ng hangin magagikan sa bagatan, nga sa bagatang kasadpang direksyon ng kadagatan. Upside nga sa kasarangan ng pagdami. Temperatura 20 centigrado ang kabugnawon, ang kalintang 23 centigrado. Itong heat index 43 degrees Celsius. Philippine Standard Time, oras 4:23. Ikan dashboard sa Pagasamulugan, El Salvador City. Joe Frivaldo, mayroon ako.
1: Salamat Sir Joe Frivaldo ng weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert!
1: Maigalay nyo na ba ito mga sitwasyon sa itong palibot? Itong lakas panahon, dugdagan sa trapiko sa itong kauban Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o pinag-usap ni Sir Joe Frivaldo at weather forecaster sa pag-asa. Karun tutod, mabalik ta alang sa mga balita ang nangahipos ng kauban o katangatagi pa din po mga higala nga ito ang public office, public trust. Kay makauban na ito unya maigala nga ito ang regional director or regional executive director gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office din, si RD... Jose Apollo Pakamalan. Oras alas 4:34 na sa hapon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
5: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
6: Type fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Let's go!
10: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilan Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 4:42.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik naman higala sa itong pagpunag-uban sa itong programang Magnum Report. So, oras alas 4:42, sayron sa nato mga higala ang report ni Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa, kaya doon naman doon pa itulog ang mga batanon nga nagpahigyan sa drag racing sa Upper Porto ang nasapon sa itong police. Detalye itong sayron sa itong kauban na ka-standby kron si Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa.
5: Iyan sa abot naman siya ng igon na nagiging taon sa paghahangyo. Kini nga tulo ka mga batanon nga unta nagiging rin na sila dahil nun sa pag-detain magdamaan siya. Itong sa rason, nga na sa pun kini sila nga nagpahigayon o ga kani nga pag-drug racing kung namang kini nga magpakusog o ga padagan sa motor. Iya pagyod sa area sa gikan sa may quarantine at diri sa Upper Porto ga panaog pod magdamaan siya pa na. So diya nga na-intercept kini sila sa mga polis na nasuta magdamaan siya nga kani ilang nga mga motor, puro sa mga modified. Unya ang kaning tulo ka mga batanon nga dakpan walay mga dokumento mga OCR o mga lisensya o ga sa diyang dagan pud nga mga gipangausab o ga gipangbutang sa lang mga motor nga mga accessories nga hugot nga ginabawal sa kaning LTO pod bagaman gyud mura son nga kaning duha ka mga motorsiklo nga puro sa isa ka rider din ang isa pod ka rider type yapon nga motor pod bagaman gyud nga nadia karon sa kustodiya. Sa Puerto Police Station, tungkol sa rason nga ang katong mga batanon doon, wala sila gi-detain kay wala magiging po sila ingon nga kaninga kalapasan gid magdamaan siya kay wala pa magiging ingon nga lahat ginahimo nga o dinasa kaninga drug racing. Pero kaning ilang mga motor, mawi nabilin diha o ga ang ilang problema karon nun saan nila po na pag-ingon sila mga ginikanan nga na impound lagi kanila nga mga motorsiklo po magdamaan siya. So kaninga tulog ang mga batanon in taon, igo na lang po sa kaninga pagkagoon, labi na kaya di na gindi nila mabawi ilang mga motor, kundi lang po nila na mabayaran ang kaning ilang ang katong mag-fine po na kaning nahatag sa pag-issue ga ticket po sa ila. Labi na o ga ginugang pag-iit nga, wala pag-iit sila yung mga lisensya po sa ilang pagpahigayon ay ko na pag-drive aning motosiklo. Kaya kung magkakad nila sa perverto magdumaanji, though medyo bukirong nga bahay na nasa diya sa may SC nga bahay sa itong adakbayan, dagan paghihapon kayo matugaw, kaya dagan maghihapon po nagapuyo niya. So, mura ganabantayan karon sa mga polis nga though ang sagad magiging kaninga drug racing di naman sa itong syudad. So, karon, sinaday po yung paghigayon diya sa may Upper Porto, Agusan. So, mura karon ang hugot niya na ginabantayan sa mga polis, pati kaya dila sa mga polis station sa Puerto Rico. Hinoon kayo natulog ang mga batanong dalaman sila yung detain. Para pabilin ka roon sa kusuriya sa police station sa eksperto kanila nga motosiklo, labi na kayo wala kini mga papeles o wala po yung mga igaw nga dokumento ka nagatugod kanila nga mag-drive o ga motosiklo. Ganyan man, payabang na sa mga polis nga kung mahimo, hindi na mag-imo aning nga pag-drag racing, labi na kayo delikado, kanyo po makatugaw po sa katulog sa kanina mga namahulay po na to sa nga mga residente panahon sa kagabiyon. Ito na ipos ng balita, gikan sa Maya Police Station 6 sa Puerto. Para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 23, Kiabalina sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belinosa, Dennis at Danny Magnum Hunter 22, ka 24 anyos nga lalaki, nadakpan sa Swartres Operation, no, batok, illegal nga Swartres, sa barangay Patag, detalye itong paminaw itong kauban, Magnum Hunter 22, Faith Velez.
4: Magnum Reports.
3: Yes, Magnum Faith.
5: Yes, Magdumanjino, nasikop sa kapulisan ng usa ka 24 anyos nga lalaki sa gipahigayon nga anti-drug, anti-illegal gambling operasyon sa Suntu Barangay Patag ng siyudad. Subay pa sa report, nailang suspect nga si Alias Ben, residente sa Suntu Centerist Camp Evangelista, Barangay Patag ng siyudad. Nakuhaan siya sa mga otoridad og citrus stab o carbon film, bullpen og bit money nga mukantidad og 143 pesos. Sa karon, ano-ano siya sa Maharlika Custodial Facilities o posibleng magatubang kini sa kasong pagpalapas sa Republic Act No. 9287 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Balita na hipos gikan sa Police Station 4 Carmen para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:47 na sa hapon. Dini sa denta maigala sa tuwa pa din pong pagpadaan sa itong programang Magnum Reports. Ato sa pong mahinabi no, ang tuwa pong Regional Executive Director gikan sa Buatan sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. Atong sulayan maigala po nga mahinabi ang atua pong kaning regional director. Kaya para po masayra na ito. Unsa ba po yung mga update karon na sa sitwasyon sa atua po rin pong palibot. Ilabi na ini pong
4: reports.
3: Atong sayron mahigala kung unsa ba sitwasyon karon sa atua pong sektor sa agrikultura. Nini pong nasinatian na itong hilabihan nga kainit karon sa panahon. No, kay giyon pag week ka, pagani. Pero, week, pero init naman kayo. No, maski pag mingon nga, di pag yun ni ang strong El Nino, weak El Nino pa lang, pero init naman kayo, sakit, kispanit. Di na makagwanta ganig sobrang buwad sa init. Mas sabi na itong mga mag-uuma, mahigala no, nga gahimo sa pagpananom. Di na pag yun sila ilang mga tanong, makinanglan pag yun nga permanente, ilang pong ati manon. Maka para di mga matay. So, kung panalitan, masumbrado po sa kainit, mga luya, biya po na mga tanong, mamatay po na sila mga higala kung over po no sa kaning kainit. So, kinanglan din po uga tubig. Yato po din po panubig po mga higala. Kinanglan po make sure po na ito nga nagit po consistent. Para nga dili po din tan mga matay po ng ilaha po nga panalom uga. Kita raba po din po nga mga konsumante maapektuhan if ever nga inana ang sitwasyon. Makisayod ta, karuntan tood, sa tuwa pa rin po nga buwatan, gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 10.
4: Magnum Reports.
3: Oras alas 4:49 na sa hapon o karuntan tood mga higala. Human sa itong pipila ka mga pahinomdo, mabalik ta. Alam sa pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Sa oras una, alas 4:49 sa hapon.
1: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang syera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Oras alas 4:52.
10: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programa nga Magnum Reports. So kita maglangan. At umunahan mga higala noong ato po din po nga pagpakiginabi. Sa ito po na yung Regional Executive Director nga para po kita masayod na noon sa mga interventions, sa mga gihimo karon nga lakang dito. Sa ito po din po nga buhatan po doon sa Department of Agriculture Regional Field Office. Then kay init na ba yun kayo po ng panahon. Ingon palagi sa kaninga ito po din po nga kaning buhatan sa pag-asa kagahapon adlaw no pa og ni Sir Joe Frivaldo nga week pa daw kuno week pa ngil dinyo pero ang ato ang mga tao po no maka-experience no di na ba yung week init ra magyud kaayo so atong mahinabi karon mga higala ato ang Regional Executive Director sa DA Region 10 Jose Apollo Pakamalan sa tong public office public trust.
12: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
11: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Oras, alas 4:54 sa hapon na. Malipayon ito mga higalo no kay makauban karon nato sa Picas Linya at ang Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan subutan sa DA Region 10. Sir, may hapon. Live das Magnum Radio. Kaban mo Magnum Angie Alasado.
13: Maayong hapon. Kanimo Magnum Angie no o sa inyong mga suking tigpaminaw dinhi sa Cagayan de Oro o sa Region 10.
9: Okay. Ardino, unsay current status gid sa tuang sektor sa mga mag-uuma o sa ilang mga pananom niini pong pagsaka lagi sa level sa kainit sa panahon kay kagahapon no naa mga walay klase tungod lagi niini sobra kainit sa tuwa pa din pong panahon niini pong mga bulan niini gid no nga si Manaha o matod pa sa tuwa pong taga kaning buatan sa pag-asa nga nanata gihapon no sa El Nino nga stage pero week pa lang pero init na gyud ko lo daghan pud nagyangungo nga init ra gyud kaayo.
13: Tinud ka na no kay halos kita tanan sa Cagayan de Oro nakatagamtam sa grabe ka init ug kaigang. Kami ang among forecast nakabase man sa pag-asa nga forecast. Tinud ka na nga napa sa week nga El Nino ang nga giingon sa pag-asa tungod kay bisan og init dinhi sa Cagayan, ang uban nga mga area do na may pagpanagsa nga ulan. Ang kini daan man nato kini nga ka-obserbahan kaniya do nga og kusog kaayo ang bagyo dito sa Luzon, matud pa sa pag-asa mahigop usay ang pang-ulan dinhi. Apan daan natong Sabton nga ang kahimtang gid karon tungod kay kung tanawon sa atong palibot, wala na magiging mga kahoy o pao na magiging ang kabukiran. So, resulta kini, o sa kinakasintoma sa gitawag ng climate change. O ang medyo subo lang kay inigiyod kayo. Okay. Dili sa kinimayo nga talanawan among tanaw sa agrikultura kay kung mag-ingani nga permanente usab, doon na sa kinipikto sa pagmabungahon sa atong mga tanom. Pananglitan, kung sobra kayo ang kain nito na kami monitoring niya na kung above sa 35 degrees centigrade ang heat index, maglisod sa atong mga tanom o pag-pollinate. So kami, kabado kami niya ng pag-usab sa kahimtang no, sa kain nito. O manginaot niya nga, kung sa forecast, gahapon o karon man. So, ugma mo, ano na sa gini siguro, mo bugnaw na. Apan kami sa Department of Agriculture, ang pag-asa mangin among reference sa mga pag-init o kabugnaw o kahintang sa panahon. Ang among limon karon nga sabi sa unsang kahintang sa panahon, matabangan ang mga mag-uma nga ang ilang kayutaan mamahimong healthy o buhi aron ang itanom makabeter response sa unsa man ang kahintang sa panahon. Wala ang bisan mga mag-uuma kami sa Department of Agriculture, wala kita'y control sa kahintang sa panahon. Apan doon na tayo pwede himuon aron ma-improve ang yuta, aron mamaayo ang pag-respond sa atong mga tanom dito sa kahintang sa panahon. So ang kainiton ato kining na IT kung ako maliimot duha tulo ka bulan nilabay doon nagyapoy panahon nga init kayo igang. Oh, so ugma atong tanaw no kung saan sa tanaw sa pag-asa, pero in general ang El Niño base sa forecast sa scientific ng pagtuon o pagtanaw sa mga kaning niyang scientific reference sa pag-asa, weak pa kani kay ang ubang area na pamangkin yung mga paggabon gamon o pag-ulan.
9: Okay. Kaning already no, naatay mga pahibalo po da siguro sa ato pa din po mga LGUs or sa ato pa din po mga kaning mag-uuma mismo. Kumusta po datong coordination sa ilaha po da RAD o labi na niini pong sa isgutanan po no, sa cropping calendar?
13: Tinod ka na no, in fact, atong miaging simana doon na sila padagtigom sa mga local government partners sa nagkainya nga kadaiya nga probinsya para sa preparedness and response relative sa El Niño. Preparedness tungod kay week pang El Niño karon ug ang forecast sa pag-asa nga sa ubang lugar magsugod kini sa Nobyembre o Disyembre. So nakatay tulo ka bulan nga window to plant or prepare. So atong pang nga pagpanagpigong gi-present usab sa niya no ang mga areas nga vulnerable sa El Niño, ang vulnerability assessment nga pagpakita kana kung kini nga lugar tanos nga medyo limitado ang tubig bisan pa man sa irrigation. So naay mga mapa nga uluran niya na green o red. So mukha nang gisgutan dito sa ano no sa during coordination meeting sa local government. Kung kami usab sa DE, nasad may mga mapping with local government asa to mga vulnerable areas base sa iyang forecast sa pag-asa o base sa state sa gitanom karon with the rice o corn. Buot pa hirta sa buot, inangla maka-timing sa karong panahon na kung magpaspasan na ito ang mga area nga wala pa makatano o nakatanom nga kung makaharvest, unsa sa ilang itanog nga makaapas pa sa ginagmay nga ulan sa Disyembre, Nobyembre, Disyembre. Tumuka na ang mapping exercise. In fact, ang mga local government, atong di kahinabi nga ilas ang himuon, di kagapon, ang ato among meeting gapon ang cluster sa rice sa Bukidnon. Hindi sa Cagayan de Oro ang mga lideres aron pangandaman ang mga areas nga vulnerable or medyo adunay nagungaw nga nga kadaot kung magsugod ang El Niño sa Disyembre or Nobyembre. So kining among pakinaghinabi sa local government mga consultation padayon na kini matag probinsya na kami provincial operations team sa matag probinsya nga makanunayon ang preparar kung kaniadto nasa probinsya karon mo naog among tingadto sa mga munisipyo tungod kay kinahanglan ila-ilahon kini mga areas nga considered vulnerable, kinahanglan may bawaan unsa ang stage sa humay o mais, kanus ang ma-harvest, kanus mm-hmm. sa yon makatanom, unsa nga commodity nga pwede itanom, o unsa sad ang suporta sa gamahanan nga kinanganon pananglitan kini sa mga high value crops sa Talakag. Tungod kay ang high value crops kasagaran matanog o ma-harvest sulod sa 45 ngadto 50 kadlaw, among itanaw karon kinsa to naka-harvest, kinsa to wala pa, kinsa to magtanom aron kung ang limiting factor ang tubig sa November, kinahanglan makatanom na daan dinhi sa October. Kinsa tong naana sa November, dili na magtanom agtong longer ang iyahang taas ang iyahang cycle. Example, kung kini kinahanglan na lang og pitsay munggos nga mas dali tungod kay nagungaw kini sa posible nga dili wala na ulan, mao ka natong buhaton. So kini nga panahon masulbat o mapariparahan kung kusog ang pagtambayayong sa mga mag-uuma o local government. In fact, nami digital monitoring karon diagat na mo mga mag-uuma papisayo dito sa local government mag-rehistro sa ilang tanom para may bawa na mo kung specific kinsa mag-uuma, unsa gitanom, kanus sa ma-harvest, kanus magtanom, unsa ang panginahanglan nun, aron nga we can better respond sa itong mga mag-uuma sa preparasyon, no? O unsa ang response nini. Ang ato pagyapong inakalako nga pagpangandam, dito nakabutang sa unsay pwede matanom na pagkaon o lagot mon, bisan pa man sa kakulangon sa ulan.
9: Mm-mm.
13: In fact, nauman na namong og mapping asa to mga areas nga naay mga water bodies o adunay mga gagmay nga tubig nga panahon sa tig-ulan na apay tinginit na apay mabilin nga ginagmay.
9: Mm-mm.
13: So, kung kini ang term man siguro sa pag-asa is strong El Nino. So, nanay mga gipang apod-apod nga information sa local government kauban sa NIA, ang among ang NIA, National Irrigation Administration, nakahatag na og mga map nga nagtumbok kung asa kini. Kami usab sa DE, amo sa gitumbok kinsa kini nga mag-uuma ug sa state sa umay aron kung maghimog adjustment sa cropping calendar, magasumikad kini sa karon nga bulana unsa gayud ang aktual nga pagidaron sa umay nga gitanom aron ma-adjust nato pananglitan kung mag-harvest na o ang mga mag-uuma nga mag-harvest na dinhi po sa October or dinhi sa November, kinahanglan ang itanom kadto nang dili moabot usab og tagtulo ka bulan. Unsa man kana, pwede ka na ang munggos, pwede ang uban nga lagot mo tanon. So kung November na nga napay ulan gamay pero abdag December, malisod na ang humay nga itanom. Gawas kung masab unya ang forecast nga napay pipila ka pag-ulan-ulan. Ang among tanaw, bisan pa man sa El Nino, ang mga areas nga duol sa Mount Balatukan, Mount Kitanglat, Mount Pulag, sa gana pa ipanagsa nga ulan or taas pa ang iyang relative humidity. So, makasugatod pa ang mga drought tolerance na gaitanom. Basta dili lang mausay mo, gamay man ang source sa tubig sa mga irigasyon, Pulangi River, Manupali River, apan doon ay mga area nga naging magpabilin na tubig. So, ang isa ka estratehiya katong mga naidinipay nga area na dili maughan, dito palambon o maayo ang pagpatubo sa humay nga mo increase, mo taas ang iyang abot. Dito ang mong suporta sa pagpatambok sa yuta sa choice sa variety o tanong kaysa ato kini ibutang dito sa lugar nga dunay nga gaungaw sa posibleng mapiktuhan sa kadaot sa tungod sa init dala sa El Nino.
9: Okay. Kaning na-mention naman mo itong mga drought tolerant po da Arlino. Kumusta to ang kuna na? Kaning bastante ang ato ang supply o gato apong para sa mga binhi o mga abono po da nino nga itong i-proposition po para sa itong mga mag-uuma?
13: Ang atong partner usab sa Philrice, sila itong natahasan sa mga inbreed line. Kasagaran man sa mga drought tolerant, mga inbreed lines, mo kini mga variety nga Philippine hon nga ato gayon nga gipang develop kauban sa Philrice. So, in fact, kung imong tanawon ang PhilRice, di can provide 100% sa panginahanglan nun sa humay na binhi para sa mga area nga pwede tanuman. Sa mga areas nga limiting factor ang tubig kay dili siya matubigan o sakto, murag dili kay mo work ang atong mga hybrid. So karon gyud ang panahon nga maka-assign unsa nga binhi nga maayo, unsa nga binhi nga itanom, ug unsa tong palaghanan ang pagsuporta sa mga input o abono kay bisan pa man og init na agyapon kini nga mga lugar nga makatubo og makapadayon sa paghatag og produksyon. So by the end of this month sa August na kami bag-o nga mapa na kung asa nga mga areas ang magsugod og tanom sa ingon ani nga klase, asa nga mga areas nga dili na magtanom panahon ini nga ugana, ug asa mga areas nga kini dapat ang itanom tungod kay limiting factor na ang tubig. So karon gasugod ni og field og mga automatic weather station sa lain-lain nga lugar, karo mga napulo ni kabuk among i-set up dinhi sa Northern Mindanao initially para nga natin kita gitawag nga granular data, kini nga mga datos amuhatag og kahimtang sa usa ka gamay nga lugar na may mga datos gikan sa pag-asa makuha ang macro climate o tungod sa siyensya karon nga na daya na kuhaon ang microclimate pinagi sa kading AI. Pero kami amo nang isag i-validate kung unsa ang projection sa mga forecast diri sa atuang satellite, amo nang giparisan og mga equipment nga mukuha sa specific nga datos sa barangay pananglitan. Kung ingon ang pag-asa nga kini nga munisipyo ingon ani ang iyahan wala na ulan, pero among kita ang karong asa nga barangay ang nakaha. So nani kay butang nga automatic weather station nga mulabay siya kung naunsa ang moisture nga makuha, unsa ang hangin, unsa ang kainiton, unsa ang kaning hangin usab kung kusog o hinay. Ang among gitun-an karon nga among sa install sugod Nobyembre katong mo determine sa soil moisture. Kung samang ka na, equipment ka na, nabitsan sa kagamay nga ulan, muhatag kini o datos kung tinintanong nga itong nakakaroon, makaabot to ba sa pagpamunga o kanong sa kini makasustener bisan pa man sa walay ulan.
9: Okay. Nindot na no kay na kaninga inyo na pong paglakip sa teknolohiya alang po sa itong paghahatag mga intervention sa itong mga mag-uuma sa pag-sustain yun po silang panginabuyan. So, Ardino, kaning muingon ta itong atua pong mga mais kung kanusa pang tanong mga itong mga humay asay pang tanong kung panahon po nung naanag yun ning hilabihan nga kainit. Unsa ka dako ang atong i-expect nga impact na ini RD? No? Or losses baka if ever simba ko nung makuan na gyud ta no, maapektuhan gyud ta sa hilabihan nini pong hulaw or pagpadayon no sa pagtaas sa atong heat index.
13: Ang atong sa pagkakaroon, ang total nga rice nato sa area naaman sa mga kapinukulang 88,000 ngadto sa 90,000 ka hektarya. Naasay mga areas nga gi-consider sa niya nga semi irrigated or rain fed. Kung kini mga lugar nga og daghang tubig, makasulod pa ang ilang irrigation, panahon nga gamay ang tubig pero nay ulan-ulan ang padagan. Nasay mga 11,000 hectares nga wala pa matanumi sa umay. So nga mo kini ang mga areas nga pwede na iposisyon tong mga variety nga mga inbred lines aron kung magtanom karong September Agosto or September makaharvest pa kini kuman sa tulo ka bulan, so kung magkano September, Oktobre, Nobyembre o pagkahinog naman kini sa Disyembre, medyo makaya-kaya pa. Ang mais, doon naman kita duha ka cycle sa mais. Ang pagtanom sugod sa Mayo, Hunyo, Agosto, Oktobre, ang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto magsugod. Kung imong tanawon karo, nanay mga mais din sa Kabukiran, sa Talakan, San Fernando, Kamanglasan, Laberia, nga naay nag-aksyon na o kalagas na ako'y kanang na imatanagon pa.
9: Mm-hmm.
13: So, kini nga mga kahimtang importante nga ma-report kayo sa itong mga mag-uma kung tanos ma-harvest, tanos usap nga magtanong sila aron matino nato ang suporta sa atong kagamanan. Sa mais karon nasa vegetative to kaning stage nga hapit na ma-harvest. So, kini, katong tuwang mga vegetative, tinanglan siyang muapas pag-harvest after 1 month. Kining harvest uno na, sa hinapos sa Agosto, makaya pa na niya ang tanong sa September, October, November, muapas. So, dinhi mo dula ang panginanglan nun sa informasyon o tambayayong sa mga mag-uma, kauban usab niini ang pag-insure nga ma-mechanize ang pag-atiman sa yuta aron paspas mahuman og animal power lang medyo sad nga madili niya makaapas. So karong bulana hinapos karong bulana natay mga bag-usad mga insi kana ka traktura nga among ipang field usab sa mga areas nga pinangla makapaspas og tanom aron usab mapaspasan ang pagpugas baka sa mais. Daghang pwedeng moon pero kinahanglan kining mag-require og malangkubon nga panagtambayayong. Unsa ka na in terms of hectares, ang corn nato musubra kini sa 150,000 hectares, no? So basta ang among gitan-aw karon kadtong maka-harvest pa sa hinapos Agosto maka nga pwede pa makatanong sa tunga-tunga September, makakaya pa kini kung ang forecast unya sa pag-asa diri na magsugod sa December. May mga area, mayo nga ang gwapo nga forecast sa pag-asa kay ilagay yung na per municipal ang katong pag posible nga magsugod ang strong El Nino. Mosad kini nakabase ang sequencing sa among mga ipanghatag nga mga itanom or ang suporta nga kinanglanon nila aron makaapas pa sa napay mga ginagmay nga ulan. Among tanaw mahuman kini kung tanawin mo ang dagan sa pag-asa ng advisory, mahuman kining baha o sobrang ulan sa Luzon, mabanusan ng ulan din eh. Gani, makita nimo ang kalimutan o palibot karon ron, nagdagong-dagong na din sa Northern Mindanao. So, ga-expect kita nga muulan kini, karong pipila ka-adlaw. Kung mainit na gani sa Manila, muulan sa din eh. So, kay mo back to normal, di na mahigop dito ang atong habagat, no? So hopefully makaula next week makatanom ang uban, makapadayon ang uban ng mga gitanom o kami usab mahuman na mo karong bulana ang pagtino sa kada mag-uuma kung ang unsa gayon ang pwede na nila gitanom o kanong sa usab sila ma-harvest o unsay mga activity nga isuporta sa kagamhanan.
9: Pero majority ani are dito sa imo na mention tumurag na check ninyo na murag pa priority dina sa may bukid nun.
13: Oo, okay. Mamanggit ang bukid nun, ang atong food basket. Bisan pa din sa Medina, nga Kabukiran, Hinguog, Talaka, Claveria, na paman. So ang din sa western part sa Misor, hapit-hapit naman sa anagon ang ilang maisan. So, unya, ang ako sa diagat ang mga mag-uuma nga iligid magpasagad nga o makasave. Mag-save gayon o binhi, mag-save o pagkaon. Imbis nga ibaligya, bisan sa biblical nga isgutanan, ang pag-save mapanggiyapon ang solusyon kung doon ay mga pamin nga mahita po. Alam mong gamon karon sa gamhanan, gi-inventory na ito karon asa itong mga budiga na pwede magamit. Kunya ang ato sa kagamhanan sa NSA, kasugod sa silang pamalit aron mapuno na sa ang budiga. Kasi bako nga magsayo magsugod ang hulaw na apoy atong butang sa ma-distribute to sa
9: okay. Maigala ka uban na ito sa Picasinha itong dinapit na bisita. Regional Executive Director sa DARF Hutan, si Sir Jose Apolo Pakamalan. Sir, nung kaning dinipunta itong sana mention mo kagani itong kompletan, ato lang isalig sa itong mga mananap, no? Murag madugayan, no? Kitang lang ginat ang mga traktura, no? Itong dugang na itong mga iki po. So, dinita sa mga mananap da yun po, the RED, unsay mga atwa pong interventions po, no? Para niini pong mga binuhi sa itong mga mag-uuma nga di pod in town pod mahilabihan nga apektado pod ning heat stress o gani po rin pong mga isda no na pod rabatay ato apo din pod dinhi nga gahimo gid pod o gapanginabuhian sa pagpanagat.
13: O aquaculture no, ang tanan nga isda man o kayupan basta sobra ka init mapiktuhan pananglitan ang unang epekto sa mga hayop kung init kayo mutaas ang iyang stress level, mausab ang iyang heat period. Kung sa mga manok, mausab ang iyang dagan sa iyang pagpangitlog. Kung sa baboy, mausab ang iyang heat period for breeding. So, na yung mga epekto niya na sa cycle niya, arong pagpanagan. Sa bisan sa palaisdaan, kung sobra kainit ang tubig, either sa tambang o sa dagat, mapiktuhan usab ang paglambo niini. Ang kaning niyang sa kadagatan kung init gyud kaayo ang atong matan-aw nga maapektuhan ang naghimo og kining bangus baka dinhi og sa man ang madakop or makuha nila nga isda sa kadagatan ang sa mga hayop kinahanglan ang mga nahihayupan karon ilan ang tan-aon asan na mga lugar sa ilang mga housing nga kanunay mainitan nga kinahanglan palandungan. So basin ang isa sa tanawon noon kung butangan o mga sani pangpabugnaw nga kung sa balay pa ni Alcoba, kinisod ilang mga housing sa hayop, kinanglang sang na ay pangpabugnaw nga mga kuan ka ng Alcoba o dingding. Oh, so tanawon noon karon bisan mga tagiya sa mga lifestyle, tanawon ang lugar, makatabang gani na sila yung thermometer nga ibutang, asa tong init kayo, aron ka itong mga ready for production or ready for in-heat, ayos sa tibutang sa lugar nga init ang temperatura. Kaya ang sikor, kung kanunay na ang tubig, kinanglang ma-increase nini ang pag kaning shower, pag basta, pag kaligo. So tubig ko man yapon ang kinanglan nun sa kuan sa mga hayop. So mas makungkapaw, kinalang termina ipatubo, ang baka, makalor sa tubig, na tubig mainom, na makaon. Ang mga kasagaran din sa bukid noon, ang swine industry o poultry industry is being managed by private sector. Gamay lang ang ano no, gamay lang ang nasa backyard labi na sa swine tungod kay naigo mangita sa ISF, although naay na nagsugod na og mga backyard. So masayon i-manage ang ginagmay sa backyard kay dali man nila kinipaliguan kung mainit gyud kaayo. Kini mga dinanggo nga mga building kaya gyapon nila kay automatic man ang ilahang sprinkler system. So mas ready kayo mo respond ang mga private sector kay dako kayo ang ilang investment o ilan na kinlang naandan sa dinagko kung init pabugnaw kung manggyapon ang solusyon. So kung naay mga cooling system makatabang ka na aron mahimong normal ang ilang pagbuhi sa mga hayupan. So daghang karon nga panahon na dili siya gyud nga naalang sa gobyerno ang solusyon no na sa malangkubon o pagtambayayong sa private sector, local government, national government pag-report sa unsa ang kahintang aron nga matabangan o paghimog aksyon nga malangkubon sa lain-lain nga mga ahensya.
9: Okay. Or di ka rin kung panalita no, if ever nga naay mga mag-uumag na to, nga maapektuhan yun po no, madaot ang ilapo nga mga panunom tungod sa hulaw, unsa ilang pagabuhaton o unsa yung mga pwede nilang madawatan po no, para nga ma-compensate po ang ilang mga damages?
13: Una, katong nakakaya pa magtanom, siguro yun nga ma-register sa PCIC, kaya itong insurance system. Basta madaot niya na pa ulan, naman may mga binhi kanunay. Kung ang kakulang yun, niwang, natay at uno. So, ang una yun nga yun, kapiglang digit yun sa itong mga municipal agriculture kasi sila man itong mga frontliners na ito. Kung doon ay may gurito sa init, niya tanaw nga, medyo apike, report na yun kini sa munisipyo, sa municipal agriculture, aron matawagan, makonnect na ito sa PCIC, aron ma-evaluate, kung doon ay mahatag sa mga assistance. Ang kagamanan karon wala pud mag bisan sa national government sa Department of Agriculture no padayon na tong pagdapod-apod sa gitawag nga farmers and fisher folk assistance no pagkarong adlaw dunay mga naghimo nga pagdapod-apod para suportahan ang mag-uma sa ilang ubang panginahanglanon sa uma, dili tayo dako apan manila makatabang-tabang kana paron kanahon panahon nga dunay umaabot nga hulaw. So mga kapino kulang mga 268,000 ang atong gipangtagaan og inabang gagmay nga task assistant gikan sa presidential assistant for farmers and fisherfolks kundi sa tibok Northern Mindanao karong adlaw tuwa sila karon sa Lugait, Mantikaw, Naawan aron dito sa gipangapod-apod ang ginagmay nga suporta apan gitan-aw namo makatabang kadila.
9: Pila gina RD?
13: Gamay ra no 2,325 pero among tan-aw og sa ano pa kala pantawid gutom sa panginanglanon nga dili nila mahimo kung walay gamay nga task. So, doon na po'y umaabot nga dugang sa mga nag-utanon. So, katong karon is rice and corn, kaning sa sunod, rice and corn o mga fisher folks. Karon sa sunod, atin na ang utanon o mga high value crops sa mga napiktuhan. Format or kaning niyang nagkinahanglan may qualified nga listahan sa gitawag nga farmers registry system.
9: Mm-hmm.
13: Munang sa mga mag-uuma nga wala pa to at marehistro, palihog, rehistro na kamo dito sa Municipal Agriculture sa gitawag ng Farmers Registry System unsa inyong gitanom, sa kamo gitanom, uban nga mga requisitos kay para nga kung naay worst case scenario nga wala di matanom, wala matubo, masayon unya ang pagsubay kung kinsa ka to yung angayan ang tabangan nga nag-isod itaon.
9: Okay. Ardino kayo medyo picky pero itong oras, tinisatan na sa ito apong siguro paghupay po sa mga kabalaka sa itong katawan kay expected po lagi nila nga kumplitan mo hulaw, no? Maapektuhan yun ang sektor sa agrikultura. Dayon, pag-abot sa merkado, basin mo, mahal po ang presyo. O basin doon na po kay dugang mensahe no, sa mga basin ma-discourage ni inipong sitwasyon lagi sa itong kainit sa panahon ng mga mag-uuma. Nga mangita na yun po, lain po nung panginabuyan tungod lagi ni inipong ilang gi-expect nga epekto sa dry spill?
13: Tinood yan, ano, ang presyo o sa function man sa supply and demand. Ang isa ka, ang ngayon yung himuon, yung preparation sa kung doon ay mga worst case scenario, giagat din nato ang patag mag-uma, pamilya din sa syudad, bisan asa nga ugnakamol doon na, na yuta, nga pwede matanuman sa basic nga lagot mo ng panginanglanon sa panimalay, kalamungday, pagkadyag, talong, tangkong, kung unsa ba magtanom kita bisan pa magginagmay karon dili kayo kita dependente dito sa pagpamalit sa merkado o gamay ang supply mo resulta kini sa pagmahal. So kung kita magpreparar among giaghat ang katawhan sa lain-lain nga lugar sa Northern Mindanao pagsayod sa mga municipal agriculture bisan pa man din sa regional office kay nakita yung mga binhi sa utanon nga pwede itanom-tanom. Kaya ang kasulbaran sa pagdaon nagsugod sa panimalay. Kung naay luna, bisan mga pats, mga irasan nga pwede tanuman, karon tong panahon nga magsugod og tanong-tanong, aron dili tanang lagot mon sa panimalay, atong gapaliton. Sabi na kitang masasidad nga dependent kayo sa unsay dalod nga produkto gikan sa kabukiran. Sunod si Mana, magsugod na sad ang atong market assistance program kauban sa provincial government sa Misamis Oriental, musaka ang atong track dito, paliton ka itong mga ginahanglan nga mga utanon nga naa sa mga mag-uuma nga dili nila ma-market sa sakto, dalon diri sa syudad para i-deliver sa atong mga marketing partner usab sama sa Co or Co-op dito sa Iligan sa NGYAT aron ma-facilitate ang movement sa mga utanon o pagkaon dito sa kabukiran nga manaog dinhi pinaagi sa paghatag o suporta sa transportasyon sa gamahanan o pagpalit niini. So, dinhi sa syudad, natin yung itawag ng mga marketing off-takers. Mukha na ang tiko ang isa. O ato na yung gamay o dako kasakinan, hinahinay kini o tunga sa mga kamukiran aron pagpalit o hinahinay sa unsay makaya nga paliton para madala kini din sa ubos. Aron dili kayo muna ko ang gasto sa pag baligya niini dinhi sa atong mga konsumidor o sosyedad. Apan bisan pa niya na makanunayin ko ng paghanggat nga ang pagpananom, panahon sa kalisod, responsable na itong tanan ng mga mulumulupyo sa Northern Mindanao.
9: Okay. Alrighty, salamat nun sa maghihatang ng panahon sa Magdum Radio. Unta subli, mahinabi ka na mo alang sa duga mga update sa inyo pong buhatan na dina sa DARFO 10. Subli, sir, may hapon liya sa imo ha. Oras alas 5:25 atong na hinabi mahigala no si RAD Jose Apollo Pakamalaan nagikan sa Bataan sa DARF 10 sa tunga Public Office Public Trust.
11: Inyong nabati ang Public Office Public Trust hangtod sunod gayon dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Oras alas 5:26 sa hapon.
10: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy
15: breathable panty liner for every wear confidence.
16: Nangita

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. 5

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
3: Oras alas 5:33.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik na mga higala sa itong pagpanaguan sa programang Magnum Reports sa Dinirinta. Sa pagpagisayon sa mga balitaan ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan, labi na ni inipong road clearing operation. Yan ay mong controversial po din sa Tuasdak Bayan. Kagagapong adlaw, lagi daw kuno, daghan ng mga mihimo po no, sa pag-simpatiya. Sa ato pa din po mga vendors, sa ato pa din po mga nanginabuhi po mga higala. Nga nahibaw, naglumba yun po din taon sila sa pagpanghipo sila mga baligya. Lagi, kung dili maguba, makumpis ka. At sa iron ba yung detali, kalabot ni Inikay, nang hangyo magkooperasyon, sila si retired police major Sebastian Chua, ang co-chair lagi po ni Ining Task Force, nga gibugna sa tupong LGU, aron nga hatagan o igong pagtagad yun po ang road clearing operation. Atong paminaw itong kauban. Ano yan si Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan.
6: Karoon pa na nagpaparayon pag-iapon ang pag-clear sa mga dalan sa mga sidewalks at hindi karoon nga mga panunan na sa Pugon Public Market na nga itong asinat na kinilalain sa apsay lang gagi. Hindi pa higayon na intensive road clearing operation sa itong task force. Road clearing o task force sa ang road traffic administration kagayan dito City Police Office ng Kukpo para upan sa ang kining barangay o liga ng mga barangay then upan sa ng mga membro sa lokal na kagamanan sa itong syudad in sa maong pagpatigayon or pa maong operation kagi paigayon sa maong task force ni Ali o mga naihuban nga diligent mayo o reaksyon na pinasasahit sa kining mga nagkumpiskahan sa ilahang mga karatul sa ilahang kart sa ilahang paligya sa ilahang mga gamit inunman ng mga kining kariton nga nakabarga o nakabanda o nakababag sa dalan inunman sa nangalgian sa nasakpit nga operation o sa task force nga maong clearing operation nga daghan ang reaksyon nga negatibo ang mga nakita lugar na binas sa mga post sa social media din na tunay upansap nga may butyag nga walay kaluoy ang mga task force po ay nagtuba na ginong-ingon nga medyo na haras na kayo o dili lugar siya ingon nga kanang medyo murag kanang nakapahatag o katungod sa katawan o ang upan nag-ingon sa medyo dili lugar tayo maayo ang approach. Muna nga ito nga nagkabasa sa mga comment lugar sa social media kalabot sa mga operation nga gipatuman. Hindi man, nga bis magani kining ito nga mga pipila ka mga opisyal nga naka-comment sa social media kalabot sa nasampit nga operation. At sa yung kamutiyag pa, nga daan na nagpahimang no si retired police major Sebastian Chua, isip ko chairman sa nasampit nga task force. Nga ginabuhat yung nila ni para sa pagpatuman sa nasangpit nga ordinansa. Yan man nga sa DILG memorandum nga masuta yung putsab inubaran sa ito nga lokal na kagamahanan sa ito nga syudad ang pagpatuman sa road clearing operation gani na magigamutyag ni Chua nga magpasinsyahan na lang kung kinsa ang magian tungod sa gigamutyag nila nga kini intensive clearing operation ang pagkaimon. At sa pabinaon sa si retired police

0: sidewalk niya o sa dalan. Pasinsyahin na kita for long duration of time, gipaybalo na mo. Di ba? Nga nakita sa ni Miro siguro sa internet, nga sa mga YouTube, ngilad kita naon nga nagdinagana, puro ra taga-Cagayan de Oro. So, impression ba na pa'y makuha nga giyabo ang prutas, ahi ang kuwaan. Di ba? Lahit. So ang impression na sa lain lugar mo, yun sila nga ba? Di klaro, taga-Cagayan de Oro. So that's why interest po na ako nga magtinabanga ta. Time to time, wherever I go my station, i-address ko na ako sa mga katawan nga magtinabanga ta. That's why appealing to people sa Cagayan de Oro, paliog lang, para man sa itong kayuan tanan. Di man ako rin madawa to ikaw. Isip is ikaw ang lumulupyo sa Cagayan de Oro. Diba? Ako, ever since for 28 years and 6 months, ako ginagibutang sa kuno nga ang tao is low abiding kung siyang istoryahan. Usually, di naman ko nila ma blind lugar na, I've been assigned sa Pugon. So, to say nga, after filing na ko, ibira ko sa region to address more than important matters. So, wala ta kay, we are kwan, bound by orders. So, that's why, gani, yan yung isa itong mayor, kwan, I hopefully pray to God, na akin yung ma-peaceful, ma-address. Mo yun na.
1: Sir, ikaw, doon ako pagkata na, sir, no, kanang mga motor, mga sakinan dito, sir, nga, nga impound na dyan sa mga...
2: Sobat tu tahu kerana tadi di sudah polis major sebesar dua kot Jerman sa task force, no? Oh, so ni kalau pipila sab kasi break out sebab tu outside sab semangat members lebih nasa semangat bat perayaan yang pipila sab ke mga naga karung kariton. Oh, si mam mam yang cukup kebetulan semangat nomor radio. So pengalaman
3: Nora.
2: Mam, oh si mam Nora tinda o vendor ni siya. Sidewalk vendor siya sa kininga Pugon din na yang maligya is mga bulat. Dukidukay na ka nga nagbaligya.
3: Isa na may katuig yan yung nag-sidewalk.
2: Isa na katuig?
3: Oo. Dara may sani Deplin, sir. Luin siya kayo may gahapon kayo din. Hindi may maka-display kayo. Di naman bawi yun. Mahampo na lang may nga mahapon na kayo maka-display may kayo. Makapalit may gugas. Oo. Paghahapon. Ano nga, makadisplay mi, makabali po mi sa mong baligya. Kay, para mantanay among pangita din sa sidewalk. Lagi, mga ngayon mi, kwa ni Mayor nga, ilintanay wadaon ng sidewalk. Maluhi sa mga pubri.
2: Pero, unsa ka ba? Uyon ba ka, or nawa ka ganahe, or uyon ka sa kanang na approach kagahapon nga, kipang-kipang kwan yun?
3: Luhin yung gayo, mapriyapan. Takuan lang po sa uban, kay ma'am. Tuman sila lang kuhan dito. Ang sa ilang walang asa, iyatag sa mayor na to. Ang kontang, ang asa ibut ikutob niya, na dito, dili dito mo lapas, ahap ito.
2: Okay na sa imo to, nga approach nga kitang kuha ang mga kuhan kapon?
3: Okay na kayo ito nga, ito na nga lapas nga kuhan. O, makalapas sa balaod.
2: Para ikaw, as a vendor mo niya pong kaso, kung ba, okay na ba na?
3: Vendor ko ito, me. Kuhan lang, maka-display lang nila ni Mahapon.
2: Mahapon? Oo. So, Mahapon ka lang din na, ka lang pwede na nga?
3: Naroon, maka-display na may. Dili na may ilag dyan.
2: Na may oras, di ba?
3: Oo, na may oras. Balaw si Mayor nga, na may oras siya, tagmapun ang tama. Oo. Kayo nga, tagaan nga po niyong oras.
2: Oo, si Ma'am Nora, no? So, taga-tari na po, Ma'am, no?
3: Oo, taga-kamamanan.
2: So, kamu ba tanan na kurat kahapon or kurat pagkabalo naman sa buwanan na operation sa
3: kya? Oo, oh, kabalo na midaan nga na yung operation. Ipos din me.
2: Sa mong paimang no sa mga vendor kauban ni mo?
3: Ako ko nga, dili lang tamo so pagsabala o dug. Ako itong oras sa itong yatag, mabot itong tumanon. Okay. Okay kayo po nga. Okay. Umabot na po atong kapistahan. Okay, ako ni Mayor nga. Lipyo ba?
2: Lipyong dalan.
3: Lipyong dalan ang atong mga basura, kinanang ato yung pag-ahiposo. Manang ko, manang ipangayo ni Mayor nga. Nagantos kabagahan sa basura.
2: Okay, salamat kay Ma'am ha. Okay, so Ma'am Nora, no? Sa'yo ha? Sa'yo ang side, indoor niya to siya. Nga, wala, okay naman to. Balabi na ka itong sopak-sopak yun sa balaon, nga batlungon. Wa, wang kahon, wal, kanang birahon, ha? Oh, so ana lugar no so motong atua nga dayon prior ka Ma'am Nora nakahin nabi mo sa tao ka ng mga lima ka mga vendors at ang upan sa ilaha ingon lang nga marukwas na ganahi siguro tulo ang ni butiag nga was na ganahi ay na ito hang ingon nga okay ra ayun so ana lugar no nga mga approach ni ilahang mga nasabdan ilang mga comments sa bismo sa nasangpit nga ipay gayon nga intensive operation clearing operation dito sa Kubon na area doon din sa tungo sabtan sa karang gani nagap ipay gayon pa no ang nasangpit lugar nga kini nga operation labi na sa mga barangay ruta dito sa tuang syudad sumunod so, na update paghulagway sa bismo karon nga mga paruna kung atong itandi lugar sa mga karon na magdumaan siya dito sa kini nga GR Borja na street awan-awan gini noon siya ang dalan tungod kay naman po'y magkita sa tato diri nga RTE kining truck nila. Kinastunahan, no? So makita yun sa nato nga hawan-hawan kaya din noon ang dalan, dogluag siya. Pero siguro, I think, sa kung naobserbahan, pag wala ning RTE nga car or kini nga vehicle lugar, balik ni siya sa guot nga dalan tungod sa pag-display sa tuwa ng mga vendors. Yung naman, pag-park sa mga sakinan nga mabutang illegal parking pagdumansig. Muna ito nga nabsalbahan, karoon nga mapanala halimut sa Kugon area ng atong syudad. Kini sa Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan sa Palitaw Servisyo Mundo Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Oras alas 5.44. Balikan sa nato atong kauban Magnum Hunter 22 kay Quantum Geographic Information System Training. Gipahigayon sa DILG Region 10. Dinipod sa tuas riyon. Nalaya ang tungkaw ba naka-standby si Magnum Hunter 22, Magnum Feita Velez.
5: Nagpahigayon ang DLG Region 10, pinagi sa ilang Project Development and Management Unit sa PDMU, ugduha ka-adlaw na training Quantum Geographic Information System ni atong August 12 o 13 ni atong syudad. Nitambong sa training ang mga engineer o project evaluation officer gikan sa PDMU sa nagkadaiyang probinsya sa rehiyon. Ang tumong sa maong kalihukan, maong pagtudlo sa mga partisipante unsaon paggamit sa Quantum Geographic Information System sa paghimo og mapa, pag-analisa sa datos o pag-monitor sa mga proyekto pang infrastruktura. Pinaagi niini mas napadali og mapahapsay ang plano sa pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno diri sa rehiyon. Nagtuo ang DILG din nga pinaagi sa pagbag-ong teknolohiya sama sa Quantum Geographic Information System. Mas napaligun pa ang serbisyo sa pagtumala sa lokal na gobyerno. Balita, nahipos gikan sa DILG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinis na dahin tamang higala sa dugang balita po ni Magnum Hunter 23 kay duha ka mga motorsiklo gipang kawat sa so, wala pa mailan yung mga suspitsado. Detalye atong paminaw ng atong kauban na ka-standby Magnum, Kia Villanoza.
6: Sa magdumansyon na nawagan karon kini nga duha ka mga nagiya o gamot o siklo, patikulat na dira sa may barangay Nazareth o gadiri sa may barangay Kugmani nga itong syudad, nga matawangan sila aron po nga makita subli kini ilang motor nga gipang tawat sa wala pa mailang mga suspensado. Ganyan man ang una nga nanawagan kini nga si Ma'am Michelle ganyan sa may nga taga diha sa may barangay Nazareth kung di na maabot na ato sa kapig. Ado lagi sa kabulan na nga nawala ilang motor. Apa na wala gihapoy update kung nakita na ba or kanina ba'y nakabantay aning ilaha nga motosiklo gikawat nga usa ka color black and red nga Bajaj 125 nga do naya plaka nga K238BV nga gikawat usab ta naka-parking kini gawa sila nga panimalay diha sa may barangay Nazareth pero ra paman nga kaning ila na pud nga napablatter kaning insidente sa pagkawat sila nga motosiklo. Hato da karon gool pagyapon gayon ni nga pamilya ni Ma'am Michelle tungod sa rason nga wala pagyapon ya update ko na dakpan may rason ang ilaha pud nga gipanagip dili nga panawagan sa social media aron pag matabangan sila labi na katong mga katawan nga nakabantay ani na sang pitpon nga motosiklo kaya gigayon nga kani nga motor ni Ma'am Michelle mo ni siya nga gamit gyud pud kayo sa iya nga bana sa pagadlaw-adlaw ni ini nga pagapanarbaho nga iya pud nga pangatud kuha pod sa iyang anak padulong og pagkuha sa silan. Ganun man ang ikaduha nga nanawagan kaning usapod ka sa kaning biktima nga si Ma'am Melanie nga taga-barangay Kugmani nga itong asyudad din ang gikawat sa iyahang motor mao sa ka color red nga Raider nga gikawat niya sa mga barangay Kugman kung nga din ang maong motor dun ay plate number nga 7315KV nga bawat diha mismo gawa sila nga panimalay sa mga naka-parking kini. So wala pa mailang mga suspect. Sama gihapon nga rason ni nga si Ma'am Melanie nga kaning nga lang ang motosiklo gamit gihapon kayo ni sa pangadoon lang nila nga panginaboy may rason nga nagdoon na ngayon na sila huwag atabang pero nanginaw sila nga matabangan gihapon sila sa itong nga mga kaitunan labi na ka itong mga dunay mga nakapur nakabantay or nakapalit o mga motor nga wala yung mga ORCR o nga wala yung mga plaka nga tumutabang tabangan sila nga mabalik sila nga kusuliya ilang ang mga motosiklo labi na kay kini po nagikinanglan po silang tag-tag po ka mga pang pag-aloadog po nga panginabuhian ito nga na po sa kabalita ay ikan diya sa mga barangay Nazareth ang barangay Kugmat ning atong asyudad para sa Magdum Report kini si Magdum Hunter 23 Kevin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Mamatay sa mga pahinumdom oras sa 5:48 na sa hapon.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
8: Pinakabarato nga data
9: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
8: Bagong user.
10: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay nga kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
16: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
7: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abelianosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
17: Yahoo!
7: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 5:52.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Oras alas 5.52 na sa hapon, balik na mga higala sa itong nga pagpanag-ubaan sa itong tulumanong nga Magnum Report. So gani nga mga panahon ng mga higala, balikan sa nato si Magnum Show Kabaktulan. Kaya gibutyag nga si Kagawad sa Salcedo, nagsugyot nga patasan ang penalty sa mga kanigyong balik-balik na nga violators sa balaod trapiko. At ang paminaw na itong kauban, kaya kung recidivist na po mga higala, no, basin di agad po, ang ayan po nung akini sila, patagamunag yun. Kaya basin nagtuo silang, ah, kaya raman na mo bayaran na nga mo ang mga penalty din na kay barato raman mo na mo balik na paghimo og lain na pod nga kalapasan. Atong paminaw natong kauban Magnum Mentro Kabaktulan.
2: Dito gusto gyud sab karon da ni Kagawad da Enrico Salcedo no. Ang kining overseer sa Buatan sa Road and Traffic Administration kun RTA nga basin posible nga mapatasaan ang penalty aning atuan ang mga kadadakpan sa kining illegal parking. Labinan atong mga dagpo ng mga sakiran o mga private ng mga sakiran. Matungod sa pagi sa pipila ka mga pahigayon nga sa ilahang nga pag-monitor palibot sa mga area sa itong syudad sa Kagentero. Labinan sa mga highway sa tuang syudad, sa highway sa tuang syudad na kung asa doon ay ubay-ubay yun ng mga magagadakpan. Gani, dili lang ikaisa, kadwa, kung dili pipila na sa lugar ko pa na ni nagkadakpan sa illegal parking. Naman nga nakabara lugar sa kiningralan nga tuyuon o park nga bisan dili ang ayan nga parkingan. Minundan nga usap kabutiag nga tungod lagi sa medyo kamay rin po din noon ang penalty nga bayaran. Punang minundan nga base posible kini nga mapatasaan pasan. Aron nga mas mapahugtan yun ang nasampit kapagwatuman sa traffic road. Code din sa ato ang syudad. At sa pinag si Kagawad Enrico Salcedo.
18: Member sa Tax Force Road Clearing ang Liga ng mga Barangay. Kaya dapat tunda, pag mag-clear na siya ng area, i-maintain na siya sa barangay, ang bubantay na ang barangay na. Muna, lugar nga, dako kay rule ang barangay ani. Muna nga, kinipong din sa itong traffic sub, sa kara magkuda ng nag-aali gabi eh, mga kulurum, di ba? Kaya ayaw raman po na sila mamasayro kung gabi wala na yung traffic enforcer. Muna, i-appeal na to sa pag-review na to sa kini mga kolorum, i-appeal na to, itasaan na to ang penalty gapon. Kay ang RTA, mahadlok man sila nga mo-impound o lugay nga panahon. Example, mabot na 1 month, manuko naman sila. Di ba? Sakto ba? Manuko naman sila. Kunya, karon sa atong pag-review sa penalty, maka-impound na o 3 months. First offense is 3 months, second offense is 6 months, third offense is 9 months. Plus, maximize gapon ang penalty, straight gapon, first and second, third offense, 5,000. Kay mauli gina, balik-balik gapon ang problema. Kung dili na to, eh, ako kinumdum ko sa gawas, tungod kay taas kailang penalty. Manang dili kay sila ga balik-balik ang mga violator.
2: Itong mabati si Kagawa ng Rico Salcedo, ang co-chairman, RTA overseer. Then, siyempre, kung siya sa tungo sila sa Kagentero, particular sa public utility, nga committee pa, din sa ito ang konsiyo. So, muna ito nga nito siya report ikan sa City Council kinis Magnum Hunter 19 men sa kapaktulan sa palitawang servisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. May gala na pupus na nga tong oras alang sa pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Musunod na ang tulumanon po mga gala nga balitang Magnum Kauban. Si Magnum Joel Akubog, si Magnum Lani Delgado o gatang-atangi kaya unyas gabi mga igala madungog po ninyo ang programa ni Magnum Mentro Kabaktulan. Maghatag ka ninyo lingaw, maghatag po ninyo dugang kahibalo kay knowledge is power. O gatang-atangi sa mga igala mga Magnum News Alert kaba ni Magnum Lani Delgado, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 22 Faith Velas o Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan alang sa dugang mga balitang lokal o mga balitang nasudon, mga update sa mga panghitabo din sa ito apong dakwan sa Kagandor o mga kasikbit po nga lugar no oga sa tuwa pong nasudayon. So kani inyuha nga mabati unya sa inyo pong pagpadayon sa pagpaminaw sa itong mga programa dinhi sa Magnum Radio.
17: Magnum Reports.
4: Ugma maguban-uban gyapon ta. So sa mga oras so sa mga istasyon 99.9 gyapon ang dial sa mga radio. O pwede gyapon yung madungog ug malantaw sa itong official Facebook page kung mao ang Magnum Live. o sa susama sa tuwa po din po ang website, pwede nyo mamonitor. Maitala mo mahigala ang www.magnum999.com. O sa itong mga kaisunan na nakatutok sa itong programang Magnum Reports. No, subli salamat sa inyong pag-uban-uban. Nini po nga adlaw. Salamat no, sa inyong pagkuyog ka na ito. Nini nga itong programa. Nini pong adlaw nga Biyernes. O maing hapon sa inyong tanan. Unta, maayo po no, yung mga sitwasyon. No, lagsik, gihapon po mo. May mga gipang bate sa inyong panlawas. Wala mga problema. Ang giyatubang. Okay, ang inyong hapon po yung pagpanisikisikan. O shout out daw. Diha sa COWD. COWD kay ang Balawas, Sipunan. Ning atong syudad. 2 weeks na daw kuno nga wa daw sila'y agas. Dapat ibalik na daw ang delivery sa tubig ingon pa ni Sir Rimuel Javerena. Dinapod kang Dose Zuleta Pagara, maing hapon kang Sir Arnolfo Magadan, din sa DNR Region Tan, kang Tatago na dinapod kang Alejandra Adora, maing hapon din po sa mga taga-Taguluan, Misamis Oriental, maing hapon din sa inyo. Maing pagpaminaw, sab din na ni I. Marie Alsola, din po ni Irene Alsola, o din sa mga taga-Gango, no, taga-Gango, maing hapon din sa mga taga-area sa Alsola family. Din kang Teodoro Maglupay, kaibigan Junior, maing pagpaminaw din sa inyo po, no, dito po daw kunos punto, oy, para sa man, sentimento nila, oh. Palihog daw, COWD, COWD, walay agas sa tubig sa Bitanag Creek District 2, Barangay Punto ding atong syudad. O sige, no, panawagan sa COWD, dinapod ako no, sa may Barangay Punto. Shoutout din na sa mga taga Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental, kang Arlindo Bagay, o may pagpaminaw din na kang Moiros, may hapon din na sa imo kang Macville's Pod, init na kuno nga kahaponon, dinapod sila hapong lokasyon. Kang Ma'am Eileen Lin, may pagpaminaw, kang Ma'am Joan, may hapon din na sa mga taga Barangay Patag. Uga advance happy fiestas, Barangay Patag. Oras sa 5:59 na no. Salamat sa tumaka isunan nga naka-monitor ko ron. Salamat po no, sa ito po nga mga nahimo po nga kabahin sa paghatag o mga balita. Ito mga news sources po no. Salamat din sa inyo. Salamat po sa kang DA Region 10 Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan. O kang Ma'am Grace po din ha. Salamat sa imo ha Ma'am Grace no, sa pagtabang po niining pag-facilitate sa ito po interview sa itong public office, public trust. So, salamat no sa itong mga kaisunan nga nahimong kabahin sa ito po din po nga programa nga Magnoma Reports. O, ugma, mahigala, mag-uban-uban ta. O, sa kaoras lamang ang itong tulban ng Magnoma Reports kay adlaw man nga Sabado. Basta Sabado o sa kaoras lamang mahigala kay naabon po importante nga programang musunod, ang Magnum Healthy Swell. Ug sa tonga pagpanabili timan eh ayaw kalimte nga sa usa ka gawasan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Oras alas 6:00.
20: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa rika
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
9: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
8: Alas 6:05, higala, kumusta mga kaibigan karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, PHOY, natala ang kaso sa head stroke, gikan sa walo ka mga MOP at sa tungkol sobrang kainit sa panahon sa Magnum National DMW. Gikonfirmahan nga 200 ka mga Pilipino si Ferrer ang nakauli sa Pilipinas suman sa series sa mga pag-atake sa Black Sea sa atong Magnum International Saudi Arabia. Mas ipalikon pa ang ilang defense alliance sa partnership sa atong Magnum Peses Lauman. Ngayon patuman ang usbaw na usab sa produktong petrolyo sa sunod simana sa atong Magnum Entertainment. Andrea de Rosario giangkon nga gibiyaan niya ang showbiz alang sa politika sa atong Magnum Sports sa 4-time NBA All-Star og Minnesota Never World Star nga si Anthony Edwards na idangat na sa kauluhan.
9: Balitang Magnum.
8: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw na karon nga Biyernes sa Agosto 14 tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo
10: og Magnum Lani Del Carro.
8: Og karon salita sa itong Magnum Lokal, gibutang karon ni Provincial Health Officer Doktora Bibinya Kasinyong away natala nga kaso sa heat stroke gikan sa walo ka mga Misamis Oriental Provincial Hospital sa Misamis Oriental tuod sa sobrang kainit sa panahon. Madubaday kasi nyo nga nakatabang usab sa ubang LGU ang makasagang sa kainit sa panahon ang mga kahoy sa ilang nga palibot sa pagkaroon doon na mga inisiyatibo ang gihimo sa kung nga PHO. Kaya ron magiyahan ang katawan batok sa kainit sa panahon.
11: Ang kaloy sa Diyos din hima na mga chief of hospitals kagahapon kay nagplanning, nagpuan kami, preparation kami sa among budget for 2027. Mm-hmm. Wala pa yung na-report nga na biktima sa heat stroke. Mm-hmm. Walo ka pala. Pala. No, dako, gayod kayo ang tabang ang mga kakahoyan sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. In fact, sa mga eskwelahan, ang Claveria nagpadayo, no, nag-suspended mangani ang mga klase nato. Except for Claveria, kay daghan man sila kakahoyan o bugnaw pahayag.
8: Ang apayag ni Provincial Health Officer Dr. Bibina Casino.
10: Ubang magdum na kaagi, panumnuman sa city office ko na kung na CHO ang publiko nga kung maginampingon batok sa sakit nga mahimong mugawas tungod sa grabing kainit o epekto sa El Nino. Lakip sa nga nagunang risgo ang dehydration, heat exhaustion o heat stroke. Ingon man ang diarrhea o uban pa nga waterborne diseases kung na diseases tungod sa kakulangon o contamination kung na contamination sa tubig. Mato ni Dr. Rachel Delia nga nagpabiling hulga ang lamok nga nagdala kung adunay mga lugar nga mahimong puyan sa lamok.
12: Ulay-ulan. Ang tendency sa dani, magnumjud kay magpuanta, magkanang, walay tubig, no? Kanang labi na gito sa katong area nga medyo di tayo puanta tubig. So magtigom o tubig. And then, ang sunod na din sa dana, dengue. So, muna, pahibulugin sa tanan, no? Kanang connect naman ko nene. Nulay kumo sa magpangandam, panglimpyo, and then making sure nga ang tanan ng mga containers nga na-i-water, doon na may cover. Aron sad nga, dili siya may mong breeding site sa atong dengue. Pasalamat na sa Ginoo kay ang atong dengue karon is relatively lower compared to the same time last year, no? Sa last year, sa ani nga time, unta, doon na na yung mga 700 na mga kaso. Karon doon na lang tayo mga 470 siguro, ana, mga medyo tunga.
10: Ang pamahayag ni City Health Officer Dr. Rachel Dilia.
8: Alas 6 sa Jess at Sabdano ng balita ng lokal. Kipasabot ko ni Mr. John Gilmore Actoba at tigwampan ni City Mayor Orlando Clarex Hoy na dili tumuong kuhaan sa panginabuhin ng mga market vendors sa merkado sa Kugon. Human nagisugdan ang road clearing operation. Matuman ni Actob ang paghawan sa kadalanan. Kini aron maayo ang dagan sa trapiko ang usas sa katuyuan sa lasangpit nga operasyon.
0: Ato ni pasabot. Ang purpose aning road clearing operation, dili ang buyo ang mga vendors. Tungod kay ang giuna sa ato ang task force road clearing is ang Kugon area, no? Tuyo gihapon ani pag-clear sa kadalanan aron makaluag-luag sa atong kadalanan, walay maka-obstruct sa atong kadalanan aron maayo ang dagan sa traffic, no? Muna ang usa sa purpose ani. Dili ang purpose ani nga kuhaan o panginabuyan atong vendors.
13: O permisyon. Wala na. Dili na mo.
0: Di na mo ang purpose. Na una lang yun. Nga diha ang unang muna nga apil ang mga kani atong mga sidewalk, no? Oh. Mga pedestrian, no?
8: Ang payag ni Mr. John Gilmore Actob ang tigbawa ni City Mayor Orlando Clarex Hoy. Alas 6:11 sinakaro sa itong Higalaay Festival Update.
14: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
8: Ipigayon sa Department of Trade and Industry na DTI attend ang kahimunan trade fair sa Agosto 25 at 31 ng Tuiga. Diya sa Ayala, Sentrio, Cagendioro. Kinikabahin sa selebrasyon sa Higalaay Festival. Tumong din nga matabangan ang gagmayang negosyante o ma-promote o ma-promote ang mga lokal nga produkto. Lakip sa mga produkto nga ipakita o baligya sa mga trade fair ang mga gikan sa nagariang probinsya sa Region 10. Lakip na ang Lana del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental o Misamis Occidental. Gilamon na saab nga makatabang ang maong mga kalihukan sa pagpalikon sa lokal nga negosyo o magata og dugang oportunidad sa mga micro-small o medium enterprises sa rayon. Dugdon ni, giyawag sa DTI 10 ang publiko nga suportan ang lokal nga produkto sa Northern Mindanao.
14: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
8: Alas 6:12 na, para sa mga balita, gibutiag ni CRMD Head ni Kabagat, kadili lamang ang mga taga-Cagendioro ang nag-enjoy sa kitanyag sa pamilya ni Mayor Orlando Clarex Hoy nga free trade o free rides sa Middle Road sa Grand Carnival nga kabayan sa kasulugan sa Higalaay Festival. Matuban ni Kabagat nga posibleng kusitirahon sa Mayor ang dugang adlaw nga mapaymudsan sa katawhan ang kalihukan tungkol sa sitwasyon sa kinaganon sa mga tao na gusto sa mga musakay sa mga rides.
15: Pasalamat yun sa kang mayor sa iyang gibuhat. Kaya hindi lang po nakakagayaan ang niya ito kagabi is basis sa itong pag-interview. Tapos taga-lain nga kuhan nga, taga-lugar, nga ganahan po mo abin. Anak niya, hindi lang kang mig, nakakagayaan lang tanan. So, muto nga, nakakuhan yun siguro sa mayor nga, murag pwede yun siguro itong mga glaing adlaw po. Sa ginaganon, di yun din mo makuhan nga, ma-accommodate sa dito lang sa area. Kaya abog ang limit na ito, 1.5 ang may pasulod, pero na-accommodate mo na ito ang 2.5 atong last na nakuhan. So, but tigil na ito ningon nga makuhan ang tanan, no? Kaya napagigang hulat niya po sa gawas. But limitation sa operation po sa oras sa mong carnival, kaya itong mga considerations.
8: Ang payag ni Sida, kung Sida MD Head, Nick Kabagat. Alas 6:14 na kanon sa itong Magnum Road Hunter.
14: Magnum Road Hunter!
8: Alas na ito ang reposong kama pinag ni Magnum Faith Velas sa Kapisano. Kailan nga itong nagbayan Magnum Faith? Kumusta ba? Ang atong dagas na pikuriya.
16: Yes, Magnum Jewel, no? Alang sa atong inato nga pagulagway kanon niya panahuna sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon. Dere sa may Capistrano, Garland Street, ng siyudad. Sa dagan sa trapiko, light to moderate lang ang atong nabantay at kanon niya panahuna. Apan dili gyapon ta magkumpiyansa, magpahinay-hinay gyapon kita sa pagpadagan para iwas disgrasya. Super, wala man sa tayo nabantayan niya panagbangga o disgrasya niing-niing atong lokasyon. samtang isugutan sad nato ang lakad sa panahon magnum Joel so far maayo ang panahon karon. Wala ta na kasi natin pag panalitay pag pagpagula no. Sa ugutan aon pud ato sa kawanang bahin wala po tayo nakita ang pagpanagom. Gani karong o karong nasa atong mabatian ang kalingiin sa panahon magnum Joel. Ug kana ang atong inato nga pagulagway sa dagan sa trapiko ug sa lakad sa panahon pa- para sa Magnum Mayor Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billy sa Balita of Tertisyo, Magnum Radio.
17: Magnum Road Hunter!
8: Alas 6:15 na para sa mga balita karos ng Magnum National, ikumpirma karon ni Department of Migrant Workers kung DMW Secretary Hans Leo Cagdac nga nagkauli na ang 200 ka mga Pinoy seafarers sa Pilipinas suman sa serye sa pagpangatake sa Black Sea. Madobre ni Cagdac nga tulon ini ang namatay o gadwa lang nini ang nakabalik sa nasud samtang panahin ang himong proseso sa repatriation sa katulo nga biktima gikan sa Romania. Kinugang pa ni Cagdac nga lakip sila sa 271 ka mga Pilipino seafarers nga sakay sa 20 ka mga barko nga apektado sa sunod-sunod nga pagpangatake sa Black Sea sa Houthi rebels.
18: So yung total figures natin in 20 ships na inatake sa Northern Black Sea, dito sa 20 ships na to may 281 Filipino seafarer. And of the 281, 200 ay nakauwi na. Kasama dito sa nakauwi na are the 2 out of the 3 na nasawi. So 281 seafarers involved, 200 nakauwi na, and merong dun sa 281, merong 262 na unharmed at meron 15 nasaktan. Pero yung isa, pinaprocess pa natin pauwi.
8: Ang payag ni DMW Secretary Hans Leo Cagdac.
10: Nanawagan ang pipila ka mga magbabalaod sa Ombudsman o Sandigang Bayan nga susihon ang aligasyon kalabot sa gingong leadership fund sa Kongreso. Mato ni Bico Saro party list sa Congressman Tere Redon nga kinahalan nga biripikahon kung anaabagyod ang maong pundo ug sayron kung unsa ang mga line item ni ini og giunsa pagpatuman.
19: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito. Not just for the House, but also for the Senate. No? So, ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po eh, that whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into. Una, confirm whether there is a leadership fund. If there is, what are these particular line items? No? And if you see the line items, was it implemented?
10: Ang pamahayag ni Bicol Saro Partiles, Congressman Tere Redon.
8: Samtang adugang balita na sudan, nawagan karon ng House Prosecution Panel sa publiko nga dili ibase sa mga media o social media reels o video clips ang ilang pag-ukom sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matuman ni House Prosecution Spokesperson Congressman Rinico nga kini aron malikayan ang sayop nga impormasyon kalabot sa mga ebidensya.
20: Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay pakulong no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po tuloy-tuloy yung engagement natin hindi lang sa media kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinidetect detalyado yung proseso hanggang dulo.
8: Ang payag ni House Prosecution Spokesperson Congressman Rinico.
10: Gibutang ni Profesor Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga wala sila nakita nga mali siya o walay pagrespeto sa Senate Impeachment Court ang nahimong pahayag sa social media ni Prosecution Counsel Attorney Amanda Verhill ligutan kalabot sa gingong paggamit sa misleading question kinihumana sa akusasyon sa defense team nga milapas kini sa sub judice rule. Mato ni Tolosa nga wala kinigihimo aron lang nga dili respetohon ang sibisan kinsa.
21: Sa aming palagi, wala kami nakikitang naging masama doon. Dahil unang-una, meron bang siyang sinabi na hindi makatotohanan? No? Wala naman ho. It was just a guidance with respect to an elementary evidentiary rule. No? Walang makakapag-contest doon sa sinabi niya. Totoo naman talaga yun. No? Either direct or cross-examination, hindi pinapayagan ang misleading questions. No? So, at mas importante, tulad ng sinabi niya, it was not made with malice. It was he did not intend to disrespect anyone. Again, it's just a statement of an elementary evidentiary rule.
10: Ang pamahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
8: Alas 6:19 na sa mga pabukos karon ni House of Executive o Gakbayan Party List Congressman Jokno nga kinanglang Mayo ang mamatasan sa sulod sa korte kinang kinanglan na dunay respeto og decorum apan magtuo ni Jokno nga bisan pa man ini dili ang ayang lauman ang pagmayo sa matag panig sa korte.
1: Ang pinaka essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. At that is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito.
8: Ang payag ni House of Prosecutor o Gakbayan Party List Congressman Chel Jokno.
10: Target sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform nga makapagawa sa committee report. Una, matapos ang bulan sa Agosto ning tuiga, kinikalabot sa sugyot nga nagtinguha sa pag-oktaba o i-reset ang barangay ug sangguni ang kabataan kon kabataan election kon BSKE. Matun ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adyo, nga kapin sa napulo ka version sa mga sugyot ang nakaungong sa committee nga kinahalan usahon o gasusihon aron masiguro nga dili makalapas sa gitakda sa Supreme Court sa makalintal ruling.
2: We're looking at coming up with a committee report on before the end of this month. No? But we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election. Kasi magkaiba po yung big sabihin yung postponement and resetting and fixing. Kaya nga po pinag-uusapan natin dito sa committee ay yung mga possible na legal na po pwedeng ma-violate niya as to the Makalintal ruling para maiwasan po natin in how to properly address the intention to reschedule the barangay election without necessarily violating any rules or any rulings of the Supreme Court, and as well as to also exercise the power of the House to fix or to reset the election for the BSK election.
10: Ang pamahayag ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adyo.
8: Alas 6:21 na nagkaroon sa itong Magnum Health Alert.
22: Magnum
8: Itabagan sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental ang tanang katawahan nga mag-amping samtang nagparayan ang El Nino o ginagdala sa init nga panahon na sa probinsya. Ang dugay nga pagbulad sa init, mahimo nga hinungdan sa dehydration, heat exhaustion o heat stroke. Ning panahon sa sobrang kainit, yawag ang tanan nga pabiling magbinantayon batok sa dehydration. Usa ka penumdom nga mag-inom kayo sa tubig base sa rekomendasyon. Gingon sa 15 ngayon to 16 kabasong tubig matagal daw. Ay, sobra naman. Kaya ito, murag na pulo, 12. Karoon, 15 ngayon to 16 na, no? Abihin mo tiyan, ani. Pabiling magbinantayon batok sa heat cramps o labina sa paglikay sa heat stroke. Dugtong din eh, gawag ang katawan na dili mo gawas kung walay importanteng lakaw o mag-inom sa daghang tubig. Ya, tubig ito niyo. So tubig. Kung may pa magdalag yung ka, Magnum Lani. Mas may itong na-bit-bit pirmini mong tubig para makalikay kita sa simbako o mga heat stroke, di ba? Mm-hmm. Kaya kung tanawin mo, ambot, pag sus mo gawas ka lang, grabe ang alisusuba. Yan na paibaw sa sudan. Pag anin mo, gawas nga alinga ka,
10: Alingiing.
8: Alingiing, mm-hmm. Init. Napag-ibaho sa Sudan, matagbo ni mo. Grabe pati Sudan may kalab. Hanap po, baho Sudan kaya po, pinirito. Og kalusto Magnum International, ito sa Saudi Arabia, di mas gibalikon pagkaroon sa Saudi Arabia ang ilang defense alliance. Kinayaro masiguro nga mapungan ang mga pagpangatake batok sa ilang rasul na labina sa Iran og sa kalyado nini. Subay sa report nga, nagmugna ang Saudi Arabia og defense partnership agreement tali sa Turkey og Pakistan kaya lang sa pagpanalipod sa ilang mga nasud dumduman nga gibutyag sa Saudi Arabia nga pangunahan ini ang usa ka maritime defense coalition sa Red Sea.
10: Sa Venezuela, giagat sa gobyerno sa Venezuela ang katawhan sa ilang nasod nga magdaginot sa kuryente og tubig kinitungod sa masa magrabing kon nagrabing kainit sa panahon nga hinungdan sa kakuwangon sa supply sa kuryente og tubig. Mismong si interim president Delcy Rodriguez na ang miingong apektado na ang Venezuela sa El Nino apan ang panawagan nga magdaginot sa kuryente og tubig moy nakapaaghat sa katawhan nga magprotesta ilabi na nga moabot sa 10 ka ura sa matag adlaw nga wala kuryente. Hisayran nga ang Venezuela doon na lamay 30,000 megawatts nga generation capacity gikan sa 36,000 megawatts nga panginahanglan. Tungod kay 90% sa ilang terminal capacity wala na magamit sulod sa pipila ka mga katuigan.
8: Alas 6:24 na karon sa itong Magnum Business, posibleng magpatuman sa pagsaka sa presyo sa Brugto Petroleum na usab. Ang mga kumpanya sa lana sa nasul sa sunod simana. Madre Attorney Rino Abad, Director sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy kung DOE nga dunay puruhan nga muta sa 3 pesos nga to sa 75 pesos o 75 centavos sa hangtod 4 pesos o 25 centavos sa matang litro sa diesel samtang 2 pesos nga to sa 50 centavos o 3 pesos ang litro sa gasolina o 5 pesos ang matang litro sa kerosene.
3: Hanggang 3 pesos yata gasolina pero baka umabot ng more or less ha doon sa 4 pesos sa diesel. Ang kerosene nasa 5 peso na ho tayo. May increase ho tayo sa lahat ng products no, nabawi yung decrease na this week. So parang nabawi lang yung decrease na yon at ngayon ay bumalik uli tayo dun sa increase. Well, may estimate na ho tayo dyan na halos kapareho nung binaba this week. Mahigit 4. So bukas ng umaga makukuha natin yung final adjustment na imamandate uli ng DOE. Sinasundan yung sinasabing diplomatic window ng discussion kasi nga ayun na naman ho may inatake na namang dalawang vessel and this was even more a direct ano attack no kasi known yung dalawang vessel na yon itong Abu Dhabi National Oil Company yung may-ari so talagang hindi lang ho ito parang export to Europe or export to Asia. Talagang yung kaharap nilang bansa yung kanilang inatake no and this is
8: ang payag ni Attorney Rino Abad Director sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy. Ano po si Swiss sa foreign exchange rate ang usa ka US dollar valor karon sa 60 na pesos 28 centavos ang Canadian dollar 44 pesos 13 centavos Hong Kong dollar 7 pesos 81 centavos Australian dollar 43 pesos 23 centavos ang Taiwan dollar 1 peso 90 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos 66 centavos
10: og karon sa tong Magnum Entertainment giangkon ni Andrea de Roscona del Rosario nga gibiyaan niyang showbiz aron mosulod sa politika na himong mayor sa Katakona Kalatagan Batangas apan human sa usa ka kona termino mi pahawa kini sa sirkulo sa politika gawas sa mga panginahanglan sa pamilya giangkon ni Andrea nga dili niya kaya ang sistema sa politika samtang giangkon usab ni Andrea nga wala niya siya makurat sa controversial nga flood control project.
4: May sariling buhay kasi ang political system, di ba? Ang LG. May sistema sa loob. And if I wanna get into details, it's just that alam naman natin na there's a system in place that, I mean, you can if you want to, but I wanted to. But syempre, my breakfast in the morning is death threat, this, that. You know, there's so many people who'd get affected. And of course, the number one there is my daughter. And I didn't know anything about, and I didn't even want to know about SOPs, about those things.
22: Gutom
4: so, gutom. Diba? So, you could not do taping because meron kang session. Yeah. I can't do anything else because I'm in the province. You don't want to accept anything. You have 60,000 salary na ibibigay mo lang sa nakapila. What do you do? So you're forced to be Robin Hood para matulungan. I mean, what is this system? Yeah. I was shocked and I'm like, wow, what have I gotten myself into? Mm-hmm. Because also, as Christian, small lie, big lie is still a lie. I prayed for it. I'm like, Lord, is this really what you want for me? I mean, what can I do?
10: Samtang gitambagan niini ang mga batan-on nga mosulod sa politika nga kinahanglan nga andamon ang kaugalingon sa maong sistema.
4: Don't run for fame. Don't run to for money, for position, for because it can be very addicting. Power can be very addicting. That even if you cannot contribute anymore, sometimes you just want to stay. Just to stay. So some are like that. I know some. And don't. Because, you know, and always remember that your priority changes when you're a public servant. Your priority becomes your constituent and then your family after that. Diba? Ganun yun eh. Mm-hmm. And that's how it is. Don't run if you're not ready to live that kind of life.
10: Ang pamahayag ni Andrea Del Rosario.
8: Alas 6:29 na karon sa itong Magnum Sports. Hinangat na si four-time NBA All-Star o Minnesota Timberwolves World Star nga si Anthony Edwards sa kauluhan. Gibambit sa NBA Star ang pipila ka Pilipino content creators nga mayo sa NBA pa ang mayong o may bagong NBA players o gamayo. Kabayan sa iyang pagbisita ang Believe That for Otorta Fan Test. May bigayon og mga lawa. August 15 sa Bonifacio Global City o BCG. Libre og bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue o C1 Park. Samtang kabayan sa Believe That Challenge o sa nationwide one-on-one basketball tournament. Nakadawat sa 100,000 pesos ang muraog og championship crown gikan kang Edward. Isairahan nga si Edwards ang first overall pick sa 2020 NBA Draft 2026 sa NBA All-Star Game MVP o muraog sa Olympic gold medal kauban ng Team USA sa 2024 Paris Olympics. Karaan na ni siya. Sikat nga basketballista ang si Anthony Edwards. Mga eksonyo na bati itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlaw na karoon nga Domingo, Agosto 14, tuwing kung adlaw karoon nga Biyernes, Agosto 14, tuwing 2026. So karoon itong headline review na Domingo man din eh. Sa itong Magnum Lokal, pila kung PHO walay natala nga kaso sa head stroke gikan sa Waluka MOPH sa tungod sa sobrang kainit sa panahon. Sa ato Magnum National DMW gikumpirma nga 200 ka mga Pilipino si Ferrers ang nakauli sa Pilipinas suman sa sire sa mga pagpangatake sa Black Sea. Sa ato Magnum International Saudi Arabia mas ipalikon pa ang ilang defense alliance sa partnership. Sa atong Magnum Business lauman nga ipatuman ang usbaw sa produktong petrolyo sa sunod na simana. Sa ato Magnum Entertainment Andrea Del Rosario giangkon nga gibiyaan niya ang showbiz alang sa politika. Sa ato Magnum Sports a four-time NBA All-Time All-Star o Minnesota Denver World Star nga si Anthony Edwards na idangat na sa kauluhan. Mga eksunti man lang sa gawasong atilingpan ang katawan ng labing gamhanan. Managdaya mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Ang tunog ba, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Lani Delgado.
8: Aba sa mga news writers, Chingin Tirina, Chris Neri o News Manager, Elena Corrine, din lamang sa Balita o Serbisyo,
10: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Ang tunog ba, din lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Kabir ni Santo, baka isa imong panagway, Mads. Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog dakong kwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dakong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mentor.
3: Hi, mga gabi ganyan talan mga Magnum friends. Ato diyang nakatunin ka nun sa tuwang programa. Good evening. Sa mga higala nga na karon sila mga panimalay sa mga Magnum friends ng mga kaigsunan na to di nga na sa ilang tagsatag sa ka mga establishmento ng gipanglaagan sa mga Magnum friends sab nga na karon na di sa Gaston Park na diha sa mga restaurant na sa mga coffee shop ug na sa mga bantang mga laaganan Gaston sa MacArthur Park sa Boulevard ug bisan na sa mga dayk karon nga ginalagan da sa Makasandig nga bridge ug sa banpang mga kwansad mga laaganan sa mga commercial building ug uban pang mga laaganan karon nga businessman sa mga tanga laagan. Pero katong mga buutan nga di galaag, toras balay trabaho or balay eskwela ra tanan. Okay, good thing sa imo hana nga kuan ka nga ingana ra imong direksyon. Talagsar ka makaadtog ka nang laglaag ana no. Oh, mayo na siya. So mga Magnum friends nato di nga buutan. Okay, focus kay ba focus. So sa tanan nga mga higala sab nga nagbiyahe, maayong pagbiyahe ninyo diha. Amping lang yung tao ka nang magbinantayon kanunay. Kay nga to ang dalan medyo kuan. Siyempre dalan ko na. Di kita mangligis ba? Di kita magpasupak sa balaod. Oy tao tama oh. Grabe ka kuan sa ning clearing operation ba? Oh. Ba clearing operation is matingala ta ba? Nga kanang clearing operation dugay naman nga na patuman. Pero ni gawas karon nga mura bag-o pa na patuman. Ha? Tungod na kay lahi ang approach. Oh. Lahi-lahi lang ang approach. Nabag-uhan lang yun siguro ta sa approach, no? Nabag-uhan rata sa kuan ba? Kanang atake ba? Basig na ano rata ba kay... Doon kayo naman na... Nanagay na po silan nga RTA kanya ito nga nga tungod ana. Murang makuratan pa lugar ta ana. Murang ka na clearing operation nga... Sige naman tagkakita ko na nagod. Na tingala ta aning nga ni viral man ni noning kuan nga ga kapiminti na lakit tag pang gagukod pag ani usahay. Oh. Nga namang kuan man. Di ko ka kwansad basin di siguro ka na nasakitan gyud og maayo katong gikuhaan o gi kuanan ba? Di po sab nato mabasol po sab ning mga ano. Kay nasakitan gyud sa binuon pod lagi sila. Pero panahon pa man kang Moreno. Kapanahon pa man kang Moreno ng clearing operation nga. Karon gipatuman. Nya marag sabah, karon pa na gipatuman. Nabag-uhan ta? Alak. Lahi na diyo ang approach. Noon ang ako, nagtuo ko nga single change of approach. Can give large or huge effect. Charot lang. Tama ba ka? ang pag-usab sa approach makahatag o kanang dakong epekto. malahi regyon ng ikaw, isang example, bata. Badlungon ni mong bata, op, nak, ayaw guniti ng kutsilyo. Ignag ayaw guniti ng kutsilyo lagi. Ya, wala kay gihimo, ana lang. Ayaw lagi na guniti kutsilyo. So, medyo kuan lugar to. Kaysa nang gibunalan ni mo dito, pak! Pak! Tanaw rin sa imo ang bata. Imo rin, gingnanti ka nga. Ayaw guniting kutsilyo. Gingnanti ka, wala. Di ba? Unsay kalahian. Ba? Same ragi hapon sa kwan ba? Mapamunal og bata ba? Kini mga bata sa hay, nga bagong feel niya nga murag ka ng luag ra kay kadi, kay ka ng ano. Magpakuan rin siya, magpatuyang rin siya. Kuhaon niyang cellphone ni mo. Labi na gianad ni mong cellphone na. Siya pa'y masuko kung iluga ni mong cellphone. Kaya gianad ni mong cellphone. Amo na diha, problema ginanin mo ron. Pagdako anak, mangaway ginanin mo. Pero og imo nang gibadlo, giano daan. Bawal ka cellphone na, bunalan tika, bagdi mo nang kuano na. Na, pagkuha niyang cellphone, imong gibunalan. Ang epekto na siyempre, at tinuod ginigingo ni Papa. Pero imo ra nang ingnan nga, ngayon ba giingnan tika, walay ko na? Oh, sige, yahag-hag din, anak. Ragluag na lugar kayo, no? Anton, sige ni mo ganyan. Sige, maragi kapuyan na ka kay Gapabadlong. Wala na, muli mo. Gipuan. Gibunalan. Anay tabo. Ah, ikaw na iluga ng cellphone. Pag ikaw na yung mukuha, umubalik, ukuha, ikaw na kasapan. Ingan ang bata karon. Di pare sa una. Pero sa una nga 90s ba? Mga 90s pa gani. Morgan akong nabanto yan. Siyempre, kay 90s man ta. Pag bunalan gani ni mo ang bata, niya imo din kuan pasabton ana dako kayo na og effect nga to sa bata. Disiplinado. Disiplinado gid ang bata. Munang mut ako muuyon ko anang bunal. Pero kanang bunal nga dili ano kanang tama pud nga pagkabunal mga kinsunan. Tama pud nga pagkabunal. What we mean nga tama? Kanang tama nga imong gibunalan ang sampo tre imong gibunalan dili ang ulo. Lain sa gini mong ulo imong bunalan mo ram sa kag nag gangster nagpadakog gangster. Dili sad. Bunalan nimo sampot ana na. Syempre inubanan sa pag pag unsa man kabalo ka nga nung gibunalan ka. Wala. Karon kabalo ka makabalo na ka karon. Ya, giingnan tika nga udi ka maggunit og cellphone kay makadaot sa imong mata. Oh, di ba, ana? Oh, di ba, giingnan tika, bunalan tika kay gumugunit ka ng cellphone? Oh, di ba, Maka-relate din siya to, ano? Sa sunod ganit, ina ka mabunit, magunit, balik ha? Ana, dayon. Kapag humanda yun, ana, di ba, dili din ang diataman. Imo dayon siyang, imo din siyang labing-labing dayon. Hag-hag na yun, anak. Disiplinado ang bata, mga kaigsunan. Munang ako, mas pabor pa ko anang disiplinaho ni mo. Munang I believe nga ang approach, a single change of approach, can give effect to the community. Charot lang. makahatag og dako o epekto. Naparyaan ni oh. Ang approach lang is sige pang yabo Allah. Kaysa before nga kuan medyo murag ni ano ta no medyo murag na dili kay siya ano nga anak ka stricto ba. Paimang no. Sa sige paimang no wa na gyud ito oh. Ala si panawagan kanang sige na gyud kanang pahibalo. Nawa na gyud dino nito oh. Agi hold bot pabiraw bitaw ab. Yaw lagi sa Facebook. Yaw lagi sa Facebook. So, kung ang fan, imang approach man na, lagi yung effect. Depende sa approach. So, sluoy man yun po ni noon sabning. Ampot sa buke na nga. Mamaligya, magalit na yung merkado nga area nga, pwede ka mag-rent dito para makamaligya. Or na ay mga night market nga pwede kang mag-rent. No, di ba yung kasi illegal in town, no? Ba? Hindi ba yung Agoy, bigod ni... Hehehe, naku, Ginoo. Sa tanan-tanan, pwede ni mga... Mamananghid ka dito, na. Nanghid ka sa... Kwa na, maligya ko dito. Ako man, butang mo dito, di mo ganahan, kaya walay tao daw. At dito, Ginoo, illegal. Ano ba? So, mo, kung naging mga... Kwan, Ginoo, mga kiksunan. Lolo, ipod ba yan? So, tayo, magsakol lang nga itong nauna ba nga... Maluoy ta, nga malagot, sa ba? Maluoy nga malagot. Taksabot sa itong gabation, ani. Hindi natin naiintindihan ng ating mga panangararamdaman, charot lang. Sige, sa itong pag-uban-uban, mga kingsunan, na ito ang standby niya to sa itong magnum tagna-tagna question, ha? Sa ito ang magnum knowledge is power, sa disgutan na ito ning kainiton karon sa ito ang palibot. Kay, nagyod ni mabangbang ni Uganang. Pila na ka-electric pan ni mo, makabantay mo mga kaigsunan, pila na ka-electric pan ni mong gigamit, ha? Pila ka-electric pan ni mong gamit? Isa sa kwarto, isa sa kusina, isa sa sala. Init yapon. Nga naman na? Nga naman na, ha? Ah, onya to bagong tana nga pangutana mga kaigsunan. Then, siyempre na ako'y bad news. Napukoy good news. Oh, unsa ni? Standby para sa itong magnum knowledge is power. Okay? Sa itong pagbalik na tataon, may kagsunan. Ikaw ba nang banggitan na bipa sa panahon ng humasapin magnum mencho kabaktulan na tura sa lasay sa 58?

0: This song is brought to you by McDonald's. Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sikat sa itong paraguban karong gabi una. Sa tuwang tagna, kung kita'y makatagna, sa ato ang pangutana karon gabi una.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
2: Gipangita kay gikinahanglan ug unya kung igkita na magatago hinuon sa kalibunan. Aron dili siya hitan-awan. Grabe na. Gipangita kay gikinahanglan ug unya ug inigkita na magtago hinuon sa kalibunan. Aron dili siya hitan-awan. Unsa man na? Sige daw, bitawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Ah, sa itong baka nininig, pangutana, hindi pangita kay gikinahanglan, kung niya inikita na magtago hinoon sa kalibunan, aron dili yung hitan-awan. Yeah. Saman daw na siya, Bi. Sumo na yung tuwang pangutana karon. Standby subdayon pa sa tuwang knowledge is power. Kita na itong makiksuna ng mga kainiton. Medyo init yun, no? Lagi itong tanawan makiksuna ng itong standby lang dahil niya para sa itong mga informasyon. Unsa din yung good news? Kung mga bad, naman tayo isigutan bad news. Sa mga unsa sa ding bad news, unsa sa ding good news? Sige. Ito ang mahibalaan ka na sa itong Magnum Knowledge is Power. Well, hulat na kinsay mo tawag para sa tuang Magnum tagna-tagna question. Basignay mo tubag sa tuang FB page Magnum Live. Dito na na ito kay basignay mo kung ano ni, comment ba? Kaya narami yung mga comment rin, wadriwa din ito. Mas hindi ka nang unay makatugma, makatagna po. Pero ako nang iklaro nga walay premium ni nga itong kuwan ha. Kanya ito ang sitawagan ni kini nga ito ang Magnum Live. Kay ano raman ni, ako lang nang pangbasahon ang inyong kuwan. Kung say, wa, naman di asa ng Magnum Live rin. So, ito ang kuwan din ni. Standby lang on niya ha sa tuwang kuan sa tuwang mga impormasyon. Congratulations sa mi. Magnum Mencho, good eve padayon sa imong programa kay makawala sa kalaay Magnum Hitsika. Thank you. Oy, salamat kaayo sa tanan. Salamat kaayo.
0: Magnum Hitsika.
2: Salamat.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
2: Gawas sa makawala o pakalaay, makakuan pa yun, makalibog. Basig ang uban na, nalibog po nga.
1: Inyong tubag.
2: Ang sakit tubag, ani ba? Na rin uban na.
1: Tagna.
2: Utang utok ba? Sige na, be. Kung namay tubag niya, kung makaboy, hindi mo gusto nga, kung mag-comment lang mo, pwede na comment sa Magnum Live. Yan na ito, pamtanawan, pambasahon ninyo mga comment, reaction, ninyo ang expression, saban pa. Eh, para ito ang mabasa on air. Yeah. Sa ito ang text, kung pwede po mo text, o di, ano ito, makaya ba na ito nag, pondre, kiwar ba na ito kung na-text? Pwede na, pero tawag lang ta sa 0917-169-1199 0908-820-6211. Pero huwag na yung mag-text, di ano lang ko, basta na yung mag-text. Para mapila itong shoutout. Ala, sige, unsay tubag sa itong pangutana. Salamat kayo sa nag-share and like. Salamat sa mga nag-comment. Congratulations. Salamat po kayo, Merlin Taliktik. Ha?
3: Anyway,
2: Okay, sa tuwang nga panaguban, may gala para sa tuwang tag na question caller. Hello, may gabi. Hello, Jennifer. Jennifer. Jennifer. Hello?
3: Hello.
2: Ah.
3: Hinay kay akong signal.
2: Ang hinay kay mong signal. Pila na imong edad, Jennifer?
3: 18, sir.
2: Ah, 18. Ah, okay, 18 mo diay. Binog 5 years old ni. Bita eh. Sige, taga-asa man si Jennifer.
3: Taga-Taguluan.
2: Oh, congratulations sa Taguluan. Ay, congratulations. May gabi day. Congratulations na nun. Basa mo comment ani congratulations, no? Anyway, Jennifer, on sa imong tubag?
3: Kuto.
2: Kuto sa Iro?
3: Kuto lang.
2: Ang kuto.
3: Sa tao sa Iro.
2: Ah, kuto sa tao, kuto sa Iro. Basta kay Kuto, anak, lugar. Tanan Kuto. Kuto, Lusa, Kato, anak. Ano? Oh, sa mo. Asa mo gana? Oh, sige, Kuto, final answer.
3: Yes, yes sir.
2: Oh, Magnumencho. Ana.
3: Okay.
2: Very good. Ang imong tubag nga Kuto is
4: mali kanya.
3: Ay.
4: Mali kanya kapatid.
2: Ay. Unsay siya kinakay shout out ni mo dia, Jennifer?
3: Wala.
2: Wala. Dili ni mo shout out imong classmate nga gapanguhag papel.
3: Dili lang kasi
2: masuko. Ay, masin masuko. Bitaw. Sige, salamat kayo, Jennifer, ha?
3: Sige, salamat kayo, Mancho.
2: Salamat kayo. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Ang sa itubag sa itong pangutana. Ang itong pangutana mga kaigsunan na itong balikon may gala para sa itong mga listeners and viewers. Gipangita kay gikinahanglan ug unya ginikita na magtago na hinuon sa kalibunan aron dili siya hitanawan. So man daw tubag anak mga kaigsunan. Sige dabi. Tawag lang ha 0917-169-1199. 0908-820-6211. Ang makatagna na ay 100 pesos nga load. Ah, ang matagna ah. Pag ma pagdili gani ah. Ako ano ni. Bitaw eh. Sa mga Magnum friends nato diha nga naka-tune in karon sa tuang FB page Magnum Live.
1: Tagna
2: ug sa tong TikTok ug sa Instagram, Twitter, Friendster. Grabe na pati Friendster. So, Yahoo. Ban pa diha. Sa tong www.magnum999.com. Nah, sige tong tanawan mga kiksunan kung nabaw yung mga comment isa. Standby lang mo din para sa tuwang pagpadayon. Unsa man tubag ni ini? Gipangita kay gikinahanglan ug unya inikita na magtago ni noon kaya sa kalibunan aron dili siya tan-awan. Unsa man daw kuno nabe? Sa tong panag-uban karon gabi una mga kaigsunan halos sige. Round town sa itubag sa tong pangutana. Kinsa ba karon ang standby lang dayon para sa tuang ban pang mga information ha. Good evening sa tanan dia. Mga kuan. Mga Magnum friends nga ano. Nga naglaag-laag daw kuno sa carnival. Grabe sad ning ka ride sa carnival wa kanang si tawag ano eh. Gilabyog pa ka, gituktuyok pa yun ka. Dabi na nga, basta kay mga lagpot yun. Bawal siguro ng tigulang anak kay giniglabyog anak, kuyapan siguro. O, basig, sabi na, I think, kung amang pukikitag ka ng mga tigulang saan, nga gasakay anang ride. Napunta mo kung roller coaster, okay rin yapon. Roller coaster, medyo murag makulba-kulbaan ka. Okay, ning isa nga limot mo si tawag ato eh. Okay, tawag ato, kung nailabyog pa ka, pag humanlabyog, tuktuyok po yun. Ha? Dili po to. Limot ko si tao sa carnival nga ano eh. Basta kayo na yung ano. Naagoy ng lagpot ang sinilas o ka ng kuan. Pitaka. Kituyok-tuyok nun. Pag humagtuyok, gilabyog, agoy. Mura, yun ka ng natin na kuyapan ganina.
1: Punto na mo'y huna-huna.
2: Sabi si Kenny. Ala, sige. Wala pa'y kuan ka nun ha kay... Disyotso pa man. Pre-ticket, pre-ticket. Karon, kamula sa kamula sa diya o ka ng bayad-bayad sa inyong kagulingan. Programi ka na kang tawa to eh. Timailan na rin ba nga to ang mga taga-syudad sa Kikindiro kay hilig kayong libre ba? Hilig kayong libre. Ang sabi na yung mga taga-Kikindiro, patay gutom siguro. Mahilig kitang libre. Pag ingon ni Mayor, uy nga, oh, libre, libre. Ah, nagdugok tanan halaka. Ay, nako. Pag ingog libre ni, dugok ko la. Sala naman gini. Ayaw sa ninyo ikuan na nga to ang taga-Cagayan de Oro. Murag patay gutom kung but, ano nun ba? Pareha na, libre karon ang kaning ano, kining mga pagkaon sa Divisoria karong 28. Na, expected kayo ng andagang tao. Tanawa ka ni. Pag inigwan, nag-report na ba taana na nagunay disgrasya mahitabo basi kita na yung mga kuwanin noon. Kita na yung mga... sige, kamo na yung bahala.
1: Tuna mo'y huna-huna, inyong tubagon.
2: Basta walay mga stampede, wala lay mga kuyapan, walay mga lasong, walay... Walay mamusil, walay mamumba, simba ko. Okay, basi ganyan yung mga disgrasya, simba ko yun. Ay magsakay-sakay, musakay sa panahon ba? Ang, kuhan mo di ay? Suicide bomber. Masa ba di ha? So, mga Magnum friends, mga kaigsuna na ito di, amping-amping na lang. Kuhan na lang, taming nga na, pwede maglipay-lipay na lang, good, good, pista, man, good. Kanang mga abot na pa baka na karoon ka ng butang o bumba dari sa ato syudad. Sa ato ang Mindanao. Ambot na pa man siguro, ambot na pa man siguro na, pero di, ayun na sa mo pan, ayun na sa mo pamista lang sa mo dia, pangaon na lang sa mo dia god. Katong mga tulisan dia, ang utong mga kawatan, kaon lang sa mo dia god, pista bitong takaroon, ay sa mo pangawat god. O mga kuan lang sa mo dia god. Total na may libreng kaon dia sa kuan pizza 28 soro. Ay lang sa mo pangawat, pangaon lang sa mo dia god, sa mo nunga.
1: Na question.
2: Anyway. Balik tama lang mas pipila ka mga pahinomdom sa itong panag-uban makiksuna na ito oras alas 7:25.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdal sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline line vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
11: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest! Best idol ever!
12: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika. Balita og serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat sa itong panag-uban karon gabi una para sa ito ang tagna-tagna question on sa tubag sa itong pangutana on sa bakiha kinsa bakaha makatagna karon.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: atong balikon. Gipangita kay gikinahanglan og unya kun inikita na magtago hinuon sa kalibunan aron dili siya hitanawan. Si Vicky, gagaw, Vicky!
1: Mayang gabi.
0: May gabi, di agaw. Kumusta man yung panihapon diha?
1: Ay, nagkuhan lang mo eh.
0: Ano sa mga...
1: Nagkuhan lang.
0: Wow. Munang mga kuhan sa kanang dato, ba? Oh, mga na... Spaghetti, kundi ba yung pandato? May agin na nga kuhan. Mga pandunia ba, dunia?
1: Ha?
0: Dunia, dunia agata. Oh, sige ka. Ano sa man imahang tubag, Vicky?
1: Ako lang, Vicky. Ako lang, Vicky. Manok na siya, wag minso. Nakita mo siya, may dagan at isudalan sa kalbunaran, di siya maihaw.
0: Para di man, likay lang ko siya nga, di maihaw. Basig niya ka ng kwan, bakit? Basig ka na naglagod sa silingan. Sa mga kwan diya, mga manok. Bito, mutago bito ng manok ba?
1: Mutago na lang
0: na makitaan. Oo, mutago. Murag makasabot, traba siya ba nga? Litsununon siya, no?
1: Wow, good. Hantingunon.
0: Murag ka na yung concert, ya? Nga, di siya muli. Anyway.
1: Good.
0: Ang imong tubag nga manok is...
2: Balikan yan! Balikan yan, kapatid!
0: Sorry, dili manok. Sige, shout out na lang.
1: Shout out lang ko sa akong mga amiga.

0: Salamat.
1: Okay, salamat. Thank kayo, you. Gaw. May gabi, Dia. Bye-bye.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
1: On! Samang yan ang tubag ni Edi! Kalimutang hint di ay. Kuan ni siya, mabuta bahasa. Tao, pwede tao, pero pwede sabi siya sa mananap, no? Pwede sabi siya sa mananap. Pero, kasagala, pero tao ang kanani. Tao. Pero, siguro, sa mananap ni nani sa mga 5%. Ano? Mga 5% or 10%, ano? Pero kini, 90% tao gid ni siya. Sige. Sa man daw kuno ning tubag ni ini kay tao man daw kuno ni. Pwede na sa kamot tubag o mananap kung makatag na ka. Uy, kaya po. Sa kayong mga magnum friends na to dabe. Sa man daw tubag ni ini mga keksunan. Siyempre kasagara makita ni mo ni siya sa

0: inom sa tag kanang kape kay para makauna na tag ng kape sa tan. Sala man niya tag kape niya maray. Ito makainis tanan lang. Da lagi. Unsa man da kuno ni be? Kasagara ni siyang makita sa
1: Mamoy huna-huna inyong tubagon.
0: Pwede ra sa sapa, pwede ra sa dagat, pwede ra sab sa lake, lawa. Bye-bye Riverside. Ana, mana siya? Oh, kasagara ni mo na makita. Pwede sab sa kuan, habis lagi. Pwede sa sapa, pwede sa dagat, pwede sa lake, pwede sa riverside, pwede sa poolside, pwede sab sa seaside. Uban pa diyan ang mga side. Pwede makita mga kiksunan, sa ni. Gipangita kay gikinahanglan, ug unya kung inigkita na magtago hinoon sa kalibunan, aron dili siya hitan-awan. Dala, sige, pangatol lang ulo diya. Balik nagtanong, saan naman gini? Maura bang gini? Sumura bang gini siya? Ay, nako.
1: Kunti na mo'y huna.
0: Namoto atong hint, ha?
1: Tagna,
0: ang atong hint.
1: Question.
0: Tao? 90% na sa tubag, tao ni. Pero kung mo tubag kag mananap, gamay nga percent pero marag dili kayo. Pero pwede siya mahitabo sa mananap. Pero kinahanglan lang ka mo point o mananap nga gahimo ani. Ana. Okay, I see naa mang good po'y mananap nga gahimo ani. Gahimo siya bisan mananap siya. Pero mas prefer ko kang sa tao. Mas prefer pa ko anong tao. So, unsa na siya nga tao? Nga kasagara, magkakahitabo ni siya pag na panahon nga naadya sa Dublin sa Riverside. Dublin pa yun, Riverside pa yun. Sa Dublin sa sapa, Dublin sa dagat, Dublin sa suba, Dublin pa yun sa pool, Dublin sa lawa, lake, Dublin sa pispan. Tanan yun. Basta kay living what? A living water. Waterside. So, unsa man na siya, bi? So, unsa man na siya? Tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Na pwede sa dahin mo, kumukun mo, di ka mo tubag nga tawag, kuan lang imo ha, comment, pwede rasag ka mo comment na ako para kuan. Sir, ako tubag kay Pagong, kurason, rabadon. So, dili ni siya Pagong, okay? I said nga, kuan, kanyang 90% tao ni siya. Pero, pwede ni siya mahitabo sa mananap, but mo point out ka, something mananap nga medyo lisod gud siya. Lisod gud. lisod gud nga pangitaunon nga mananap.
1: Kunti na moy huna-huna.
0: Kay nakoy na ilan nga mananap nga gabuhat ani.
1: Tagna question. Tagna question.
0: Pero pangitaunon gud lagin nimo siya. Ambot o nya di ba siya familiar nga mananap. Kuan ra ba siya kanang ano ba nga dili common. Medyo lisod sa pagitaon. Tao na lang, tao. Mas prepare ko sa tao. Mas makatubag ka kung tao. Pero ang pangutan, naunsan ni nga tao. Then ang hint na to, ani, na siya sa riverside, seaside, na siya sa lakeside, na siya sa unsa ba nga side. Sa, nana. Si Linda, may gabi eh, Lady M.
2: Good evening, Mr. Limingo ng Cagayan de Oro.
0: Good evening, ang donya ng...
2: Ha?
0: Ang donya ng...
2: Paano ako mag-get?
0: Asa man na yung kakaroon di ay?
2: Ana ako sa balay na ako sa akong kwarto.
0: Kwarto. Sa asa ginapit sa upol ba?
2: Higpit.
0: Asa, upol. Higpit lagi mo. Ang dunya ng upol. Ana. Sa. Siya ang isa
2: dragon
0: sa...
2: Dragon ng upol.
0: Isa ang may pag-aari ng hasyenda. Wala.
2: Grabe. Matuog yun ka kay Chris Epe. Makakon.
0: Ah, ang may-ari ng hasyenda.
2: Ano yung si Crispino Ipis? Mag-tam yun ba? Pataka na.
0: Pataka.
2: Mag-ingon-ingon na ako yung hasyenda. Tamo kayo.
0: Oh, bitaw. Pero, sa ba ito? Sa owner ito? Hasyenda? Sa owner ito?
2: In karoon, my dreams na lang ng hasyenda.
0: Karoon, garin-garin na lang sa kanila.
2: Well, in the future na, anak,
0: kay
2: naman si
0: Mitchell. Ay, yay! Kagilok. Bitaw, eh. Sige, unsa man imhang tubag kaning Lady M?
2: Guessing na pod ko, ani.
0: Unsa man?
2: Si Rena.
0: Si Rena?
2: Oh, magkita man sa Daplin sa baybay, sa suba. Dagat.
0: Naay, si Rena. Kita na kag si Rena?
2: Ingon nila. Kato naman sa kuntinood na tunay ni Agi na helicopter na gidala si Rena daw.
0: Haloko.
2: Nakaputo sa net.
0: Haloko. Grabe siya kayo na ba? Abo, tinood ba ka na? Basig AI ba?
2: Nakapa ko to. High school pa ko.
0: High school pa ka? Ah, wala pa to.
2: Nirabay ang helicopter din. Naibit-bit-bit-bit na ako. Si Rena daw. Nakaputo sa net.
0: Basin tinood. Abot lang po ka. Basin.
2: Basin po.
0: Basig balyena.
2: Ang ako lang na to. Kaya to, anong nakakita ko kayo ng isda alumahan.
0: Oh,
2: is that... Mahon na di may kakaon, anak. Kaya nga, no? Kaya danlog man ang ikog, anak. Murag ilaga. Aday ng ulo, nahi mo mag-ilaga. Kita lang lang ilang, ulo, ilaga.
0: Loko. Grabe ba?
2: Mahon na di may kakaon.
0: Mga kanos aman to, may mo nakita. Mga tuiga.
2: Kaya na, sa akong ate mismo nakakita. Kabata pa siya.
0: Ano so, mga 1930, ano na 1940?
2: Hindi, ako nga si senior na kaya.
0: Mga 19, so mga
2: 65 na kaya ako nga ate.
0: 65, siguro na na sa mga 1990.
2: Wala pa kayo, nadal sa set pa, mga 70s pa.
0: Ay, 19, ang mga, ano?
2: Ano, 70s pa, 80.
0: Lagi kayo. Basig, ay ranabal niya, basig, ano Robitaw?
2: Nagkaka ka ng tawag na mo, natulay ba na bridge ng Murag Puente, ang tawag na mo, anak, sabot siya baka ng Puente. Dito siya nagtambay. Dahil nang sumaan ang kwan-agyanan sa mga lansa, kanang barko na, kanang mga barko na gagmay-gagmay, kanang ikan na kwan ng isda, anak, mga mananagat, ilagatunggo.
0: Nah,
2: dira din nakakita na, nay naglangay-langay na isda, nga naman ang ulo, ilaga.
0: Alaka.
2: Magkaka tawag na mo, kan, alumahan.
0: Mga din alaan na si Rina na yun.
2: Wag yun mo yung kaw-kaw kay tingala mi kay ang ikog danlog kayo murag kwan murag ilaga ay wala siya ka ng kwan kaliskis ba
0: si Lion siguro to
2: ay pa nag si Lion ay
0: oh inga na biya na si Lion
2: danlog mga pagyaman sila pero may lahan man yung si Lion
0: tiger si Tiger sige unsa man
2: ni Tiger Prawns
0: mo na imo tubag si Rina.
2: Yes, Sirena.
0: Sige, mong tubag nga Sirena is...
3: Mali kanyang kapatid.
0: Mali. Sige, shout out.
2: Shout out lang ko sa tanang namin sa Magnum Radio, sa mga loyal group of friends na ko. Dayon kay Ate Sirena. Ma'am Derama, thank you so much.
0: Mm-mm.
2: And dayon kay Maria Isabel Castilla, thank you sa imong pag-GCash karong gabi, Iday.
0: Wow,
2: I love you. Salamat sa imong pa-advan.
0: Pangayo, GCash.
2: Kaya na Ate Vicky, kabaktulan, Hydran Koyon, San Tomasan, Iday, Juan J.S. Opera. Ang mga friends na ako, sina Irene, Cherica, Elia, Inday Villamor, na taga kamamanan, ang pinakagwapa.
0: Wow.
2: Christita Cagadas, Angie Tumampok. And then Darius, na di saan lang na ako ma-mention.
0: Wow.
2: Shout out na lang sa inyo. Happy listening and good evening.
0: Good evening.
2: And then most especially sa akong my one and only na nagkapakapal sa akong dugan.
0: Yeah.
2: Meet your shower. I love you and I miss you.
0: Sara!
2: And then thank you sa inyong lining ko ng Cagayan de Oro. And then sa inyong mga co-pilot rin, sina Janro, sina Sandra, sina Liam, Sir Andrew. Magsasalang uban pang staff and member nila sa Magnum Radio. Salamat kaayo.
0: Salamat kaayo.
2: Sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Yay!
2: Thank you.
0: Gilok kay kayo nagdiya. Shout out! Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diha. Mubalik tayo malabas pipila ka mga pahinom na matura sa lasod suna.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 8:04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit. Nga tungod sa kainit sa panahon, ang RTA mahimo ang una nga magpalandong aron masiguro usab nga dili sila ma-expose pag-ayo sa init. Apan mato ni Oclarit, labisan pa man ini dili nila mahimo nga biyaan ng ilang mga area.
3: Kining sitwasyon karon sobra ang kainit sa panahon. Dili na ni bag-o gyud sa atong kauban, no, sa mga traffic enforcers. Dati na man dami sa mga nanglabag panahon. So, naanag na po sila sa kainit. Mamangini ang matag-adlaw nga ilang masinati sa tungod sa ilang trabaho. So, balik-balik nga sitwasyon sa manini. Balaan na nila kung sa'y buhaton na okay. Inistatibo nila. Numero uno, tinanglan na agad sila ay tubig nga balo nila, Kuya Marunjun. Sayod ko nga kadaghan kaya nila naging lalang at tubig na matagalan ng gunya. Pwede nila ma-inom lugar kay mamali sa katagi nga mabunglawan po dangat ng lawa. Ikaduha, kung ang ilang area nga ang ilang destino, kung di naging nila makakaya ang kainit yun kay perting initan na, pwede sila magtataplin nga makapalandong. Pero ang anunay nga gaibalik sila nga tayamang no, dili lang po biyaan ang ilang area.
2: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit, sambang nanawagan ng Malacañang og Department of Education kon DepEd sa publiko kon public school teachers nga likayan ang pagpagawa sa online kon pagpagawa sa online content kung diin malakip ang mga estudyante. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Carl Castro, nagkinala ipabilin sa mga magtutudlo ang profesionalismo sa ilang trabaho o barugan ng ilang katungdanan.
4: Sa lahat ng mga pampublikong guro, naiwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang professionalismo sa trabaho sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Og karon sa tong Magnum News Hunter, City Veterinary kona Veterinary Office nagpahigayon og Information Education and Communication kona Communication Seminar para sa mga meat vendors sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Malampusong gipahigayon sa City Veterinary Office, pinaagi sa Meat Inspection Division ang Usaka Information Education and Communication kun IEC para sa mga meat vendors gikan sa Puerto, Cogon, Aguara o Carmen Public Market. Gituki ang checklist o guidelines para sa mga meat vendors, lakip na niini ang gustong pagdumala, pag-store o pag-display sa mga karne sa atong mga pampublikong merkado. Isugutan usab ang kabahin sa mga sanitation, hygiene standard o mga saktong corrective measures. Aron masiguro nga luwas ang karne nga atong gikaon. Nagpasalamat ang City Veterinary Office sa SEDA ubos ni Acting Department Manager Ms. Jocelyn Peñalosa ug sa tanang meat vendors nga mitambong ug aktibong niatil sa kalihukan. Ug subay niini padayon ang pagpaligon sa City Veterinary Office sa pagpatuman sa mga meat inspection standard samtang naghatag gihapon og saktong giya ug tabang sa meat vendors. Balita, gikan sa City Veterinary Office, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Ay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sikat sa itong Prakuban. May gala karong sa itong mga segment. Kao ba ng banggiita na pa sa panahon ng Homo Sapien, Magnum Mencho kabaktulan? Ay, lagaw na tulad na kinsay mo tubag sa itong pangutana para sa itong tagna-tagna question mga kaigsuunan.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna. Question. Tagna-question.
3: Pero siyempre, ato sang isgutan sa din. Well, nagahulat na kinsay mo tubag sa itong pangutana mga kaigsuunan para sa itong tagna-tagna question. Ang pangutana is... Gipangita kay gikinhanglan ug unya kog inigkita na magtago hinuon sa kalibunan aron dili siya hitan-awan. So unsa na mga tubag ana? Ang hint nato mga kaigsoonan is ang kining syempre na ana siya makita sa dapli sa seaside, sa riverside, na pud siya sa dito makita sa pwede gani siya makita sa market, no? Market pwede dito. So tao ni siya tao. Oh, so unsay tubag ani makigsoonan dili ni siya talam nun, di po siya bagay, tao ni siya. Pwede na sabi ni siya makita sa mananap, but mas prepare ko tao ni siya, tao. Okay? Ayan. Kinsa kayo matubag, tawag lang mo ha, 0917-169-1199, 0917-169-1199. Pwede na sabi mo matubag sa itong pangutana, 0908-820-6211. 0908-820-6211. Okay? So, larga. Well, gaulat ang kinsay motubag sa itong pangutana mga motubag. Risa Tamigala para sa itong knowledge is power karong gabi una kay siyempre itong topic mga kiksunan na related gapon sa ito ang panahon.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Kung nabantayan ninyo mga kaigsoonan nga grabe naging kayo kainit karon. Grabe kainit naging kayo. Ha? So kung ito nga makita sa tuwang palibot, labi na ang pag-obserbar sa tuwang pag-asa. Kita nimo ang medyo hawan-hawan usahay nga kalangitan. Nanay, hindi magaling hawan na igabon. Grabe gud kakainit. Na makita sab nimo ang kining siga sa adlaw nga murag yud og gapamaakyat. Nalahi ra kayo kung itandi nimo sa panahon niadto nga mga 1700s or way back nga 1600s even in the times of new creation or times of mga panahon pa ni Adan. Ang kainiton sa adlaw mga kaigsoonan makaya ra sa ato ang palawas. Unya pag misgot gani tao kanang init nga pag-abot sa udto. Maunang mga kainiton kaniadto mga kaigsoonan, mga siguro butang tag panahon ni Kristo ana. Ang init ana nga mga panahon na makaya ra sa imuhang lawas. Which is ang index, kumintatag index, ana, mubos-ubos ra kong itandi karon nga mga panahon na. And sa atong mabantayan sa kadatuig nga sigig nagtuyok ang atuang kalibutan. Sa sige na itong tanaw sa adlaw, nagkadugay nga nagkadugay ang tuig nga nagkainit ang panahon. Tod nga di naging kahinumampugan bisan pa man sa pila ka electric fan nga imuhang kwaon, nga imong ipatuyok niya sa imong atubangan. Still, ma-feel pa nimo ang kainiton. Kay paggawas nimo sa balay, medyo muragig ka gisa sa kalha. Ngano ka, ana? Actually, kung tanaw nimo mga kaigsoonan ng environment, daghan factor nga nung init kaya to ang palibot may gala. Daghan. Unang-una ni ana nga to ang atmosfera mga kaigsoonan. Or ingon man ang ato ang kalangitan. Ang atong kalangitan karon puno na kayo sa pollution. polluted. Hindi pa na mao. Hindi pa na mao. Hindi pa na mao. Ayaw lang sana. Sikreto lang sana. Polluted. Polluted sa kayo. Kay ang atong syudad, patang tanatong syudad sa Cagandeoro o bisan asang nga syudad. Puro na factory, kundi manggaling siguro magbugaog kanang aso. Ang ato pag yung palibot puro na sakyanan nga gabugaog aso. So nakakos pa siya og kanang grabe gyud nga pollution. Ug ang kapait pa gyud is tungod sa paglambo sa ato ang infrastructure. Nga ang ato ang mga kahoy nagkahinay, nagkagamay. Samutan pa gyud sa ato ang mga tao, kita nga mga tao. Nga gagamit og mga gasolina, plastic, ug bisan unsang matang sa masunog, labi na og magluto ta. Ang factory nga gabagawas og aso. Ug ang mga sakyanan. Siyempre, apektado gyud tas global warming niini. Diba? So kung tan-aw nimo karon, kung pangutana ka nga nung init na kay karon nga panahon na, ayaw basula ang Ginoo nga nung init kayo. Basula ang tao nga mo'y nakapainit sa palibot. But anyway, wa'tay mahimo mga keksunan. Na ako'y good news o bad news nga akong ibutyag karong gabi una. Unsa ba'y gusto ninyo, ang bad news o ang good news? Sige daw. Unsa'y gusto ninyo, bad news o good news? Ah, sige, bad news na ta, bad news. Ah, dari sa ta sa heat index karon. Tanaw na to ang heat index. Kung imong sutaon mga keksunan, what is the where is the hottest place in the world? Kabalo ba mong pinakataas kaayo nga heat or heat index sa kalibutan na tala mga kagsuunan? 56.7 degrees Celsius dito sa Death Valley National Park, California, USA. Ug sa base sa satellite data, nga ni-reach up og 70.7 degrees Celsius ang Iran sa Lut desert. So ang natala nga temperature sa heat index mga kaigsunan, 56.7 sa Death Valley ug 70.7 dito sa Iran. Grabe. Ug dinisab sa ato ang Pilipinas. Ato na ipasabot sa inyo ha, nga ang temperature na duha na kaklase no. Duha ka klase na temperature. Ang usa ka temperature is air temperature. Na mo na ha. Ang gibasihan lang sa heat index ni ana ang kanang kainiton nga kalam na makita or imong mabati kung naa ka sa hangin. Kung imong tan-aon, imong bation ang hangin, pamation imong hangin nga init ug lahi ra gyud siyang kahangin nga imong masinatian pag naa ka sa daghan kikalasangan nga mga lugar. Lain kay nga kainit no. Naapoy ground temperature. So mo ning ground temperature tungod kay naaman siya sa ground. Di ba? Ang ground surface nga temperature di ini lahi. Mas init ang ground kaysa sa air. So ana lugar. Sa tibuok kalibutan mga kaigsunan, pag may isgot na ground temperature, meaning pinakainit nga nasa ground, ang Lut Desert nga nasa ila, Iran, na 70.7 degrees Celsius. Lakip na sab ang Ethiopia sa Danakil Depression, which is 45 degrees Celsius. So, buong lugar ka na mga kaigsunan. Ang heat index sa Metro Manila, kung ibasi nato sa bulan, mga kingsunan, bulan sa taha, basihon nato ang bulan. Ang heat index nga nasa Metro Manila sa bulan sa Hunyo, ang bulan sa Hunyo, butang takaron sa Caloocan, o sa pinakataas nga doon na heat index, nga 52 degrees Celsius. Malabon, 51 degrees Celsius. Las Piñas, 49 degrees Celsius. Pasig, 47 degrees Celsius. Novaliches, 48 degrees Celsius. Pasay, 42 degrees Celsius. Quezon City, 45 degrees Celsius. Caloocan, 48 degrees Celsius. San Juan, 47 degrees Celsius. And the rest, nag-ranking lang sa 42 to 47 degrees Celsius. Napakainit. Sa bulan sa July, Caloocan, 48 degrees Celsius. Kung niubos na lugar ni siya kung itandi sa bulan sa Hunyo. Niubos siya og 48 degrees Celsius. Niubos siya og 2% tungod kay 48 degrees Celsius. So, miyos ubos. Daw bi karon kay pag-abot sa August, nitaas naman sad. Niabot sad og 46 degrees Celsius sa Tandag City, Surigao del Sur. 45 degrees Celsius ang hinatuan. 43 degrees Celsius ang Butuan. Grabe. Unya sa Agosto, mga kaigsunan. Agosto 13 hantod sa 15 lang atong pagtanaw. Dili sa siyudad sa Cagayan de Oro, 43 degrees Celsius. Although pagkakpit sa 14 ni ubos yung ikaisa, 42 degrees Celsius. Pero pag-abot ng 15, tagna-tagna ra daw ni. Pero forecast ni siya gikabot yan. 43 degrees Celsius daw. 14 pa man karon. So pag-abot ng 15 yan ay 43 degrees Celsius. Muna siya ang ilahang forecast. Sa Iligan City, Agosto 13, 43. Pag Agosto 14, 43. Pag Agosto 15, 45 degrees Celsius. Mas taas. Sa Butuan City, Agosto 13, 42 degrees Celsius. Agosto 14, 43 degrees Celsius. Pag abot sa ugma, 41 degrees Celsius. Namuubos daw siya. Sa Hinatuan, Agosto 13, 43 degrees Celsius. More gihapon sa 14, pag-abot sa 15 o mga adlaw, 48 degrees Celsius. Uy, grabe. So, kinsa man ang angay basulo ni ini sa atong heat index karon nga atong gakasinatian. Ug sa atong panag-uban, makiksunan sa atong pagbalik unya tataon. Sa ito ang Magnum Knowledge is Power at oras alas 8.32.
2: Magnum Knowledge is Power. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: You're listening to Magnum Hit Sika on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Magnum Hit Sika
4: with Magnum Mental.

0: Ay, balik tayo sa tuwang programa kong Magnum Hit Sikat sa tuwang panag-uban sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Standby sa tuwang dugang pa nga mga informasyon sa tuwang balaan karon nga mga panahon na mga kaigsunan.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: So atong gisgutan karon ang heat index tungod lagi sa kainiton sa tuang panahon. Niya di ra ba gyud mapugna ni siya nga init mga kaigsunan. Ting grabe ka init may gala nga to nga nasinatian. And ugmang adlaw base sa to nga makita lugar nga forecast which is mo 43 degrees Celsius. Which is 14-42 degrees Celsius. Diba? Nya, mabalik na pud sabdaw kuno ni og 43 degrees Celsius. Sa sulod lang ni sa tulok adlaw nga tong gitan-aw nga forecast. Okay? So, hindi na gyud mabangbang. Mismo dinhi sa siyudad sa Cagayan nag-suspend na sa mga klase tungod sa di makaya nga kainiton. Unsa na lang kaha katong area na kung asa na kasinati og 56 degrees Celsius. Diba? Grabe problema kayo. So, sa to nga to ang usa sa mga factor nganong init kayo. Siyempre sa nagpadayon nga paglambo lugar sa atong infrastructure project, nagdaghan na nga nagdako ang atong infrastructure. Ang ato ang mga buildings nang daghan. Ang atong mga factories, manufacturers, mga banpang mga banpang o mga kumpanya nagpagawas og aso nakadugang sa pollution. Ang ato ang sakinan pero tinakikadaghan sakinan nagbuga og aso nakadugang sa pollution. Nya mga Pinoy sab nga nagagamit pa og kanang gas, plastic ana. Ang nagamhilig pig kay maglapog nakadugang sa pollution. Nakadaot sa lugar sa tuang ozone layer. Sumo lugar ka na mga kiksunan ang nakapait git taon. So, kung imong tan-aw ng heat index, perting taasa. Oh, sakto to. Oh, perting taasa. For 3 days heat index forecast. Ang ugma daw kuno ang Iligan, 45 degrees Celsius. Ang Butuan, 41 degrees Celsius. Katulang. So, mo lugar ka na mga kiksunan. Ang dipolog niya abot 41 degrees Celsius. Pagadian, 43 degrees Celsius. Sultan Kudarat, 42 degrees Celsius. Dabao, 42. Jensan, 41. So, medyo kuan na gid kayo. Dangerous. Kini nga level sa degrees Celsius, dangerous sa ato ni siya nga mga kining area. Nga naman, waman tanaan at anang nga nang kainiton. Muna na'y daghan karon, gisubawan, daghan ni gilantan. Oh, marami nagkasakit. Paita. Hay! Inom tubig, tubig lang tayo. Warang yun, moray mo na itong mga tubig lang tayo. Ligo tayo lang tubig. Inom tayo ng tubig. So, kabalo ba mo unsa ning good news? Ana, okay na ta. Kabalo na taan ng bad news. Kabalo mo unsa ning good news? Ang good news is ito. Ang ating ozone layer po ngayon. Ang atong ozone layer. Makita nato nga gahil. Ito taka to isa katong pinaka ano. Ang pinaka kuno. Ang atong ozone layer ay nag-heal. Kabalo mo. Kung imong tan-aon sa 2006, 'di ba buslot man ang ato ang ozone layer. Kung kabalutan ng ozone layer usa na ang muna siya ang kiningan ga-protect kanato gikan sa from maigo gyud sa heat of the sun. O karon nga 2006 pa ni Boss Lot ni siya ha. Pag-abot og 2004, nagkahinay-hinay siya og kagamay nga Boss Lot. Kato isa. Ozone layer na ta. Sa ozone layer, nagkahinay-hinay daw siya og kakipot mga kaigsunan. So mas gamay ang Boss Lot sa ozone layer. Sa ozone layer na ta. Manata sa ng index. Manata ng index. Ozone layer na ta. Oh, kanang kanang ozone layer ba? Oh, kung gani 2006 Boss Lot dako. Karon na nga tong ozone layer ni gamay ang Boss Lot. Nahil lugar siya. 2024 kining observation pa lang niya. Kining observation 2024 ni gamay daw kuno ang Boss Lot sa ozone layer, which is usani sa mga nakapainit kay kini ni Boss Lot magud niya tong ozone layer na directly to the sa nga init gikan san mis moigo gyud sa to ang kalibutan. Karon daw kuno is nagamay sa 2025 sa 2025 daw kuno ang atong ozone layer nagkahinahinay nga nagkakipot ang bangag. It is good news nga naman. O di ba? Uli na ayo nga to ang ozone layer. Ang atong gikatingad-an o atong gikakulbaan. Init na gani kaayo mga kaigsuonan bisag dili kay ingana ka buslot ang atong ozone layer. How much more na buslot pa atong ozone layer? Nasamot na gyud hinuon ta kainit mga higala. May gani kay giproteksyonan patas Ginoo nga ang atong ozone layer karon is nagkakipot na siya ang kiningang buslot. Na? Giprotektahan pa gyud itas Ginoo mga kaigsoonan. Kay gi wala gi kuan po siya. Kato isa 2025. Nga nagabot yag ka discovery karon sa scientists as sa mga researchers. 2025 na yun. Ta 2025 sa Antarctic ozone hole na kung asa close the usually early on December 1 was one of the smallest and the shortest lived in decades. Naka-provide na kuno ni siya o kanang ebidensya sa ozone layer nga ang atong nasangpit nga layer healing. Diba? So, maayo ni siya nga balita sa ato. Karon, ang problema na lang nato ang init nga gikan sa ato. Wala natay dili na kita problema ang init gikan sa sun nga mo direct lugar sa ato ah. Kay gahil man ang atong ozone layer. Ang init na lang nga gikan sa ato nga gikan sa ground. So kita ang gahimo sa init. Pag-abot sa taas, di na nun makagawas kayo. Nasarado, halos sarado na bigot ang kanyang ozone layer. No. So kita rang problema sa itong kaugalingon. Kita rang ga problema sa itong kaugalingon mga kaigsunan. So unsay solution ani? Solution? Magtanuma lang yung tagkahoy ani? Nagtanuma na lang yung tagkahoy. Kabalo mo nga nung nisira ning, nihinahinay ni kasira ning ozone layer. Tungod sa programa karon anong global warming nga program nila nga pag-preserve sa environment nga nang lumba na og pagpananom og kahoy ang atuang mga nasod. Usa na sa mga nakapakuan sa programa. Unya, kabalo ba mo, I don't know, kay kamulo pa nag kining kwan sa research no. Kabalo pa manon eh. Pero mahatak lang ko og kanang medyo murag kanang trivia gamay. Na kabalo ba mo nga ang storm maka-recharge nga makatabang nga makapasira sa ozone layer. Aha. It's a trivia. But this trivia is ano pa ni kanang ginasuta pagyud og unsa kanon unsay connection nila. pero mo'y naobserbahan sa mga researcher nga ang mga pagnay mga storm gakilat-kilat ana mag-charge nga makapahil sa ozone layer na mag-charge kuno. Okay, so it's a good thing. So ang ato na lang problemahon ani karon ang kainiton nga gikan sa ato ah. Ang pollution nato diri sa ato ang palibot. Ang kainiton nga gikan gipagawas nato sa ato mga kasakyanan. Ang ginabugan nato nga sigarilyo. Ang ginalanay nato nga kanang plastic nga magsunog ta kay naglahaling baka tawag uban pa. More gyud ato ang problemahon karon. Gitabangan natas Ginoo mga kaigsunan. Okay? So sa morong sa sabsa na, ito ang topic karon nga mga panahuna. Bad news o good news, at least nasuta na ito mga kaigsunan, ang nasampit nga kalambuan. So kini lang yapo ng banggita na bipa sa panahon na homo sa Pin Magno Mencho Kabaktulan Liminho ng Cagayan de Oro. Kini sa ito ang Magnum Knowledge is Power, Magnum Hitsikato, Magnum Tagna-Tagna Question. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipahinumduman na ang gipahinumduman sa Department of Labor and Employment Gondola Region 10 ang mga employers labi na karon nga masinasintian ang grabing kainit sa panahon. Kinahanglan nga depensahan usab nila ang ilang mga trabahante, matod ni Dolly Regional Technical Director JV Basalyo, nga kinahanglan doon na sila mga tubig sa ilang mga trabuan, labi na sa mga contractor workers aron usab mahimo sila nga produktibo.
4: Atong gai-remind atong mga employers nga kita tanan nakasinati maning sobrang kainit, in fact nagsuspended na magklase ang kuan uban. So kita atong matrabante ato sang kuan, ato sang dipinsan pinaagi sa paghataw og maayo nga mga facilities, like ang tubig dapat naagi na available permit sa ilang workplaces, labi na sa construction, kanang sa atong mga messengers dapat tagaan nato sa mga tumblers para madaldala. So ang atong kuan mga trabante, kung dili na ma-productive tungod aning risk sa exposure sa heat, at kita gyapon ang mag-anto sa aning gamay ang atong mga mahimong nga productivity. So hinaot nga malikayan nato ning kuan exposure sa atong.
3: Ang pamahayag ni Dolly Regional Technical Director JV Basalyo, samtang nagpahimang noong Cybercrime Investigation Coordinating Center kon CICC sa mga online influencer nga nag-endorse paghihapon sa illegal gambling sites, mato ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso nga posibleng atubangon sa mga bandlungong influencer ang patong-patong mga kaso kung magpadayon na sila sa magpadayon sila sa nga supakon ang balaon.
5: Mga kababayan na Dok, pinalabas mo natin at ni-reiterate lang natin yung whitelist o yung listahan ng mga gambling sites na merong lisensya ng PAGCOR. In fact, hindi namin ina-advertise yung pangalan. Ang pinapakalat mo natin yung URNs nila. Kasi napansin natin, marami na nang spoof or gumagaya sa mga sites na to para magmukhang legitimate. In fact, bawang sila. At marami rin mo tayong pinakalat na mga pangalan as a warning to these influencers still promoting illegal online gambling sites. Huwag nyo na hong hintayin na magaya kayo sa ibang influencers na umiiyak na ho ngayon sa CICC dahil tinanggalan ho at pinablock natin at pinatakedown natin yung mga accounts mismo nila.
3: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. O karon sa itong Magnoma News Hunter, Dengue Awareness Drive gipalaptan sa City Hospital Lombia sa balita og serbisyo. Ania si Magnoma News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Madam Kuzong, napaygayon sa City Hospital Lombia ay katrungog na public health education session ng sa programang One Health for One Nation nga nagtutok sa dengue awareness. Tumong sa health lecture yung mapalambang kayo balo sa mga kagayan ng kabayan sa mga risiko, sintomas at posibleng komplikasyon nga may magdala sa dengue. Ipasabot sa matuwa sa sisyon ng kamay ng danon sa dengue prevention sa iyong pag-ila sa mga timahilan sakit. Kung gustong mga lakang aron malikaya ng mga sakit nga gipasa sa lamok, ipaunahan rin Dr. Amiel Banuag, Dr. Branch at Danica Bakal, isip resource speaker sa mga lecture nga nagtubog sa pagpaligod sa kahimsog o kaluwasan sa komunidad. Pinatagikan sa City Health Hospital Lumbia, kaya sa Magnum News Center 23, Kia Abellanosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Nagang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga ikalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Friends, thank God it's Friday. Kamusta man ang ating mga hearts, inyong mga partners, o inyong mga kaugalingon karong gabi una. After sa grabe nga kainit karong adlaw, no? Magnum friends, murag panahon na gyud nga mag-cool down tang tanan, no? Relax, breathe in, breathe out, ug ipahuway sa nato atong mga hearts. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Kin mas daghan pa nga love songs, love stories, ug sweet memories sa mga musunod nga oras. And as usual, loaded kaayo ta karon mga Magnum friends. So ayaw lang sa og hawa diha, ha? Ayaw sa mo og palayo, but let's just stay together. Unite our hearts and let the music bring us closer. Kay usahay di man kinahanglan gyud og dagkong butang para mahimong memorable ang usa ka gabi.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibotag ni CDRRMD head ni Kabaga at ngadto na sila kinahanglan nga i-improve alang sa sunod nga free ride sa carnival human na magbantayan nga grabe ang pagdasok sa katawhan. Matod ni Habagat nga mas i-prioridad usab nila sa paglinya kadtong mga wala makasulod sa unang adlaw sa mga free rides.
4: Medyo nagatay dapat i-enhance sa gawas at sa sulod, no? And then nalilayong atong mga ato dyan gagabi na agad ka ng vlog mga 1-year-old pa mga bata nga giapil po gala. So kana agad, no? Ato dyan lang i-mang, no? Atong napagay 70 years old ato po na and ka na yung atong pag-pahigayon sa kaning linya at siguro kaning pag-prioritize po sa uban nga wala pa ka kaway good. Dumog mo yung tanang klase, no? So atong muna atong i-recommend ni Mayor, kung pwede ba itong mga less fortunate at isang ipa-experience niya.
3: Ang pamahayag ni CDRMD head Nick Habagat, samtang subling gibatikos ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, ang pagkaso sa confidential fund kang gigamit sa Christmas party, mato ni Ridon, kasuportado nila ang fraud audit sa Commission on Audit Concoa, aron masusi ang kamatuuran kung giun sa paggasto ang confidential fund sa OVP.
5: Balik pa rin ho tayo sa punto na hindi ginamit yung confidential funds para sa yung pong stated purpose nung pong funds na binabanggit. Again, nakalagay doon sa listahan ginamit sa Christmas party yung pong confidential funds na ito. And again, we will reiterate na kung gusto nyo mag-Christmas party, huwag nyo gamitin yung confidential funds. Gamitin yung pera nyo para mag-Christmas party, bumili ng crispy pata para sa inyong pong mga happy-happy sa opisina.
3: Ang pamahayag ni House of Prosecutor Congressman Terry Ridon. O karon sa itong Magnoma News Hunter kona PhilHealth Region 10, nanguna sa Memorandum of Understanding kona signing o Interagency Coordinating Team o kona IACT portal launching sa Limketkay Lux Hotel sa Balita ug Serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter!
6: Ipangunahan sa PhilHealth Regional Office 10 ang gipahigayong Memorandum of Understanding signing ug sa Interagency Coordinating Team ang portal launching niya atong August 11 ning tuiga dito sa Limketkay Lux Hotel. Ang kalihukan nagtumong sa pagbalig-on sa collaboration tali sa mga ahensya sa gobyerno o pagsuporta sa mga programa para sa regional development ug investment sa Northern Mindanao. May representar sa PhilHealth Region 10 sa Regional Vice President W.E. Azuran II, siya usabang mipirma sa Memorandum of Understanding kauban ang mga representante gikan sa lain-laing partner, government agencies o stakeholders. Gipasiugda sa maong kalihukan ang importansya sa usa ka shared regional information system aron mas mapadali ang investment promotion, data integration o ang coordinated public service delivery. Ang paglunsad sa IECT portal gikonsidera nga dakong lakang padulong sa mas epektibong accessible o data-driven nga platforma para sa regional planning o investment initiative sa rehiyon. Subay niini, padayon ang PhilHealth Region 10 sa pag-apil sa mga multi-sectoral partnership aron mas mapalambo ang transparency, innovation o ang serbisyo para sa mga Pilipino. Balita gikan sa PhilHealth Region 10. Samtang sa laing bahin, magnumlani sa atong pagdalikyat sa nahitabong post-fire dito sa May San Isidro Labrador, Barangay Lapasan ng siyudad, wala na yung kabalakan ana-ana ang mga personahe sa Sipalco nga nagatiman sa maong post-fire. Kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagang salamat, Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Gipasalig sa ni City Councilor E.V. Imano nga paray nilang suportahan ang mga programa nga maghatag kayuhan sa katawan sa Rakbayan. Magipasabot sa konsehal ang paghulip sa dialysis machine sa J.R. Borja General Hospital nga init nga gidebatehan ato sa sesyon ni atong Milabing Adlaw. Mato ni Imano nga anaan naman kini hayan ilang nalang suportahan apan hugot usab nilang bantayan.
3: Human lugar, but we will still we'll stay active. We will keep checking on them once up sa JRB sa situation, no, to ensure pod nga plastar ba. But again, I'm in a way makaayo man ni sa atong JRB, makaayo for the patients, especially for the dialysis patients. Then let's hope for the best, but we will stay vigilant on these things.
2: Ang pamayag ni City Councilor E.V. Imano. Samtang gipasigarbo sa Philippine Coast Guard kon PCG nga mas daghan na karong mga Pinoy ang nasayod kalabot sa West Philippine Sea. Mato ni PCG spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nga makonsiderar kining usa sa mga ligasiya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Kapag pumunta kami ng mga universities ng Visayas and Mindanao, when we started in 2023, not everybody understands what WPS stands for. Ngayon, sir, pumunta ka kahit anong probinsya sa Mindanao, sa Visayas at Luzon, pag sinabi mong WPS, alam na nila na West Philippine Sea. One thing na talagang masasabi nating legacy ng ating Pangulo pagdating sa usapin ng ating national security, that will be it. Ang kamalayan ng Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas dahil sa transparency initiative na sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos.
2: Ang pamahayag ni Rear Admiral J. Tariela, PCG spokesman for the West Philippine Sea. Og karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa tungod sa social media, duha ka lalaki nagbinulalay sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Girespondihan na sa kapulisan na sa Station 1 de Misteria, duha ka mga lalaki nagbinulalay sa Usaka area sa Papayo. Hay Street di katong siyudad ta ininga gumikan sa usa ka insidente ang biktima usa ka ang biktima sa usa ka hingkurang paidaro na ginagpuyo di sa parangay uno di katong siyudad ta samtang nga nagkalalis kini sa usa ka lalaking higala nga nagapuyo usa sa o nagapuyo sa parangay 7 do sa dihang nga nagkakumpronta ang nasangpit o duha ka mga lalaki nga naka nahimo pa sa paglayo kining duwa bit sa matag usa ang mga di pa masuta kung kini kahoy o rapotaw ang gipitpit aning duwa daw sa nasampit nga insidente nga unang gipuspusan og kahoy ang nasampit ka biktima nga nakaangkon kini og samat sa iyang ulo nga pahin og mibalos din kini sa pagpabudala kung nakaangkon og mga samatsad sa pukton ang lalaki nga suspitsado nga gireklamon ini nga biktima. Doon na nga pareho sila nga nakaangkon og mga samado punog sila ang kalawasan. Doon na nga girespondihan sa kapulisan nga dito kini nga napadulong sa Police Station 1 de Misuria. Dito na dayon kini nga nasulbad og nasulta sa kapulisan nga usa sila ang giawayan mao ang pag-dinautay sa social media. Din gikabutyag nga usa ka suspiksado mihimo lamang kini sa pagpang dapat kanto sa mga biktima tungod kay gidaot kini sa social media hantod nga dito na dayon nga nagkapinaharay ang nasampit ng mga involved sa maong kagubot. May resulta na inoon kini sa pisikalan nga pag sakitay ng pagbinunalay nining duha ka mga kini managigala. sa karon na patay lalong sa barangay Lumpon na nasampit nga kaso sa tanga pagi temporary gi tambalan sa medical section or unit sa Station 1 Divisoria na sampit ng mga involved human sila nakangkon na sa ilahang mga gagmayang samad. Samtang atopang ginasuta sa karon sabi na doon na tayo nakuha ga informasyon dito sa upper pertoning atong sinad tali sa duha ka mga motorsiklo nga doon ay involved sa mga nasakay kansang gituhan doon ay namatay uga ang usa sa tiini ang nakangkon o grabing mga damage sa iyang lawas ito sa usa ka disgrasya sa upper pertoning atong sinad and then sa usa ka patay gituhan patay ang usa sa tiini ang kritikal. So, sa muna nga sa itong nakuha ka initial nga information kalabot sa incident or aksidente ya, sa upper pertoning atong syudad. So, atong dugang nga lang totoo no, at lagi dugang ang informasyon kalabot sa namasot sampit nga aksidente inubaran sa police station 6 aperto nga kapulisan o traffic traffic unit investigator na mao na sa sampit nga area o konsagot ang kinatibukan nga itabo sa nasampit usap na report. Wala itong ganit sa mga report gikan sa Police Station 1 Divisoria. Ngayon man, nakuha ang report gikan sa Police Station 6 Perto Kirisimatong Hunter 19. Medyo kamagtulan sa politawag servisyo. Mundo Radio.
2: Mga higala, tangi ang dugahan ay sa mga balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og servisyo. Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart.
1: Magnum Breaking News.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:39 sa kagabion. Sa dipang ato ang mga manindot nga musika, ato sang dawaton ang report. Kalabot ni adtong gikabutyag nga vehicular accident niya sa may Mambatangan, Upper Puerto ning syudad. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 23, Kia Abillanosa.
3: Yes, magdama Aileen, no? Live kita diri kay karon sa may Proxete, Upper Puerto ning atong syudad. Kung adin usa ka self accident ang nga naitabo diri sa maong area po magdama Aileen. So ang duhan ini ka mga biktima ang involved sa maong aksidente, kung nga din ay bangga niya sila sa kanibitong muraga, muraga signage nga doon ay muraga signage nga no parking diri sa magkilid sa dalan magdama Aileen. Yan ikay ngon, ngayon nga direksyon ani, ikan sila diri ba? Ikan na, pagikan sila diri sa may sentro sa Puerto o kapadurong sila pasakan.
2: Okay. Naputol ang pigang linya ni Magnum Kia Abillanosa. Atong balikon ha ang kining aksidente gikabutyag nga hitabuda sa may Proxete, Upper Puerto ning syudad. Duha ka mga biktima nabangga matod pa sa signage. Atong pihuon kung kumusta ang status sa naisgutan nga mga biktima nining panahon.

0: Una, kay initially manggod gikabot yag nga doon na patoy nakabsan sa kinabuhi. Ato nang piyuon kung kumusta ba ang medical status aning duha ka mga biktima. Magnum Kia?
1: So, balik na magnum Aileen, no? Ang nabilin dire, kato nga, kung dire mo kato makita di siya, no? Is ka, wala manggod di siya galihok magnum Aileen. Pwede magigit gihapon ta pwede pa nga maka-declare kung wala na pwede siya kinabuhi. Pero kung ano, itong makita, maraga dihari ko siya kay maraga. Though, gitabang ni siya, gihutangan o gakuhan niya ang tiil. Kana marga first aid pero ang iya nga injury ani dire manggod sa ulo nga bahin niya nagapasak nagali ang dugo dire sa kilid sa dan ingon nga kani siya ang na dire magnumailin is kaning angkas ni siya muna siya ang angkas dayon nga driver mo to nga marga ingon nga gihapon sa landugon nga kahimtang nga gidala karon og transport panaog sa ospital pod magnumailin sa corona ang mga kabanay ani nga maong biktima na dire gani dire sa maunga area nakalive ka magdumailin para po napoy makita ato nga mga sugid paminaw karong mga panahuna. So ang usa ka panay niini is emotional kayo sa karong panahon nagikaingon nga kani nga nagatest drive sa nakuha lang ang mga detalye dire magdumailin nagtest drive matod pa kini sila sa pag-unga motorsiklo
0: unsa ilang motorsiklo magdumkiya
1: later magdumailin usa ka rider nga ito sa nga kung sa ito siya nga combination sa motor. Radar sa radar ito nga. Nagpunta ka doon magnumailin no. Kaya nga sa kung sa pamilya po na ni nga maong mga biktima medyo napag yun sa taas nga emosyon. Gali. Pero nga panahon na pa ilang nga gaawayon ang kanilang mga police dire. Like if a sniper de. Ito ang correct magnumailin. Sniper nga motor. Sniper nga motor ang gisakyan na ni nga maong mga biktima nga mo inong gan sa makaninga aksidente pero to karuhon nga wala sila ikatabo kung nga dili ni pangga lang gid sila ani nga signage diri nga no parking diri sa kilid sa daran kay kapatay ka diri magud sa Upper Puerto Magdumailin kining diri sa may kung padalon ka dato sa may pa Manolo ang kaninga signage na siya sa right side din ang kaning picas ang diri sa left side is puro lang ni siya kalibunan diri maunga at sa maunga area. Oo. So gikaingon nga tungod kay kusog ang paragan ani nga maong mga ani nga maong motor ni bangga kini og maragura na bitaw siya ngon nakakontrol sa kakusog sa iyang dagan kay gikaingon kay nitipas ina na magdamayin possible nitipas ni siya kay kung imong makita ang signage nakumi gyud siya nakumi ang signage siya puthaw gari ning signage siya.
0: So taysa ha ang signage nagbarog man na puthaw na si babaw napiko ang kanang puthaw.
1: Napiko ang putaw magdumailin. Mara siya og wala dili man gyud siya ingon nga totally nga nabali.
0: Pero murag
1: nagi siya napipi gyud siya.
0: Kay tungod sa pwersa ang impact.
1: O tungod sa impact sa kani nga pagka pagbangga nila ani nga maong nga sa signage gani nga lagpot ang mga sila sila dire magdumailin.
0: Pero wala ra natumba ang kaning signage napiko lang siya.
1: Oh, ato yung pagkita ka sa itong Magnum Live, ha?
0: Ayaw lang i-focus ng...
1: Ang signage, Magnum Aileen.
0: Oo.
1: Magnum Rudy, atong i-focus yung para makita sa... Kung unsay porma...
0: Oh, signage lang.
1: Ang signage.
0: Ayaw lang nang naghigda pa diha, Magnum Rudy.
1: Magnum Aileen.
0: Ano lang signage. Pero, ang sa mga picture nga nakita na to, ang signage, murag na amon tapit sa may sidewalk, di ba?
1: Naa sa sidewalk. Yes, actually, nara siya sa sidewalk.
0: Okay, na lang. Put.
1: Oo, nilagpot siya. Marag, nasa diri sa may gutter ba?
0: Oo.
1: Nasa gutter ang kaning signage. O niya, tungod kay, diri mong good, hindi kalimugyan. Kagabiigan ni Magnumailin Onay, nakatakpan diri nga pahigayon sa kaning drag racing.
0: Okay, so, hawan mo. Lapad, straight ang dalan.
1: Yeah, kabaro na ka diri. Dagko kayong mga sakyanan. Siguro mo, plano ta. Siguro nila nga muli kay aning mga kusog o paragan yung mga sakyanan diri sa area.
0: Wala'y nakakita, Diana, sa ato sa insidente Magnum Kia. Basin, nakita nila nga, nagbalik-balik na baka na sila. Unsay ilang gibuhat prior ana nga insidente.
1: Actually, sa pagpunta na ito diri sa katong mga nakauna diri nga mga batanon gihapon Magnum Aileen, nato'y usa diri ka batanon. Nga iya nga, pag-agi, timing git pag-agi niya, nakita niya ang paglagpot atong nga biktima. So ayang pagtuo is abi lang niya nga nakuyapan or kaning naglain nakuyapan or basin makabangon ra pero sa wala siya ni do or sa pagbalik niya magkamailin gigikan masa dito sa katong dako nga convenience store sa unahan pagbalik niya dito na dayon niya nakita ang ngani na ang purma ading biktima kay ang nadire ang angkas ni siya. So sa atong nga pagpungutanan sa atong mga police magdamay lingi kaingon nila nga possible nag test drive ni sa katong ilaha nga motorsiklo nga usa ka sniper unya ka barobya ka kaning sniper kusog bigay kayo pag kusog kayo ang dagat ani pero at least kani wala ilain involved nga motor or lain nga mga sakyanan kani plain lang gid siya nga self accident ang nahitabo ani nga biktima o gakatong yang kauban pud nga driver
0: wala pa initial na kay mga pamilya na magdumkiya wala pa natoy makuha nga mga ngalan aning mga biktima
1: o actually mga... naay pamilya magdumaylin pero dili pa mi kaduol tungod sa rason nga grabe pa kay ilang emosyon
0: mga bataon pa mga bataon pa
1: mga bataon pa ning mga marag siguro mga 20 kapin mga 20 kapin ang mga pangidaron kana bitong mga sagad nga kakadakpan inigana gay mo oga kaning antay nga illegal drug I mean operation batok sa kaning drug racing nanang mga pangidaron ang anaa diri karon nga ay kita to sa mao nga insidente gani iyang kung kita adeta mapiyo gyud bag na mailinar pero parang suon niya ang isa ani nga nabulit 9 taon og gadugo iyang panit tungod kay iyang gidligid-ligiran ang kaning iyang suon nga iya pod nga gapugson nga mumata so karon tuda na iniabot nga ambulansya gikan sa Oro Rescue pod magdumaaylin karon pod nga kuhaon ang kaning naisgutan pod nga kaning biktima kaya ultimo ang kaning ilang pamilya murag gapanghagit nag-away gapanghagit nag-away pero masabtan naman ko dinon lang kay grabe pud lang gibati pud nga emosyon karon nga mga panahon na so di distansa sa ato sa silang hatagan pud nga privacy pero based ang pod sa atong unang mga nakakuha nga mga detalye nagagi kaingon nga nagatas drive kaning mga biktima pero hinuon na naman po yung mga pulis at odre sa atong kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto aron pud nga ma-secure o ma-man ang palibot nga dili gid sila ingon nga matandog-tandog pa labi na kay maong mga bigang mong biktima karon magmaailin ko atong makita murag grabe gyud ang iya damage sa ulo niya kumutang litaw to ta diri sa palibot wala tay na siplatan ko nabantayan nga helmet wala yung mga debris sa helmet atong nakita dire kung kay ang mga nagakatag dire mga nakaputol nga mga chinilas kaning signage nga napipi dire sa kil kung nasa ni bangga ang katong nga biktima o gakatumaya iyang kauban nga driver o ga pangod ba kay injunit git man dire magdumailin pero mura na kasi gara to nakita pero kung mangan kaw ga debris or mga kaning parts sa helmet wala tay nabantayan dire sa maong lugar so possible. So, okay. So, okay. Ano lang kat? Dire, nakabutang ang kaning signage.
0: Ay, rapid. Mga pila ka metros ang gilagputan?
1: Distance siya. Okay. Ano dire siya magnumailin? Ay, imagine na to. Ang kaning motor, gisaka siya sa gutter. Pagsaka niya sa gutter, nibangga siya ng signage nga gisiminto na ibot ikan sa simentado nga dalan diri sa gutter ang kaning signage na piko. Maingon gina to nga grabe gid kakusog ang impact sa pagkabangga ani nga mao nga biktima o gaya nga angkas may rason nga sa igikaingot pa kaganina nagligid-ligid lagi daw ni sila kauban to yung kauban nga driver ato sige pasa ka magdumensyo basta na siya nakakuha nga mga detalye po magdumaili
0: sige magdumensyo
2: sa magdumaili no sa tuwa nga nakuha nga mga informasyon kalabot ni ding disgrasya sa kaysa sniper tuha ka boka nga mga taga Mantikaw. Taga Mantikaw ni sila nga gikan pa ni sa usap trabaho kining driver aning motorsiklo. Di pa to matiho kung asa ni ang driver. But
0: katuman daw ang unang gidala ing pani magdumkiya. Din kanang nabilin diha mo ang angkas.
2: Mo siguro to ang kining trabahante no sa kining dinis sa tong syudad. Dayon na uli pa masuta ko sa nga
0: kaning abot sila man diyan sa Upper Puerto.
2: Di po sab na to makuha lugar nung ang ilahang kwan. Pero na sila ay family siguro ni nga gathering baka ni Magnoma
0: okay.
2: Aileen. No? Kay naman din ang mga pamilya.
0: Ang
2: suon.
0: Yes, Magnomencho, mangutan na lang ko. Ang butangan ba sa kaning biktima nga naghigda diyan na sa daplin sa dalan o ang iyang motor, distansya lang? Nalagpot og layo ang iyang motor?
2: Ang iyang motor, Magnoma Aileen, distansya. Kay ang lawas nila, murag naara din na plane aning outer lane.
0: Oo.
2: And ang isa, ang isa naka patong na sa gutter, ang isa kalawas.
0: Ang motor napaingon.
2: Dito unahan.
0: So no, dito naguna nila ila, okay, nabilin man na sila kay inana makasagara man disgrasya, nabilin sila sa motor. Layo ra ang gilag, layo ang gilagputan sa motor.
2: Layo distance gid sa magnum Aileen, no. Gipa ano na lang siya ang katong motor gi sito kani gipadaplin, gipaduol na lang sa ila. Pero matud sa mga nakapantay nga layo ang ginatuan sa motor, sila na address the plane, nakahayang na. Oo, so mga 100 meters more or less, no. Dayon sa to nga nakuha lugar gikan sa police nga ang kining motorsiklo ng sniper nagsunod dai ni siya og truck Magnum Aileen. Busog ang iyang pagpadagan, sunod yang nagsunod siya sa truck.
0: Oo.
2: Napa-overtake niya patuo kay right side man padulong sa Manolo.
0: Oo.
2: Na ang iyang pagka-overtake patuo.
0: Disiplin siya, paingon siya dili sa may gutter nga side.
2: Oh, pa gutter side.
0: Mm-mm.
2: So dili sa diri aning pawala. So naitabo, na slide sila aning kwan maguni.
0: Okay, dili murag dili siya level, di ba? Kay gikan sa espalto munaog ka diri simentado man ang kilid, semento dayon, medyo elevated gamay nang sa espalto.
2: Tungod kay nga anak magud murag na espalto sa kwan din pa palwalok murag ka pa ano?
0: Pa ubos.
2: Pas pa bakilid. Gamay. Din mura sa og kanang pag inong ikaw mo bumliko ka, medyo murag maka makuan ka gamay, maut balance gamay. Labi nang kusog kay imong dagan.
0: So posible nga nadigyas.
2: Oh, posible nga nadigyas sila aning murag ka nang pabakilid siya nga kuan sa ni asfalto. Dayon na out balance baka sila. Then dito na dayon sila nabangga sa unahan aning
0: naay posting nga naay no parking.
2: Kaya na signage nga kusog kayo siguro ilahang dakan Magnum Aileen kay kining signage kay gisgutan ni Magnum Kia ganina. Napas yun sa iyang gisiminto man kay iyang base
0: na
2: asito kani kining iyang
0: foundation.
2: Oh, foundation gisiminto.
0: Oo.
2: Nga ano gina kay PWH man ni nga kwan na project part lugar siya sa pagpaano sa kalsada. Gisiminto siya. Napuas niya, oh. Na pagkapuas niya, na pas mga 2 meters
0: ang nagpot.
2: O, dahil nakubali. I mean, kining mura siya, nakumi.
0: Napilo. Amurag napilo.
2: O, napilo. Kay, kung ano siya, sukusugin kayo. Nga pagka-disgrasya, no? Dahil yun, nalagpot din ang duha, kanyang sakay, dito sa unahan. So, motong ang isa, nakita na to, na stop lane sa dalan, outer lane. Then ang isa na sa gutter. Nagaduguan na lugar sila, no. Ang nakahayang ug nakakuan sila pero bali pa rin na ang ilahang ano, ang mga tiil. Ang isa I think siguro nanay nirespondihan
0: na dala naman daw una magdumensyo katong driver.
2: Oo. Nadala siya sa pinakadul nga ospital siguro sa Manolo siguro. Or
0: pwede dira, pwede po dira sa ubos na may sa kining sabal.
2: Pwede sad. Dayon na kining isa gibiyaan na lang na lang kay sa iyang sitwasyon nga unang-una na kuan na iyang ulo na murag kanang na ano na, no. So naggawas ang kining dili o kining
0: basin mga dugo-dugo to magdumensyo.
2: Nigawas na. Oh, dayon bali na pud ang iyang tiil. Tuo o wala. Dayon humok na ang iyang dughan. Manamura na damage na iyang dughan. So, moto nga niabot din ang mga iksuon. Suko kayo. Dili maduulan. Mismo ang polis. Nga mo duol. Dili ka duol. Kaya iya mga kwanon nga. Nga dili man idalag ospital. So, nga na lugar. Nga, nag-away na sila sa paning polis. Pero, siyempre,
0: nasasal sa gibati nila. Emosyon nila karon. Taas kaayo.
2: Oo, so medyo gisabot na lang sabi noon. So muna nga sa karon di yun makuha ang pangalan. Hindi pa man ma-interview ng pamilya. Alos na gani, makiglalis na sa kwa, no, sa mga otoridad. So muna nga ito nga ma-observe Andre karon. So kari, na naman niabot na bagong ambulance sa Oro Rescue. sa ni BLS ambulance alagi.
0: Oro rescue, oro rescue siya magnumensyo.
2: Possibly dito baka ni dalon sa ano ni? I don't know, no.
0: Dere na sa NMMC.
2: NMMC, no?
0: Oh, ano ka sa gara?
2: Kining nabilin. So mo ni karon iputos naman siya og thermal blanket.
0: Basi in kay na mag na processor na magnumensyo og vehicular accident posto jud na nilag thermal kanang blanket.
2: Oh. Dayon na mo na no nga giputos siya karon dayon gi karga dala din sa isulod sa ospital sa ambulance.
0: Wapa, sa pero wala pa ni biya ba ang ambulance?
2: Wala. I don't know, basi na pay gi
0: kuha na lang ang okay, dugay murag kuan
2: nang wala istorya pa man sila sa aning mapamilya nga na din eh.
0: Mhm.
2: Dayon na I don't know pot magnum Eileen no. Pero na naman sa ambulance, so taut-taut siguro ano eh, madala na ni sa hospital.
0: Sarado naman po noon, oh, kasi mo larga na siguro ng ambulance. Oh. Tapos kamo magnumensyo, sundon lang siguro ninyo, ang isa mabilin dito sa kining, kaya paingon nila sa hospital, mas mayan siguro sundon na lang na siya. Kay apil man po na ang traffic investigator, musunod man gihapon na hangtod dito magnumensyo.
2: At itong nangyoning traffic investigator nga kumupahinabi kay ano na ba ni sila? Medyo ano na ni sila karon sa ano para sa ato ano? O sa media. So ang motor gikarga na sad sa police sa patrol.
0: Patrol.
2: So karga na siya dayon na apoy nagbantay nga iyang kining kaila. Dayon na
0: wa pa naglarga ba?
2: Wala pa.
0: Napay istorya pa?
2: Oo, oh, napay may gikuha nga informasyon ang kwan. So, so tatawad siguro, basig mga pila ka second siguro. Mularga na siguro ni.
0: Kay og pananglitan, oh, nagsarad. Sa mo? Itong makita actually, live takaroon na. Diha, sa live atong mga kauban diha sa may Upper Porto, kalabot ining aksidente sa motorsiklo. Diin duha ka mga biktima ang nakaangkon yun og grabbing injury human kini mabalintong sa ilang gisakyang motorsiklo og bibangga sa kining signage diha sa naisgutan usab nga lugar. Magnumensyo, wala pagyapon mo biya ang ambulance?
2: Oo, oh, wala pagyapon ni biya ang
0: kay
2: ambulance.
0: Kaya diba, ang usa ka pasyente nga matabang pag yun, siguro dalion siguro kay ang inana kalangan ang oras nagdagan man magnumensyo nya sa inyong paghulagway sa biktima, medyo grabe man gyud ang iyang sitwasyon.
2: Grabe gyud iyang sitwasyon magnum Eileen, kay siyempre kita man gyud nako ning iyang dagway kagadina nagi siyempre kwan sa iyang ulo na damage dayon ang gawas ang mga kwan lugar mga
0: parts ay iyang
2: parts. Oh,
0: o dayon sa mga parts or dugo gyud to nang gawas.
2: Dugo gyud sa iya ulo. So di kuan pagani karon sa diyang gi tan-aw karon sa mga pamilya, kita nila nga sitwasyon is kuan gyud motong grabe ilang ka kuan nga nganong dili dali-dalion sa ospital. Kay ngani oh sitwasyon niya makita pa nako yang tuo nga tiil na ana bali na. Apil ang wala. Apil ang iyang kamot ang dughan sad kay humok. So siguro damage no. Sa pagkabangga baka.
0: Oh, sa impact.
2: Sa kusok-kusok sa bigya ilang dagan. Medyo mura ka kuan gyud pod ilang dagan.
0: Oh, kusog gyud ang dagan magnumensyo kay og dili pa to kusok ang dagan, dili to mapiko tong poste og ma lukat dito sa iyahang gi nabutangan.
2: Tama. Kay di pod ma kontinyo tung nya na og sementara imong dagan ay igor ni ma. Igor ni ma pumian
0: gyud. Igor ra kamo bat, kamo ray matumba. Oo. Oh. Ang inyong live magnumensyo, ano, nawala, palihog lang ko kaya ito ang kauban diyan na para mabalik itong live. Pero, maulagi na, nakabihan na magnumensyo, wala pag-ihapon. Nag-istory-istory pag-ihapon.
2: Napag-ihapon din ni magnumahili ng ambulance. Siguro, sa baka ka, timaan baka ka, sa ba.
0: Okay. Ang kanapong taga-Oro Rescue, di man po na sila mo yung istorya gud magnumensyo nga, unsay status anang biktima kay moingon maghapon na sila nga doktor raman mo yang maka istorya gud ana. Pero kamo ikaw mismo sa imong mga pangnantaw lang dana medyo ano gyud apiki.
2: Apiki gyud mismo. Murag ka nang kuan gyud siya magnuma Eileen no kay
0: nalumoy yang lawas inana.
2: Oo. Kuan gyud Asa na nabangga pa sila sa ikaduhang pusti?
0: Mm. Ano, sama, duha ka pusti lang nabanggaan?
2: Oo. Oh, so katong una, kumi man kayo.
0: Oo.
2: Oh. Pagkasunahan, napay ikaduha nga nakumi, ay na sana, wala rin nun siya nakumi, pero kapuhason, kay nabanggaan dahil apil, nabanggaan dahil nilag apil.
0: Ang laing nga pusti?
2: Oo, oh, kanang ikaduha nga pusti, kapuhason siya sa iyang, ano, sa, nga mura ka ng gamay na lang tulod, matumpa na siya.
0: Mm.
2: So, tungod sa, paano, o, oh, dali na, kahika rin isa sa gutter. No, sumon na, kwan yun. So, ang isa, to naman nito sa Manolo, hospital, isa, napadirigya po ang iyang ang ambulance, magnumaili. So,
0: ang siya dahi, sa may plano, ana, eh, horrorist yun sa man, sa may kuna na nila. Wala pa man nadala.
2: Sa so, second, ano yung horrorist yun, ano yung magnumaili, no? Kay, naapa man sila din eh. Siguro, no? Si atong panan
0: eh. Muta na daw, basin.
2: Na, nagiging sila sa sulod, magnumaili, hindi na ako ma, kuhan kayo, ang horrorist yun. Na hinabi ni Magnum Kia katong sige Moragalasong na makiklalis na kalma kalma man hinabi ni Magnum Kia karon
0: be ato sa pa, paminaw be ang sa ilang na istorya para makuha na to og katong
1: ako ma'am taga Bukidnon ko ma'am onya tapos sabay may kaupan may dugay may sama kay anak sa asa. Ano na tayo magagawa, sir?
3: Medyo nakasyat gamay, pero dapat unta. Abot ang bigo ka pala mo expense.
1: Pero nakainom siya.
3: Kisa man, sir?
1: Ay mong igagaw, apel. Nga nagangkas man siya itong iyong kauban niya si Maiko. Aman na yun ta sila padulong.
3: Papos.
1: Ah, papos?
3: Nga nang may abot sa ladir eh.
1: Sige, papos na naman sa unahan. So, aman sa grace sila gikan. Prior sila mabot ng tagpapos. Ano napit ang Santec, sir?
3: Siguro, dito may trabaho.
1: Mm.
3: Tapos, dito rin yung lugar, no? Mm-mm. Tapos, may anak ko nga. Kaya si Rick, ando ko yung may sabay anak.
1: Mm.
3: Ako, may anak ko nga, ibugti ako ang kinabuhi kung kisa magsamok sa pagkani karon. Mm. Ibugti ako. May anak, butang yung pagkatao na. Naamong nga siya sa isang tao.
1: Yet, kung nag-drive.
3: Ito nga lagi pa, anak sa motor lagi, patubad-tubad sa motor.
1: Aman to, aman, dala niyo mong gagaw, sir.
3: Ito yan daw.
1: 14 na yung edad ba? Minyo siya?
3: Minyo
1: na.
3: Ito kasi yung edad mga, I mean, 5 to 4 years old.
1: Yung anak. Yung ulo, may na-damage yung kayo, sir, no? Sang kugo?
3: Hindi, nilihigap na kong, siguro. Kugo, okay. Sige. Pero yun na, dapat ito, dapat ito, at ate Manon. Kami pa yung gasil ka.
1: So, balik na magdumain, no?
0: Okay.
1: Nagamit na kita itong skills.
0: May naanabod ba? Panalagsa. Magamit nga po ng kanang tinaguan na ito. Diha nga. So, o sa ingalan?
1: Mato siya ang katong igagaw ganina Magnum Aileen nga medyo nasuko. So, itong marag nasuko. Bitaw sa mga nga nag-dool me din sa area. Pero nangayari po siya pasaylo. Ito nga balik ko ng kanyang angkas ni Magnum Aileen nga. Ito nga taapta na ito. Si Rixan Mugot.
0: Rixan Mugot?
1: Oh, Rixan Mugot, iya nga pangalan. So, ni siya ka-welder. Welder ni siya sa Santec. Kumpanya diri sa Puerto gihapon, yung ikikaingon nga. Kani daw sila, kauban to, yung kauban yung driver nga. Maiko pa lang ito nakuha nga pangalan, Magnum Aileen ha.
0: Mm.
1: Maiko pa lang. Kaya wala pang ito siya ingon nga, nakuha nga full name at to. Padrong daw ni sila sa kaning nga papos nga convenience store diri sa unahan. Unya, ang gikaingon, itong motor nga lang gigamit, hinulman na pag ito nila.
0: Mm. So asa sa lagikan?
1: Kamagin magmailin?
0: Asa sa lagikan?
1: Dili pod katubag tong lalaki lagi kay medyo ligan marag siya galibog po siya nga siya kayo nakainom po siya magmailin. Pero siya ni Angkon nga kato yung igagaw po nakainom. So most probably kato po siya nga driver nakainom po itong magmailin. So, pero sila
0: basin, pod, paingon sila convenience store kaya magdugang.
1: Basin po niya. Ang katupad nga motor nga lang gigamit kaning gikaingon nga kanipitang ginagamit sa ganang apil sa mga pang-insurance bitaw magmailin.
0: Oh.
1: So makaingon gyud ta nga kaning mga parts adto medyo kuan gipang modify git para mas mas nagali kay nang sniper, pero basta na yung mga parts adto nga gimodify nya moy rason nga wa na siguro na control kay ko imo bitong bana-bana on taas gid kaayo ang gigilagputan gikan diri sa skid mark kung asa sila nga ni saka nga gutter padulong kung asa na sila nang nga tumba nagkat katong adto ka mga biktima siguro. Kung imong baklayon siguro mga mabot siguro mga more or less mga 50 to 100 ka steps ingana gid ka
0: tag-ayo.
1: O distansya gid so distansya ginoon siya magdumailin kung imo ang banaon ang kaning ilang gilagputan, pero hinoon ang maong biktima nga katong si Rexan Mugot katong angkas na kalakaw naman po karga tong ambulansya.
0: Unsa may status daw atong magdumkiya? Unsa ingon sa Higago?
1: Wala na gid daw magdumailin. Si Higago pa lang ato. Okay, kung atong nga makita diri, gikuan naman siya, gipotos naman siya thermal wrap. So, maingon nga, ingon na naman na gito siya science of life, gito po magdumay niya, ginugay, parang siguro gikuan, patuga details po di ang mga kabanay, o kung unsa gid pangalan nila to. Pero inon, identified man hinoon siya, nga ato siya ang angkas nga si Rickson Mugo, taga Mantikaw, giba na parang nga sa 40 anyos o usa ka welder po nagdumay din. Siguro makahapit.
0: Kato si Maiko, kung unsa daw status at doon sa may injury?
1: Kung ay mabitang tanawon ang forma bitaw sa kung asa nilagpo tong si Maiko magdumay din, same maragyad sila o kaning maragkataganon sa dugo nga nagapasak diri kang Rickson o katong asa nalagpot kay marag lugar ang naa diri una nakahigda kaning si Rickson nga angkas dayon siguro mga tulo lang kadupa dito na dayon tong dugo kung asa nga nakita ay minadto na tumba o gadto pud nga na tumba ang katong biktima pod nga si Maiko magdumaili nga na lang ilang distansya gikan diri sa ilaha nga pagsaka diri sa gutter pagbangga dato sa signage o paglaho sa pikas pagit signage.
0: So asa gidala tong driver magdumkiya?
1: Ang driver pa possible gidara daw to sa NMMC Magnum Island kay mo maingon na din sa tong pagpungtanan sa mga pulis. So basin pwede madelikitan po sa tong kauban diha kay basin na po tapos sa tawo daw po tugikan pagkarga at least man lang ma-confirm lang ato kung unsa ning gidang status sa tong mao nga biktima. So gikan ka dire lawas ato sa kaning police station 6 sa Puerto para po makuha tayo kung detalye po kung ma-confirm ato unsa ang pangalan atong usa sa biktima nga involved pod ani nga nitubong gilgi ka disgrasya diri sa may zone 6 Upper Puerto ning atong syudad. So gigan mo to nga pag kinatibukan nga pagahulagway sa so, dito mga disgrasya gigan diri sa may zone 6 Upper Puerto kauban si Magnum Hunter 19 mentsyon ka pakturan og Hunter 18 na rudi katapang kini si Magnum Hunter 23 kay Abelino sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Mga higalan yung nabati ang atoang pag ang report sa itong mga kauban diyan sa may Zone 6 Upper Puerto kalabot na aning duha ka mga biktima nga na aksidente sa kadalanan. Self accident ang nahitabo human sila mabalintong mibangga pa sa duha ka mga poste gani ang usa ka poste na lukat gyud og kining napiko pagyud kining signage nga dunay no parking. Initially ang usa sa mga biktima katong angkas, ang pangalan Rexan Mugot nga taga Mantikaw, barabanang 40 anyos ang pangidaron and gikabot yung posibleng nakabsa na sa iyang kinabuhi. Pero ang doktor may maka-pronounce ana og kumusta ang status once madala na kato siya sa hospital. Samtang ang driver nadala na sa hospital, ang nakuha lang natong angalan, usa siya ka Michael gikabot yag nga nakainom ang naisgutan na usab ng mga biktima. So, atangin lang ang dugang update kalabot ini. Ilabi na mapiho na to kung ang medical status aning duha ka mga biktima nga na-involve sa aksidente din sa may Zone 6 Upper Puerto ning atong syudad. Oras sa Magnum Radio, alas 12:09 sa Cabo, sa tunga sa kagabion. Parain ta sa pagpabati sa itong mga manindot ng musika.
4: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni Department of Agriculture Region 10, Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan, nga kun magpadayon ang sobrang kakainit, aduna kini dakong epekto sa mga tanom. Mato ni Pakamalan nga adunay lakang ahensya aron matabangan ang mga mag-uuma nga magpabiling himsog ug buhi ang mga ang ilang mga yuta.
3: Among tan-aw sa agrikultura kay kung mag-ingani nga permanente usab, doon na sa kinipikto sa pagmabungahon sa atong mga tanom. So kami, kabado kami niya ng pag-usab sa kahimtang no, sa kainiton. Apan kami sa Department of Agriculture, ang pag-asa mong ginamong referent sa mga pag-init o kabugnaw o kahimtang sa panahon. Ang among lehimun karon nga sabi sa unsang kahimtang sa panahon, matabangan ang mga mag-uuma nga ang ilang kayutaan mamahimong healthy o buhi aron ang itanom maka-better response sa unsa man ang kahimtang sa panahon. Apan doon na tayo pwede himuon aron ma-improve ang yuta, aron mamaayo ang pag-respond sa atong mga tanom.
2: Ang pamahayag ni Regional Executive Director DA Regional Office 10, Jose Apollo Pakamalan. Samtang, gipamugos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga walay special agreement at Pilipinas sa China alang sa rotation, resupply or raw remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Mato ni Marcos nga igo lamang maghatag og abiso ang Pilipinas kalabot sa mga barko o usa kini ka standard practice.
4: What we actually do, there's been talk about a provisional agreement. But essentially what the Philippines does is that when we are going to conduct a resupply mission, we issue what is known as a NOTAM, which is a notice of your maritime movements, that our ship is going to go from here to there, and they will stay here, and we'll stay there for 2 days or whatever it is, and then come back. And that is the extent of it.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Mga higala at tangi ang mga dugang hanay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawan. Ani nga mga balita karong orasa? Giauhag ni Mr. John Actob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy, ang publikong mga magbinantayon o dili mutuo sa mga post gikan sa fake pages o trolls. Matod ni Actob nga dili tinuod ang post nga mikaylap nga dili pasudlon sa Kugon Public Market ang mga Muslim.
4: So good gapon, gisundan dayon akong gipaklearing diha sa Kugon og hawa na wala yun, fake news gikan sa Bayan News. Anyway, di naman mutuo ang taga Kugon. Kusimba, no, kanang Kugon Central Market Vendors Association nga nagkahiusa sila atong gi-report ang kaning fake news. So
5: gani,
4: nakita na to, no, sa atong gimo nga IEC nga naay nakatuo
5: gani.
4: Pero tungod kay nagbuhat tag IEC, nagaingon sila nga fake news gidi ay, no, kay dili gid tinuod nga dili pasodlon ang mga atong mga kaigsunang Muslim sa Kugon, no. So naa gihapon ang maayong relasyon tali sa mga vendors na to, ang mga Muslim o Christian.
3: Ang pamahayag ni Mr. John Actob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang, gibutiag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga suportado niya ang PAC Silica Project, apan adunay kondisyon nga dili angayang makompromiso ang mga balaod sa nasod. Matod ni Gatchalian nga usa kini kadakong oportunidad alang sa ekonomiya sa Pilipinas, apan adunay puruhan nga makuha kani sa ubang nasod kung dili madayon sa Pilipinas.
6: Ako personally, sinusuportahan ko itong PAC Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok po sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat po nating pag-usapan ngayon, at tama po kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating committee.
3: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Mga higala at ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Giaghat ni Police Major Julio Steve Cabaneros sa Information Technology Management Service kon PNP ITMS 10 ang kapulisan sa rehiyon nga ipagtibawaw ang prinsipyo. Matod ni Cabaneros nga walay bili ang tanang makabot nga kalampusan kung dili kini nagikan sa dili maayong tinubdan.
4: Maaari na natin makamutan ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit kung ang kapalit naman nito ay ang pagkawala ng ating prinsipyo, dangal at pagkatao. Ano nga ba ang ating tunay na nakala o nakamit? Kaya piliin natin maging matagumpay, hindi lamang sa mata ng tao, higit sa lahat sa mata ng ating Diyos.
3: Ang pamahayag ni Police Major Julius Steve Cabaneros sa PNP ITMS 10. Samtang, gipasidanan sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kon PNP-ACG ang publiko batok sa mga scam gamit ang AI. Matod ni PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asueta, nga bagong modo sa mga scammer ang fund recovery scam. Diin ginagamit niini ang mga hulagway sa mga opisyal o ahensya sa gobyerno aron mangilad pinaagi sa mga peke nga serbisyo aron mabawi ang kwarta nga na-scam.
5: Sila ay mayroong mga posted through social media platform na generated AI videos and photos depicting PNP, ECG, CICC. Then they are enticing to the public that they are authorized recovering and legal platform. So when in fact, they are also a scammer group.
3: Ang pamahayag ni PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asueta. Mga higala at ang iyang dugangan ay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maing adlaw, laing pagpanikaisikay nato ning adlaw nga Sabado. 11 ang pizza, bulan may galas sa kinibang, 15 ang pizza, bulan may galas sa kinibang Agosto, tuig 2026. Sa tanan nato, higala nato mga suki nato na pinanikaisikay. O ba na magpalupad sa Tabanog? Mana atong imbis init ang panahon, lakaw-lakaw may noon yung mga estudyante noon. Bitaw ha, sa tanan ato mga nakakalaw sila batang-sitang sa Kapanimalay, mayong buntag sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Magno, first seat, Blanca, yung kauban sa Kanginan. Dua ka oras, yabot na may gala, bukaduan, pagkabot, kinyos lapas ng mabalita. Impormasyon diri may gala sa iyo sa kamuntagon. Oy, kumusta man? Mayo pa manikay-sikay sa ato tanan diha. Maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Kumusta man ang inyong kinabuhi diya, maayong pagbalikay-sikay. Maning uban no kay yahay ang kinabuhi. Ba, yahay kay kinabuhi sa uban. Swerte, manta nga, swerte lang yapon. Kalma-kalma na yapon ta, swerte-swerte na yapon yung life yapon na to. Awaan na magina, swerte-swerte na magiging atong life na yung kalibutan. Danlog may galang kalibutan. Diba, naipagadanlog yun, pandama yun. Ala sige. Pumbati lang gyapon ta mga higala. Wadwad lang gyapon ta, wadwad lang gyapon ta. Wadwad lang gyapon ta, wadwad gyapon ta, wadwad gyapon ta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglakay may gala sa ito managuban sa itong kaburama karabutaga may gala buntag na Pilipinas. Habag na maglakay kung uluan sa mga balita karabutaga may gala balita ta balita balitang lokal. Uluan sa balitang lokal o siya may gala patay o sa kritikal. Huban man disgrasya may gala. Nabangga sa signage magiging Sonia sa Perperto kagabi eh.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa nga mga balita may gala sunog sa magiging Son. Matod pa 15,000 pesos. Damios may gala kagapong adlaw das barangay Tablon. Samtang sa nga mga balita ta may gala balita magiging Son. Balita-balitang lokal. Gingon sa magiging Son nga usa kuno ka matod pa usa ka lalaki mga igala nga naa kunoy gituang napalgad mga igsoon di mismo sa bukid don samtang giingon sad mga sukik ti Kaminaw nga 4 anyos ga batang babae giingon nga gihiluhan kuno sayang lula Dias Don Carlos bukid don.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Saloy basarin taon mga igsoon kung mao magaling na samtang motor mga igsoon og multicab nagsungag Dias Quizon. Driver sa motorsiklo, patay!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ato mga balita-balitang nasyonal, gingon na mga igalang PAOCC, uban mga igsoon si NBI Director Matibag, naas Davao kay nana sa ilang operasyon mga igsoon nga mga Chinese nga korporasyon ilang gi-operasyonan. Orang yapo na Sanja o, preparias riyapo sa Sanja. Oo, mang ilang operasyon dito sa Davao, maorgyapon, matuan pa dito, Matibag. Hindi ba to ang hinuhuli namin dito sa Davao, ah? Hindi ba to? Kundi bakal.
1: Magnum, na. Buntag na Pilipinas.
2: Pandamay. Samtang sa ito mga balita-balitang internasyonal, dito sa Afghanistan, lain mga igsoon nga. Pagbusikan, dua katao mga igsoon ang patay. Samtang sa duga mga balita, may gala balita, balita mga igsoon, malitang sports. Gingonsad, may gala nga Osaka Baksidor, may gala nga na kumatos mga igsoon sa iyang utok. Tungod mga igsoon gapon sa boxing, namatay na mga suking tigpaminaw. O sa Bintown, James Yap, pasalamaton kay nakasilpi kuno siya ni Anthony Edwards. Gabi sa ba? Lipay kay siya kay nakasilpi kuno siya ng tukang Anthony Edwards. Oh. O, anak mag yun na. Diba, makasilpi ganita sa mga kini ba mga sikat kay nga basketbolista. Lipay sa kita eh. Bura po ta mga igsoo na nahimo sa Japon, may galang sikat ng Japon kay nga basketbolista. Ana raman na siya may gala ba? Alas 4.15! Dini sa Tamagila McDonald Center. Ato sa Liliyon, may gala McDonald Center. Kumusta ba mga igsoon ang tawag na ito may galang kinibang mga dagong uluan sa itong mga balita sa McDonald Center. Sa balita og Sir Bisola si Magnum Hunter Eileen Akurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alam sa mga dagkong mga isgutanan, ilabi na sa National Magnum Facility karong adlaw, gikabutiag ni Presidente Ferdinand Marcos nga wala sa mabalaka sa mga nanggawas na survey, human na mapangutana kung unsa ang iyang reaksyon nga nagpabilin man nga si Vice President Sara Duterte ang gusto gihapon sa publiko. Nimatod ba ni Marcos nga survey lang kini Magnum Facility o dili kini makapabag-o sa iyahang desisyon o mga determinasyon kalabot sa iyang mga plano Magnum Facility. Pero migawas na gito, may isa kagamay ang kining approval rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gani ni isa ka kini o positive 1 gikan atong grabe ka negative gin Magnum Facility. So, pero mauna yung initial nga payag, wala siya mabalaka sa mga survey. Kay lagi, matod pa po ni Palaspesa Officer Castro nga survey raman po na siya Magnum Facility. So, pwede rin na siya mag-usab-usab. Samtang sa laing bahin, sa imong gikabutiag na, magway lang nga ang usa ka steel plant dito sa Davao, gimbisigahan sa NBI tungod sa paggamit sa delikado at substandard ng mga putaw. Keep usap silang sutao na ni Magnum Facility kung kanang mga putaw gigamit ba sa flood control project o mga infrastruktura nga gitukod dinhi sa Mindanao. Samtang si kanhi Senate President Franklin Drilon doon ang say kamatagi klaro o gitawag pagani niyang buhat-buhat lang ang payag ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan kalabot sa giingon ni ining gibutiag nga leadership fund kung ata nalakip ang mga ngalan po sa pipila ka mga senador o gani si apil si ka senador Mig Zubiri nga giingon nga sa iyahang liderato sa Senado siya mo'y nangulo aning leadership fund so, Magnum Facility. Putang ko na siya nga gipang himakakpod ni senador Mig Zubiri. Sa ganung mga balita sa international, dito sa China, gipanghimakak sa China ang aligasyon sa New Zealand nga sila mihimo karon og halapad nga pagpangispiya. Kaya naman migawas sa New Zealand Security Intelligence Service nga dunay usama atod pa ka kumpanya sa China ang misulay pagbutang og satellite tracking infrastructure sa ilang nasod. Samtang dito sa Germany, kapigdasmil ka mga tao na sab ang mahikling tungod sa halapad ng wildfire dool sa border sa Belgium. Gikabutyag na ang kining wildfire para ay pamikatag o taliwala pa man.
2: Isa kay pikas linya sa ta. Kay lubat ang iyang kahimanan ni Magnum Hunter Eileen Akurin. Ato sa may galang i-plastar mga galabi. Alas sa 4.18 na nga itong oras. Dili may gala sa itong panag-uban sa itong programa. Sige, mag-umanin. Parayon, paliog.
3: Okay, so Jenny, katong mihikling ang mga tao gumikan sa lapad ng wildfire. Taliwala pa man sa paningkamot, yun taon nga mapalong kining wildfire. Ang sa kung sa Jenny na wildfire, Japan po mag-proceed, basa lang na senatian karon dito. Din libuan ng mga tao ang pabiling na lukong sa mga tugpahanan o ingon man lang mga kabalayan. Human po sila, grabe po nga gibanla sila sa pagbaha. Sa itong mga balita sa sports, mga pasalamaton o giila ni Pinay Star Alex Iala ang pagkumparar kaniya kang pinaksing Lester Manny Pacquiao, gumikan po sa iya halaging kasikat karong panahon na yun sa tennis. Diyan si iya yun nga, malipakan siya, taliwak pa man nga, marag layo kayo sa nakabot pa ni Manny Pacquiao, alam kaniya, ang pagkumparar kaniya katawahan o ang ipakita nga, kaya po kapanatigin sa mga tao kang iya, sa iya karong mga panahon na, kapag kinigi pa salamatan pag ayaw mag-no-facet. Ang trunggo sa Pilipinas, napakiyan sila sa ilahang unang kapakiyan nagpara 2026 Jones Cup dito sa New Taipei City. Human sila pildiha sa Korea sa score ng 110 batok 79. Diin ang Pilipinas mag-no-facet nga sa sunod nga dula nila mabawi intact sila sa kapildihan sa ilahang pagbukas sa kampanya. So magandang kong balita na international sports gikan Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kinip Magnum Aileen Akurin sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Aileen Akurin.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Ito sa Tamaygala sa Bulago ay sa gawas karon na mga panahuna. Nilion sa nato sa Magnum Hunter 20. Kumusta naon sa nato palibot may gala sa gawas. Tanoy sa pag-asa. Pag-asa sa katakot ng Dodd. Nilion sa Tamaygala sa atong pagulago ay sa palibot sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Lang sa mga pagbunito o kron sa itong sitwasyon sa panahon na dumapay si Duwata ang ikabalaka. Ilibin na ni pong taka tungkol kay maayuman ang tempo ni inipong orasa. Way mga pag-aulaan na itong namatikdan. Wala po tayo mga angayin po nga kabalakan. Labi na kung hiskita na itong kadalanan kay makaagir kaya po ang nagkaring klase sa mga sakina na ni inipong tuwa po nga sentro nga bahay sa itong syudad. Ilibin na sa mga major thoroughfares kay karon hawan pa kayo po ng mga kadalanan magdumafer si doon na ng mga nagbiyahe, mga papubliko po mga privado po yung mga sakyanan din po sa dalan ng CM Recto din sa dalan po dahil po magdumafer si ng Osmania din sa may Hulipacana, Veles, yun din po dahil po sa may Corrales, din dito po dapat po magdumafer si no, din sa may Madonna paingon din po dahil sa may kaning Pamenta Boulevard o din po dahil po magdumafer si palusot po sa may Divisoria at po naman tignan nga mino kadalanan na ay mga nagbiyahe pero di igit po daghan kayo nga maka punta nga ang ayan na nato ikabalaka tungkol si Malangan ta sa itong nga padulungan. Sa itong makaisunan lang, medyo kusog yung gitpun magdumapresit no, ang itong mamatikda ang mga pagbiyahe sa uban po nga nakamotorsiklo. Sa agad magdumapresit naghahimo lagi po sa pagkukusog tungkol kay hawa mga kadalanan, siguro nagdali po silang destinasyon. Di nga po na ito kalimutan no, pag inahinay sa pag biyahe, araw po malikayan ang mga disgrasya. Kaya naarab po yung mga nakabsa na sinabuhi kagabi itong lagi niini po nga mga sayo po magdumapres ito mga desisyon sa pag-overtake kung nakip na ka niin pagpakusog ito sa pagmanayo sa mga sakin. At sa itong mga kaisunan po, if ever nung amuanin mo din ni Sentros Bahin, Sentro nga ba sa itong syudad, matkun lang po magdumapres ito sa itong pong nga panahon, monitor yun permanente din sa itong Magdum Radio. Kaduna mo tayo matagkaroon nung kunyang update, gikan sa mga sa pag-asa, aron mag-iihan kayo lagi sunod-sunod ang kainit itong na-experience sa kumpulitan. Unya po sila mo anhe, magdalagin sila uga tubig no, pamandong sa kagalingon kay sa kuhi karon sa Iskadlawan, okay pa man magdumapersin, maay pa man, medyo bugnabug na pa man, karong orasa, pero pag abot na po sa mga alas 7 pasaka magdumapersin, mawin ni trabaho po doon gahilabihan, din sa tuwa sa Dakbayan. Mukha itong pag-monitor, sitwasyon sa kadalada, huwag sa tuwa pong lakas panahon, kinis Magdum Hunter 20, NG Alzado, sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dinis atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Pikas linya, Catherine Asunto, may buntag.
4: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Habagat or southwest monsoon, prevailing kininga naka-apekto dito sa may Luzon o western section sa Visayas. Pero di rin sa ito sa Mindanao, tibok dapit makasya natin sa panalagsang pagdagong na dana sa mga panganurong na kalangitan. May chance sa patak-patak or mga isolated na rin showers and thunderstorms, labi na sa mga elevated na areas sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hinayat rin sa kasarangan nga hangin magigikan sa habagatan, nga dana sa habagatan kasalpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga dana sa kasarangan, ang pagbalot. Temperature range na to 25 to 34 degrees Celsius at ang heat index possibly mabot to 42 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag, Philippine Standard Time 4:24 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOSP Pag-asang Lugan na ayong buntahan.
2: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Ilabati mga lang ito Pag-asa. Alas 4:25. Dini sa tas disgrasyas sa Puerto kay puros man ay nakamamam na ning duha. Sus man ning hubog lagi ta mag-drive. Sa kamo ay gin mag-drive basta nakainom mo kay lain na ning hubog kay moingon yun nga. Okay pa man ko. Wa pa mo kay problema lagi. Okay kay ko. Sus di resulta may gala ah. Tumbling may gala, bangga mga igsoon. Pingamping gin mo di ala binakatong ka motorsiklo kay disgrasya na basta hubog dool yung kayo. Murag ang disgrasya bitaw basta hubog ta. Naragi di sa tubangan no, ang disgrasya oh. Sus, Ginoo ko pastilan. Ay gin mag-drive basta hubog. Ha, kung hubog mo, tulog mo des da plane. Ayaw gin mag-ipugos inyong kaugalingon kay na. Minawato sa to report, Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa mga proceed, dalag kinakaroon din sa my Northern Mindanao Medical Center kung di na kasuntangan nga nagpaalim sa iya po mga bali nga naangkon sa iyong lawas nga dumaproceed ang usah ka lalaki nga nagmaneho din nga usah ka motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya din na sa may upper porto ning ato nga dakbayan na kagabi usah ka tao manggulpubang dumaproceed no ang dead on the spot samtang ang driver nini mo kining na din ni Karol sa my Northern Mindanao Medical Center human magbangga ang ilahang nga gidriver nga motorsiklo sa usah ka sa signage, daplin sa dalan kagabi, dinagin sa may Sairi Highway sa Purok 7 sa Upper Puerto. Natapu mo ang aksidente magdumapas yun ng mga alas sa 11:10 ang taknas kagabi o daling itako sa kapulisan sa alas 11:17 sa gabi o girespondihan gila yung pundino sa doon nga traffic enforcement unit nga personahe o lima raman kaminuto magdumapas yun ang milabay pero pag-abot din sa itong mga otoridad maligi na ilang nasaksiyan na naanagin po dahil sa di mayong sitwasyon ang mga biktima nga gila si Miko Feliarca, 33 anyos, yung nagpuyo sa Pugaan, Iligana City, nga mao kini karong naa dinhi sa Northern Mindanao Medical Center nga nagpadayon pa sa pagpaalim samtang aduna po iya kaning angkas niya magdumaproceed nga mao kini nakabsence kinabuhi nga si Mr. Rickson Mugot, 36 anyos, minyo og nagpuyo karon sa Painiangan na Mantikaw, Misamis Oriental. Ang ilahang gisakyan magdumaproceed mao kini Yamaha Sniper color blue ga or matte blue na nagdala sa plate number nga 168KZO na nakarehistro po sa pangalan sa usa ka lalaking gila na Lorenzo Calamba Jr. Sumala sa initial investigation magdumaproceed na sa itong autoridad na nagbiyahe ang mga motorsiklo subay din na sa Mesairi Highway pa ingon na sa Sidlakan nga direksyon o pasaka magdumaproceed na paingon na ala ibukid nun. Pag-abot sa rapit nga nahitabuhan din na sa Purok 7 galit mong good nga ni lihis o misimang o dalan patuo ang nahispitan po sa motorsiklo. Susubi, nagsunod sila magdumaproceed ni inipong usak ka truck. Dayon, may overtake sila ni inipong usak ka truck. Pag overtake nila magdumaproceed, medyo di manggit maayo ang kaninga dalan kay na may kaninga uneven na portion po nila kanina ka-asfalto. Nalakos sila dito paingon sa left side sa gutter. May hinungdan nga diyang nakulong sila sa kaming road shoulder, dito na din sila ni Dana Direkta na nabangga sa Osaka Road signage na namutang sa daplin sa highway. Tungkol sa kakusog sa pagkabangga na wad-ag balanse ang motorsiklo o napaingon din po sa kaning simento ang nahisgit ang mga biktima. So, mahinungdan na kaming driver karon tadi din sa Maya Northern Mindanao Medical Center tungkol kay dalhin mo silang gidala sa Oro Rescue Team na kumana makita no, nga nakagamdam o daghang sama sa lawas kining driver nga si Filiar. Tang kini po yahang kining back rider magdumaproceed nag-antos po niya o grabe nga kining fatal injuries kay lagi kini si Mugot mamanggit po nakita magdumaproceed no, nga mamanggit po nagrabiha na may resulta sa yahang kamatayon o dead on the spot yun eh kagabi diha nga na-respondihan sa mga otoridad. Pero manggibot yag nga guba o ga naigo gitpon
5: ang kani nga uluhan nga bahin sa mga motorsiklo mahinungdan nga kini pud magdumakay sa nakaron na kasudis sa mga otoridad naglisod ng gani pud sa pag maneuver pud nini nga madala pud din sa kasudis sa PSX tungod ni ini po nga kakusog sa pag kaning disgrasya nga nagresulta gyud sa dako pud nga damyo sini pong nagisgitan ang motorsiklo ang mga motorsiklo magdumakay sa nga nakaron sa kasudiya sa PlayStation 6 sa Puerto yung di pa gyud ni ilaha kay paingon man daw ni sila sa katugani nga bago sa disimento pud ni kagawad magdumakay sa dinya sa Maya Puerto so dito sila paingon o gagibot yag nga siguro po madumakaling kusog lang gito din sila sa padagat kaya doon naman ko yung mga hungiho na kinidaw ko nung nagilis ko ng mga kaning involve naghimo po din sa pagtingo ka na gito yung magpakusog o dagan ka ng maghimo sa pag-racing racing mo magod na mga nigawas po yung mga impormasyon na doon ay plano po magdumakas sino kaya paingon man sila sa papos ang ilang direksyon nun ta pero mag kaning ilahang plano ani sa dili pa magdumapay sino katong giingon lagi nga mag-racing sige test drive ta ang ilaha po din po nga gibuhat pero wa magdugay magdumapay siya lagi test drive nga samtang nga nagbiyahe po pasaka magdumapay siya din sa kaning alae na kita po gid po ang disgrasya wa man po din lagi dama magdumapay sino nga sa ilaha po din po kaning pag-overtake nga itong nga truck magresulta gid silang pagkalahok dito sa left side kaya gikan naman sila sa right lane ni tabok rin nun sila dito sa left lane magdumapay sino dito gid po sila na bangga ang nahisigit ang mga cars ni ini nga motorsiklo karon mong lumapay sino versus talagukon pa ang kahintang nini po nga bigi mga driver nga si Miko o gagali man ang hapon mga members familia na tayo naman po din sa hapon na hidangata ni ini po laging disgrasya walang gigalambigita din na sa may upper porto ni atong dock bayan. Mayroon naman natin mga person no, nga sa ni Aging mga adlaw, doon ay mga ubay-ubay kung mga motorsiklo ang na-impound yun din ha. Sa so, Police Station 6 sa Puerto, nga matod pa ni Police Chief Master Sergeant sa Sir Ryan Civilino, nga impound lagi daw ko, impound nga sa kaming kuan, style ang mga motorsiklo nga gipanggamit sa uban po din ha, nga gipanggamit po nila silang racing o gi-improvise po. So muna karon di mahimo magdumapay sino nga kanina nahisgitan pong insidente. Insidente, lugar po magdumapay sino pagbaliwalaon sa ito po mga otoridad. So, yun nga nga yun pong hihugtan po nilang kampanya. Batok lagi nini maghimo po na sa pag-racing-racing. O gani pong pag-improvise yung mga motorsiklo din na sa maong dapit. Pero malagi na, naghimo na gin po sino sa pagresulta. Sa disgrasya magdumapay sino ang mga ingon-aning yung mga pamita po. Gani man, sa itong nasayran magdumapay sino. Kanin si Mr. Rickson na mugot. Gagmay pagit kayo ng mga anak-aning. No, mga bata po magdumapay sino. Mga matmating pa na pa isa kay ikugos pa sa kanang sa mga footages ng puto itong nasa iram maglumapas ito sa yapong akal na pa isa nga kaning nga kung gusto nun pag isa kung pikas ang kanipong isa po magdumapas ito na bata nang pagin mo muna po masiguro na isa mga kaning 5 pa siguro o kaning pa 4 anos mga inana so kagmating pag isa po mga babae ang iha mga bata pero tungod lagi nini po nga mga disgrasya na wadani saan po ng amahan ang iha pong mga anak po magnumapos si Lugang Iyahang asawa. So, money, ang mga updates sa mga hipos na to karon ang usa, nagpadayon pa sa pagpaalim sa iha pong naangkunan na sa Rachel Hanglawa, samtang ang usa po magnumapos si magnumapos si Dredo on the spot o kasamtaan ko rin nag-i-plastal sa usas mga panirala din sa kanina may preparationing atong nga dakbyan. Makalito na hipos nga balita, gikan din sa may police station, ay gikan sa may police station 6 sa kwarto, din hipos dito rin live sa may Northern Mindanao Medical Center. Chris, magdumang 20. And si Alisado. Ito nga, try sa magdumang pasig ba? Sige, pwede tayo. Before tayo mag-extra kayo, mapukutanan tayo yung kanina na yung mga kauban na po.
2: Kaya kauban niya?
5: Ito nga, pukutanan kayo naman ni naabot po din eh. Basta pwede po na ito maduulan po mga numapartin. Alam po na sa kaning pagpakisayot pa na ito. Unsa po ba yung mga kamaturan kay kung tinuod man niya doon ay involvement ano yung racing-racing, at least magdumapartin na matataw na
2: ito. Kung gino'n sila.
5: Na, mag-git. Yes, mga numapartin doon ay mga nanggawas po ang mga informasyon. Nga kininahisit ang mga kaning involve. Medyo, anong git po no?
2: Sa itong issue, tungkol
5: kay nakatubil. Pero try na ito apos nga po mong pagkatawag mga numapartin. Basta pwede na ito po mapaklaro sa ila. Kung tinuod o dili kay base niya po masaypansad ka nga kay mo rin po nang nanggawas yung mga impormasyon
2: istorya raman to nga bubog lagi daw
5: so at least maklaro lang po
2: nato
5: kay kaning mo rin ay mo apas karon nga mo anhi di ay din nga mga kaning kaila yapon nining mga victim ha posible kaning ka Manay.
2: Asa kayo sa trabaho gani?
5: Wa, kay ko nakabalo pa karon pag magmapasin ako asa gid sila specific nga nagahimo po na sa pagtrabaho. Pero sa tulang hustan, nga impormasyon po pag lumapasin, kaya sila nagmahal magigit sa mga lumad man sila magmapasin ng mga residente outside Cagayan de Oro. Pero naalam ang din eh. Ano pa tanong
2: din? Hindi na nabaho, Goro. Punta na sa tamay galabi. Kaya mo mga kauban. Mga barkada niya ni, o baka pamilya ka ni niya sa namatay mga igsoon. So maulag yun na, disgrasya magid. Ang disgrasya, di gina to ma, kuhan, di gina to matagaan, pero maulag yun, amping-amping nang kita. Maulag yun ang atong buhaton di kadalanan, no? Di gina to kumpiyansa. Amping nang kita kanunay, kaya disgrasya, naagid permanente mga igsoon. Mauna nga, kamatagarong ko niya, labi na kining istorya, lagi makainom ka, na ayaw gyud. Oo, maglaman siya, sige.
5: Hindi lang maglumapasin na sa ito, mga kaisuran yun po, no, kung banlitan, kung sa may mga kamaturan po nini, nagpaluhi po maglumapasin, if ever nga na mga kaning boyfriend, no, naitabog yun po, nga katong alleged nga practice-practice sa racing, kaya hindi daw lagi ang racing, so, nga katong pong mga istorya, palabot po nini po, nga paghihimo lagi, sa pagtagay before nagbiyahe po mag dumapersid. Kaya ang ato pong boot matataw po nyo kay alabi na karoon mag dumapersid. Wa pa man po ni kaning hatag po doga mga formal po ng mga pamahayag ang mga member po sa pamilya o mga kaila po din kaya nagdumili pa po po karoon mag dumapersid ni kaning ato ang giyaduulan ini pong mga panahon na. Sige, ato lang po yung pag-support ng Dugang Makalabuan. February doon na po yung mga kalaro po mag dumapersid ng dugang pang mga detalye. Nini po nahita pong disgrasya din na sa may upper puerto ni atong siya. Kung kinibagyo, dalang mo sa ilim ng maksubog kay kagahapong ang lawa. Lahir ba po ito mo magdama persino na po ito lang mo iya po sa ilim ng maksubog dito sa mahinigdaan. Sa mga city ng Samis Oriental, tama, yapon po nung
2: nalang. Overshot, yapon ito ba? Katawag, grabe damage. Kaya bungkag ilang dagway magdaman siya. Ang agtang ba? Humok yun.
5: Naluno magdama persino.
2: Kita ko itong gishir ni Sandy B. Bacoliosos. Grabe ito eh. Pagka disgrasya ha. Maglalumi ang dagway.
5: Nawagan na po ba ito sila magdumapasin nung unta ma-action na lagi sa konseho din sa barangay Higningdaan kay sabi po ang nadisgrasya dito po sa nahisgitan ni Arya nga kakulong po magdumapasin kay kurbadahon po nga dalan.
2: Overshot ka ba ito?
5: Kay kurbadahon magunto kay siya nga dalan po magdumapasin yan. Karimpon yung accident prone area ginaw ko na hitabo na po gani adto nga nung nagyapon po isasama po nung na disgrasya ay katong naging adlaw gihapon pero may lang gani kay buhi ka to nakabsan yun po dahil sa kinabuhi ka to po nga usa ka motorista mga lumapasin nga ingon nga nakainom gihapon po prior po mihimo sa pagbiyahe sa kahit sayang motorsiklo. So muna itong mga update nga nga hipos kinisimag 130 yan Johnson sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdaman tanan si Alsado. So di kita kopyansa lagi may gala sining motor-motor labi nang makainom ta. So di gina to mga gala kinibang kopyansaan. No, kay na gina diha may gala mo resulta gina sa highball. Kundi ta ma highball mga igsoon, kita gid may gala ang ma disgrasya gyud bosa amping-amping gid mo diha. Ah, ay gid mo og kopyansa mag-drive og motorsiklo. Kung makainom, aw para plane. Ana ra man tirada siguro. No, kung makainom ta, aw di sa mag-drive. Magpuyo sa sadaplin kung nakainom. Hindi gid magpa kuan pasaya-saya. No, nga moingon nga kaya ra ni. Kaya ni gaw, Brad, kaya ra ni Brad. Kaya ra ni Brad, no, kaya na ko mo drive, Brad. Kaya ra kay nako. Na resulta di amay gala madisgrasya ta, no. Lisod kayo. Magmatrikya sa ta kay wato ba bipanik pagayon ko og bangos face processing. Yan itali na wato ta report Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Nagtimbayayong ang buhatan sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory ug Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BIFA Region 10. Sa pagbaygayon og smoke bangus processing and deboning training isip kabahin sa mga programa alang sa kayuhan pagpalambo sa kanas ug panginabuhi.

0: pangus pinaagi sa aktwal nga demonstrasyon og hands-on nga pagbansay. Pinaagi ni inigilauman nga makabaton ng mga partisipante og dugang nga kahanas nga mahimong magamit isip pundasyon sa umabot nilang panginabuhian og sa ilang malampusong pagbalik sa komunidad. Gipasi og daosab sa bawang inisyatiba ang padayong paningkamot sa BGMP sa pagpanambo sa self-reliance, productivity og malungtarong panginabuhian sa mga PDL pinaagi sa skills development og pagkikinimbayayong sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno. Balita agikan sa B4 Region 10 ng Cagayan University Jail Male Dormitory. Kini sa Magnum Hunter 23 kay Abelinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter kay Abelinosa. Atong oras na naitatay, alas 4:39. Ay! Mata na mo niya kay buntag na katungula pa ng mata ha. Mata na mo niya kay buntag na. Kamas na mo kay buntag na sus. Anti-dispiras na balay karon sa among baryo. Mag-iingon nga, kumusta ba ng atong humba niya? Ha? I-andam atong humba kay magdalatag sa kubag. Ang sabakani, tanaw na ito ni magkapamista mag-ata ni ugma ka kay ugma mag-inang tingkaon. Ha? Ugma ang pakal sa may gala. Nag-iingon nga ugma na gino. Ugma ang tingbiits. Oy, das lapasan sab. Uy, lapasan no. Lapas sa, kwan? Lapas sa san. Bitawad ba sa pista sab, das barangay lapasan kay ugma ang katudanan sa pista. But sabton may gala nga ugma gyud ang bahod-bahod sa kaon. Ugma gyud ta mga kaon ani may gala sa kini bang humba. Sus pagkapatsada magid kay may gala oh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ala advance sa pipista sa iyong tanan dia, labi na sa mga nagpista. Sige, advance sa pipista sa iyong tanan. Ting pakal sa may gala og mga adlaw. Ting kaon magigsoon og lamian kay may gala nga humba. Tung humba gyud nga gab. Nga kwan gyud ba gawil-uwil. Sus Ginoo ko pandamay. Ato sa tabi ni Magnum Hunter Pate Velez. Ibatod pa siyang report kina ako noy Kiribang PhilHealth Bisalmot sa Regional Nutrition Month Culmination 2026. Pidawato ta report sa itong kauban sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Pate Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pinsalbot ang PhilHealth Regional Office 10 sa 2026 Regional Nutrition Month Culmination nga gipahigayon sa National Nutrition Council Regional Office. Girepresentar sa PhilHealth 10 ni Marilyn Evianes, Head sa Public Affairs Unit, nga nagsilbing isip usa ka chair judge sa Regional Poster Making Contest. Uban sa tema nga nutrisyon at kalusugan ating pangalagaan. Gitigum sa kalihukan ang mga stakeholders aron i-highlight ang importansya sa hustong nutrisyon ug himsog nga batasan. Sumala sa PhilHealth 10 ang ilang pag-apil nagpakita sa padayon niya suporta sa ahensya sa mga inisyatibo nga nagpasiugda sa kahimsog ug kalambuan, nagpabilin usab ang ilang pasalig sa pag-uswag sa universal healthcare ug pagdasig sa mga Pilipino nga mag-atiman sa ilang panglawas. Balita gikan sa PhilHealth Regional Office 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daghang salamat sa battle report Magnum Hunter Faith Velez. Gika may gala sa sayang lokasyon na karong butaga. Alas 4:42, may gala nga itong oras. Tingnan itong managuban sa itong kaburama karong butaga. May gala butag na Pilipinas ha. Oy, mata na mo. Mata na mo niya kay buta na mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga inay, mga undo, mga tiyo, mga tiya. Oy, mata na mo niya kay buntag na raba. Ay, na mo paglangay lang ay. Kay basig malit mo sa inyo mga lakaw karong adlaw. Sina mo yung mga lakaw, importante ba? No? Mga apply magagterbao, nabaka-interview, nabasig malit mo, lain kay malita, interview pagin na to, malit pagin ta. No? Dapat interview ta sa'yo, kikita mo ato rito sa kinibang lugar kung asa ta interviewon. No? Di maayo nga malita, may gala, basta interview, no? Lain kayo. So dapat kung natay interview, kita gi mauna dito. Sa'yo kita may gala, basta natay mga interview, kaya mo nagbakikaw, magkapabinaon, may gala nga, hulatan ta sa manager dito sa atong interviewon. Diba? Na, sige. Katuloy mga lakaw karong adlaw, lakaw pamugas. Ala, sige, kamas na mo tanan dia. Mata na mo niya kay buntag na. Ano mo pagluya-luya kay buntag na raba? Ha? Katuloy mga lakaw ng importante kayo. Sige, kamas na mo tanan dia kay buntag na raba. Asig maliit mo sa inyo mga lakaw ni ini may galang sa iyo sa kabuntagon, ha? Importante nga mo kamas ta may gala para nga maaya tong lakaw labi na sa atong mga panginabuhian, mga igsoon. Muna'y pinaka-importante yung kayo, di ba? Itong mga panginabuhian.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balik ka sa ato sa Magnum Hunter, Anje, kay naunsa ba ni may gala? Ba't inood ba ka ni nga kipainom, magunong magayog, ipatutoy, magunong magigsoon ang bata may gala sa kanang hilo? Kanang hilo sa, kuan ba? Kanang bitang hilo sa, kanabang insecticide bitaw nga hilo? Ay, ipatutoy, magunong bata? Napatay, intang 4 anyos.

0: Biato sa ba, daw ito magrasmag naman tayo ang Gialasado, mga sukit ikaw na, okay? Muna mo nag-ihiluan ng taon ng 4 anyos gabata. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: At malamapan siya ng balayan karoon ng investigasyon sa mga otoridad. May kalabigitan ining alleged nga pagpanghilongan na itabo dito sa may Don Carlos sa Bukidnon. Kinuman naging adunay usa ka minor na edad ang nakamsang yun sa kinabuhi. Uma nagingon nga iharap po nga apuhan maglumapan siya ang miunay sa pagpatay lugar kaniya pinaagi sa pagpainom og gahilo dili po nahisgutan nga batan-on. Gibot siya nga gawas pag kaniya pag maglumapan siya apil na po ng apuhan nga mihimo sa nahisgutan nga krimen ang nagsuway po na sa paghunos sa iha po nga kinabuhi. So gibot yag nga patay gud kining usa ka 4 anyos nga batang babae human lagi nga ang iya nga apuhan gud mismo magduma first no ang nahimo buhat nga kaning rason sa iya po nga pagpanaw. Sigun sa report sa kapulisan na sa Don Carlos sa Bukidnon nga nag-away patod pa ang lola ni ini pong ang bata o ang iha po nga bana. So ang mag-apuhan magduma first aid nagkaaway kini sila nga nagresulta sa pag-respondi po sa itong mga kapulisan. Human ini, milakaw man na kunyo ang apuhan po nga lalaki po nga bata dito sa Langipuyan o gamahinundan nga sila nalang duha sa iyapong lola o kinipong 4 anyos ang nahabilin sa ilang nga Pinoy anan. Wa magdugay magduma first aid kining maong suspitsado nga apuhan. May kuha kinisiya o kaning biberon magduma first aid o kaning gatas o gagibutangan o kaning gatas o gagisagulan matupa o hilo nga ingon nga para sa ilaga o gagipainom kininiya nga to sa iyapong apo. Nag-inom usab ang nahisgutan po ng apuhan magduma first aid. So sasama silang duruha magduma first aid na nga hilo. Jadi ang nag-respondihan sa mga otoridad ang maong panghitabo o daligan po nga gitabang ang maong biktimang bata magduma first aid sa ito apong mga mananambal. Tungkol lagi, kaya na naman sa di maayong sitwasyon ang iha po din pong buot dito sa may kaning provincial hospital sa Bukidnon. O gaganiman ang maong biktima wa nagdugay yun po magduma first aid na kapsens kinabuhi. Samtang ang lola nga gikasubukod magduma first aid doc nga mihimo po sa pag inom gihapon po o hilo anak sa critical nga kondisyon. Gibot yak nga kini ba po din bata magduma first aid no paik yun din daw kini o gakasin natihan kaya may namduman gito ni mo magduma first aid tunay nag-viral kami ato nga tagdan yun kayong nasuko. Kaya usa ka karing asawa ang nakabsan sa kinabuhi o magyunay ang patay sa iha kung habana nga doon naging CCTV footage. So may nanduan ni mo nga nahimo itong controversial katong kaso ni Miss Kimberly Achas. Kaya ngayon kayo yung kamatayon niya katong iba priso pag isa silang anak. So katong magduma first aid niya bata, maoto ang anak ni Miss Kimberly Achas. So ibuti at magduma first aid nung kaning kamatayon ni Aning Kimberly Achas. Huwag yun po din saan po na nagbunga o gamayo po niya sitwasyon na para sa ihapong anak. Kaya karoon magduma first aid, tungkol lagi kay ang ihapong bana po nini, naraba po sa kaning bilangguan, kaya lagi ang gihimong krimen, ani pong nahisigan nga suspensado kung amahan magduma first aid nga to kang Miss Kimberly Achas. Kaya ikaw ano to, kaning ngilingigit kay puno nga pa maagi sa iha po din pong paghahimo sa pagpangabuso nini pong maong kaning inahan sa bata. Din karon nga na sa apuhan habilin ang bata magduma first aid ang ginangatan po sa matayon ragi hapon. So mahinom na to nga tumantong kaning 2023 na itabo no ang katupong maupong insidente. Mahinundan nga ang bata na bilin yun intang dito sa apuhan kaya wala may lain po gamuarig lang ni ini. Aba na tungod lagi kay Luna pwede mayong sitwasyon po magduma first aid sa kanipong relasyon na sa iha pong mga apuhan. So siya po magduma first aid no, na apil lagi po ni ini pong maong sitwasyon na mo butang po no sa alanganin kay lagi ang iyang apuhan nga babae muraga na tuho siguro po din magduma first aid no, nga mayong putlo ng iha pong kanang tapuso niyang kinabuhi ugan lang siyang apo para di na mo samot ang ila pong mga pag-antos. So mahinundan nga huwag po din tayo nakapugong po na sila kaya huwag po ang apuhan ng lalaki kay nila ka. So karoon magduma first aid ang mga insidente ipalawan pag po sa itong mga otoridad ang kaling ilaha po investigasyon po din eh. O kung panaglitan magduma first aid maluwas na salbar ang kinabuhi nini po nagisitan nga lola doon nagit po siya mga kasong pag-atubangon tungkol siya pag-unay sa paghilo gamit ang kaning kapunta sa ilaga nga kaning hilo magduma first aid ngayong ipa-intake nga ito po sa iyang minor de edad na apo dina sa may Don Carlos probinsya sa Bukidnon. Ang mga issue magduma first aid na himugit po din hisgutanan tungkol lagi kay luoy gisintan kayo ang nadangatan po sa nahisgutan nga bata kay nagtuho magduma first aid nga kanisiya mo dako pa daghanaban isuporta po nini sa labay ng mga panahon niya karon wa na gyud nakapadayon maduma pa siya doon ang isang 4 anyos doon kay kini nakadsa na kinabuhi sa kabot sa iya pong apuhan na babae.
0: So, prison yung apuhan wala pa.
2: Na karon mo pa siya sa ospital man daw kuno kay lagi naka inom man gyapon pud ni siya sila man duha magduma pa siya nang nakainom so after ani kung ma okay na stable maduma pa siya kung
0: ma prison.
2: Anak gyud taingon magduma pa siya kay bisan pa man nga kaning nga iya atong apo kinahanglan gyud pud manubag kay ang kung wala mo pa sa kagamo pud sa iya sa kaning iya pamilya no namo gyud pud siya tulubago niya pud sa tong balaod sa paghimo sa pagunay sa pagpatay kay ang apo hindi ang iya kining gihiloan.
0: Pero ang comments mga tao ingon mga di na ka di ay naggawas di na unta ka makagawas ma tipi na unta ka ngayon yung comments tao pud tumluhon man ang kuan katong nanay
2: lagi mo duwa siya di pud nato sila pud
0: lagi di pud nato sila mga basol pungot pud sila magdamanji.
2: Kaya po din tayo sila sa bata kay kung ibasin na tumanuman po siya 4 anyos o sa may hanaw po niya na nagtuurugin po siya po tumanuman po siya nga
0: bibiron to bibiron gatas
2: oo in good faith yung pagpainom sa iya pong apuhan o bata
0: kaya
2: lagi nagtuur siya nga para to siya kung kaugalingan magdumuman po siya nga basin sa kagutom tambal sa kagutom wala po siya nagdahom ang iya pong gino magisulta sa iya nga kamatayan so pagsubuan lang yun po din tayo may pong nahisipitan nga bata nga wala nagigiri kanan kaya napisong amahan ang iya pong inahan. Nagdugay na ni Pano kung man na giabuso pong pisikal sa iya pong amahan niya. Karun, siya na po magduwa po siya ang miapas yun din sa iya pong inahan kung man lagi kini siya nagugtuan po siyang kinabuhi sa kamot siyang apuhan. So, maraming itong mga nahipos ka update sa mga balitang na tangan po natin magduwa po siya nahipos natin dito sa probinsya sa Bukidnon. Kini, sa Magdum 120. And si Alasado sa balita ng serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Anji, patay gitong bata may gala kay mususo man gitong magigsoon kay imo mang ipabibiron. Di ba? Malay ba tong bata may galang bibiron may gala na hilo. Di ba? So bao po da magigsoon ang kapait itaw sa gidangatan may gala sa maong bata. Imbis may gala nga naasas kamot sa iya mismong lula. Ay Ginoo ko pasilan wa gyapon surambaw dagiti putok utok may gala yang lula. No, lami dagiti putok puspusan mga igsoon og kuan. So, puspusan may gala kay iya na may nagihiluhan man yung apo na hinoon. Astilan, Ginoo ko dolor tabang mga langit na lain-lain gitag utok yod. No, lain-lain gitag utok sa kalibutan. Na kalibutan utok maluloyon. Napoy uban magigsoon nga wa may galay konsensya. No, way paki, bahala mo niya. Basta kay mauna niyo, tiwasan ta ni. Loy sa bintaon. No, loy sa bintaon ng bata. Alas 4:51, Magnum Jin Luna sa tag, anak ko gitulis, may galas, wala suspek, cellphone, nadala ko sa suspek. B-check ta report, Magnum Anto 24. Niang ditali, dawaton ta may gala. Dawaton ta report, Magnum Anto 24, sa balita og serbisyo na si Magnum Anto 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Gitulis. Gituli sa walang mailing asospechado ang usa ka batan-on magduma first aid inhalang gitbispo ro sa may Valenzuela Road at diha mismo nakaapang siya sa may Pure Gold sa diha nga medyo ngit-ngit na gito palibot magduma first aid o ga nagkulat po tagpakili siya o ga masakyan ingon ang lalaki nagsara po sa album matagpasa na plane kalagay pampalipas oras po magduma first aid tungod kay taon-taon dito siya no. Nagulat dito o wala pa yung masakyan o gagingon nga samtang kinig as call siya ang cellphone na gumag-proceed at dunay miduhol kaniya may gunis siya po nga kilit o gihingnan kini siya o gatulis di din siya kariak dali sa gumag-proceed tungkol po lagi sa kakulba kaya ba siya dugabon siya pero wala man siya na matikdan nga dala-dala lugar nga kusilyo ni ini po nga suspect siya daw iigo lang yung digunitan po rin yung kilit na hadlock niya po siya mag-proceed kaya simba ko no o gadura din kita gutago nga nga kutsilyo niya, syempre, tugod po lagi kayo, doon po may dagan pasahero, pagkahulat po, diba, first aid, bago sa po na ito sa rason, na wag yun, hindi pagawas po na yung kutsilyo, ang hindi na lang ato, panggulat na lang mo, diba, first aid, na dili, yun siya, no, mahimo o ga-aksyon, na makadala po, makadalahig po, do, sa ubang tao, sa malugan niya ni pong pagsyagit, lugar mag, diba, first aid, so ka to, naisgutan po nga biktima, mahimo matod pa siya sa paghatagilayon, siya pong cellphone, nga usa sa una nga gipangayo. Nga ini po nga suspensyado. Magduba proceed no, apil ang tangiya ka po nga yahang pitaka ang kwaon o mismo ang bag, pero siguro kaununa po ang kining kawatan, tulisan, nga halata na gid kayo no, nanulis siya kung dalon po niya ang mga po niya bag, ilabi na, actually na pud no ako gahila pud ang mao pud nga lalaki kay pauli na lagi unta di siya magpa-proceed wa gyud dama mama biktima siya ni ini pong atulisan di na mismo sa bayo Valenzuela Road ingon nga sekreto gyud kay no ang pagaduhol kaniya pud sa mao nga tulisan tugod pud lagi kay para dili gyud mahalata tugod dito bang magpa-proceed ya sa posible sa gihimo pud ini pong suspechado nga di gyud siya mahalata magpa-proceed ang cellphone ng ginoo ang gikuha niini sa ginahinay na pud kini baklay magdubag proceed padulong sa esting bahin sa mga syudad ngon nga nagbaklay lamang kini wag niya nabantayan kung nagsakay ba kini motorsiklo bisan unsa baka nga mga sikolo kaya kali magdubag proceed gitna pud ang area siya mura siya na shock bitaw magdubag proceed mura siya na tulala
0: kuratan siya kuratan
2: o nakuratan siya muna nga wala na po niya po datan awa balik ang mga po nga lalaki kali magdubag proceed do siya po hulagway naka white t-shirt ang mga po nga lalaki magdubag proceed nga din matod pa siya yung jacket the color gray niya patayang hudi-hudi siya yung jacket magdubag proceed buto yung gigamit tugal nga gipangkod niya siya pong kaugalingon ang ihapo da yung nakabalakava bitaw siya magdubag proceed kay diliman face wash ang niya pong i-describe nakabalakava siya o black ang mga suspechado niya naka short pan na po siya magdubag proceed
0: short pan ra
2: nga yung piso nang naiskutan ng padugal niya suspechado niya naka chinilas na po bitaw siya magdubag proceed
0: chinilas sa sabi
2: posible taga dito baka or mora gito yung style magdubag proceed no na kini lugar nga kung manuli siya mo gito yung outfitan ng lugar magdubag proceed magali kini pong naiskutan po siya suspechado huwag po siya ni balik po magdubag proceed doon sa bulgaon mo po nga biktima ako pa nang itanog nga mabiya na siya dito sa area mga ngayon baka siya tabang po sa kapulisan wala na po siya ni himo po no sa pag-hulga o kali no tugod kay iPhone magusto nga nakuha po magdubag proceed iPhone 11 lugar nga ni iskutan po siya suspechado gisulayan nila na ni Obtrace o gito nila last na locate magdubag proceed sa may coastal road sa may gusa nga bahin
0: uy
2: ma-locate po siya magdubag proceed labi na kung nakatap bitaw ang imo ang iCloud ko ako na po magdubag proceed ang iCloud ito lugar nila na na-locate na dito sa may gusa sa coastal road pero kadukayan nawalan na po siya magdubag
0: proceed
2: possibly kaya wala na siya nakakonect po sa internet pag makakonect po siya sa internet magdubag proceed maupo na ako sa rason po maka-locate po ta o dali kay galing magdubag proceed kaya tumanggod scroll ba siya so on pa yung data to sa diha nga diilog kini sa maupon niya sa switch ato possibly dito
0: diyo. Na-open na ito na eh
2: open to siya daan magdubag proceed kay sa gascroll ba siya magdubag proceed magkikuha na niya
0: wala po to ilak ma-open siya preventi
2: possibly nga doon na siya password magdubag proceed kaya possibly kayo po no ang mga cellphone karon nga wala po yung password possibly nga wala dito niya palunga po sa mga po nga suspechado kaya pag abot siguro po dito sa my coastal road kaya ito man ang last po niya nga location ipalong na posibleng magdubag proceed
0: na kasabot na to siya nga kay kung on ni preventi matris taan eh so ato na niyong iop
2: mag-proceed or di ka ang gihimog bitaw niya nga kanabitang libog-libogon po ng biktima mo yung proceed na may ubang ina ng mga suspechado kay pag cellphone mga di mong kawaton po nung ma-proceed malukit yung kay kana so na pinuban mo yung proceed nga mahapit sa mga lugar-lugar dito na nila palungon po no nga di sila masundan po sa kini lugar nga mga tag-iawa ka mag ma-proceed kita ka na kayong sedente nga ina na mo yung proceed no mas dako ang chance bitaw mo yung proceed nga dili niyo mo siya malukit kita malukit mo siya tungkol mong gudin ini pong mga hanas na dito po ng mga suspechado mong dumapresid. Kabalo na sila ng buhaton. Po lagi kay nagka-advance. Ka-advance dito karoon mag dumapresid. Sabi sa teknolohiya. Ayun na po na sila no nga. Inani ka dali. Makalocate po sa no. So ga cellphone. Ilagay na akong kinawat niya. Kuning iPhone. Lisod po diyan yung mag dumapresid. Kaya ko pa nang litas. Nawa po kay password ani. Mulak pa rin siya giya. Itong kanang dili. Nagyo siya ma-open na yun.
0: Mag
2: dumapresid. Pag kaninga iPhone, di kayo sure po sa Android ako. Wala po ka-testing na naka-POK ko ang cellphone sa Android. Pero kaning sa iPhone, naka-testing ko magdumag proceed. Limitan ako ang password, balik-balik. Ano sa dinagin siya mag-open, magdumag proceed, connect to iTunes, sige siya ang iapong padulgan. Sili na gida yun siya magamit. So posible, nakabalo ko naman suspechado ko. Sige yun po ito niya po doga. Pugos po doga. Hanibitang ilock niya ito, ibalik ito po din niya, kagkatang na ang password, so dili na dito niya magamit. So, ibot ito niya, posible, naka-on po ito, yung abot siya rito lugar sa may coastal road, niya dito na po dahil po niya, gipalong na po na, yung mga technician ko lang mag proceed, kaya dawat o pa, pa-unlock bitaw mo doon proceed.
0: Bayad lang ka.
2: Bayad lang ka, mawala din yung password.
0: Uy.
2: Nahihina na mag-dumag proceed, pero hinuha na in fairness gusto mga technician karon labi na ito mga
0: kapag. Oh, ignore mo ito nga, ako maning anak boss, wa man good niya, nalimtan niya ang password sa kong anak, o oh, di ba?
2: ba?
0: Sud po, magkuti-kuti pa sila. Di lang kay kwarta na may anak. So, ano, siya kuti-kuti. Hindi pa sila kabalo. Malay pa sa nila o kinawat o dili. No?
2: Tinukod kita ba ba for seed, no? Pero na may uban nga technician nga. Mangita ka sa nag-ibidin siya nga. Ben, ah,
0: ah mo ba?
2: Ha, mo ni Kwan kay. Kasagara mo ko sila mag lima for seed. Apil mo ko sila sa mareklamo. Kung panangitan po nga, i-unlock po nila na wala lugar panugot po sa tag-iya. So, mura na po sila ma-apil sa kining sacrament po mag lima for seed. So, usap po nino sa ila po nga. Ginayan po mag lima for seed nga. Dali po nila nga malukit. O bulikayan po nila mag lima for seed. Sama ni ini lugar nga mga insidente nga nahabit tayo magpa-unlock ito ang cellphone sa ila samtang nga kinikinawat sa inyong cellphone. Galing no, ang mga technician po na to, doon naman sila mga estatihiya po nila nga para mahibawaan yun nila no, nga ikaw yun ang tag-iya po doon sa mahupon nga cellphone. So, dili tanan mag-duba for seed no, kaya bigit nini pong iskudan po nga mga krimen. Pero po yung ba mag-duba for seed, sila mga kaila, munang saligan rin po sila. Hindi lugar nga mga technician po niya, pa-unlockan po nila po ng cellphone. Pero ang klaruhan mo diba po si Kini po yung sudal po sa switchado, pagihapon po siya noon na dakpan o ga naman po, doon pagihapon na hili po ng hihapong identity, ito mo siya po siya libog-libog, hindi pag-ayo. Ang mga po dyan, biktima, siya po yung strategiya mga diba po si Kini, nagawunong-unong po niya siya. Buwan po ng mga lugar, o gusto po siya katapusan po niya malukit, at sa wala na ginalukit subli, no? Ang mga po niya, cellphone, ano sa nihini, no? Kasi mabaligyaan ng iPhone 11, color purple. I-report na gila yun no, sa mga kapulisan. Labi na ako, ibaligya sa inyo ha, nga doon na pa'y password. Ang ko lagi, kaya doon na insidente sa pagpanulis, yung itawag po doon, direct sa Kilindi Oro, di na naisutan niya sa upot. Digit po doon, mga po'y nakuha po lugar sa mga suspechado. Para subutin na Pilipinas, kini si Magdo 124, Jane Yunas, may tawag sirbusyo, magbradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. So, mo to mga igsoon, di kita kopyansa lagi, no? Agya po, may galay mga gapanguha agya po sa gamit nga dili ila. Manginsayon, bitaw, manginsayon. Lami ba yan ang manginsayon ta kay igor man ta mong rabag, mangayo lang ba? Oops, amin na mong cellphone, be. Ano, dagang istorya, yambi na na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Yahay, basag gayon ninyo eh. Igor naman mo mang, wan, igor naman mo manginsayon sa taon-taon nga naghago. No, gagawaan mo na yung cellphone, mangutang ka, magbayad ka, kunya, kawaton lang din ninyo, kawaton na niya, hayahay ba ninyo eh? Labay ninyo pang puspusi. Panunong sa tao, oras, alas 5.02 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
5: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manun ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
9: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
10: Magaldingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.

for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik na may kalasan naguman sa itong abong na magkarabutag ang magkala buntag na Pilipinas. So yala, 5-7 na istan. Malamos mga minsay ninyo niya. Nagaanta na patagat magkala niyong minsay niya. So bagani, yung mga minsay ninyo, daghang ganyan mga minsay, greetings dito sa mga linya. Sige lang, nagaanta na patagat niya, yung mga greetings ninyo niya. Standby lang no, kaya ito na ng basahon niya mga igala. Daghan po yung mga greetings din niyo, yung mga inigugmas kinabuhi, giparangat nila mga mensahe diri.
1: Magnum, buntag na
2: magdimensyon sa takay, traffic code sa syudad, pabiling ko na naa sa pag-review hangtod karon. Diyang ditali, dawato ta report, Magnum Hunter 19, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktuan!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Padayo na ang pag-review sa mga ordinansa o mga pamalaod sa traffic code dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Kinimatod ni Konsihala Enrico Salcedo ang overseer sa botan sa RTA. Kinitungod nga ano na pa'y mga giobserbahan nga gikinahanglang ipatuman o dili ipatuman nga mga traffic rules. Kinitungod sa padayo na pagsuta sa mas maayo nga mga resolusyon o amendment sa mga pamalaod. Dugang pa ni Salcedo nga posibleng mag-implementar sa pay parking o one-side parking sa mga establishmento.
4: Ongoing ang atong review sa traffic code kay posible mga mag-implement og one-side parking. One-side parking at the same time, pay parking na siya. Kay dili basin mag-overnight po sila parking, at least lugar nga, dili po lugar overnight. For example, diya sa Osminya, tanawag ninyo na Osminya, na yung mga pay parking mo na, di ba? Sa ordinansa, pay parking na siya, pero gamay ra kayo ang rate. Tungod sa kagamay sa rate, mag-overnight na sila, pero wala pag na implement or wala gi-implement, wala gi-enforce ang ordinansa, wala talag nangubra diya o pay parking. Kay ang ordinansa mang good karon is 3 pesos man siguro, 5 pesos. Ang first 3 hours, at 10 pesos, first 3 hours ba? O gamay kayo. Muna, ang appeal na sa atong pag-review sa ordinansa kining pay parking.
3: Ang pamahiyaga ni Kagawad Enrico Salcedo, ang overseer sa buwatan sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Minso Kabaktulan. Dito maglangay mag-exoon. Dito may gala sa report ni Magnum Hunter Anji. Kaya ako rin nagpalit og luna. Agay, lalaki na biktima sa kagipalit ko ng luna. So baka ni ka may gala, basin mag-exoon og iapas rang titulo. So baka diba? Kaya mga inani magod may gala kung magpalit magod ka og luna mga igsoon. Dikit, basta-basta may gala nga magpalit na kag luna may gala nga may dokumento. Eject the report, Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Hihimo sa pagdungog sa itong kapalisan sa Police Station 2 Cugon. Ang usa kalalaki, Juan Matotap ni siya nag-scam sa gipalit nga luna. Dini sa ito ang dakbayan. Ibot siya nga nagdadangop ang usa ka kaning reklamante nga gilang nga si Mr. Erlando 58 anyos nga residente din sa barangay Kamuman aning atong syudad ug ang iyang gireklamo mo nilang silingan nga si Ana giingon nga kini siya magdumaproceed apil na pod ang yahapong dakpon nini nga Ana ang gireklamo gihapon pod ni Erlando tungod lagi kaya siya, huwag yun po matupang magdumapasin ng nagdahog nga mausik ang iyan sa laping niya cash tungod lamang sa mga gihimo po ng pagpangilad gato sa iya ha. Ibot yag nga na-diskubrihan sa nahisitang komplainan nga ang yuta nga iyan gipang iyahang gipalit pinagi sa paghulog-hulog lugar magdumapasin kaya data-data man ang ilapong nahimong kasabutan sa iya ha pong silingan tulad sa pipila kabulan gibaligya naman di ay nga to sa laing tao. Sumala sa reklamo nini po nga maong biktima, nagpalit siya sa 200 square meter nga luna sa yuta. Nga matod pa, nahimutang sa Barangay Liberty, Lagindigan, Misamis Oriental, o gagibot siya na installment basis ang ilahang nga una nga nasabutan nga to sa iya po nga silingan. May gawas nga anaa sa 885,000 pesos ang ilahang nahatag. Kay batag bulan man siya nagbayad pag dumaproceed ikan sa Oktubre 2022 hangtod sa Mayo 2023 apan ni adto nga Agosto 1 ning tuiga mga alas 7 sa buntag na diskubrihan niya pinaagi mismo sa iyang silingan magdumaproceed nga ang nahi ang mauyuta ibaligya na diay sa laing tao. Ibuti ang basahab sa mga pong biktima nga ihakiningi panguta na magdumapwesin ang kanipong iyang silingan lakit ng anak po ni ini kay lagi na ibuwas yung anong adala sa intagiya sa luna nga ilaha pong napalit sinagi sa pag-install po niya ani nga to siyang silingan apa na di man di ay po magdumapwesin no, nga mahimo nga maisturya ga klaro ang iya po nilpong silingan kay hindi ang iya pong ipangusta na kung pwede ba nga pana na lang siya sa kwarta nga iya po nagasto apan waman po mihimo magdumapwesin no, sa pagbalik kaya po sa laping cash ang maupong mga gipang reklamo gipang yung makakini sa biktima ogan mihimo po siya magdumapwesin no, sa pag klaro nga sukat ka tanihan to waman po siya gibalikan daw po no, sa kwarta kay nag-insist man po ang kanipong duha magdumapwesin yung gipang reklamo kaning mag-inahan nga nabahira naman siya sa 85,000 pesos nagbayad naman sila nga to sa maupong reklamante pero version po sa reklamante naman sila na dawat ng kwarta gikan po din inipong ihang mga gipang reklamo nga respondent tungod nini ang maunga kaso ginoon so karon dinas mga barangay kamuna ning atong syudad aron po ma-settle ang ilaha po nga mga parang vehicle magdumapasid o kung kinsa bagyot ang nagupotin ng 85,000 pesos nga ginoong bayad sa luna nga para unta niini pong biktima nga si Mr. Erlando. Samtang gi klaro po sa tupo mong otoridad nga pwede pagyapon po siya po magdumapasid no kaning reklamante nga mupasaka o dugang reklamo if ever aduna pa siya ay dugang buhaton po nga legal nga aksyon nga to sa duha ka mga responsable. Samtang kani pong duha po magdumapasid gi sa klaro po sa tupo mga kapresan nga pwede po sila magdumapasid no nga mag-file po if ever nga aduna po sila ika-counter mga allegation ni ini pong reklamante nga lagi una nang namahayag na siya naskan ni nga duruha uman nga ang iha pong gihulugan nga luna yang nabayra ng 85,000 na halaw na itong siya gibaligya sa lain nga tao. Balita ang gikan sa Police Station 2 Kugon, kinis mo 220. And she also had sa balita ang servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Muna magila basta mga yuta-yuta na gani paniguro yun magigsoon sa mga papil-papil. Munang giingon sa itong higalang abogado nga bahala o sinulatan diari mismo sa kinibang dahon sa saging. Basta ka importante nga naamoy kasulatan. Bugoy sa mga itong abogado nga kaila na. May gano'n na Magnum Ibe. Bahala diya og nagsabot-sabot lang mo niya, nagsulat mo diya mismo sa dahon sa saging, basta ka-importante nga naa mo yung mga kasabutan. Mao ba? Makapait na kaana sa abogado, maglumibi, makapait ka naana dito sa korte. Nga naman na turni. Bahala diya og bahala, basta kay naalam mo yung kasulatan, bahala gisulat ninyo diya mismo sa dahon sa saging.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Amaw, huwag niya po na itong higala. Kaya usaw man na ito, pagpait na ni karon sa korte, nga waman tayo, waman mo yung kasabutan. Mao ba, turni? Wala kita ikapait. Ani, usaw na to pag birbal-birbal raman mo nga. Lagi, nagdata ko sa imo, 150,000. Sige na, kaya wala pa man po maimpas. Data pa man lang ni. So, ay na, ayos na ng papil-papil. Ugman na ng papil-papil, maimpas na. Bitaw, no? Ugman na ng papil, maimpas na ang imo mismong gidatartahan ng yuta. Ugman na na. Ugman na ng pirma-pirma. Ugman na ng papil. Maghimo na tagdid obsil po. Now, bikaroon may gala, nagdata itong kagdakong kantidad, 100,000 baka or baka 150,000. Now, karon pag ilimod na sama na, ibaligya na baka sa lain, so makatingala ka nga pari. Ang kaino ay man ikapari nga naghatag man ako nagdata, magkuna imo 150,000 para ni yuta. Naasa man imong papil nga nag-ingon nga nagdata ka. Na diha na din karon may tabo na din may gala, ang may ingon din tanga pastilan, may palagi tuod to gituota sa istorya oh. Nga bahalag na alang diha mismo sa daon sa saging nagsulat basta importante nga naipakita may galang nga gipirmahan. Di ba? Kayo sa patong ilaban ani. Di ba? Mag-istorya na lugratan ni magigsoon sa way klaro sumaka ni. Di ba? So importante gyud nga naagi papel nga gihuptan. Sama ana, di ba? So kung naagali mga yuta o naagali mga igsoon ninyo pang bayaran may gala, paniguro gyud og kasulatan. Data man kana o unsa man kana paniguro gyud kay kaso og naay mga kaso. Makalaban ikaw katungod kay namay pinirmahan sa imo mismong kasabutan.
1: Magnum, buntag na!
2: Oh, pinapag-importante kayo. Ayaw kayo magtotoa na ngayon. Ay, amigo raman ni, ay, iksoon raman. Wala na lang kung nagpapirma, kay iksoon raman good. Maiksoon ka na ni mo or dili. Basta kay timani, basta kwarta na gani. Ay, yun kumpiyansa kay ang tao mag-iksoon, mabalig yun basta kwarta na. No, mga yuta-yuta na gani ang isgutan. Ang tao mag-iksoon, mabalig yun ang baruganan. Timani na ninyo akong istorya. Oo, kay ang tao gani mag-igsoon, utok na gani sa kwarta na gani, basta luna na, mga bayad-bayad, mga palit-palit. Basta kwarta na gani mag-igsoon, misang pag-igsoon ni muna. Ayod ko piyansa eh, kay mabalig yun ang utok, anak, may gala pag-abot sa panahon. Diba, may pa niyong relasyon karon. Kaigsoon lagi, na sige, kaigsoon raman, agdatahan ko na lang good. Wala yung papil-papil, kaigsoon raman lagi. Pag-abot na sa panahon, may gala, mabali ang utok, anay mong igsoon, na tabla pagigigilad yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ayaw pagsalig, kaigsoon ni mo na, okay na ng kwarta nga data ni mo, kaigsoon na gini mo, di lagi na mang loko, kaigsoon na gini mo. Ayog salig, anak, tungkol kaigsoon, may gala, kay ang igsoon, basta yuta gani. Maunay number one, hinoon mag-igsoon nga magka-conflict ka tungod kay igsoon ra lagi mga higala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ato sa tamay gala ni Stephen and Kumbag, kay gulatulat si Kagawad Runigyaw sa iya mo tig-ik ko no iyang amigo. Matulad pang ipatig-ik akong amigo niya. Lugay ba kay gulat ko? Abi, ato ipatig-ik yung amigo kay gulatulat si Kagawad. Kay matod pa motor o matod pa uban ang side wheel gikawat. Natuan na. Bilo paran sa nato, ato sa ta sa El Salvador City. Atos ang luparan itong sniper nga maabtikon dito karon. Kay matod pa na ko nung ikawat ko nung dito nga sidewheel, motor, sidecar. Check the report sa balita og servicios na sniper, Randy Kumba!
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
6: Balita mag-conversate, Captain Nakutlog, ikandire sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador, karong adlawa magkumpersed, despira sa pangilin
2: uy
6: ni Senior San Roque. Para ugmang adlawa magkumpersed,
2: sa inyo, inyo?
6: Ang tinuig na kapistahan sa dakbayan sa El Salvador.
2: Ayay.
6: Baliwala nga malinaon kay magkumpersed, doon na pagyoy side wheel, muban sa motor magkumpersed, ang ikawat kini. Kinibitong motor magkumpersed, nga doon ay sidecar, side wheel ang itawag, ana.
2: Oh.
6: Oo. Oh. Gikawat gikini sa wala mailang tao. Ang tagiya sa maong motor o ba sa side wheel, si Edmond Agbo, taga El Salvador City. So gisaysay sa tagiya, nga gikan siya nangumpra o mga botilya, pauli sa ilang balay, alas 5 ang takna sa hapon, kay para naunta iyang ibaligya pagkabuntag bagong presid.
2: Okay.
6: So iyang iparking ang iyang side wheel, kargado kinis mga botilya.
2: Mm.
6: Kumpiyansa lang gikay siya magong presid. Mga alas 8 ang takna sa gabi eh, ang iyang sidewheel magkumpersed, ang iyang butilya, gikawat ang sidewheel, pero ang mga butilya, gibilin sa yuta.
2: Gabastos, so, katong
6: sidewheel, uban sa motor, adunay kantidad nga 12,000 pesos.
2: Ayay.
6: Pato niya nga, gipa-asimbol magkumpersed, tungod lagi kay negosyo mato niya, matagkaroon o niya, nagamhan pagid pagkawat sa wala mailang nga tao.
2: Gabi so, ang butilya,
6: ang naasagawa sa apan ang iyang motor o sidewheel,
2: bit-bit
6: ang mao'y gikawat na magdumpasid. So far magdumpasid, maraming balita nga ito nakutlo, ikan diri sa atong AOR.
2: Para pistas inyo karon? Para
6: sa Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat, Sniper Kumba! Nabiro kayo siya kay para tuloy-tuloy, kay base noong naay mamista. kwan sa ni Kagawad Runigyaw kay base noong una-una niya nga kanang maato niya tao niya lai ang mga bisita. Pandamay. Ato lang daw Kagawad Gaw. Ato lang daw dito. Ay na, dagat istorya. Sulod dito sa lami, kwan, kusina. Ba? Mamista ganit tamay gala. Ay na, dagat istorya. Kung mamista ganit ka, diretso na, dayon diretso sa kusina. Ay na, dagat istorya. Pista na. Naun sa basag yung pista. Imposible ba sa tugigdon ko? Hey, asa man ka? Di ba ko kawatan kay mamista man ko, di ba? Di ba siguro tama pasaginan o kawatan siguro ana? Kay kasagaran na ba may gala mo ato ta sa pamistahan sa balay? May ngunin sa, kung dili, pista, uy. Nga, sulod man ka diri, usin mong tuyo. Pero kay pista man, uy, di ba na mo ngunin ang tagbalay nga, sulod lay ka diri. Kinsa man ka? Di na, masang, uy, gaw, pista gaw. Kao na gaw, ingko na sa misa gaw. Ana, wana, basta pista. Pero dili ka ni pista ay pagpamataka o sulod sa balay kay mapasangin lang kang kawatan. Siyempre, muana man ang tao, kinsa mga susulot mga balay. Ari, mami, di, lisod po, panumangil ni mo. So, pusasan ka dito. Mas maayot itong pista, kay pagsulod ni mo, siyempre, muana man ang kang agaw, hapipista gaw. Sure na. Ay, nang dagat istorya, kuha na tiyong plato. O, di ba, kuha na tiyong plato, ingko din sa lumisa, ay na dagat istorya. So, dagat baka istorya nga pista na. Ana man na, oo, so, magpista man, so, gaw, hapipista gaw. Pinagaw, ingko na gaw. Bahala ko din mo tayo kung sagot. Pagtanaw ni mga dagang tao, dagang na ngaon, ay pagsulod tong balay nga mingaw. Kaya kaya wak na ikaon, basta mingaw. sulod kas balay ka ng bibo ba? Daghan kay panglagatag ang plato, kana sulod diretso. Basta pista, di ba? Pero dili pista ay pamatagag sulod kay mapriso ta na.
1: Magnum, buntag na
2: Pilipinas. Ah, mapusasan ta na. Ay wag man taga usod sulod ba ni tawhanan diri nga usbay nga sulod sulod ba gani kawatan ni ba? Malang kang kawatan pero kay pista man dili ka malang kawatan, mamistahay ka. Membro ka sa Bunta Kapi. Ah, membro ka sa Bunta Kapi, basta pista. Ana naman na siya. Balag tawgon tag Bunta Kapi, basta importante busog. Diba? Ay, na pagunahuna nga maulaw ka kay ignon ka Bunta Kapi, maulaw ta ka mamista kay dagan tao ka na mga tao diya, mamistahay ka muna, parias ragyapon mo ana og tumong.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Busayaw ikaulaw nga na dagan tao diya nga nangaon, no? Ulaw man ka basta pista nga ka na mga tao nga nangana diya, mamistahay man sa muna, parias naman ni muna. Mas kuyaw pag ganasin lagay ang dala nila sa kubag. Ang imo ikubag ra, ang ila sa kubag na gidala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ay, nakubuhay talaga oh. Apik kita sa oras, may gala sa naguban sa itong abograma. Garubuntag ay mabuntag ni Ma'am Joy Martinez. Wapay swerte Ma'am Joy, basi sunod. Swerte ho na ta. Ah, sunod na, swerte ho na ta sunod. May buntag ni Ma'am Joy Martinez, diya may maguminaw. Kumbate gyapon Ma'am Joy, ah, diya mismo sa US. Matod pa ni Bindilo nga na ako ni naglakag sa iyo pa kayo. Nag-superman na daw ko, no? Grabe sa ni Bindilo, ay. Bantayan gini Bindilo ang mga superman karon. Mag-superman daw, grabe kay mag-superman. Palupakuan gyud. Pa-ana gyud, oh. Ah, grabe kay eh. Oo, napaiban ka nun, buntag pa sa'yo, blooming kayo. Oo, blooming kayo sila, buntag sa'yo. Ano, mag-blooming makayo sa mga tao ka nun, buntag sa'yo. Pabaylo at ang kwarta, be. E, blooming mga mo, pabaylo at ang kwarta. Muna, diya, blooming lang mo, pero wak mo'y kwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pastilan pagkapait nga kinabuhi, may gala, di ba? Sugot ka, kagwapa ka. Oh, sugot ka, gwapa ka. Oh, sugot kayo, kay gwapa, God. Pero wala lagi kay kwarta, baita. Pagkapait sa kinabuhi, mo na'y pait sa tanan. No? Mo na'y pinaka-pait sa tanan. Oo, kanang ignon ka nga, gwapa lagi ka, pero wamang kay kwarta. Ay, sus, Ginoo ko ka, pait ba? Kasakit ba, anak nga, pang panultihon? Di ba? Oo, so, sakit nga kamatuuran. Di ba? Oo, sakit nga kamatuuran. May buntag dahi diha ni... Doc Cynthia Bautista Magdali nga always na IPding program sa iyang mga sakop. Mayong buntag da Doc Cynthia Bautista Magdali na daw na daw perminti feeding program diha mismo sa GRBGH Medicine Ward. Ah, sige, may buntag diha. O may buntag sab ni Baby Girl Angel Casey Magdali. Ah, sige, may buntag di mo da Doc. Kumbati gyapon ta ni Doc.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magdumipi ang mga yuta, dugay kayo mahuman ang kaso. Mauna, di na lang ta magpadayon kay dili mahuman ang namaog yun na. Basta yuta na gani kaso, ambot lang. Kanusan na mahuman, basta pamilya gani mag-away-away na. Hindi ka kahuman ang kaso, dugay kayo. Dakals, may butang na Dakals. Monitor ko lang diya ka sa Sityo Bukid, Sityo Lantad. Grabe ka di si Dakals eh. Mo ni pinaka-power kay tanan bagila di Aslantad. Si Boss Dakals atong Migo. Ang pinaka-power di mismo sa Sityo Lantad, Balingasag, Misamis Oriental, Barangay Kibanban. Grabe si Dakals eh. Mo ni pinaka-power kay dia. May pa mag-vlog ka di Dakals sa Lantad. Okay, dindot na i-vlog ka, dindot king view. No, sa mga bukid. Awatan niyo si John Burst nga sige mag-vlog di sa bukid. Dindot kay mga view eh, mga sapa, mga bukid. Mo na nindot mag-vlog di sa mga bukid. Oh, di ah, magsige kag video-video sa mga bukid. Ah, pagkapatsada kay mugaway kayo eh. Di ba? Lay na karon sa mga bukid kay ngano. Nanay mga internet, mga igsoon connection, pwede na ka mag-igsoon maka hotspot, pwede na ka may gala maka kinibang data, maka-upload na gyud ka, no? Ay mga vlogger sa mga bukid oh, mayon kag bukid na kayo, mayon kag wala nay kurinte. Pero maka-post ba ni sila sa social media? Ah, pwede na kay karon lahi na nga panahon karon. Muluti mo mga bukid kayo mga igala, grabe na mga signal ataw mga bukid sa Cagayan de Oro, mga hinterland barangays. Talagsa na lang kay karon mag-adto ka sa hinterland barangays nga wa kay signal. Naanay signal, kusog kay mga signal. Napay mga piso wifi ang mga tindaan sa mga bukid. No? Lahi na gid ba makain nga lahi na sa bukid yung karon no. Kadiadto sige, di mo makontak adto ayan pag di mo dito sa bukid kay layo yung kay wa signal. Karon na power na kay mga bukid eh. Nanay mga vloggers, mga bukid kay nakay piso wifi, nanay maka kuana sila maka data no sa ilang mga magpa-load. Lahi na gyud mo nang igon mga igsoon nga ang mga naas mga hinterland barangays updated na pud guys mga panghitabo. Tugod na mga igsoon karon sa ka-high-tech na guys mga ato mismong henerasyon no gikan sa cellphone karon di na pud sa mga makita na nimo og makita na nimo sila tungod kay naman sila magyalay mga internet das bukid. So di na nimo sila mabasta-basta, di na nimo matabas-tabas. Di ba? Rick Doms, may muntag na Rick Doms. Kumbati Rick Doms. Go Jonel, good morning. Sa tanan pod may gala karon nga mga mag-intrams nga mga eskwelahan. Na sige, may muntag yung tanan. Relax lang ta ni Ibe, wala tulat lang ta magkakwarta. Ah, kaya hay ba? Ah, intrams ko no karon. Intrams sa Ipunan Elementary School. Ah, sige, sige. Good luck din sa mga estudyante. Hayahay ba? Sabi mo, hulat-hulat lang ka magkakwarta ba? Kahayahay, magagkain ninyo eh. Leoneta Poliedo. May buntag na Leoneta Poliedo. Alamlim, good morning. Og sa tanan, may gala. Ilmar Aranaido, good morning. Ba, Hueso Ernesto, good morning. Og Kinibang, may buntag sa tanan, magdudula karon may gala sa Kinibang PBL, ang Creamline Coles Masters. Og Choco Mocho, dula karon mga igsoon. Ah, sige, at least may gala ka itong mga volleyball fanatic. Inyo po ding panahon karon, di ba? Diya mismo sa Aquilino Pimentel Convention Center, inyo pong panahon. Ah, inyo pong panahon itong mga hilig yung volleyball. Ang uban, lahi man gusto nila, di man volleyball. Jackson man nila ang mga hilig.
1: Buntag na!
2: Dili Amistad, good morning diya. Maying pagmata ko sa mga silingan ni Nancy Gio, maying pagkaminaw. O di tatago no siya, maying buntag. Good morning, Magdawi. Regards ko, wala naman to. Imong, ay, imong giidolo, wala na. O ni, hawa naman to. Jeffrey Dubal, maying buntag na, Jeffrey.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
2: Wala ko ikong oras, may galang umuparayan pasunahan. Mga suki, di ko nawa. Salamat, salamat, salamat sa tanan. Nato mga higala, mga suki. Salamat amping takanunay ha. Kay grabe pagidyapon kay kainit sa atong panahon. Balag magkinaon sa grabe pagidyapon kay kainit may gala sa atong panahon mga igsoon. Busa ay mo kumpiyansa kato mga kaigsoonan ta may gala nga kinibang naas mga area nga medyo init. Ah, ayo gyud mo kumpiyansa kay grabe kainit kayo ang atong panahon. Oo, so kinanglan may gala magamping kay ang atong panahon makalabad sa ulo gyud, no? Maka labad sa ulo. Napaitong ulo may gala nga kuan pod gidi bang gamay lang sipyat maglabad na. So ay gid mo kumpiyansa. Kay grabe ra bagid ka init ang atong panahon basin may gala og malabdan mo sa inyong ulo. Oo, nangutan na sa karon. KSB kuyog ta serbisyo sa baryo dito daw sila sa barangay Balubal. No, Balubal sila karon. Diha sa barangay ni Kapitan Pablo Bagtong, barangay Baluval. Sabi na ding Balubal ka, dako na kayong Balubal karon. Naanay kinibang fire station, naanay sila'y kinibang police station, naanay sila diya, substation sa Balubal. O, kuya na ning Balubal, hindi basta-basta, mura na gyapon ni mag-igsoonog, hapit na gyapon masyudad. Di ba? Kay naanay kaugalingon nga fire truck, naanay kaugalingon nga police station, di ba? Substation nila na. Kulpa na ning Balubal. Tawa-tawa lang ni mag-exo nilang kapitan niya nga puting buhok.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kapitan nila nga puti nagbuhok. Oo, basta senior na. Ana na magina. Diyan nga Magnum, Ipe! Tawagan ni mas Kapitan Bagtong. Huwag ni problema ka. Ipe! Kung sa may akong ikaalagad. Ay, kuyaw sa gani nga kapitan. Ay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lami kayo karon magdumibbe magitulyukan asang lami karon kaunon ha ah, kamo nay pangita nay daghan itulyukan diha gusto kag di as mga kilid-kilid na ah basta naay kwarta kaon diha
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Wala koy oras apikitas oras may gala. Salamat sa tanan Magnum Percy Blanca yung gabal sa gawas ug dili man katawa labi gamhanan managlay man murugan ko sa katawa ng matuman. Salamat dili lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:31.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligat,
9: epektibo,
10: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ang DTX mabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX mabanit bulimpyo usamba sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kadaadlaw ang ibuwis mong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor,
13: 925-501-5065.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
16: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
17: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
18: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
21: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
22: Thank you so much.
19: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
24: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
14: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao.
0: ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: servicio Magnum Radio. Member KBP. Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nangalohan sa mga balita sa ato Magnum Morning News. Ulas mga balita ta sa Magnum Local o sa patay. Samtang usa kritikal human mabangga sa signage sa gisakyang motorsiklo sa Perperto kagabi. Magnum National Company VP Sara Duterte namugos nga walay jurisdiction ang Regional Trial Court aron mag-issue og arrest warrant batok sa Vice Presidente. Magnum International China nang himakak sa ligasyon sa New Zealand nga mihimo sila sa pagpangispiya. Magnum Business ERC giton ang posibilidad nga tangtangon ang VAT sa non-technical system law sa bill sa kuryente. Magnum Chairman Gabby Garcia o Bianca Gonzalez nagginaminam na sa gitangan nga magbukas sa bagong season sa PBB. Magnum Sports Pinay Tennis Star Alex Iala giila ang pagtandi kaniya sa mahakang Pinay Boxing Legend Manny Pacman Pacquiao.
0: Magnum Morning News.
1: Maisod, kumusta mayong buntag? Karong adlaw sa Madong 15 pecha bulan sa Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seat Blanca.
2: Og Magnum Angie Alzado.
1: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: Agosto 15, 1900, ding adlaw na tao sa Santo Tomas, Pampanga, ang pharmacist nga nakadiskubre sa tambal alang sa high blood pressure nga si Dr. Alfredo Santos. Si Dr. Santos nagserbisyo sa Lodi sa 45 ka mga tuig sa nagkadayosab University of the Philippines. Hangtod kini meritiro sa 1965, isip din sa College of Pharmacy. Giyong human sa iyang karera sa UP. Nagparayon si Santos sa pag-research sa University of Santo Tomas Research Center o National Institute of Science and Technology, good NIST. Gipasidunggan kinisip National Scientist Award niya atong tuig 1978 sa Physical Chemistry tungod sa nag-discovery usab nini nga epektibong tambal sa high blood pressure si Dr. Santos Mipanaw niya atong April 11, tuig 1990.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: O karon sa Magnum Lokal, patay usa ka lalaki samtang kritikal iyang kauban o mamadisgrasya o babangga sa signage diya sa Puro 7 Upper Puerto ni Ciudad kagabi. Nalang biktimang patay nga si Rickson Mugot, hingkod ang panuigon, residentes Mantikaw, Misamis Oriental, Kinsa, ang kasamutor. Samtang kritikal usapang driver nga si Miko Felarca, 33 anyos nga taga Pugaan, Iligan City. Subay sa report, paingon sa Lay Manolo Fortis Bukidon ang mga biktima. Diyang nadigyas kini sa Shoulder National Highway na wala nung balanse rason sa managbangga dito sa signage tungod sa kakusog sa impact na ibot ang simentadong poste o napiko pa ang tubo sa signage. Gumikan usap sa grabing sama o bali sa kalang kalawasan. Nakamsan sa kinabuhi ang angkas nga si Mugot. Samtang ang driver sa motorsiklong si Felarca, kritikal ang kahimtang karoni nga naa sa balay at tambalanan.
2: Gibot yaga ni DA Region 10 Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan nga padayon na ilang pakig-koordinar sa mga mag-uma sa rehiyon aron mapanganaman ang pag-igo sa tumang kainit sa panahon. Mato ni Pakamalan nga duna usab sila ay mga digital monitoring alang nini. Giyaghat usab ni Pakamalan ang mga mag-uma nga muduol silang lokal kun sa ilang mga local government units ug iparehistro ang ilang mga pananom ug mga pinuhing hayop.
3: 45 ngadto 50 kadlaw among itanawon karon kinsa to naka-harvest, kinsa to wala pa, kinsa to magtanom aron ang limiting factor ang tubig sa Nobyembre kinahanglan makatanom na daan dinhi sa Oktubre. Kinsa to naana sa Nobyembre dili na magtanom agtong longer ang iyahang taas ang iyahang cycle. Example kung kini kinahanglan na lang og pitsay munggos nga mas dali tungod kay nagungaw kini sa posibleng nga dili wala na ulan mao kana atong buhaton so kini nga panahon masulbat o mapariparahan kung kusog ang pagtambayayong sa mga mag-uuma o local government. Impact nami digital monitoring karon diagat na mo mga mag-uuma pakisayo dito sa local government mag-rehistro sa ilang tanom para may bawa na mo kung specific kinsa mag-uuma unsa gitanom kano sa ma-harvest kano sa magtanom unsa ang panginahanglan nun aron nga we can better respond sa itong mga mag-uuma sa

0: deklarasyon, no?
1: Ang pumahayag ni DA Region 10 Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan.
2: LTFAB 10 ginamonitor ang mga barangay nga gipatuman og voluntary additional fare. Diya magnaitali dawaton tamay galang report sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Kia Abellanosa.
3: Giklaron ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 10 Hearing Officer Attorney Muhammad Batugan nga ginamonitor nila ang paghangiyo sa pipila ka mga jeepney operator sa dugang usbaw sa pritihan gikan sa mga pasahero nga gitawag og voluntary additional fare. Apan dili tanan ang nagpatuman ni ini og katulamang mga barangay nga dunay gihimong resolusyon o kini magdepende lamang sa usa ka pasahero.
4: Regarding sa mga fares sa PUGs, na yung mga certain areas na nag-ask ang mga operators sa voluntary additional fare. Ang ilang initiative is we call the attention of the local government units, especially the barangays, and nagpahimu sila barangay resolution asking the riding public na mag-voluntary additional fare. Mauna majority karoon sa among mga reklam is overcharge. So, ang uban ay nakita itong nalisakuan sa other regions na since walay approved fare adjustment, they are asking voluntary sa bukal sa kalooban. So for information drive, especially doon sa Indahag, doon sa malapit sa Pier, and doon sa papuntang sa may kalituan, they are asking for simple additional fare.
3: Ang tipig sa pamayag ni LTFRB Region 10 Hearing Officer Attorney Muhammad Batugan. Balita gikan sa LTFRB Region 10. Kini sa magdumahan 33 kay Abellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Giklaro ni Mr. John Acton, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clark Suy nga ang road clearing operation dili bago nga ordinansa o giimplementa lamang kini sa pagbalik. Mato ni Acton nga ang maong operasyon gihimo alang sa kaayuhan sa katawhan ilabi na sa dagan sa trapiko. Gihangyo sab ni Acton ang mga apektado sa mga operasyon nga dili na mobalik sa mong area kung mahimo duol sa subda manager aron nga maplaster sila sa ilahang nga mapwestuhan.
5: Isa sa mga rason nga nagyapon ang kaning pagkabukog sa atong kadalanan labi na sa dagan sa traffic, so gipa-implementar na sa dili ni bag-ong ordinansa.
6: Dugay na ni
5: dugay na ni dugay na lagi na no, natulog ra ni ordinansa. Ato lang ning gi-implement otro. Actually sige mang implement but mo lagi na usay ang impression sa tao kay perminti bag-o. Dugay naman yung tao ni, so hangyo na to labi na sa mga ayaw na magbalik, no? Balik man gani hangyo mo sa atong SEBDA manager, asa mo i-plaster kay mangita mo po na siya pumaagi nga patas ang tanan, no? Dili punta man puhal sa mga vendor sa sulod nga nagbayad og stall, naglungat business permit, nag-insakto bayad compared sa ato sa gawas nga adagandagan lang, no? Sila ra mangyapoy gahatag og peligro sa ilang kagalingon.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Acto ang tigpababa ni City Mayor Orlando Clark Suy.
2: Alas sa 5:48 ng oras, ito sa report ni Magdo 24, nagkaya ang barangay nangandam na sa epekto sa El Nino. Niyang Italia Magala, dawaton ta ang report sa balita og serbisyo na si Magdo Bahanta 24, Jane Luna.
7: Nagkakabiliyan ang barangay sa Dagbayan, nagpaligon silang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino, ilabi na sa graming kainit at posibleng kakulang sa tubig na mahimong mag-apekto sa adlaw-adlaw nga pahinganlan sa mga residente din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Nag-iandam na sa mga opisyal na barangay ang mga lakang aron nga masigurong hustong pagdumalaw o paggamit sa supply sa tubig. Giawhag usab ang mga residente nga magtipid sa tubig magduma perisid o maglikay sa pag-usik ni ini. Kedaghan paghihapon no mga barangay karon sa siyudad sa Cagayan de Oro ang wala hangtod sa hinay ang agas po sa tubig magduma perisid. Usa pud no labing nga gikinanglan pod magduma perisid ang tubig, rason ikinanglan matus pa pag-imbak jud no o kaling magduma perisid. Kit sa mga gipangandam o pagmonitor sa mga tinubdan sa tubig, pagandam o alternatibong supply kung ikinanglan o koordinasyon sa lokal o agamhanan alang sa paghatag og tabang sa mga lugar na mahimong maapektuhan sa kakulang sa tubig. Gipahimangnuhan usab ang mga residente nga mag-amping batok sa mga peligro nga dala sa grabe nga kainit. Iawag ang publiko nga likayan. giingon nga mga aktibidades po sa gawas po diba suicide labi na kung dili po di kinang lang yata ganun sa special na pagtagad ng mga bata senior citizen o mga dunay kondisyon nga mahimong maka-apekto sa as yung temperatura ako ang mga pamilya nga bantayan po diba suicide no kinilugar nga naiskutan po nga gas po dila sila hapong nga tubig o ilahapong temperatura po sa sulod po sa ilahapong nga pinoyanan magdubang po yung sida tugod po lagi kaya di kayo balikayan po no nga kita makasinatigod sa grabe po nga tuko pa na ilitan po no ang ato pang membro sa pamilya kasi natin po ng heat stroke gilayon na sad no nga mga ayaw medical attention ilabi na po magtawag sa 911 nang litan nga grabe na gitang kahuyang po no pagkalipong o ubat pang sumas tungod sa kainis sa panahon ang pangagidasi ang mga residente ng magkikimbayan ng sa barangay pinahagi sa pagsunod sa mga pahimang no, pagsibig sa tubig o pag-report dahil sa mga problema sa supply sa tubig o ba't pang epekto sa El Nino. Padayon ng El Nino, ipag-iugda sa mga opisyal ang kaminong danon. Iusa o bisipina sa Topo de Rino sa Ciudad Siga de Oro araw na minusa ng epekto ni Ini. Magdum Morning News, kini si Magdum Hari 24, Jing Luna, Lubitaog, Sir Busha, Magdubracho.
1: Nanawagan si Bureau of Customs kung BOC Port of Cagayan de Oro District Collector Arnaldo Saulong sa katawahan nga panalipda ng ilang kaugalingon pinaagi sa paglikay sa bisan unsang kalihukan may kalabutan sa pagnegosyo o pagbaligya sa mga smuggled nga sigarilyo. Matod ni Saulong nga nakongsilo tug multa ang posibleng atubungon sa tanang masapon nga mihimo sa paglambigit sa nagkadayang transaksyon sa mga gipalusot nga sigarilyo.
0: Una-una po ang inyong proteksyon na hindi po kayo mapahamak o madala sa anumang pong engganyo na ma-involve po sa hanap buhay ng illicit trade of cigarette. Ano po ang repercussion na or ng gawain po ng pagbibenta ng illegal cigarette, illicit sale of cigarette? Malaki po talaga ano yun, akibat na pataw ng batas kung sakali po tayo po ay may kamali o may involve po sa hanap buhay po ng illicit trade ng cigarette.
1: Ang pamahayag ni BOC Port of Cagayan de Oro District Collector Arnaldo Saulo.
2: Duga mga balita at tamay gala, RTE gibutyag nga sa kakaroon, dili pa pwede parkingan sa mga area sa Divisoria. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Mencho Kabagtulan.
6: Gibutyag nga na usaba ang mga traffic rules sa Divisoria area alang sa mga motorista. Dinis sa tuang syudad, si Road and Traffic Administration Department Manager Nonito Oclarita nagpasabuta nga sa miaging nga mga tuig, pwede pang paparkingan ang pipila ka area nga naa sa side sa island. Apan sa karuna nga nausab na ang itsura sa Divisoria, ginadili na usab kini nga parkingan.
8: Karon ang Divisoria na to gay na bag-o naman na tong Divisoria, gidisallow na sa ang parking sa beside sa island o no, sa parking mismo. Now, naay mga space diya sa atbang karon na carried pa siya nga pwede magka-parking pero pipila lang pod sa mga establishment niya. Pero kung mahuman ni siyang i-aminda, yamindahan mo na itong traffic code, posible mawala na po na siya. So, katunga panahon nga, doon ay mga reklamo sa establishment niya. Kami ni Atty. Igay na tagaan na mo itong medyos, pero temporary, wala ito siya solusyon na maalaw sa parking, pero dili ginasahan ito sa hangtod.
6: Ang pamahayag ni Department Manager Engineer Nonito Oclarita sa botana sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: O karon sa Magnum Higalay Festival update.
9: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
10: Viva! Viva!
1: Gibutyag ni Mr. John Gilmore Aktob tigbawaba ni City Mayor Orlando Clark Suy nga nagtanyag si Mayor Clark o Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy o libreng tickets sa dula sa Creamline Cool Smashers batok sa Chocomocho Titan sulod sa duha ka adlaw nga sugdan ni adlawa. Matod ni Aktob nga ang makakuha sa mong ticket pinaagi sa raffle nga dunay kahigayunan nga makahimamat sa mga player.
11: Good for 2 days ning ticket. Nga pwede mo join sa ning Fans Day alas 5 sa hapon. Gates open for VIP and courtside is alas 2 sa hapon. Dahil pagkalas 3, open na po siya dayon sa exclusive para sa photo op sa mga VIP o courtside alas 3 sa hapon. Pag abot sa alas 4, open na siya sa tanan ticket holder.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktob Team Maaba ni City Mayor Orlando Clark Suy.
10: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: O karon sa itong barangay news update, ipigayon, karong at lawa Agosto 15 nito ika sa barangay Balubal, ang Kuyugta Servisyo sa Baryo kung KSP. Himoon, among kaliukan di as Balubal sa Malay School, andam na ang mga nagadayang departamento. Sa batag direktang servisyo, alam si katawan sa resultang barangay. Busagyat ang mga residente sa barangay Balubal, nga paimudsan ang maong kaykayunan o mga silingan nga barangay. O karon sa itong Magda Weather Alert sa Pag-asa.
10: Magnum Weather Alert.
2: Catherine Asunto, mayong buntag.
12: Yes, mayong buntag. Sir, mayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Sa karon ang habagat or southwest monsoon prevailing na nakaapekto dito sa May Luzon at pila sa western section sa Visayas. Diri sa ito sa Mindanao, so far init o alinsangan nga panahon atong masinati ilabi na sa buntan. Kita makasinati sa panalagsang pagdagong nga doon na sa mapangnurong nga kalangitan. May chance sa gyapon sa mga isolated nga rain showers o storm. Labi na kung hapon o gabi inyo, ilabi na sa mga elevated na areas. May nga doon sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan nga doon sa habagatan kasad pang direksyon. Ang kadagatan, haksay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 27 to 34 degrees Celsius. At ang heat index, posible mo abot o 42 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time, 5:55 sa buntag. Hingin si Catherine Asunto sa DOSB Pag-asang Lugan ng buntag.
2: Salamat, Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
10: Magnum Weather Alert.
2: Alas 5:56.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Happy Higalaay Fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul Janjan Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin!

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26240 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Magnum Morning News.
2: Para ang Tamay Gala sa mga balita, din sa Tamay Gakaroon sa Market News. May sumalaliton sa Tamay Gala, di akaroon sa merkado. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunt 34, Jane Luna.
3: Wala po ako kausapan mag mga free feed, no? Nagkadayang mga naguna nga palaliton po sa Kogo na public market. Ang bukas po ito mag mga free feed, ang local, ang beer tapol na sa 100 po ng red rice, Valencia, 62 pesos per kilo. Ang Valencia rice, 62 pesos per kilo. Ang red toner na sa 62 pesos per kilo. Ang mari, barato no, na sa 42 pesos per kilo. Ang mais number 12 naka sa 48 pesos per kilo. Mais number 10, 45 pesos per kilo. Yellow corn naka sa 40 pesos per kilo. Samtang ato po nga yang chow naka sa 52 pesos per kilo. Jasmine rice, master chef o alas, pareha sila nga naka sa 52 pesos per kilo. Samtang atong karne karon na diba for you see, ang unod baka naka sa 440 pesos per kilo. Ang ribs ni nasa 340 pesos per kilo ang laman loob. Nasa 200 hanggang sa 250 pesos per kilo. Ang pork na po mag-proceed, ang pork chop nasa 320 pesos per kilo. Ang tiil, 280 pesos per kilo. Ang pork ribs nasa 280 pesos per kilo. Pork bones nasa 250 hanggang sa 280 pesos per kilo. Ang laman loob ni ini, sa 180 hanggang sa 200 pesos per kilo. Sa nga itong manok, ang choice cuts, assorted cuts ng mga per seed, nasa 150 hanggang sa 160 pesos per kilo. Ang tiil, ulo, liog, nasa 120 hanggang sa 150 pesos per kilo. Samtang nga itong isda, sa budlisa, nasa 160 pesos per kilo. Ang anduha, 160 pesos per kilo. Bulis o tulingan, nasa 160 pesos per kilo. Ang gagmay din ng yellowfin mga per seed, sama sa kinilogar ng guban po ni isa ito una na ibutsa, 160 gapo no ang per kilo. Ang bangos, gilitan ng parehas o gaprasyo magdumay per seed tukod kinamig gagmay. Nahapoy ka itong pinakadako. Ang gagmay nila magdumay per seed na asa 160 pesos per kilo. Katong medium size, 170 pesos per kilo o 180 din ang pinakadako. Hindi na po itong dagko, ikailang ligas magdumay per seed no, kahit 10 pesos mga po ng ilahapong nga gintang, pero mag-matter yun ang kagamya mag-dumay per seed. Kaya na po ito'y katulit ang mag-isa na po itong size mag-dumay per seed, magagmay siya muna nga 160 po ang ihapong kilo. Ang kutob, 200 pesos per kilo. Ang pasayan din na po mag-dumay per seed, sa 360 hapon sa 380 pesos per kilo. Ang malasugi, mga ugi, pinaka mahal ka mag-dumay per seed, 600 pesos per kilo. So, dili kita ka basta-basta po ani po mag-dumay per seed.
2: Kilo,
3: o, kinilaw, oo. Kinilaw, ano niyo mag-dumay Joel. So, may mga paspas kayo, ani mo mag-dumay per seed. So, karun, wapag yun, nag-ubos po na yung presyo mag-dumay per seed. No, samtang, napanakot din ito karun mag-dumay per seed. Ang ahos, 140 pesos per kilo ang Bombay. Dahil lang yung presyo na ay gagmay mag-dumay per seed. Dapat itong dagko. Ang gagmay na sa 90 pesos per kilo, samtang 110 ang dagko. Ang kamatis, 130 pesos per kilo. Ang talong, 70 pesos per kilo. Ang ampalaya, 90 pesos per kilo. Ang kalabasa, nasa 50 pesos per kilo. So, parang mga proceed, no? Then, observeran po nga pag-ausap sa presyo po sa mga regulang palaliton.
2: Mm.
3: Daghan mga yapon ang mga ga. At ito, yapong berkado mga proceed sa yung tabon tagon. Yeah. Yung mga nakasa ubot sa mga proceed, nag-in po sila, no? Naka- pwesto gila yun, so talaga kayo stricto naman itong RTA sa isang kabuntagon sa mga pwesto mo, pwede naka-monitor, no? O kani, sana na sa taas po diba pwesto do, kaya nung nasa sulod yun sa merkado mga mga pwesto nyo ang mga presyo. Sa mga araw ko na nga palaliton po, no? Diyan sa may Kogon na public
2: amasan. Kumusta man ang Kogon sa diha nga ipatuman ng upat ka, duha ka adlaw na nga itawag na itong road clearing. Magnum, Jean?
3: Sa akong pag-dalikyat, labi naghahapon mag-dumay
2: pwesto. Siyong palibot diya, tanaw ni mo.
3: Saksi mag-iapot sa road clearing mag-dumay pwesto.
2: Hawa na?
3: Muraga, hawa na gito diba pwesto. Lumito, gatong, muraga ito sa wala na anad ang pwesto. Kaya dili gito dagan mga gamit sa kilid-kilid. Kaya kasagara, biya, diya, dagan kay gamit. Pero karun, nagmakita nilang RTE, dili sila ingon nga managan lang mga pwesto. Manuksok din sila sa ilahakong kasuksukan. Bit-bit ang ilahag yung mga gamit. Kaya guban mga pwesto. Kaya ipang sunod na nila sa sako. Kilid sa kilid. Sila din kaya manuksok sa kilid. So, karon na diba po yung managa, nag-git ko sila na pero di man yung na nilakagak mo diba po yung sige. Ang tuyo raman itong RTA. Katong ilahang mga baligya. Kana magod mag diba po yung sige. Mga man na ilang sa skate, dili man ang tao. So, kumudagan ka mag diba po yung sige. Kalo ka mamaligyaay ka, mudagan ka, di ka nila lakgon. Ang ila lang ani, kay kwao, naging katubit ang mga nakababag. Bitaw sa dalan mag diba po yung sige. Kana bitaw lamisa-lamisa. Ano, kayo, marugot na anak, bagong po yung sige ba? Nga awan kay ang kugon, kay pila katuig di agad, no? Nga naagi na ang ilang presensya, naagi itong mga tawagan ng tulog-tulog dito nga kariton mag-umapersi, nga nangabit tayong mga prutas, dagat kayo na din sa palibot do, pero ni minus dagat sila mag-umapersi, tugod kay ang oras po dito itong RTA, alas 6 pa lang naanap po sila mag-umapersi.
2: Sila kayo.
3: Nga po nga presensya, unya sa gabi, tama po sa alas 8, unya sa kayo masubra pag sa alas 8, no? So overtime din kayo sila mag-umapersi para lang din yung mamantayan, o mamintin lang din sila hapong nasugdan po yung road clearing. So, duwa adlo nang tingnan mo ba katulo na mga tataron na wala na sayo. Lugar ang ilaha po mga road clearing. Ano na naman improvement, mo po lagi na mag-uba-persin mo ang mga tao din. Mabalik mag-uwi gihapon sila, kadugayan mag-uba-persin mo. Tanaw nila nga nakasipat na po ng RTA. Muli ili na po sila balik mag-uba-persin. Parang po no, nga sila po mismo. Kaplaster na po. Pero ang ilang ginihin mo ko ng mag-uba-persin. Kasi bitaw, isitaw kere na bitaw mag-uba-persin ng mga butang. Kanang dili na lamisa ba? Kaya lamisa, dugay man kayo ng mag-uba-persin. Dili na mga wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit-wit- Kito na libutan ilang mga baligya. Dagan na rin sila mga gumapuyusin. Kasi mga punta nila lakgon, banggol, tuusan po na ano. Dilo pa makasalbar po sila hapon mga baligya. Kaya lagi pag makadagan sila, dili naman sila lakgon. Ang mabilin na lang man dyan sa kilid. Ng mga gamit sila ng mga baligya. Mo ay konsentrate po itong RT. Inuhan, kita itong kagubot is mag-gumapuyusin no. Nga pang pangarate. Nga nahita po, kaya lagi, manduan po sila. Nga dili dyan sila mga nakit. Ito mga pwusin. Po sa itong mga vendors ako na po musukol naman po itong kapulis sa mga TV nakahabang po sila no natuwa po nga RTA sige po nga makapatuman yun no hingpit po ng itong balaod ya po sa mga kamerikaduhan good morning news kini si Magdumari 24 Jane Duran subita o Sir Busha Magdubrajo.
2: Salamat Magdunzin Luna alas 6:09
0: oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
0: DTX 500!
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
0: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo?
4: Nga sa masami,
0: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
0: DTX 500!
4: Masalrikan!
0: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata
0: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabuti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
5: Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Magnum Morning News.
8: Para enta may gala sa mga balita din ito karon sa atong Magnum National. Gibot ya karon sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga usa sa ila mismong gihangyo sa korte ang deferment of arrest warrant sa Quezon City Regional Trial Court. Kini human ipasak ang kaso ng grave threat sa batok sa Vice Presidente. Matter Attorney Paul Lawrence abogado ni Vice President Sara Duterte nga wala jurisdiction ang korte sa kongkorte sa Vice Presidente tungod kay usa kini ka-impeachable official.
9: Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no? Na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapan ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan yung at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya. E di yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers.
8: Pamahayag kato ni Attorney Paul Lawrence, abogado ni Vice President Sara Duterte, samtang ipabugos ni Bicol, Saro Partners Congressman Terry Ridon, kinalamanubak ang Vice Presidente sa gihimo ni ini.
10: Ano ibig niya sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability. Yung po nga pangalang pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Diba? Na pagka ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anong mang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, diba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. My answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their...
8: Pamahayag gato ni Bicol Saro Patriles Congressman Terry Ridon.
11: Dugang balita nga national. Gibot yag mga higala nga I don't really worry about the service. Kini ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. humaan mapangutana sa reaksyon niini sa mga nanggawas nga survey di inapabilin nga si Vice President Sara Duterte ang gusto sa publiko. Matod ni Marcos nga ang survey dili makapabago sa iyang desisyon ug dili kini maoy magdeterminar kung gusto o sayop ang iyahang kahimuon.
12: I don't really worry about surveys, quite frankly. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy, and a survey doesn't really come into it. Because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. So it's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent. You know, if your numbers aren't good, I wish they were better. If your numbers are good, then you say, oh great, they're good. But once that stays in my mind, maybe for a minute or two, and then I get back to work after that.
11: Ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
8: Samtang ipamugos ni Attorney Salvador Panilo, kani Chief Legal Counsel, nga hinungdan sa mga kontrobersiya sa nasudnong pondo, ang Leadership Fund mao ang nagparayong practice sa pagtugot sa mga senador o kongresista nga muduma o magamit ini. Mato ni Panilo nga ang trabaho lang sa mga magbalaod mao ang pagmugna og balaod ug ang pagduma sa mga proyekto alang sa local government unit kod LGU.
6: Ang lahat ng problema dyan sa allocation, allocable, leadership fund, whatever fund you have. Ang lahat ng yan nakaugat sa bakit? Kasi ang mga senador at mga congressman ay binibigyan ng access sa pondo. Kasi ang trabaho nila talagang lawmaking lang, hindi dapat nakikialam sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. Yan dapat, ang nakikialam dyan, yung local government finish. Kaya matagal na natin sinasabi, matagal lang, wala po tayo sa Malacanang noon. Ang sabi natin, tanggalin ang access, ang pagbibigay ng pondo sa mga congressman at senador.
8: Pamahayag ka ito ni Salvador Palilo, Kalichief Presidential Legal Counsel.
11: Gibot yang ni Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon, ngailang gipangandaman sa Lunes ang ipagawas sa impeachment court nga guidelines kinikalabot sa pakikinabi sa publiko sa partido o sa Senate impeachment court. Matod ni Ridon, nga wala sila pagsupak nini apan kinahanglan nga mapasabot sa publiko ang dagan sa impeachment trial.
13: Ang pinaghahandaan po namin sa Lunes, yung pong ilalabas do po ng Senate Impeachment Court na guidelines doon po sa pakikipag-usap sa publiko ng pong mga partido at ng Senate Impeachment Court. No? Wala naman po kaming pagtutol doon po sa ilalabas ng bagong reglamento ng atin pong Senate Impeachment Court. Pero very important pong state na dapat ang overarching, ang pinakamahalagang prinsipyo, yung pong kahalagahan na maipaliwanag sa atin pong mga kababayan, yung pong pang-araw-araw na tinatakbo, yung pong impeachment trial po natin, whether ng prosecution, ng pong depensa, at ng korte po mismo.
11: Ang pamahayag ni Bicol Saro Partilis, Congressman Terry Ridon.
8: Samtang ibumugos ni prosecution spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na din mahimong i-reimburse sa confidential fund ang mga galastuhan nga naitabo sa WAPA ang pagpagawa sa pondo. Mato ni Adyong na din usab mahimong gamitan ang confidential fund alang sa mga aktibidad nga buhaton kung sa buhatan na din sakop sa joint circular.
14: Activities daw na po pwedeng pinagkunan o pinaggastosan itong confidential funds. Pero kung titingnan po natin nung redirect na po ng prosecution, nalaman po ng taong bahing itong mga activities na ito ay ginawa bago po na in-cash or na-release yung confidential funds. Hindi po pwedeng retroactive yung expenses ng confidential funds at hindi maaari mong i-reimburse doon sa mga activities ng inyong opisina na hindi siya angkop doon sa joint circular.
8: Pamahayag ka doon ni Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong.
11: Gibot yag ni House Prosecutor of Manila 3rd District Congressman Jewel Chua nga andam sundon sa prosecution ang mahimong desisyon sa impeachment rule kalabot sa subjudicial rule issue. Mato ni Chua nga himuno sab nila kung unsa ang ilang trabaho o ang angayan nga ipatuman.
15: Kami naman po ay rerespetuhin namin kung ano ang magiging hatol o kung ano magiging desisyon ng ating mga senator judges. Basta't kami dito, gagawin lamang namin kung ano ang aming trabaho at kung ano sa tingin namin ang nararapat.
11: Ang pamahayag ni House Prosecutor of Manila 3rd District, Congressman Jewel Chua. O karon sa Magnum Health Alert.
16: Magnum
11: Gitambagaan ni health expert Dr. Claro Kayanan ang publiko nga kung ugaling dunay simptomas sa ubog sipon dili gilayon mo inom sa antibiotic. Matod ni Kayanan nga dili tanan sa mga balatian bacterial. Ang uban ini viral lang ug mahimong wala epekto ang maong tambal. Giruwang pa ni Kayanan nga kinahanglan nga likayan nga mo inom gilayon sa antibiotic nga posibleng dunay side effects ug makapasamot lamang sa gibati.
17: Hindi lahat ng ubo at sipon ay bacterial. Ano? Madalas nga dito is viral lang ang origin. Ano? At walang epekto yung antibiotics sa mga viruses. So tinitignan namin ng mga doktor ano, yung history at saka yung physical examination. At kung kailangan ay laboratory or imaging test bago mag-desisyon. Ano? Ang mga unnecessary antibiotics, maaaring magdulot ito ng mga side effects. At saka yung mga tinatawag nating antibiotic resistance na medyo nakakalala lang sa sitwasyon.
11: Ang pamahayag ni health expert Dr. Claro Kayanan.
8: Karon sa tumag ng international sa China, giba magkakaroon sa China ang allegation sa New Zealand nga mihimo sila sa halapad usab nga pang-espiya. Kini human nagpagawas ang New Zealand Security Intelligence Service sa pamahayag nga usa China-based firm bisulay sa pagbutang sa satellite tracking infrastructure sa ilang nasod. Batod sa China nga walay basihan. Ugi mo lang ang maong allegation aron gumaon ang ilang relasyon sa nusinan. Giusab sa Beijing nga por normal ang koordinasyon pagbiniloay o kooperasyon. Talis duwa ka nasod angay isipon nga dili angay isipon nga pagpangilabot. Samtang yawag usab sa China ang nusinan nga palikuno ng ilang mismong pagsalig sa usag-usa labi na ang bilateral cooperation.
11: Sa Amerika, gipang himakak ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth nga napasag na ng ilahang sundalo sa USA kun sa USA sa USS Abraham Lincoln. Matod ni Hegseth nga ang tanan nga panginahanglan sa ilang mga sundalo gihatag nila. Uga gidugang pa ni Hegseth nga magpabilin ang nahisgot ang mga barko sa Strait of Hormuz hangtod dili mo surrender ang Iran.
16: Completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. As someone who's been, not been on a ship like that, but been on long deployments, I feel it. I want them home as soon as everybody else, as long as we need to. Indefinitely, the United States Navy can maintain a blockade like that because we'll rotate ships in and out as we have. Iran knows it can't get in and out on this blockade, yeah. And they know that there's no timeline on it either.
11: Ang pamahayag ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth.
8: Karon sa tumagong business, gitunaan sa Energy Regulatory Commission kon ARC ang posibilidad nga tangon ni ang value-added tax kon VAT sa non-technical system laws sa bill sa kuryente. Maanto ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan nga nagpagawas ang ERC sa draft resolution nga giisip sa system laws charge nga government-mandated pass-through charge nga dili na kini malakip sa tax base sa VAT.
18: We are started looking into that possibility of VAT on system loss removal. We have discussed the matter with the House leaders together with the Commissioner of the BIR. And in fact, we have released the other day a draft resolution on the classification or characterization of the system loss charge as a government-mandated pass-through charge that will effectively take it out of the tax base for purposes of the imposition of the VAT.
8: Pamahayag gadto ni ARC Chairperson Attorney Francis Saturnino Huwaini. Samtang sa Forex exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 7.28 pesos. Canadian dollar 44 pesos 36 centavos, ug dollar 7 pesos 80 euro centavos, Chilean dollar 43 pesos 23 centavos. Tawag dollar 1 peso 90 centavos, karon 1.4 centavos, euro 7 pesos 66 centavos. Samtang sa gera sa Iran, tuon sa parayong kagubot sa tugatugang sidlakan, samtang ang presyo sa Dubai crude oil nas 84.44 US dollar per barrel. Kini bisaka 0.76% kung itadidaan nga presyo nga nasa 85.9 US dollar per barrel.
11: O garon sa itong Magnum Entertainment. Naghinam-hinam na sila si Gabby Garcia o Bianca Gonzalez sa giyatungan nga pagbukas sa Pinoy Big Brother kan PBB diin sa mong season. Mga regular housemates na ang mahimong kabahinini. Mato ni Gabby nga unang higayon niya kini nga mahimong mag-host sa mga regular housemates. Samtang gibutiag ni Bianca nga usa-usab sa angayan nga tangan sa pagbukas sa PBB ang bagong bahay ni Kuya.
19: First time kong makaka-experience ng regular season na talagang mga ordinaryong Pilipino yung sasali. And excited ako sa mga twists, mga revelations, and iba kapag regular housemates eh. Talagang no filter eh.
20: Isa sa mga pinaka-abangan, syempre yung bagong bahay. Lahat tayo nag-goodbye na dun sa iconic house na meron tayo for 21 years. So, we still don't know kung anong itsura saan.
11: Ang pamahayag ni Gabby Garcia o Bianca Gonzalez.
8: Karon sa Tumagno Sports, gila ni Pinay Tennis Star Alex Yala ang pagtandi kaniya nga susama ka Pinoy boxing legend Manny Pacquiao. Human sa iyang kalampusan sa tennis, maato di Yala nga malipayon siya nga gitandi kang Pacquiao. Apan alang kaniya, layo pa kini sa matuod niyang naabot. Apan, giingon usab ni Yala nga ang ilang naagyan susamang ana sa maayo.
0: Well, I've never, you know, because Pacquiao is such a sporting legend for us Filipinos, no? And he's done a lot for us athletes, I think, to pave the way. I mean, it never really crossed my mind when I was watching his fights back home that one day I would be compared to him, no? And I think the feeling that Pacquiao gave the Filipinos was great to have someone to rally over. And, you know, when he would have fights, everyone was so excited and it was just a chance for people to come together. And I guess my journey has similar things or can give similar things like that. So, I mean, it's very flattering to be compared to him. But at the same time, I think they are also two unique journeys. They're two very different journeys. So one, I don't think one takes away from the other. I think I'm still very, very far from the levels of Pacquiao. They both have their own beautiful set of characteristics.
8: Pangahayag at Tony Pinay, tennis star Alex Yala. Inyo nabati at Magnum Moninus, ugalaw sa itong headline review. Magnum lokal, usap patay, usap kritikal, humaan mabangga sa signage ang isang motosiklo sa Upper Puerto kagabi. Magnum National, kampo ni VP Sara Duterte na mugos, nga walay jurisdiction ang regional trial court aron mag-issue o warrant of arrest batok vice presidente. Magnum International China, nang imakak sa legasyon sa New Zealand, nga mihimo sila sa pagpangispiya. Magnum Business ERC, gitunan ang posibilidad gatang-tango ng VAT sa non-technical system laws sa bill sa kurente. Magnum Entertainment, Gabby Garcia o Bianca Gonzalez, na ginaminam na sa gitang-tang kongi atangan na pagbuka sa bagong season sa PBB. Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Yala, gila ang pagtandi kaniya nga susama kang Pinoy boxing legend Manny Pacquiao. Hantog maalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
11: Ug Magnum NG Alzado.
8: Sa usa ka gawas nung katilingban, katawa ng labing gamhanan, naglahi man ang barugan o sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
11: Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Alas 6:27.
22: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
23: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3. Ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas.
23: Life Extension Vitamin D3.
25: Ganita lapad po kung tuhog sa kita. Hindi ba? Ang pinaformal sa sakit sa kumpulot. Pagkabalo nga ako nga, naligay ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakauram akong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan maging extension.
23: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
23: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga eksuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
4: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala ug Adapted Sons sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, pugatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon may palawas, inom matag-adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
12: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, o mini-dump. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. O ang renta, barato.
14: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
27: DTX 500.
15: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
27: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
15: Asal rikan.
27: Epic tipo.
15: DTX 500. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
30: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
31: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
32: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
33: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa Fake News. Sa Magnum Local COWD, doon na ay nakanaay nga emergency response plan para sa mga katalagman, lakip na nire ang El Nino. BFP Region 10, doon ay mga panawagan sa katawan ning parahong grabe ang kainit sa adlaw para makalikay sa sunog. NGCP Mindanao, narawagan sa publiko na magdaginot sa paggamit sa kurente labi na ning grabe ang kainit sa adlaw. Sa ato Magnum National, Malacanang giaghat sa pagdawat o kinanglang bukas kini sa mga pagsamay. Sa ato Magnum International, Australia, niyangyo kang US President Donald Trump ngay konsiderar ang pagpahamtang o taripa sa ilang nasod. Sa Magnum Business, ubang mga nasod sa Latin America o Asia Pacific, target karon sa mga exporter sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, PBA, may gyanay na karong mga kalihukan samtang naka-break pa ang liga.
32: Magnum 45.
33: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion. Leadership Fund, Mount of Sub Karungi, gikagubtan sa mga lideres ng kabataan. Gawas sa tinor nga dili kabataan ha. Dumduman nga gibulgar na ni kani DPWC Secretary Manuel Bunuan, nga netong Senator, o panahon ni Senator Mig Zubiri, isip Senate President, amot kung tinod basab kay siburuan gingon rabang utro sab nga kabatan. Ang mga senador may alokasyon nga gikan sa

0: that whether the ombudsman or the Saligan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. If there is, what are these particular line items? No, and if you see the line items, was it implemented?
1: Sa Senado, si Senator J.B. Hirsito, Chairman sa Senate Committee on Finance, may pasalig niya sa imparahon, walay mahitabong leadership fund.
2: Now, with regards to this leadership fund, so-called leadership fund, you can be rest assured na ngayon from now on, open sa publiko ang bicameral conference committee. Mm. No, magmula public hearings hanggang sa deliberations, hanggang bicam mismo, wala na yung small committee, no, wala na yung mga sikretong meeting. May pagkakataon ng civil society, academic, expert, ibang stakeholders na makilahok sa budget deliberations. So babantayan natin, hindi na natin papayagan ang last minute insertion or amendments, lalo na sa bicam, kasi doon lumulobo at nagkakaroon ng lutuan, ika nga, at milagro. So that will not happen anymore. Kung gusto nyo magkaroon ng insertions or amendments, we do it in open plenary. Kailangan open sa lahat.
1: Si kanhi Senator Franklin Dilon, kinsa nahibong Senate President sa pipila kay Gion, sayang pamahayag ingon sa masabot nga tinuod nga dunay leadership fund kun alokasyon ang mga senador, pero dili kini illegal.
3: Ang leadership fund ang sinasabi, di itong pondo nyo, pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pondo nyo. Ibang bagay po yan, ang pagkaroon ng pondo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pondo. Ngunit ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso, sobra-sobra, balitang-balita kung bilyon-bilyon ang mga pinasok ng isang kongresista o isang senador noon po sa kanyang insertion.
1: Igsoon, tingog pagpagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6:41. Mga Igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
4: Ug Magnum Eileen Akurin.
1: Karong adlaw, adlawng Sabado Agosto 15, karon sa detalye na sa atong mga balita, kini gabay natong kanato ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Magkasadig Kagandioro. Dire sa ta sa atong Magnum Red Alert.
5: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
1: Wala pang pag-asa Magnum Island, pero nilaspikas din niya ang lugar si OWD, no? Nga diin sila mismo, doon na mga pagpangandam na kanay ng mga emergency response plan daw panahon sa magkatalagman, lakip na niya ang ilinyo. May ganit ang ilinyo, basta mo feel ang ganit ang kainit, Magnum Island. Kaya alam mo na kainit sa adlaw, ilinyo. O niya, dayon, usay gani, gigamit na ngalan ang gagamito na sa mga bagong inanak bitaw nga ang ngalan nga El Niño. Tungod lagi kay sikat na kayo si El Niño karong panahon. Speaker niya karon si Madam o Engineer Rona Kim Perido, ang spokesperson o spokesman sa COWD. Engineer, may buntag, ma'am.
6: May buntag, ma'am. Sa ito ang mga supinig paminaw sa Magnum Radio.
1: Tantaon na mo, ma'am, nangamdam, considering ang kainit sa adlaw na sinatay nato, ni milabay pa mga bulan, init na daan eh. Ma'am?
6: Oo, sir. Kaning ato ang sinati karon nga kung ano, kaning taas na heat index this past few days. Ang water district na agad tay monitoring, no, sa ato ang mga sources o sa ato ang wells. So, ang ato ang so karon sa kagakasi nati nato nga medyo taas heat index, ang operational capacity sa CAUD maura gyapon sa usual or normal nga operations nato sa own na mo nga production facilities, sa mga booster stations ug bulk water suppliers. So monitored ni nato, no, ang mga discharge real time both sa atong own sources and bulk suppliers. So we are able to see kung naay production well nga nagbaba ang discharge. So naatay routine monitoring in place, no, naana siya, and then naay regular reports on the yields of our wells. So if ever mag-declare ang pag-asa og drought or El Nino, mauna dayon ni nga mag-activate ta sa ato ang

0: ERP, Emergency Response Plan, or ERRP, Emergency Response and Recovery Plan. So mandated man ang government agencies to have this response plan whenever na emergencies or occurrences na arise, such as storms or floods or droughts. So we have this ERP sa cloud. Yeah, na ano siya kanang four levels. So tan-aon man dayon na siya, no, if ato ni siya i-activate, tan-aon man dayon na siya unsa nga level. So naa dayon na siya corresponding activities, na ay process, na ay atong logistics ana. So anay mga responsible teams, so ato na dayon na siyang i-employ. So pero sa pagkakaroon mo na siya, no, kanang mulugin atong kabuhaton, monitored man sad ang ato ang mga sources so far hapon.
1: Meaning nagpapilin nga walay kausaban ang supply sa COWD, ang inyo mao ang pag-monitor lamang sa unsay posibleng epekto sa grabing kainit karon sa panahon, ma'am.
0: Yes, Sir Jude.
1: Okay. But pasabot nga kung pag-abot sa September, October, November, nga mao diha kuno ang pinakagrabing init sa adlaw, kining kung muminos ang supply sa tubig gikan sa COWD, wala kamoy murag ma-replenish, wala kamoy makuhaan, nga murag dawaton na lang nato ang kamaturan na panahon na maubos yun, ma'am.
0: Yes, sir. No, ang atong kuan magunan ni, no, ang mahitaboan ni if naay mga drop, naay drop sa ato ang discharge sa ato ang sources. Wala gito na alintay i-employ nga mga kanang contingency plan. No, so ang ato din ani is isa, let's just say if na advisory na nga na El Nino phenomenon na gyud ni siya, no, sa pag-asa. Documents din to extensive nga water resource conservation campaign. So voluntary ato na encourage ang atong mga consumers to use water only when necessary. No, so dili na mag-excessive use. So ato dayong monitoron ana ang atong weekly nga pumping water level sa tanan nato nga mga sources. So naman din tayo i-report ana sa NWRB. And then kung higher na pud siya nga level, let's just say level 2 na dayon siya, musulod lugar ang ato ang status, kana kung mag-drop na ang sugod na og drop ang ato ang kaning pumping water level. So naana dayon tay ang next na dayon nato ang activity nga response is mag-throttling na dayon ta sa ato ang production wells para i-lower nato ang discharge para nga pas-pas siya maka-recover. So continuing dayon ang mga monitoring sa wells, and then if maabot na gyud siya dito sa level 3, mo secure na dayon ni ana og executive order or city ordinance for water use curtailment. No? So mauna siya ang ato ang buhaton. So kuan na gyud na siya, extensive na gyud siya ng water conservation or curtailment, and then rationing. Pwede na dayon ta ma-employ og rationing. Kana kung mubaba gyud siya, sir, ha, nga kanang more than sa katong levels na ato ang nakakuan lugar na stipulated din sa atong emergency response plan. So muna siya ang mga steps.
1: Okay.
0: Pwede po ta kung pinaka ano na gid extreme na gid paayo, pwede ta magpalong kung more than 2 wells na sa isa ka well field, kay naman tay upat ka well fields, no, na atay bugo na ay kanitoan, na ay lumbia o na ay balulang. So kung more than 2 wells na ani diha ang mag-drop na gyud og more than 30 cm sa ato ang pumping water level, magkuan na din ta. Mudayon na siya nga magkuan na dayon mi. Kanang naana dayon tay well nga i tawag ana. Dili sa nato siya kuhaan ana, no, para na ay mo recover, na ay mo recover nga wells na tay gamiton nga wells na puli-puli. Cleaning of water ana. So mga ingon ana nga mga measures ang atong i-employ.
1: Okay, so kung natong i-summarize, naa sa inyong plano ang may tungod sa pag-conserve sa tubig, pagdaginot sa tubig, o niya dayon water use curtailment and then water rationing. Mami, paki-expound ko no aning water use curtailment, kay karoon na bang panahon na maragugmuintag supply sa tubig nga kunang ganang supply sa tubig nga patupang i-curtail. Pag-expound ko na palihog, ma'am. Considering pag-abot na panahon, samot lugar tungkol sa kainit, samot ka minus kung wala kung di man walay tubig nga maamguhan sa mga residente diya sa ilang tagsatag sa mga panimay tungkol sa grabe nga kainit. So, ipasabot ko na rin mong ganyan nga water use curtailment.
0: Kani sa sir, no, kanang ato man i-secure sa local government if mo declare na dayon na nga to ang kanang local executive nga kanang grabe na lugar, critical na ang kung ano ang ato ang naka-experience nga drought lugar. Kumbaga, no, so ang local government pwede siya mo kuan murag bag kumaga official na siya dayon nga declaration sa local government nga i-curtail kay mula gitud na ang sa kung level 1 lang wala pa pagbaba sa ato ang mga sources voluntary man tong ato ang kuan kaning water conservation katong ako ang na-mention kagani
1: sa voluntary level. Yes,
0: encourage na to. So if nanatay kuan nanatay mandog ikan sa local executive nga kanang water curtailment so yun anak yun magkuan na gid ang mga tao. So rationing na din ka.
1: Murag mando na gyud. Katong una is conservation sa tubig, voluntary. Kini kayo, kaduha, kini water use curtailment, manduan na gyud ang matag ang konsumidor sa tubig. Nga, kung gyud, di lang yun nga voluntary.
0: Oo, diba? Kung gyud kay, ano kung kanak mabuta dito sa level 3, I believe muna siya sa dito sa level 3 na nga kuan sa ERP. Pero dili man ta kuan kanang naaman ang water rationing lugar. So pwede man na siya nga naay delivery. So, ito ang sources. Kaya ito mga minusan, ang kung dito pata sa level 2, mag throttling pata sa valves. Pag level 3 or level 4 na, muna din ito nga natay palungon na wells. Para naay mo recover po. So, mauna siya. So, dili man siya ingon nga kanang maay dili makagamit kay mag-rationing man lagi ta. O apoy delivery.
1: Okay. So mo na gusto na tong ma-explain og maayo nang matungod sa water use curtailment kay dito mismo gani sa conservation sa tubig. Kuha na gani na mura og di man gani mandatory in the part sa consumidor but the lugar kanabang di mandatory gikan lugar panawagan o aghat gikan mismo sa COWD but in the part sa consumidor murag mandatory na siya ang bahin eh, kay kanabang tungod lagi kay siya may nakasinati sa lugar kakuwang or wala gi aga sa tubig so sa iyang kagalingon murag naanay murag na may pagkamandatory na sa iyang bahin nga kinahanglan yun kinakarong water use curtailment. Murag may connection gapon ni sa water conservation. Nga termino di man to mandatory but voluntary man kini karon mandatory na. Nga kinahanglan gyud ikaw mismo konsumidor manduan ka nga kinahanglan nga minusan gyud nimo ang imong paggamit sa tubig.
0: Yes sir. If I may no kanang atong ako sige. Bataw na sa level 3 lang. So level 3 upon occurrence of 3 successive 10 centimeter drops or a cumulative drop of 30 centimeters in the pumping water level of 2 or more production wells in at least one well field. No, so part sa activity ana tumuto throttling nas ato ang production wells nga affected katong lower of discharge. So mag-discontinue din pag isa ka production well para maka-recover siya. I-lower na to ang pumping sa at uban nga mga wells ana nga kanang affected na well field. So implement ang water rationing through water delivery by tankers, monitoring, close monitoring, natay mga advisories og appeal na din anang implement water use curtailment under 3.8 level 3 of our ERP.
1: So kini
0: mention tag nila nga secure ang terminals to secure executive order city ordinance for water use curtailment.
1: Okay.
0: Implementation of EAP level 3.
1: Okay. So ang execution sa curtailment wala dito sa level sa mga konsumidor kundi rin naa sa COWD pagit gapon nga kining lugar nga tinubdan sa tubig i-curtail na to ni kay mao kini ang rason nga na so what will be the effect nga to mismo sa konsumidor nga apektado sa mao nga curtailment wa na gitubig maabot dito sa ilang sa ilang mismo kwan, ma'am, ilang mga panimalay.
0: Dili sir, dili ingon nga wallet, dili.
1: Nagyapon.
0: Pero kuan kanang kumbaga kay katong sa level 1 lagi, mo comments tag extensive water conservation campaign, voluntary pa man to siya.
1: Oh, yes.
0: No, kaya naman ang nanalugar ang problem.
1: Uh-oh.
0: But kung sa local executive magikan, mo lagi to katong imong na mention nga mando lugar sa atong local executive nga dili na gyud pwede nga kuan mag-usik-usik og tubig, use only what is necessary, kumbaga murag mga ingon ana sir pa.
1: Uh-huh.
0: Pero dili siya, dili siya ingon nga mawadan og tubig.
1: Uh-huh.
0: Kung marabag na atay stricto lugar nga kuan implementation of the conservation nga gagikan na gyud sa ato ang kuan. Executive na gyud siya, ipamagi na gyud siya og kanang kuan. Yan na city ordinance. So mo na siya ang difference.
1: Ang execution sa curtailment, ma'am, asa man nga level? Diya sa COWD o dito mismo sa consumidor?
0: No, sir. Kating sa assessment dito na to sa atong kuan. Sa assessment lugar na to sa sitwasyon. Mo to akong i-mention na may 4 levels.
1: Uh-huh.
0: To level 1 to 4. So kanin si level 3, medyo extreme na na siya. Muna na itong mag-drop na yun o kanang 0.3 meters or 30 centimeters ang atong pumping water level sa isa ka kuan. Sa isa ka well. Pero maligin na siya. Extreme na siya kaayong kuan lugar. Nga level.
1: So sabton, ma'am, by the way, karong panahon na, di lang gani, magamit siya na itong word, poor ang serbisyo sa tubig ngadto sa mga konsumidor, gikan sa COWD. Naman tingali abunda, pero daghang nga mga nag-ingon nga, bisang apil gani ko, nga, pukuhan yan, kana bang, sabay binasay poor, no? Basta kayo, hinay talagang hinay. O pobre ang supply sa tubig sa CWD ngadto sa mga konsumidor. Kining sitwasyon karon, kun mo grabe na ang kainit pagabot na September, October, November, yun na magpabilin siyang mao-mao ra gid gapon nga kahimtanga sa supplies panubig sa CWD. Anong panaw na or muubos gyud?
0: Kung dili lang gyud muubos ang ato ang answer no. Kanang mula gito ang ato ang production wells ang yang yield kung wala lang gyud tay kuan kanang critical nga pag-ubot sa mga yield naa maghapon ang ato ang atong supply dili siya mawala naa man pud ang sa ato ang bulk suppliers so far wala man gyud kanang kuan pero mula gini kani kailangan ta og close monitoring and then in coordination pud ta ni sa atong of course unsa kanang sa atong mga regulatory agencies. Take for example, si Pag-asa, yan ako, sa ilang i-declare. So muna dayo na nga na dayon tayo response. Pero so far, it garon, sir, ang what we can do is to monitor. Nga wala pa ba affected po na ito nga well. Before lugar na i-declare nga kuan ang Pag-asa. So, close monitoring dito. So far, wala pa man tayo kuan no, na experience na kuan. Wala. So normal lang ito ang operational capacity.
1: Mhm.
0: Kung lang ginya pong ginakuan nga dili tam mo, dili mo kuan. Dili mo unsay tawag ana, wala ti affected nga wells. Kay mo na man gidayon to ato ang buhaton. Mo man gina ang what is set in place in our ERP.
1: Mhm. So ma'am, unsay para mahamanta no, unsay inyong kasiguruhan ngadto sa mga consumer pag-abot na September? Kay mao daw kuno ni mga bulan na September, October, November, matabog pa gani ko noong 2027. Ang grabe nga kainit sa adlaw. Unsay assurance gamahatag sa COWD ngadto sa mga konsumidor? Niyan ang panahon na napakay mainom nga tubig?
0: Kanig niya sir, no, kanang this remains to be seen kung unsag yun kagrabe ang ato ang masinati nga kainit. No, it remains to be seen lugar. Although naanay mga projections. So ang ato aani, ato lang yung i-make use og unsa gyud atong available nga resources.
1: Uh-huh.
0: No, atong na siyang kanon mo lagi nga naay ingon ani nga mga kind of plans or response plans in place kay this much we can do.
1: Okay. Ma'am, ingon na lang no kay nakalakpit kag remains to be seen pa no. While naabo anang postura ninyo nga remains to be seen pa pag-abot sa panahon, ba't ka mo, matod pa rin mo, naana mo yung mga panong gihimo. Magkapatong, pwede ba magkapagkopya ng inyo mismo nga, kwa ma'am, murag emergency, unsa na nga plano ninyo? Pwede ba magkakagkopya? Pwede mo kapay kopya?
0: Pwede naman siguro sir, atong ito, sir, no? Ato ning akong i-ano ni siya, sir, i-refer na to ni kang GM Ed na nahiyal, sir, no?
1: Palihog mambi, kaya parang una, makahatag na tagiyas makonsumidor ba? Kaysa, mura bitaw, sa English man, let us cross the bridge until we get there. Medyo, apike man gawin. Ang ato mo nga, na naman kamoy plano, mga plano, mangayong may kopya sa nasgutan nga plano para ma-disseminate nato nga to sa itong kaigsuunan. O nga rusap sila magkapangandam. Kaya kung magdumain na, naghanoan ako, palito ko sa water tank para magkapundog tubig ba, no? Oo. Bawal na ba ng water tank? Kanap itong gikas water tank, ikunik din mo sa COWD nga linya, bawal na eh. Kay hina kayo ang supply sa tubig, suyupan pas makina, so bawal. Ang pwede, kanang after na sa water tank. Example, yeah, naka water tank,
0: aba, nakay punduhan da,
1: sir. Nakay punduhan, o. Oh.
0: Nakay punduhan, dili ka mag-inline boosting.
1: Oo. Oh, oh. Correct. So, pwede ko mga ikopya, ma'am, anang inyo mismong plano?
0: Ito nang ikuan kay GM, sir.
1: Palihog, ma'am, eh. Kaya parang, samtang lugar di man may perfecto nga makasabot og pag-ayos ninyo mga plano, but now and then, mangutana may ninyo, mga yung may katinawa ninyo. Ana, but at least na may reference sa inyo mismong plano.
0: Oo. Naman ka na. Sir, if I may, no, po lang i-reiterate, no, para nga ka ng kwalo, ang ato ang key points, no, sa mo ang gihatag sa inyo regarding the kwan of
1: sige,
0: the
1: response
0: of stability. So, first of all, kanikaroon, nagsugod na ang kainit, close monitoring, as I have mentioned, naatay daily real-time monitoring of all sources and bulk supply sources sa discharge or sa supply ng gasolin sa ito ang system. So, in place na siya, no, close monitoring.
1: Okay.
0: So, if ever naay mo baba nga kuan, naay mo baba nga unsa ning ato ang mga sources, muna din to mag-employ na dayon may og mga response plan, which is mauto ka ng mag-advisory naming conservation of water, use only what is necessary. Kung ma-worsen yun siya, doon na tayo mga palungon nga mga wells para na tayo recovery, paspas na recovery. Kung mo worsen pa yun siya, so depende sa level, sa assessment na dayon nato, din na din tayo mga ipang throttle ng mga valves. So katong mga areas na kusog kayo sila pressure, pwede nga hinay ilahang kwan, hinayan gamay nga na. So ato na din tayo, pwede tayo mag-valve management, no? So naa gihapon ang supply because naa man tay rationing and naa tay water delivery. So mao ni siya ang ato ang kuan lugar, no, ang response or ang activity.
1: Okay.
0: So dili sa ingon nga naay ma-deprive may naay mawadan tubig totally because naa may rationing. So mao na siya.
1: Gina-imagine na kumambang niya ng panahon na why mawad ang tubig. Karon ganing panahon na wa pag ani ning mga bahin na naging kumawad ang tubig.
0: Unsa
1: na to pag-qualify ana ma'am, no? Nga pagabot ng panahon, walay mawad ang tubig, nga karong paganing panahon na, daghan na gani gagkamad ang tubig, nga gareklamo itong nga kanawa.
0: Wala man nag-deny sa water district, no? Wala man nag-deny, but we are solving that. So, kung unsa nga area ang na-issue na amo arise, naman si water district ito mo,
1: okay.
0: Anman po.
1: Okay. No? Ginalista na ko diri, ma'am, no? Mura ginasummarize na ko diri. Ang mga steps ninyo paghibuon doon ay close monitoring sa tanan ng mga sources sa tubig ninyo. Then, ikaduha, advisory matungod sa water conservation, voluntaryo. So, doon katong water use curtailment, di ba? Dayon, halos mag-abot na ang water use curtailment o ang water rationing. Anong panahon na? Pag-abot sa panahon nga lugar, masinitin na natin, Kenneth. Ma'am, paliwag, ma'am, mga ibig kopya sa inyong katuinyong yun nga. Ang setawag ninyo, anak? Contingency plan? What emergency plan?
0: ERP, sir. Emergency ERP. Response plan. Or ERRP, Emergency Response and Recovery Plan.
1: Emergency Response and Recovery Plan. Mga ibig kopya na, ma'am. Palihog, ha? Thank you, ma'am. Para nga mas ma-disseminate na ito sa mga consumer. Thank you, ma'am. Inyo na bati mga igsoon ang spokesperson sa COWD nga si Engineer Rona Kim Ferido. Matod pa niya nga ang naa sa ila mismo nga Emergency Response and Recovery Plan mauni, gisumarais ko lang, mauni mga masunod. Close monitoring sa tanan ng mga tinubdan sa tubig. Apila di ako nasabdan ang mga kining mga gagmeng mga bulk water supplier. Ikadwa, advisory, may tungod sa pagkonserba sa tubig, kanang voluntaryo nga lugar inyong paghimoon, bunga sa agat po sa COWD. Ikatulo, water curtailment, water use curtailment, nga marag na marag ilang i-minuran nga bahin sa ilang supply sa ilang source sa tubig, minuran para siguro mabahin ang pag-supply nila nga tupon sa mga konsumidor. And then, water rationing na dayon. Katong wa naging tubig, unya rasyonan ka na. Nga ikaw nagpaminaw, kung wa naging tubig sa inyong area, rasyonan ka na sa COWD. Of course, COWD, di po na siya magka-approve sila rin mag-rasyon at to sabihin sa mga privado ng mga lugar nagbaton o mga water tank baka apil ang city government para nga makasulag tubig, supply tubig gato sa mga gato sa mga kuan, gato sa mga konsumidor. Nakalakbit si Ma'am Senior Perido nga pagabot na ng panahon lugar na ilang mga tinguha o gilauman nga walay dili masuplayan o tubig. But pasabot nga naagin gapo yung tubig nga masuplay gato mismo sa mga konsumidor. Pero magigit ako pangutana nga karong pagani, wala pa ganin ang grabe nga kainit sa panahon. Wapa ta September, October, November, nga makuno ng mga adlaw, mga buwana, nga grabe ang kainit sa adlaw, sinati na ganita o kawalay supply sa tubig, kuna magaling pero hinay kaayo nga supply sa tubig unsa pagkapagabotan ng panahon. That is why nga nakakini sila, nining mo nga mga pagpangadam, kining upat ka mga grakbitan ko mga iksoon. Sa atong pagparayo na speakers linya, si nunot sa atong Magnum Red Alert, nag-alerto na karoon panahon na tungkol lagi na rin grabe nga kainit sa adlaw, grabe nga kainit sa panahon, nga daghan o halos tanan, di man ganit kay halos, tanan apektado. Niya speakers linya karoon ang pag-asa weather forecaster nga si Justin Navarro. Justin, may buntag.
2: Yes sir, mayong buntag sa'yo, mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-om ngadto sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Karong adlaw kay i-expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan labi na sa hapon ug kagabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasaranganang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasaranganang pagbalod. Temperatura naman nato karong adlaw nagre-range ng 27-34 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 42 degrees Celsius. Atong adlaw musalo po niyang alas 5:58 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 7:08 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Kini Justin, ang pinakataas nga heat index karong adlaw posible nga moabot og 42 degrees Celsius karong adlaw,
2: yes,
1: no?
2: Yes sir.
1: Pamitag posible, ano sa nato ni may buwan nga niabot na gyud 42 degrees Celsius gani? Justin?
2: Sir.
1: Kung may tagposible karon, may matagposible. Sa unsang panahon na unsang oras sa karong adlaw nga makaamgo na tanga na anata sa 42 degrees Celsius.
2: Yes sir, posible sir, mga alas 12 sa udto or hanggang alas 2 sa hapon sir.
1: Okay. But naabay chance nga basig di ra maabot ana? Naabay chance sa mo pamina.
2: Yes sir, as of karon sir na apay chance nga dili mo ambot kay gahapon man sir ang atong heat index nga na record kay nasa 41 degrees Celsius sir.
1: Mhm. Wa ra gani makaabot ni atong gi tuan nga basig maabot og 43 di ba kagapon adlaw. Di ba Justin no? Kagapon adlaw. So ang atong pagtuo kagapon adlaw nga basig maabot og 43 pero ning abot lamang og 41 kagapon.
2: Yes sir.
1: So yes, karon so karon kay ng atong gilauman nga basig maabot og 42 degrees Celsius, so basig mas muubos pa kung itandi kagapong adlaw?
2: Yes sir, possible sir nga muubos siya kay naman tayo gamay nga chance na mga localized thunderstorm sa hapon ug sa gabi. Sir. Kung natay mga localized thunderstorm katulong magpaubos sa temperature natin.
1: So kung kagahapon, nagtuotang nga basing maabot og 43, pero niabot lang 41, kagahapon, karon nagtuotang nga maabot og 42, pero so na'y chance ang basing maubos pa sa 41 degrees Celsius.
2: Yes, sir.
1: Na-chance. Ah, good. Oh, at least medyo hunaw na ito magdabay lang nga. Di siya magdalag payong.
3: Sakit nga po.
1: Pero init nga po na. So, bantay yun nga po na. No? Meaning, ayaw paglaom nga kay basing
3: ubos.
1: Basing maubos. Di lang tagay ko ito mamasin. Dalap, maniguro na lang yung dalag payong.
3: Kaya init nga po. Wag naman dyan.
1: Kaya init nga po na pag-ayaw. Nga ito lang ginataan, ako nga mao nga medyo maubos, pero bisa pag maubos, init lang gigapon. So, dalang gigapon o payong. Ilikunog na payong kung mahimo na kay reserva permanente. Anyway, so, o mga dawa, nabay morag advance forecast na to, o mga dawa, kung sa magkainit, o ma. Labi na kay Domingo, yes, ma, ha? Domingo, ha?
2: Yes, sir. Ugma, sir, kay gi-expect rin na to nga, posibli rin, sir, nga, moabot sa 42 degrees Celsius, sir.
1: O mga dawa. Okay.
2: Yes, sir.
1: Labi na kay Domingo, ugma ba? O kay Domingo, mura og daghan ang wala sa mga buhatan nga aircon.
3: Oh.
1: Di ba? Kay daga mang sirado labi na sa buhatan sa gobyerno. Oh, apil na karon gani.
3: Oh.
1: Sabado man karon. So daghang tuwa siguro sa mga dapis dagat.
3: Or okay, sa magsuri-suri sa mall.
1: O siguro pamugnaw.
3: Oh.
1: Kay mo tukas dagat init. Japon.
3: At ano kas bukid magdumjon.
1: Bukid siguro labi na nay tubig.
3: Oh, kay hangin-hangin.
1: Oh, sa bukid palandong-landong kas mga kahoy.
3: Oh.
1: Or kat magkas-kas kahoy, aron nga malingaw ka.
3: Oh, gusto ba magliligo to sa mga spring? Spring, sa bukid-bukid.
1: Oh, kayo sa mga spring, na may mga kahoy-kahoy niya.
3: Oh.
1: Oh, og niya ka sentro syudad, way kahoy yung makita, di ato kag-mall. Window shopping lang gano'n, di ba?
3: Suri-suri na pabug na.
1: Di man tali ka pangutanon sa gwardiya nga, sa man ka, mag-window shopping ko, mamalit gig ka.
3: Di man kapagawasan og di ka palit.
1: Di man kapagawasan. Yung tanaw nga kini, bayhon raman o. Kini magpabugnaw lang siguro ni. Pero kato mga dekong bag siguro, masulod sa mall, nga kini ginagin ni paliton.
3: Ang problema, og ang mall magpaubos po sa ilahang temperature kay
1: mausap.
3: Kung ano, apike ang init.
1: So Justin, unsay imong mensahe sa ato magkaigsunan, advice ngadto kanila para makalikay sa grabe nga kainit?
2: Yes sir, katong expect nato sir karon nga heat index temperature kay nasa danger level siya. So possible sir ang heat cramps, heat exhaustion ug ang heat stroke kay kaning mga delikadong sitwasyon kay ugalin nato nga uminom ng tubig, so stay hydrated. Then magsuot ta ng mga comfortable nga damit, possible kung light colors para katong mga reflect ang init sa araw, sir. O magdala ta ng mga payong o sombrero kung magawas ta sa atong mga palay.
1: So karong panahon na Agosto pagani, karong panahon, karong bulan na, pag-abot September, October, November, payos December, naapay chance nga mas mugrabi pa ang kainit sa ang heat index, mas musaka pa, Sir Justin?
2: Yes, sir. As of current, sir, pa si sa itong monitoring sa El Nino, kayo possible man nga mag-intensify pa siya or magkaroon tayo ng very strong na El Nino by October, November, December. Nasa 81% na chance, sir. So, expect lang na itong medyo mawala or mabawasan ka itong mga rainfall na to. So expect rin na ito nga na ay mga chance nga mas nga magkaroon tayo ng mainit nga panahon, sir. Katulad karon nga na ay pagtaas sa itong heat index, sir.
1: Okay, Mr. Justin Navarro, salamat kayo sa mga panahon.
2: Salamat, sir. Mayong buntag.
1: Ang inyo na batin mag-show, pag-asa weather forecaster Justin Navarro. Oras, alas 7:12, standby sa mga pagbalik para sa lugar mga isugutan karong buntaga kay kining grabe nga lagi kainit sa panahon. Di raman ni concern sa pag-asa, concern sa COWD. Halos na tanan ng mga lugar sektor. Di kay halos tanan ng sektor kay wala matiyali. Kita gusto tagainit magbalik, pero gusto sa tagkabugnaw. Di ba? Oo, so kung mo grabe ang kainit, mapigdan ta. Sama-sab nga o grabe gyud ang kabog na mapigtan ang gigapon ta. So tanan, apiktado. Standby sa mga magbalik. Oras, alas 7:13.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
5: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
6: Pinakabarato nga data
7: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
6: Bagong user!
8: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilisa Centrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat bites busog.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Happy Fiesta Sedio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
10: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
11: Check fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
15: Magnum 45.
4: Ang BFP Region Tinduna ay mga parawagan sa katawan ng panahon nga grabe ang kainit sa adlaw aron makalikay sa sunog. Naspikas linya karon sa ang atong City Fire Marshal nga si Colonel Renando Lurono. Colonel, may buntag, sir.
16: Mag-muntag, Magnum Sergeant o Magnum Eileen o sa tanang listeners sa Magnum Radio.
4: Colonel, unsabay mga pagpangadam nga gihimo sa inyong buhatan, nining atong gikabalakan nga grabe nga pag-init sa adlaw, di lang ganit kay karunpanon ng init na pag-ayo, but bisaning masunod pa nga mga bulan, mas mo grabe pa daw. Unsabay mga preparasyon, pagpangadam nga inyong lugar gipahigayon karunpanahon.
16: Atong gi una maglungsod yun atong gi kuan atong mga fire truck nga billable serviceable kasan tapos sa mga personnel nato atong gi advice pod nga stay hydrated kanunay gyud mag kuan sa tub inom sa kailangan nga tubig para maiwas po sa mga health-related issue.
4: Fire trucks, kinahanglan nga serviceable. Di lang nataot kay ikabalakan nga basin o na ay mga mudaghan, mas mudaghan pa mga sunog-sunog tungod sa grabe nga kainit. So, di mahimo nga daot ato mga fire truck. Di mahimo nga dili serviceable ato mga fire truck. Gawas ana, Colonel, sa pailain.
16: Ato pong gipanawagan atong mga kaligsunan.
4: By the way, ikaduha taon, Colonel, katimang yun nga dapat ang mga firemen ninyo kinanglan nga
16: healthy.
4: Healthy. Healthy.
16: Oh, stay hydrated. Oh, labi kainit kayo nga.
4: Dapat healthy.
16: Naman tayong mga activity nga naa sa gawas. Magnum Sir John, pareha sa itong sa atong laging Paralympics na ito. Una po, salamat ako. Magnum Sir John, sa inyo.
4: So, dapat healthy permi, pamintag healthy gani, inom og tubig permi para healthy.
17: Mm-hmm.
0: dili makasinati sa grabe nga kainit. So kay mag-unsa man ang pagka-serviceable sa fire trucks kun ang ato mga firemen dili serviceable. Di ba, Colonel? Mag-uban gid ang duha. Oo. Fire trucks must be serviceable and also firemen must be serviceable. Sa pala, Colonel.
16: Ato rin panamagan sa itong mga kaigsunan, labi diri sa kibayan sa community pro. Sa ito ang panimalay.
0: Kajut lang ko nila, kaya mong signal mo na panungtok sa likod.
16: Oo, pagdolong mikrok sa balubal, sa KSB. KSB.
0: Mobile demo karon, no?
16: Oo.
0: Sa morang morang nagpanuntok sa likod ba?
16: Lagi na yan, panang signal.
0: Sige, okay. Anyway. Ikatolo, unsa pa to, Colonel?
16: Oh, panawagan na to panawagan sa mga kaigsunan diri sa Lakbidi, diri sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Labi na sa itong, labi kaning daghan katag mga kalihukan sa mga abot nga kaning Higala Festival. Sa ilang panimalay, sa pagluto, dili na to biyaan. Kay labi ka init, o magluto init po. So, dako kayo saan sa nga kumbiyaan, lagi ito sinilidad sa yung dako kayo nga naisuno.
0: Oo.
16: Tapos sa mga appliances, dili na tubiyaan ang ato ang mga nakasaksak ng mga electronic or electrical appliances na may kumulakaw ta. Dili po na ito. Kanang ginayon octopus connection, dili na to naghanan o butang o charge ang o butang o mga outlet ato ang isa pila lang kasaksakanan mag outlet mag another outlet na po another extension. Tapos kung mag sa mga debut mga religyoso labi kay kanang mag sa panahon sa pagampo kung magamit og kandila dili na to pasagdan ang kandila ang nakatiwangwang lang kung mahuman na sa ato ang mga kalihukan sa religyoso nga kalihukan.
0: Naarabay mo rin mga kandila karon nga di kuryente, magloyal na, di ba?
1: Naamagunjun.
0: Kandila siya, pero di kuryente, dili.
16: Nakasaksak.
0: Nakasaksak siya, kana, usanas bantayon ng Gyapon. Bisan og dili, bisag di kuryente siya, bantayon ng Gyapon na, Colonel.
16: Lagi. Tapos ganing mga sa palibot na to, mga laya nga mga dahon, atong panglimpihan labi sa atong panimalay sa palipot dili ta maglapog masiasa o digid ta maglapog labi na kay bawal pud maglapog init kayo ang panahon.
0: Okay, di lang gani diri sa sentro syudad bisan magkabukiran.
16: Kay
0: tungod sa kainit sa panahon laya ang mga down sa kahoy delikado sa sunog sagbot laya. Delikado sa nagito grass fire. Okay. Now what about ang tinubdan sa tubig, Colonel? Mga fire hydrant kay pagabot na ng panahon niya sa September, October, November daw tungod sa grabe nang kainit. Hayan nga muubos ang supply sa tubig gikan sa COWD. Okay, muubos ang tubig gikan sa COWD. Muubos pud ang tubig nga moagas sa mga fire hydrants. Colonel.
16: Yes, Sergeant. Una sa tanan po, atong mga iyahagat na to atong mga kaigsunan nga magpundo o tubig sa ilang tagsa-tagsa kapan ni Malay. Kay pwede po na to na siya magamit as bucket relay panahon kung na ay mahitabo nga emergency sama susama sa sunog. Ang sunog, magumikan man sa pagsagamay pa. So kung agapan na to, pinagi sa to ang ginabuhat nga kaning bucket relay. Maagapan po nga, dili mo dako ang sunog.
0: Maunang dugang hagit sa mga konsumidor magnumalin sa tubig. Kaya imagine na, nagtigong kang tubig para magamit mo sa paglaba, paglungag, uban pa, ligo. Kaya lagi ang supply sa tubig ikan sa WD, apiki kayo. O niya, simbakong na ay sunog, gamitin pag ito para isambuag dito mismo sa kalayo. Di ba no? So, dubli ba? Di man, tunin mo matigong mong balik ang tubig ngayon mong isambuag gato sa kalayo. So, kana, Colonel, dapat magtigom og tubig ang mga residente para og simbako na isunog na magamit. Talibatong nga gamit untasab na para paglungag, paglaba, usuman pa mga buhaton. Anyway, so, walay laing pamaagi, gawas ana, Colonel, nga lugar kung palitan muminos ang tubig sa fire hydrant, wala, di mo makasuyip og tubig direkta sa suba, Colonel.
16: Pwede gyapon sa Magnum Surgeon, pero pipila lang na kamo apartak na to nga pwede makasak sa suba. Kaya nga itong mga apartak, mga daan na magigit.
0: Okay. Ang mga daan, maoy, sa mani, maoy, kaya kanan tumagod sa wapaning, kanan tumagod maalin, butangin ginaburag, wian ginagdaplin sa suba ba?
1: Hmm.
0: Kaya para dito mo, dito mag-refuel.
1: Oo.
0: Oh. Mag-refuel. Mag-refuel. Mag-refill.
16: Refill.
0: Oh, mag-refill ang fire truck dito kilid sa suba. Kanto, ha? Karoon na may mga fire hydrant.
16: May fire hydrant.
0: So, kato mga karan, kanang karaan ng mga fire trucks karoon, maunay magamit pag-refill o tubig gikan sa suba kay maunay ginagamit kanito, Colonel?
16: Or
0: kininang mga bago maoy doon ay kakayahan sa pag-refill o tubig dapin sa suba?
16: Kanirang mga bago na to, Magnum Surgeon, na ay pwede makasaksya sa kung katong mga daan na to, naguba na ang katong mga saksyon para sa mga suba nga to.
0: So, ang siya managkaroon, naalam mo itun-tun pa yun nga to sa suba para musuhip ang tubig?
16: Oo, na-i ka ng host na ibutang para musuhip ang
0: tubig.
16: Okay.
0: Kaya ka nang matungod sa pag... tigom og tubig diya mismo sa mga kabalayan, di kita, di kita makadepende niya na og maayo. Pero mintag suba, di man tali basta-basta mahubsan niya itong suba magbailin, napagidagat. Di man tali magpili og unsang tubig ang kalayo. Madagat man, tubig dagat o tubig tabang. Mapalo magigya po ng kalayo. So, kining naatay provision di idea sa ato mismo mga fire trucks nga bago nga pwedeng mo iwad lang dito sa dapis dagat dapin sa suba para mo suyip ang tubig, Colonel.
16: Tinguha sa ito ang ahensya Magnum Surgeon sa Bureau of Fire Protection nga naagyoy fire boat. Pero sa pagkakaroon, apart siya sa modernization, pero sa pagkakaroon, wala pa ta.
0: Pag may kag fire boat, kanang magsawisaw sa tubig.
16: Oh, diha sa gamiton siya sa suba.
0: No, ang gwapo mo ganyan, magnawain, huwag na ana, naputol.
1: Naputol.
0: Kunaagay fireboat ang dakbayan, kay gawas nga magamit siya sa pagpalong og sa kalayo, kunaag panulitay sa kayan nga masunog.
1: Magamit.
0: Magamit, di ba? At the same time, siguro makatabang pag-refill og tubig siguro sa katong pang-yuta.
1: Oo, mas dali.
0: Nga pa sa mga patrak, di ba? Oo, so mas dali nga supply og tubig ngadto mismo sa fire truck nga nasa ibabaw walas tubig kana man nang nasgutan nga fire boat mayntag na sa bigyo na no nabay mga syudad ani nga ana I think yung capacity ana siguro ang mga kuandra kini PCG
1: sila na
0: Coast Guard ra but mayntag fire boat nga iya baka sa LGU I don't know sa bang mga syudad mga dagkong syudad but there's gani ro pag ina in town. Wala na. So, mo na ang pangandoy sa matob pa ni Colonel Renanti Loro, no? Nga ang tamakabaton ng syudad. I believe ang syudad may ga-plano, ana. Di siguro ang, I don't know, ang Bureau of Fire Protection, ang City Fire District baka, doon ay plano, ana. Balikanta si Colonel Loro, no? Colonel, naputol mong linya, sir?
16: Hinayang linya na to. Magdum, Sir John.
0: Kinsa nagplano, sir? Ang dakbayan, kagamanan sa dakbayan, o ang inyong buwata, nagplano nga makabaton ng fireboat?
16: Appeal siya sa modernization sa Bureau of Fire Protection, Magnum Surgeon.
0: Okay. Appeal sa modernization, pero ang gitahasan ang LJU or ang inyong buhatan mismo?
16: Bureau.
0: Ang Bureau yung mismo? Yes. Nga magkabaton ang taong fireboat? Ano siya may nagbayan ng fireboat toon, Colonel? Barko gaya? Mura gaya pong barko?
16: Mag-hapon sa nga, baruto gaya pong sa Magnum Surgeon. Pero na ang yung capability is mo supress sa kalayo along sa mga river banks o coastal area.
0: Mamaulugan ng gibatonan sa PCG, maroon na may ilas PCG?
16: Kaniadto na. Tama.
0: In fact, na ganito kaniadto moring pribado gihapon man kan. Dumduman ni magdumali nga nasunog ga barko dito sa kuan, dito sa McAllar Bay. Di ba na ana? Nga moring dikarga mga barko ba, dili di pasayro. Di karga nga barko nga nasunog murag halos gabando na nga barko ba unya dayon dunay fire trucks nga pribado ay dunog gasa tugikan basta sa misorto Nyan murag duna sa gikas PSG, PCG.
1: PCG.
0: Oh, nga nagkapasirit sa silang tubig, di ba? Oo. So, kung gapon, good as bangka baka na o barko o gamay nga barko nga dunay dakong tangki sa tubig, Kernel. O, oh, dili, tingali ginikin lang tangki, no? Kay dagat man. Di ba?
1: Kinala siyang pangsuyop.
0: Pangsuyop na lang.
16: Oo.
0: Oh. So, naalay makina nga murag water pump nga musuyop ng tubig, gikas dagat.
1: Mm-mm.
0: Ah, okay. Pagwintag dagat, di na ginamahubsan mag nabalin. Nanubra pa gani karong panahon. Oo. So, kanon taong naana, di ba? Kaya hindi ba malalis nga nakumbayan sa atong syudad na sa coastal area. Kaya kung na yung mga sunog-sunog, siguro mo padaplin lang mga barko. Punya dahil magkutay ang tubig, kaning hose, pangin dito sa daplin. Mahi mo magkatabang yapon pagpalong si Kalayo nga naa sa mamala. Gawas lugar nga maghamit na kung galing siya magkunay sunog-sunog, di ang mismo sa karagatan. Okay, Kernel, so on sa paiduga mo pay Magno, panawagan sa katawan, Kernel. Sir.
16: Magnum Sir John, pag-upos mo na ako, manawagan mi sa eksunan na sa kayaan sa kayaan si Olga. Sa tanan po na maabot sa video, magbinan tayong takanunay sa atong panimalay, sa atong kaugalingon. Likayan na to ang mga dili mayong mga practices, labi na sa pagpabaya sa atong kaugalingon o sa atong panimalay. Aron malikayan na to ang mga dili mayong pangitabo sa sama sa sunog.
0: O niya siguro, usas mga kundi, mga pamang dumaglawin, magdumailin, nga kanabang magpundukag mga butang nga wat mga wat na pulos nya dayon maka makadakupla nagkalayo ano na nang ipang dispose example og basura na gina ni labay na nato na sensukto sa insakto sang pamagi di kay labay bisag asa oh di ba no kay ngano magpundo man tag mga butang nga maka create lag sunog nga wa na man mapusli. Kana ba ang mga naroon na kasagaran nga kinaiyapon sa mga Pilipino nga bisag karaan na kayo, bala nga naman, di kayo pala nasa kong lulo eh. Kabili na ni Lula. O, sa mga, yan ang sayal.
1: Bisag na nga buslot.
0: Bisag, halos gikaw na sa ilaga ba ito. Wala, kay kabili pa ni Lula, kabili ni Lolo, ipundo lang ginihapon na sa suok. Di ba? So, delikado sa sunog. Pero magina kaya naalagi sentimental, kaya ito lang sentimental value. Kernel, sir, salamat sir sa imong panahon karong butaga. Thank you, sir.
16: Bago na kumalintan,
0: yes, sir.
16: Sa uktanan mga emergency, dili malimot pag sa, ay pagtawag sa ato ang hotline, sa BP hotline, atong 911 o sa atong station number 0926-753-0628.
0: Kajut lang kaya na kaya nag-upa yung signal. 0926-753-0628. Tama ba? Tama ba, Kernel? 0926-753-0628.
16: 0952, Magdum Sir John. Sorry.
0: Okay.
16: 0926-752-0623.
0: Okay.
16: Atong kuna sa ato ang top disk sa Kumil.
0: Okay, balik ko na ko kanila 0926-752-0623. Okay. Gawas lugar sa 911. Okay. Kernel, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
16: Salamat kay Magnum Sir John Omon.
0: Ang inyo na bati mga aksyon mga itong City Fire Marshal nga si Kernel Rinaldi Lorono. Oras, alas 7:36, NGCP Mindanao, nanawagan sa publiko nga magdaginot sa paggamit sa kurente, labi na ning panahon nga grabe ang kainit sa adlaw. Ni Aspikas Linya, ang NGCP Regional Corporate Communications Officer nga si Ma'am May Coriano. Ma'am May, may buntag.
8: May buntag. Sir, may buntag usap sa tanang suping paminaw sa Magnum Radyo.
0: May buntag, ma'am. Ma'am, unsay mga pagpangandam nga gihimo sa inyong buhatan ni nga itong gikabalakan nga mas mugrabi ba ang kainit sa adlaw ni musunod ng mga bulan?
8: Ah,
0: ma'am.
8: Sir, continuous ang among coordination with the Department of Energy o sa atong mga generation companies o sa atong mga distribution utilities.
0: Okay. So, unsa pa, ma'am?
8: Sir, with sa kaning kainit manggod, no, wala ma-affected ang atong ang transmission facilities. Sa mga nilabay na adlaw, nag-issue ta og mga grid alert notices, but this is due to generation,
0: yes,
8: not to transmission.
0: Oo. Okay. Pero malagi na, wala po mo i-transmit pag wala yung na-generate. Magdabailin, di ba? O, okay. Maapiktaan ninyo mismo sa pag-servisyo, pinaagis pag-transmit sa

0: ginagamit? Mga simentado na ba na yun? Saan ba? Mga metal o saan ba?
1: Mga metal na
0: metal,
1: tanan, sir.
0: Oh, so di na ang kabalakan nga ugda isunog panlitan sa kasagbutan nga na i-posting nga iya mismo sa NGCP Magdumailin nga masunog kay simento eh. Oo, kay simento di ginama di masunog. Okay, anday kani adto nga grabe sir. Kahoy oh. Yes sir, ma'am.
1: Sir, mo lang na ito, no, ang challenge. And in fact, one of our campaigns, mao kani ang anti-grass fire. Nagahimo nami o mga pipila ka mga info campaign sa mga naglain-lain ng mga lugar, especially sa mga grass fire prone areas. Kay tungod, kung init manggod tayo, na yung possibility nga magkaroon o grass fire. Dili manggod kailangan nga masunog ang ato mismong mga towers.
0: Oo.
1: Kada magong aso, pwede siya may mahimong hinungdan na buoy mapigo sa unscheduled power interruption.
0: Hmm.
1: Kaya pwede niya ma-ionize ang hangin or ang air. So pag ma-ionize ang air, pwede siya mahimong cause na makasinati kita o mga unscheduled power interruption.
0: Oh, subot na subot nga di magsalig ka, simento bitaw ni halinga natin sa ubos ang poste dili. Kinahanglan nga bisan pa o kay simento ang poste sa NGCP, kinahanglan nga di basta-basta maglapog, maghimog sunog sa lugar, the area na atungod niya mismo ang linya sa NGCP kay mahimong magbuong nga gidgapon ka na og interruption kining ma'am.
1: Yes, correct. Magnumjon no nga dili kita dapat magsunog-sunog o maglapog-lapog diha sa sulod sa mga right of way sa ato ang transmission lines. Kay kini pwede na ning mahimong sinungdan og mga power interruptions. In fact, naka-experience na taan na diri sa Mindanao nga grass fire ang cost nga naay mga transmission lines nga nag-trip tungod anang grass fire.
0: Arang-arang lang tag maglitok tag word grass fire magmani kay grass lang. Pero may tag wildfire. Kalasangan na. Nya di ra malalis nga naay mga linya sa NGCP care kining ma'am nga gatadlas mga kalasangan, di ba?
1: Yes, sir. Among mga line search, no, kadaghana na ang mag-jet sa mga bukid. Pero na po yung mga areas na amo ang transmission lines naa sa mga katubhan, labi na rito sa Bukidnon area.
0: Katubhan. Okay.
1: So, muna nga inig magsunog sila na ay possibility na mahimong cause na siya sa power interruption.
0: Tama. Kayo may tagkatubhan. Luag kayo na magdamalin. Pag sunog na, magsunog. Dili na yun nga parang grass fire, gamay kayo eh. Grass fire, kay grass good. Parang gamay ra. Pero pag yung tagkatubhan, sunog, labi na yun. O, di kayo nga umintag kayo na gituyo pag sunog, kana siguro mga pinuta na ba? Mga putol-putol na gisunog.
2: Kung managharvest.
0: Oo. Pero kung harbisono na, nasunog siya, di na basta-basta mapalong. Tuhon siya kaluag, kalapad. So, ang iya mismong bugwak sa suana, pahingin nga tos, ibabaw, mas grabe kunit tadi sa mga grass fire lang. Sabi na yun, kanay kong ingin, simba ko, marag dinis Pilipinas, marag di pa kaita kanung mga wildfire. Binitos gawas nasod, grabe na mga wildfire dito. Magdumain eh. Dinis sa ato, marag more on grass fire pa lang sa grass fire. Dinis sa ato ang dapit. So, unsa pa ma'am, gawas ana, kining unsa pang mga dapat tabdan sa ato mga kaigsuunan para nga makalikay sa mga kanabang grabe nga pagka wala sa supply sa kuryente tungod ra pud sa binuhatan pud sa tao. Napabailain nga dapat ipabot paimangno nga to sa ato mga kaigsuunan, ma'am.
1: Yes, sir. Ako po din i-take na opportunity no nga i-refine ang katauhan nga naatay Republic Act 7832 nga gabawal sa ato ang pagtangtang, pagputol, pagtunaw

0: pagbaligya, pagpalit, pagtransport, ug bisag on sa nga transmission tower park. Naano maguntay mga several incidents sa Bukidnon ug sa Misamis Oriental and in other parts of Mindanao wherein na ay mga pangitabo nga gikawat ang atuang mga transmission tower parks. Magdungdon kani man kung atong transmission tower, these are designed mo to withstand sa mga kusog nga hangin, kusog nga mga linog. Pero kanang atong lig-on nga tower kung ato ng pangawatan, hindi na siya mahimong huyang. Unya karon ug mo hangin ug kusog or maglinog ug kusog, posible na matumba ng ato ang mga transmission towers kung ato ng gipangkawatan.
1: Okay. Na-remind ko kung umintag mga poste, mga tower, magdabailo, na poste, poste na ako ni. Na-poste na going to mid-Kiwan, na nakita na ko nito, katumbaho na yun. Wagi ko yun, nakita na asikaso ang nasgutan nga poste. I don't know, iya ba na sa Moresco? Iya ba na sa mga telcos? Basta kay ko na, kay pang-pang po ang kilid, ang namutangan, so murag nahunlak siguro ang kilid sa pang-pang, ato na, murag halos munaog na, ang nagapugong na lang, ang kabri na lang gapugong sa mga poste. Napunta ma-asikaso na. Kanasgutan nga poste. Di ba na ganyan, gamay na nga poste. Medyo akong tanaw, mora ganyan, either cementado or, di ba na may mga poste, ma'am, nga gigamit sa kurente, gapon, nga marag, ano saan, aluminum, ba na? Aluminum, na, ba na?
0: Mora metal na, sister. Oo, gawa sa concrete.
1: Oo. Aluminum ba itawag, anak, ma'am, no? Kanang naas mga distributor, nga mga, kasi inyo, dagko man ang inyong mga poste, mga habong pagin pag-ayo. Pero sa mga distributor na mga bugbo. So naagya po yung mga sa distribution sa power na mga gagamit og poste nga aluminum, ma'am?
0: Hindi kayo familiar sa ilang okay. Mga materials na ginagamit, sir.
1: Lagi kayo bro, halo magod ang ilawom. So naman yung mga poste nga halo ang ilawom. So kapag ito, siguro aluminum siguro ang gigamit ng uban. Napag-uban ng mga poste nga konkrito. Ma'am, salamat kay ma'am. Gawas kundo na pa kay dugang pahimangno, panawagan sa katawhan.
0: Sir, ang amo lang hangyong mga kitantanan pag tinabangay na dili kita makasinati o mga unscheduled power interruptions paagi sa pagpahibalo kung nga sila pabantayan yan na mga sanga sa kahoy mga hapit na musagyan sa ato mga transmission lines. Pagpahibalo kung nga sila mga nakitang nga naay mga gapanghilabot o gapangpangawat sa ato ang mga transmission tower parks. And pagpahibalo kung naa sila ay nabantayan na naay mga gaplano o dili maayo diha sa ato ang mga transmission facilities. Pwede nila i-reform mga itong kapulisan or through sa Magnum Radio para kamo sa Magnum Radio Trail Zone mo
1: yes,
0: magpaabot sa amo.
1: Sigurado na. Nga magkaabot sa inyo. Kaya naman kakanunay, dali na mo kontak, mahinabi. Sa inyo nga mga butang. So kung galing doon na may namatik na ninyo diha, i-report ninyo, pwede nyo nang i-text o i-report din sa Magnum Radio. Among linya 0999-8887-999. 0999-8887-999 para nga masikaso na gila yun. Naputol lang linya ni Ma'am May Coriano, pero tapos na sa mga paginabi, karumuntaga. Parenta sa ato mga balita, oras, alas 7:48 sa buntag.
2: Nagtuo si City Councilor E.V. Imano nga magpabilin na kunang hinaot si City Councilor E.V. Imano nga magpabilin ang matuod nga kahulugan sa kapistahan sa Rakbayan. Kini taliwala pa man sa daghang mga kalihukad nga maghatag lingaw sa katawhan. Mata ni Imano nga unta dungan sa selebrasyon sa fiesta magpatigbabaw ang kahusay ug kalinaw sa Rakbayan.
3: I hope nga we all remember the true essence of celebrating fiesta. Again, it is to give thanks for the blessings, the graces, the protection, the guidance that we have, not just as individuals, pero isip usa kadakbayan sa pagiya sa ato, dala sa pagpanghinaot nga padayon ta, nga giyahan padung sa kalambuan, kalampusan, o kaayuhan sa tanan, no, para sa kaayuhan sa tanan, o ganunay man ako ni gaibalik-balik, sukad pa sa una, nga basta raba panahon sa pista, no, daghan aktibidades, daghan tao sa mga nagkalain-lain nga lugar, sa kalain-lain nga mga programa, I hope nga dala pod pagrespeto sa dakbayan is of course kani very very basic nga, to keep the city clean and of course to ensure safety. So panigbabaw na to pirmi ang kahusay ug kalinaw.
2: Ang pamayag ni City Councilor Evie Imano.
1: Giklaro sa Department of Interior and Local Government kun DILG Regent nga wa kinahanglan ang puro clearance aron makakuhag barangay clearance ang usa ka residente. Mato ni DILG Regional Director Bruce Kulaw nga telawang dunay katungudang barangay sa pagkolekta og bayad sa barangay clearance apan wa kini hatagig panugot sa paghatag dugang rekisito sa kuno sabtan nga. O kana bang
2: kinahanglan pag puro clearance ana ka makakuha og barangay clearance.
1: Oo, so may tama na puro clearance na lang.
2: Puro clearance yun.
1: O wala na yung kay ba? Puro clearance na lang. Kung magkuha pagigap og puro clearance.
2: Oo.
1: Kaya ba sig after ng puro clearance magkuha sa may lain pa na pay sitio clearance.
2: Dagan ng clearance.
1: Zone clearance?
2: Oo, oh, uban ko wala puro zone clearance magdumjon ana pa ka makakuha og barangay clearance.
1: Oh. So bisan pa ganig na wala bayro noon.
2: Oh, wala may bayad ng zone clearance ata.
1: Oh, guway bayro noon pero ang kan bang
2: doble do.
1: Imbis nga kana garbing nga sobra naman ka, say ginakuan pa nga too much bureaucracy.
2: Oh.
1: Ano daw no? Gina-attack na ba? Gina-criticize na. Nya dayon ato pang yuag puro clearance. Puro clearance. Siguro, pasano family clearance na siguro sa doon. Pangasag clearance dito mong tatay. Ano ba na? Pag-unatang pamahayag ni Director, DLG Director Bruce Kulaw.
4: Tuod man, ang mga barangay ay dunay patdugot sa balaod sa pagkolekta sa reasonable fees and charges diha sa isyuan sa barangay clearance. Panwa kini naghatag patnugot diha sa nahisgutan nga provision o wala ingon man sa mga provision sa balaod sa bisan asa nga bahin sa Local Government Code of 1991 nga naghatag kagahuman o otoridad sa pag-require o dugang rekisito o additional precondition sa mga residente nga mukuha og mag-secure og uban pang clearances diha sa mga organisasyon o entities nga wala ilha sa balaod.
1: Klaro, kayo magdibali, di ba?
2: Oh.
1: Oo, nga
2: kinahanglan.
1: Oo, ang kuha magdiha, ang makapiktar magdana diha, ang kana bang ikaw mismo, example, identified ka nga supporter sa usa ka kandidato sa kapitan ka nito. Ano ba daw? Sa kontra.
2: Nagkaroon din.
1: Oo, unya, dahil yun nga, ato sa dito sa puro leader para mga clearance dito, unya, kasi kaya naman mga puro leader, mga konsep na, mga tao sa mas kapitan.
2: Oo, oh, mawag yun, kaya mo may itudlo.
1: Mo may ang i-appoint ka, mo na puro leader ka na niya.
2: Oo.
1: Di man na ingin nga by election gapon.
2: Oo.
1: By appointment man na.
2: Oo.
1: Oo, so atong puro leader, dabi kay walay mayong buot ang mag-apply og clearance sa ila mismong puro leader. Kay tuasam nag-suporta speakers. Di ba, mahasol kagiyan ka magkuha og barangay clearance. Oo, so ayun, di na angay pang kinahanglan pag zone clearance, barangay, puro clearance or sitio clearance. Ang sa kataw magkuha barangay clearance sa barangay.
2: Oh, klaro tong pamahayag kay naka-experience po tayo ginanap magdumdum kinahan po tayo zone clearance para magkakuha barangay.
1: Grabe, no? So, labi na gyud og pabayaran, ha? Naibayad.
2: Oo, oh, ang zone clearance na iba.
1: Oo, oh, kay basin og doon na siya fundraising ba? Lugar, ang puro.
2: Basin kay nakagamit siya og band paper.
1: Oo. Oh, naman nag-band paper na.
2: Oo. Oh, printer.
1: Okay, ink. Oo. Oh. Gawas og padanon kay imong kaugalingon nga printer. Imong kaugalingon nga papel.
2: Ikaw na mag-provide sa imong kaugalingon.
1: Oh. Kay mo gasto mong gidgapon ana ang zona o ang purok o para sa papel.
2: Mm-mm.
1: Para sa ink, para sa printer.
2: Oh.
1: Di man tali mahimog sulaton sa handwritten lang. Bisa pag handwritten mo gamit siyang ballpen, mo gamit og papel. So mga yun, gina siguro og bayro noon ang bayad ang kuan. Ang purok. Although siguro wa na gimando sa usa ka barangay nga kinahanglan ay bayaran.
2: Siguro.
1: Siguro nagagapoy murag clearance gikan sa zona, gikan sa purok pero murag lain na sab kayo, di kay lain. Murag sabot na pagka illegal kung panlitan imo pang pabayron. Parenta sa atong mga balita.
2: Gibutyag ni Dr. Noel Michael Supremo, pulmonologist sa Northern Mindanao Medical Center kon NMMC, nga dunay kriteriya nga gisunod kung kinsa ang iyang ipaubos sa lung cancer screening. Matod ni Supremo nga taliwala ang dunay gitakdang pangidaron sa mga magpaubos sa screening apan gikonsiderar usab nila katong dunay family history sa magsakit o exposed sa pagpanigarilyo.
5: Lung cancer screening is done to certain people. So there's a criteria that we follow on who are eligible to be screened for lung cancer. Most of the studies for lung cancer are usually done abroad, but there is an Asian counterpart which was spearheaded in Taiwan, for which the Lung Center of the Philippines also participated. And for Asians, where Filipinos belong, it is recommended that early lung cancer screening be done for people who are aged 50 to 70. Who from a total smoking history of about at least 20 pack years, and for those who have stopped smoking, if they only stop within the past 15 years. So these are the people who will benefit from doing early lung cancer screening.
2: Ang pamahayag ni Dr. Noel Michael Supremo, pulmonologist sa Northern Mindanao Medical Center.
1: Alas 7:54, karon sa itong Magnum Higalay Festival 2026 update.
6: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
0: Viva! Viva!
2: Sugdan karong adlaw ang duha ka adlaw nga Mayor's Cup Higalay Football Festival 2026 sa Camp Evangelista patag ning syudad isip kabahin sa parallel event sa Higalay Festival. Ang mong kalikuan salmutan sa mga nagkariyang football club, tunghaan o komunidad sa lain-laing bahin sa riyon. Lakip sa mga kategorya gikan sa under 6 hangtod 13 mixed men's open, above 35, above 45 soccer moms ug umampang age group divisions. Dugtong inigipay numduman usab ang mga partisipante nga magdala sa gikinahanglang dokumento, line up waiver forms, shin guards ug kompletong registration fee. Alang sa dugang impormasyon sa schedule ug pitch assignments, mahimong bisitahon ang official nga Facebook page sa Grip Hub Tournaments.
6: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
0: Viva! Viva!
1: Oras alas 7:55 sa mga pagbalik kaman sa Pernodong Malacanang, giagat sa pagdawat o kinanglang bukas kini sa mga pagsaway. Kay og saway yun ang Malacanang.
2: Masukul.
1: Murag mga oras na diritso ang
2: si Antik.
1: Si Antik Claire. Oo, bisag ganing di pa masawayan, murag na ganing mga away. Bistorya. Unsa pagka og imunang sawayon. So, mula gina, nga dawat pagsaway kanya dayon, si Antik Claire karon og manulti, magdabali, mordili na siya. Di na focus dito mismo sa kuan ba? Sa mga unsa may dapat mabutyag, sa mga
2: development kanya, yung, sa nabuhat sa presidente, ano, mga plano.
1: Kung i-compare ni mo karon sa ningagi mga spokesman, mga tigpa ba diha mismo sa kuan, sa Malacanang, lahi ni siya. Kaya mo rin,
2: gapangawin lang.
1: Oh, sige lang. Murag dagang kontra ba? Dagang kontra nga mo rin. Di, kung walay kontra, magkapangitang kontra. Dito sa gawas sa nasod, gikamot siya ng Australia, mihangyo kang US President Donald Trump i-considerar ang pagpahamtang o taripa silang nasod. Ang detalye sa mga pagbalik.
6: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.